0: Lesedi FM le tuka malaka re se hleng sena sa selemo ka mmino. Kaiso lesedi le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang. Setso sa ka. Puo ya ka. Seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.
1: Ditoho dikarane. Ho Lesedi

la gas. Bangcelela kaZuma, bangcela kaKhumalo.

0: le chele me potso ke batlang go botsa yona re shebile tabena ya monnenwa mo mamedi mo tle ke maratang wa le sedi FM na ke rona batho go ba nthwena e hotle ka ramalapa ha o ka thumothona le chelete re ka paka mafatsi mona tsa maudima rona na ke rona sechaba ke rona batho ba ileng ba senya batho bana beo chelete ya bona e leng ya bona e senya rona ya ba jwale re ba entse medingwana ha o ka thumothona le che he muthono na le chelete mpi he re tla how to go re tla tsilatsila re tla yema re tla ingwaya motho sa longwe motho tla hlobola motho ha se chelete ha o ke ya motho yo go baneng mo mamedi re na le ntwe eno ya hore re tshabe motho ya nang le chelete ae hona le motho ya lenyalong ha jwala re bua o phela ka rapuo tse tjena tsa jwetswang ke motho hae go latile eno kwana o le skatana ku kentse ka tlung ka mona chelete ka bona yo yentseng o mamelletse bitsong la hore o na le chelete re tlameha re hlomphe motho yono a dieta tse telele tse benyang ka chelete e seng ya rona re tlameha re thothomele ha a bua hobaneng mo mamedi re ile ra ba jwalo kapa re le jwalo jwalo ka setšhaba fela ntho e ke e ratang e re e lebalang re le batho ke ya gore metsotsong ya go qetela bophelo bona bo e mong le mong a bo fuweng ke ntate modimo ha bonka ha ona motho ya tla reng yane neng le morui ya na le tšhelete yena re mmona fofa ke yane le borui ba gaeo ya le godimong re amane fatshe o morui o mofutsana re among ntate modimo ye ha ona betera re fitla boemong bong le lefatshe mona tšhelete ya o ntate mme ke ya gao le borui ba gago fela rona batho re ba sentse batho bana ka o ba thothomelela re bona ei o na le tšhelete tloa setulo mona a dule e le gale ke dutse mo ke kena ka e tšheleteng ya gae mme kgaitsedi tsena tsaka ga e be le mametse re ya leboa e se ka bana ba banana ba ka ithuta o tswa go lona gore basadi ba kgona basadi ba iketsetsa basadi a ba tlhoke banna ba ruileng gore ba phele bophelong basadi ba itswela di-getaway ka tšhelete tsa bona basadi ba ithekela matlo basadi ba ithekela makoloi ba hantle ga ba emele banna ba telelang jwalo ka enwa ba ntse ba tlo ba komotele e ke na le tšhelete I have mine, I'm rich. Re kena ka e borung bao ga ko ntetsetse mmamedi na boemo bona bo sentswe ke rona batho go baneng re le batho re nka batho ba nang le tšhelete special ke eng na ba refa tšhelete ya re qeta go ba gomamela re ba thothomelela ba refa le batswadi ba teng mamedi ngwana ngwanana mme ntate mamang ae monke ngwana ka o na le tšhelete monke ngwanaka o tla re ntsha bofumi batswadi ba teng ba ietsa ntho eo ba rekisang ka bana ba bona e be ngwana lenyalong o phela bophelo bona bo tjena ba o komotelwa tsatsi le tšabang le dikelang ga ke ba tswa mono gobane o nyetswe ke morui 086 000 3084 ke batla bamedi ba bobedi fela gobaneng mo mamedi re le boemong bona bo tjena na ke rona setšhaba ba e sentse nthwe gobaneng re ba tshaba batho ba nang le tšhelete na re qeta go ba tshaba ba re fa yona fumane motho a fofileletswe he motho ona ke millionaire o fa tšhelete na gobaneng tlhompo ena re e kgetha gore o na le eng ga o na eng tlhompo e tsamaya jwalo ga o na mo baebeleng tate modimo a ile a re hlompha moru o feta mofutsana hlompha ya jwang o feta ya jwang re a lekana me o tlameng re tsebe re hopole chelta motho ke chelta motho ke a haye ya tlo isi alfatse mona ha trompita illa jalo ka o tlile lefatse ngolo jwalo tla gutle re gutlela haye le ho dumongwe le jwalo a bona re ke ra tshintsha bo emo bo ba hore Mitchell Dow lo tella ha o ke ha o le ke le o eme mana mo jwetse motho re la ntate e ba nqhazitse bana bana ba ile ba etsa monne wa tsiba ba nqhaza meka re ka ba thuto di gaitse ding tsa rona a go re ke buile mo mamedi dumela
1: dumela ntate le kae
0: re tele kae
1: e tse o tsoga ho ka ha ngwana ho hola wa moruta hore wa ngwanana o mvetso iketsetse
0: yes
1: ke na sekolo sekolo itlaba monna hae
0: mm
1: a khawane lori ke batla o nyalo hore ke bena le chalete
0: ke batla o nyalo ke mamang hore ke be le chalete ke phela monate
1: eke a tsebo ithekela koloi a ge ke ntlo le ngwana la ka ba alo alo a mo yetsa maga a tsebo go ngwana ona kwa ka ke batla go nyalwa
0: ha ke mo ha wa monna o phela ha monate e bua taba bo hlokwa mme
1: ha monate jwa ntate
0: so ke mme ba
1: ngwana ke motlane le go go zamdera sa Solbeck
0: mme wa ka ke ya le bo buile ntwa bo hlokwa re bana ba rona ba banana ha re bueng le bona ntse re ba hudisa re ba utlwisise re o na le matla o na le bogone ngwanaka ba o iketsetsa ntho e nngwe le nngwe a o tlhoke monna
1: ka monate jwa ntate
0: ke a leboa mme
1: ke a leboa
0: re na le bothata ba GBV ka jeno ka lebaka le yona ntho ena mme a buang ka yona haholo go rona tšhaba se setso kgaitsedi tsa rona ba godisitse gore tlame o be na le monna ke batla monnana why o sa ithekele koloi ke batla monna na leng koloi ke batla monna na leng tšhelete banana ba ithekela banana ba kotsi ba ithekela matlo ba na taba le banna mone ba ijesa monate ba palama difofane ke ntho tse re tlamang go di ruta baradi ba rona o re sebenza kele itsebeletse ngwanaka tswa o di sugar daddy tsena tse tellang tse jalo ka monneno ga ona mo ba isang teng chelete eno ya gao mojwetso re ela monna molo ke ya gago tlhoke tšhelete gago nna mamedi dumela
2: ewa ponto
0: ke ya phela ntate o petse
2: natakese wena ponto
0: ae ngwana mme ponto o tswile sentse ke mo utlwa ga a mamela radio ga a bua ka ponto re ke mo fete morning valley jo naga ya rona batho ha ba tshabi nexehle ba tella e tsa hetse mona ha ka ka laboraro seng ke emetse fela sepolisa seqete ka dipatisiso tsa tsona fela vele a re bu ke mabinda ai mabinda hey na ha ya rona ka nnete bona ba nna le basadi bana ba fuwe matla a o etsa melao ha ebe ha ba tisi melao ha ba fetuwe mmamedi re tla dule re na le ntho tse mang le mang o tla iketsetsa ratas mang le mang o tla tswa etse ntho e batlang ka nako e batlang mo bana wa tsebo rao molao wa Afrika Borwa ke molao na ba nna ho thata ho fetola molao ho thata ho tiisa molao ye mo presidente le matona le ditho tsa parliament ba nna dikomiti tse tsa lona tsa melao se police mona bo melao committee tsa toka ha o ba fetu hi man mamedi metso tso ma shuma ma be dipile wa tla horane ya bara rokia le bowa ere re bitse Abiu Williams ha ke khutla re utlwe mafela be ka bile jwang are Elvina.

0: mo mamedi re bone le tona le tswe re mokobobo professor Feroz Gachalia ke le tona le tswe re mokobobo le fapeng la sepolesa le re lieutenant general Dumisani Khumalo le lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi ba bitsitswe go tla ba karolo ya sepolesa se tlang go thusa ka dipatlisiso tsa dipolao tsa basadi e Kuruleni mme o boetse a re babelaelelwa ba bararo le bona ba bitsitsweng bakeng sa go tlhongwa dipotso. Mamedi lefapha la thuto e e phagameng le phatlaladitse gore ba se ba buletse dikopo tsa dithuso tsa ditšhelete e leng NSFAS bakeng sa 2027. Mme di se di butswe semolao baithuti ba nang le thahasello ba ka kena he mane websiteng ya lefapha mme di buletswe go fitlhela jalo ka la 18 Pudungwana lemong sena se hodimo gore motho a ka kenya kopo ya gae. Letona la thuto e phagameng Butimanamela o re ba matlafaditse tshebetso mo mamedi le tsela eo ya gore baithuti ba etse dikopo e nolofaditswe haholo. Jwale ke tseo batswadi, ke tseo batho ba batjha, wena ya lakatsang go fumana thuso ena ya ditšhelete o ntsetsa pele dithuto tsa gago e ka ba TVET College kapa ya ba university di se di buletswe ngwaneso kenya kopo gago wena ya batlang go iphumana o ntshetsa dithuto tsa go pele lemong sane se e tlang sa 2027. Mamedi re apetela Limpopo mane monna ya dilemo tse 53 o tshwere mabapi le peto ya ngwana motseng wa Mavambi haufi le Malamulela. Go ya ka lesedi le fumanweng mo mamedi ngwana o narongwe lebenkele mane go amang a spaza ka mono mme ha melaelwa enwa a tla mo beta. Sepolesa se netefaditse ketsalo eo mme se ntse se tswela pele ka go etsa dipatlisiso melaelwa o tla tobana le qoso ya peto mme o lebeleletse o tlhaa ka pelo legotla la dinyewe ka jeno. Ngwana o re nngwe lebenkeleng, ngwana monyane mo mamedi, ngwana monnamolo ya dilemo tse 15 ntate ya mogolo ya tiileng o nka monyetla go beta ngwana. Fela re a leboa sepolesa le ntse mosebetsi o motle gobane ba tlile le ena mo mamedi ka jeno re tla mo tseba ge ore ke mang tate enwa ye e ntseng ketso ena e jena batho ba bomme ba le bangata ka banna. Ke tse dintsi tsa dintho tse re buang ka tsona mo mamedi gore re tla bala dipale tsena tse jena o fitlhela neng beke tlang o tla ba fumane beile a le ka ntle a bitile ngwana a entse ntho ena a e tseba gore e fosagetse ntho ene ke e etsang ke tlolo wa molao o a e tseba mo mamedi 53 years le tedi ke a gola sedi le putswa o a tseba gore ntho ene ke e etsang e fosagetse ke senya bokamoso ba ngwana enwa mara molao wa rona o tla bara re ntse re etsa diphuputso re etsang a fumane beile ke tsama mantsweng a General Mkhwanazi e ntho ena beile tlamaeke shebuwe mo mamedi motho a tseba la etsa botlhokotsebe o raae ke ya boetsa ke aya ke a gotla ke tla kopa tshwarelo fela ke tla lla legotleng la dinyewe ba bone ra ke a itshola ke gotle ae kona banna mamedi go utlwaetse e banna o senyeile ka ga se banna kao fela ga se rona kao fela empa mamedi re tla di ba tsatsi le kgwedi a e fele wa tseba mmamedi mona o dikalaneng re bufa tsona tabatsene le be ke a ifele re so buika monna ntate a moholo o bitile ngwana ntate a moholo o entse jena jale ke le ka bona motho emong a re veli ai bana hampo bana e tloswe ntho ene ka pele mokadi ona o tloswe go batho ba jena mbebe motho fela ipelelang anwang lešilešele a dumedisang batho ompe o intshetse metsi ba o tsebe o tlamea o etseng senya bokamoso ba bana eo ko be le kotlo e jalo felo raya ke le motleng ka ente mono mokadi ona le o bolae o tloa ka age ka kwana o intshetse metsi gobane o tlo gutla momamedi a eetse re se re ba bone ampa dumedise fela ikhogele letsatsi ao se ka ba le letho a janwe motogo wa robale gobane re gathetse jwale ke ntho ena ya tlhekefetso ya basadi le bana ke banna ba bagolo ba bagologolo batho ba nang le boikarabelo o tla ba tswile ka beile a loetse nngwe gape mamedi re ditloetse tseno ke tse itlhommeng pele dingata fela re ka bua ka tsona le ka tšhaba letsatsi 23 metsotso pele o tla gorane ya bono mametse tshebeletso e maatla eo ga setsang ka puo ya marena e leng puo ya Sesotho mo mamedi ka jeno a ke re tlo bua tabena gobaneng re tshaba go kopa thuso re le banna e banna ke re bueng banna ke le ntetsetse mona gobaneng banna re tshaba go kopa thuso ga o na le mathata o na le tsietsi mamedi o ya ka dipalopalo jalo ka kile ka tlhalosa le pejana gore kgwedi ena ke nngwe ya dikgwedi tse tlhabueng jalo ka o lwana le o thibela tabena o ipolaya go ya ka South African Federation for Mental Health le SADAG dipresente tse 80 ya batho mo mamedi ba ipolayang mona Afrika Borwa ke banna 80% ya batho ba ipolayang Afrika Borwa mona ke banna bathong ba bahlano ba ipolaileng ba bane ke banna ya le mong ke mosadi selemo le selemo go tlaleo dipolao mo mamedi tse ka bang 13,774 go tsona mo 10,861 ke banna 2,913 ke basadi mme Afrika Borwa e boemong ba leshome lefatsheng ka bophara ka go ipolaya mme le moo mamedi banna re ka oding bua le nna momamedi re ke re utlwe gore gobaneng re tshaba go kopa thuso o re le banna empa re inyetswe bothata bo kae bana beso e keng eo hatelela morao tjena empa o sa bui ka yona a ke re bue motlhomo o na le monna ya mametseng ga jwale ngwane eno wa batho ingetswe ke eng sena se o gatelelang le wena le ga o sa ipulele lebitso morao tjena empa o utlwa gore ei ga ke gantle go tho a re bua banna re dula re re ai ke sharp empa o se sharp bua nnete mamedi mona ha re a hlole re a mamela mohlomong thuso ka ifumana fela ke batla o tseba ho baneng re le banna ho le thata ho kopa thuso banna ba bangata ba ipolaya ka lebaka la kgatello hobane monna a re ke sharp le ha dintho di sa tsamaye hantle 086-000-3084-079-758-5066. Ho tutse dintsa dintho jwalo ka banna. Re ile ra hodiswa ho Halle mega dina go tsohle re etse ditsore le ha o le thata re ngetswe empa re hlahe re le matla le ha wena o tlo re getlong lena ke nna ya hlokang thuso ha re thibeleng nthwena mo mamedi e jileng sitsi ya wipolaya empa re sheba dipalopalo banna ke bona 80% mo mamedi bathong ba 13,000 le motso ya itseng ba ipolayang 10,000 mo ke banna
1: ke nako ya o tshohla tse molemo lenaneo la dikalaneng fela
0: tshebeletso ke lesedi mo mamedi moeng dumela Ntate
2: ke phetse phetse
0: Ntate ke phetse ntle ke ya thaba lo wena o tlo ro phetse mana ntate ke mangweletsa le kae
2: Comrades batatedisi@gmail.com monyate verse strong
0: Ntate tedisi banna ho hana ya kae ho thata kae ho kopa thuso
2: VM ha tele kae ke le munda le dina ka nnete banna bana ba ira ngile go mhlobo botho hlole ya so fitla bo lo bo ile go wa ipulaya ke mwana mo ile ngore mosobo o tsabatsela go tla tshewa ke ba bang ba banna mo ile ngo a go patshutsa go nna ha o le tsela ke tswa aba ya tla ka e tloge a ba ipulaye empa a ntse a tsiba hantle go ka go patshutsa nne a thuseha ba le potswa o engwe e ba kwa ke ntse e ba kwa ke go ba le fela re tshaba gore go tla tshwe ha hona engwe hape go ya ka nna ga ke go ya ka ba empa fela he tsena tsotlhe e jaaka ditlatla pheletsong banna ba bua ga tse ba ona mathata ke a feng ke a leboa VF
0: ntate tedise ke leboile golo ntate ka maikutlo gago
2: danke
0: tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumela ke a phela ngwana mme o petse hantle ntate ke mangoletsa le kae
3: ke matshela mtau mshana tla ngwetse le thogothogo ya yera 22
0: Mshimani ya jwanga lang. Kia yutlwa. Mamedi Dumela.
4: What is it?
0: Mwana mmele gai.
4: Alo ka zonga namme mahopelo mahumo ka Pretoria.
0: Yes, Paul Ngwaneso. E amzalak.
4: Yamzalak. Jalaka na kina na ore. Na go se di ntlwa ka ona lo re motho o mlelela mathata a ona go mo fumana mathata o so wa utla a bua kae kae. E le bolo mazetana mpolisto. Ba tshaba ba bua ditaba tsa batho. Ke ga nako se di ufumanele tsa sagatelo ha o tsebe na o bolele mang ba di ntse tsena ata ma tsa na na di di ka nako itelele la ke lanka ya se mong go molao ng ke ya ke lo ke lo tla dia ntse tse ding tse tsa ka go tla na go o dutla ba tshe ke batho bololo ba tswa ba tsamisa tsa taba tsa batho go itse ka nako se di ntla fana le go be tlo mpo itholele fe ba ne o tlo go ha o ke o jetsa taba tsa ka nne tse di utswa ka kae pots. A ke ke tsikala o tsikala go lela batho ba o filwe wena because tsantsu ke le motho e leng gore ha ona le mathata wa motshepa wa mojetsi kana go tsedi go jetsa batho ha o re nne ditaba tsa o di tswala kae kae kae na go tsedi le ona go bo di police station mo na ile lo bula case mo somo e le taba ya ya tsa malapa
0: mmm
4: ba ba nna o lo go lito go bo nete fela ba nna ba itumana ba ntsa sa gatene e golo a lo because ba nna ba tsana matsa go lito mata maholo ba ditse di ka bo meng police ja u bui makana go tsedi ha o le monna ona ona re na ko monna ona lo bula bo case mo somong ha o re ke go sponiseng mapansa ba tsana ba taba tsa tsa ha di ka go itse go ka taba tsa ba tshenga tsa di tsaba mo lona bo police station mo ba bua di mapansa ba tloka ke ona tanka taba tsa di tsa bona ona di tledi bona nne mo di tsa di khutletse wena hape
0: ka mantswa mang wena Paul Mtswala ore le melao kae kae o batla o sitelwa banna ke be jwalo
4: o batla o melao o ka go mea o lobodi o ka go mea o lo melao ka nnete ka nnete mbodi tsena ke tse se tse e ke ba bonda ke tsa sa gatela a tsaka kana go dingwe tso tsana kana le ha a nna e ka le bula ke itse mo kwa tlo motho mentsho mo le mo ba igwa ke yona nke ba bo hatoka pelo feta ya
0: monna
4: nna a tsela nnete ya e bokae ka nako tse ding motho wanne o etsa tumelelano monana wa mo betšhela betšhena mona le nne le etsa tso tse le di etsang banana ba bang matsetsana bo itso nta tsa bobe o lo bulela case a keta le dumelelano wena le ena because wa tseba hantle wa molao mole ke yena a ba le omamelwa ena ga ba bamele nixe molao o jalo fela ha ntse a mo sa ja bula case fela o so ntse tswa tsongo mwa re ka nna o tsere motho ma sa ntse ana o ke her ba ja motho ka o tsa o ba tsa ke ke ntsho ke kwa ntse bo kana na o go o ntse tlo na na o hey ke tlo go jwa le mo a o ke ngam ngam ka ga ke re ke tsana tse di tsedi tse tse tsa mo ntse tlo tsere ba se ba motho a tshwa go di tbona ha ikona ka mpakajo ba di ba bona thendetse mona ja kana go dumelane le motho o
0: Mtswala ka kutlile maikutlo a o ke le buile a hono
4: ja le bo Mtswala
0: le shimele motselo mo mamed metsotso pele wa tla hora ya bone re a bua banna ho baneng ho le thata o kopa thuso me dipalo palo ke tsena di a bontsha mo mamed dumela
5: eh
0: ngone se le ga ntate
5: ke
0: ga dinga ga ke mo lifi ke a tse ke ya ngwana ba hore ngone
5: matata ke a bo ntate ke tsala u bua ka sala ba kana u ba ne ne la u le se ho ho ho ya ye ba se a ti le ba tsala ba u tse ba ntate ba bang ba tsala u bua ntse ba hona ga le ga ba ne mo khomo a dire kuna le matata ka tlo le wana le nne ha o ka re ya police eng lo report. Le police mo la ofisa uta, o le fiti shot ka ma o le la, ka ma o ko le mo le mo nga bate o a u ke ditaba tsa wa na tsa tsa mo buisa na le ena, le o bua le motho o ka bua le motho. Mm. O bua ka ni le motho a ntse o bona. Ke bona ba ka le tsa mo re ba bonda ke ba itse tse di nku. O te ke nku ba le ne o tsa ba wa bua ntse le bana, o tla mo tsi ba mo bua le ene, o tla bua yini le motho a tsantsa.
0: Ai
5: ke lona mama tata ka rukya
0: ka mantswa mang banna ba teng ba ntse ba hlekifetswa ba shatjwa ke basadi fela qetellong ya letsatsi o tshaba o ya police station ba no tla tsa maolo bua le mme empa ile mme ileng vene ya kena
5: Zani thai pati le go wena o ka tla tswara o le ntate. Ha o le mme e le wena o se ke fetang. O tlhota mai o bua le. Ke lo mama ba tata na e tsambo ntate o tsete le ba sa bua. Go na go itse ke ke dira ka o itse.
0: Sho. Ntate wa ka ke utlwile maikutlo a o ke a leboga.
5: Ke a ntse ntate.
0: Ei mamedi ke bana ba bua banna. Mona ho le sedi mesong ya mantaha ke bana ba bua mo mamedi. Mme ke ditaba tsa bohlokwa tse kang bana ba borona mafapheng ka o fapana le utlwe hore banna ba reng ha ba bua le bona ke batho mme ba hloka ho mamelwa. Motho e mong le e mong o hloka ho mamelwa. Tlolo e nngwe le e nngwe ya molao re entswe ke ya motsiadi, ke ya motona, mme molao o tlameha ho sebetsa. Molao o se ke wa sekamela ka kae kae. Mamedi dumela.
2: Ntate o leng.
0: Ntate wa ka le kae ngwana mme?
2: A monate ke nna ape ntate Richard. Ntate.
0: Ei.
2: Matla boholo a ile a molaong o re na le ngwana. Ba ile ba sekamela haholo ka ho bompe. And then nthe tsa hala molaona wa according that kona e tsang bothata ba ntho tseno. And bo ntate, re batho ba ileng hore ha rena nako ya ho mamella, ho latella ho ya ka melao e leng ka teng. Motho a bona hore yole mona, ha ke na court ke le tshenyetsa nako ya ntho itseng le itseng. O etsa qeto ena hore, o molemo re ka mpaka tlosa bophelo empa ha se tharollo eo. Nka engwe kore o tshwanetse o be le mamello ke tswa ha ona o dumela gore ke tswa o sentse pedi ntate wa ka. Empa ntlha e le nngwe ke ne ke taba ya gore o tshwanetse o mamelle and o latelele melao.
0: Ebe
2: wena yang pele ha o salwa ke dintho ska o dula ka tsona tsa mo reporta wena ntho nngwe le nngwe e etsagalang ke yona ntho e tlo o tlholela. Empa ha o thutu sa ripoti ke yona ntho tseo fa bothata molao o tlo hatella wena gobane ga ona ntho e tshwareyang e ba ka kgona gore ba o thuse ka yona
0: ka mantswe ee okay o tswela pele ntate
2: jale ntho e nngwe ape ke ya gore le ona mona lori park o laba le ntate mongwe bana ba patrol ga ba ntse ba patrol ba fumana ntate mongwe a ithuntse mona pela letamo le mona lori park mona and-e go thwe ke doctor. E la nka le ba ile banka nako e tele le le ka botele bosigo gore maponesa a tlo fitlhelela. Mme jale ga ke le ka re ke bolela go ntate mare ke re police station ga dio mona. Jale ke yona ntho eo ntate ngolo. Courting verdict ke yona ntho e bolaile e etsang gore bo ntate ba bangata ba etse qetino gobane bo ntate a se batho ba ra leng yona mamelelo ya gore re tshwanetse ke latelele melao.
0: Ntate wa ka ke utlwile ke lebohile haholo ka maikutlo gago. Ntate a re banna re beng le mamello le lesedi re tsebe melao re utlwisise melao mme re seke ra nka dintho ka pelo ga ke mo mametse gore batlisisa batla dikeletso e bang o le jalo ka re gore ke tswa di-divorce tse pedi fele ke ile ka bale ke ithutile ka tsona gore ga re ka ba le mamello re le banna ra utlwisisa melao le rona mo o sa tsebeng botsa a re ntho di ka loka. Dumelang
6: ntate
0: le kae ntate? Ke a pela ntate ke mangwe le tsa le kae? Ntate Tsokolo bothata bo kae banna a re kope thuso e tsala?
6: Koba bothata bo gone kore ga re kgone gore re bue mathata a rona batho ba bangwe gore ba tsebe go kgothatsa ga o ka wa thola ka ntho ka pelo o sa e bua batho ba tshabang go tsheua gona re le bontate ga o etsa qeto osenka qeto ya gatho molemo o ipolae le goreng gape-gape o tla fumana gore bontate ke batho baeng ga ba ikuana le batho ba bomme a ntshe tšhelete tse ngata itshenyetse re ka morago mono ga mme a sa motlhanoela ke yona ntho e etsang go bona data ga tsamaya ilo ipolaya gobane ga a ka rulo makala ke yona taba eno ya o tshaba gore tla bo tsheuwa o tlhouwang lwa ngwe ntse e tsetsang
0: Ntate Tsukulo, fela kgoding ena re re banna ha ke re bueng re ithibe nthwena keletso ka ifang monna ya mametseng ha jwale ya boemong bona bo buang ka bona re monna la o ile wa entsha tšhelete wa isa motho sekolong fela dintho a di etsagetse ka mokgo di etsetseng ka teng a moela o ka reng fela o bua le monna
6: nka o ntate sejamonna a se moqete o lekane a kgutla a o qala fatshe ale a tlatse o ikaga go bakisa motho ane ka o iketsetsa botle sejamonna a se moqete ha re bele morago re qale fatshe
0: ntate tsekolo o e qetile ke ya le bua ntate
7: Mvololo phela ke phetse ngwanamme re ko jotse taba ke ena ngwanamme o bona ha re ka tlosa ntho e ya gore monna ke nku halle and ntho e nngwe gape e bolayang ntho ya bontate kapa ya monna ke gore re na le pride re le bontate kapa re le banna so ha re ka tlosa pride e ya rona ke nagana gore ntho e nngwe le nngwe e tla loka Mvololo the only thing kore o bue ka ntho ya o jang and ntho e nngwe gape ke e eleletsweng kore banna ga re tshwane Mvololo re ketse motlhala ka nna nna ke a bua ngwanamme gore ke thuso ya mofuta ofe kapa ofe ya bua because ka nako tse dingwe o bua go ga o thusa even if maikutlo a gago ga gantle empa ga o jwetsitse motho mongwe maikutlo a batla a ba a theoa gantle so nna ke a bua ngwanamme gona o sala o bua ka nna o sala o tshaisa ka nna mare o salang kore ke tlabe ke ntshitse maikutlo gore le ga o ka etsagala gore wa ba le phoso e etsagalang empa go bona le motho o mongwe e ke mo fileng sefuba sa ka e ke mo beetseng maikutlo a ka a ba tseba Mvololo nna ke na ntho e ngwana mme ya gore monna ke nku halle a ke a bua ngwana mme go bua goo fela go tlo ba le ntho e theoang go bua le Gauta kotla ka ramolotsi fision scron tango
0: ke a leboa Gauta
8: kgotso o dia strata ke ntse ke mametse setlo sa gago wa tseba ba bangwe ba rona re le batho ba bontate Mvolisto lebaka ke gore re tshaba go bua re na le nthwana gore na batho ba tla reng le ga motho a ntse a utlwa gore mona ke setse ka one ba gore ke a tsamaya o tla ipolelela fela gore bothata bona e tla ba baka ke tla bo kwalela ka sweng ka se bue jale botle ke gore ga o na le bothata bua se ka nnare monna ke nku halle o tla ikwalela ka bothata ba se ba lela matsatsing ana jale kore fela o bue o ntsha sekele se leng ka gare go wena ka gare opelo ya gago molemo wa gore o tlo fole kapa go qoba go tlong ke bophelo ba gago kapa o tloetse go gongwe e leng ga wa nepagala o ntse o dutse ntate rampa jon tshimile kwa mafeteng gapatsa lesotho pela dibolena la fan roo
9: loi o tla ka taba ntate moloi o tla ka taba le kgolokwe ntate moloi re ko feta bakena o bona gona banna re ipolaya je kapa o fanele monna a kula a tlhokala ka o kula bothata re a tsheana tate moloi wa tsa bomme ga e mongwe a ka kula e mongwe a efitlheletse mo ke a kula e mongwe efitlha moetse e mona ke le ka goma mangpha moriana kapa ka banangakanyana e so mpha rate etseng ae gona bontate re etse ntho o na le go re etse re a tsheana re buana gampe ke nthwena gape le ga bothata bo o tshwere ka lelapeng la gago mosadi motlhompe a o tlhopha wa tshaba go etsa banna bangwe ba tlo tsheba go bona yane se le sang se tlholwa ke mosadi bothata gona bontate re a tsheana ntate ona ntho nngwe ga re le boeloi ke mokubung ka mona ka mail ya Sosolberg tanki ntate
0: ke a leboa kubu
10: Mvololo
0: ngwaneso
10: ntho ena ya go tlhoka mosebetsi tle ke yona e bakela batho ba bontle stress agola gona eo because ka matho ka bona batho ba bomme aja ba dula ba komakoma jale tle ke yona ke nagana go ke yona e tsang batho ba bontate ba ipolaya gakalo ka bongata nta bona tlhokalo ya mosebetsi
11: kgotso lesedi
0: ntate ke a bona na dumedisa fela ka mona re a petela mamedi ke motsotso ka mora gore a bone renke voice note tse tharo re kwale.
12: Ntate Veli dumela, wa tseba ntate Veli ka hara motse ka mona re bitsa bontate ba tle re tshware di program tsa bontate e leng dipuisano tsa bontate. Bontate ba tle. Bontate ba hana ho tla dikopanong tseno. Empa re hlokometse hore bontate boholo ba bona ba qeta nako ba le mane tlong ya thitelo. Re tlo tshwanela hore re balate mono re ye ho bona, re ye re lo bua ditaba tsa rona tse tlo thusa bontate. Re ye hona moo ona ona ona mono a ntse a inwella ntate nte re qoqe taba tsa bontate. Bontate taba ena ya hore monna ke nku halle ba e nka hanyanenyana taba eno, hobane jwale o se bue motho o wa lemala, motho wa ntate wa lemala ka hare, o qetela a entse qeto e nngwe empe, qeto e mpe ena e tshosang ya hore a nke bophelo ba hae, ho na le hore a lo bua le bontate ba bang a ntshe maikutlo a hae a thusehe. Le dikereke le tsona tshwanetse di bapale karolo e kgolo, baruti ba tshwanetse ba atamele. Ke re ye o bontate, hobane bontate ba na o tla ka kerekeng, re ye o bona mole mo tlong ya thetelo mono re lo qoqang taba tsena. Re se ke ra tla ka bofomale ba kereke, re qoqe ditaba tsa bontate, re qoqe jwalo ka man to man. E tla thusa bontate, ntate Moloi. Tabena e tla re thusa haholo re le bontate. Ya buang ke morutele ka teka mona ka maoke maraba sate moshate kuro sate ke a lebo.
13: Kgotso Veli, kgotso mavolovolo.
0: Ngwana
13: Veli ya hore ke kene setlhogo mo Veli. Veli nthwenana e tswa mane kgodisong ya hore banna ba ipolae Veli. Kgodisong mo e tswang teng Veli ke mane mo thuleng banna ba lle ke dinku Veli. Jwale rona re le bontate Veli re tlhoka boitshepo Veli, hore ha re jwetsa banna ba bang re bona ba tlo go tsheha ebile ne re ja tsha Veli. Jwale be re tlo sebedisa kgodiso ya nne re kgodiso ya gore monna ke nku halle. Ke ka go tafona gore banna ba ipolaya ga kana Veli. Ke Meketsi Molosika monna ka Fijini ya lapeng ke Kopisi, ke motho wa Kopisi o mavolovolo.
7: Dumela tate Veli, ke Butumokwele wa dipolaseng tsa Fourville. Re le banna re hlokwa lebitso ya madoda hore re kopane re buisaneng, hobane tharollo ke puo fela. Ke a leboha.
14: Lekgoloko dumela tlhe abuti wa ka. Ke a utlwa setlhogo sa ngwana abuti wa ka, o bua le mme Mafundi ka bone ka qoqo ka mmakwane. Bontate ha ba bue, bontate ha ba bue. O tlo mo bona fela hore la le malome sa dula le mong, o sa dula ba la menwana, o mona go malome o na le bothata mba ha bue. Bontate ha ba bue. Ho na le famili ngo go bona hore enwa o ya tametse na holo, o go dule fase ko mjese mathata hao, o go bue la ho monna ke ngwalle a o go bue o kolle o bue tanki le kholgo ya ka yong ya bahlano.
15: Ntate go tsunda tse ke ntate tsokolo ka stele ka mana e ntate o thata ba o ntate o go
0: o ntate tsokolo ile a kena bile ne ke re ke kwala ka ena mmamedi re ya le boa. Mmamedi tla hopola tabena le mmuso o ile wa iphatlalatsa e le kodwa ya naha, mme ke taba e hleng message send thewelang me ke a leboa ibile ke leboetse boholo ba batho ba keneng kwano ke banna ke bontate melaitse mangata bana be se rutlwile me wena ya imetsweng utlwile banna ba bang ha ba bua ba reng ba re manna bua kopa thuso le hoja a re ile ra hola ka tsela e itseng ditlwaelo tseno ke nako ya gore di fetowe o motho. Ee, re a utlwisisa o monna fela ngwana mme o imetse o tlhoka thuso. Nemo mame di tibi ha di bua di rem. Tsela e bobebe ya ho bua le monna. E bonolo ya hore a gone ho bua ha le mathateng. Ba re ske wa mobotsa hore molato ke eng. O tla o jwetsa hore ke sharp. Empa bua le yena o le mong. E sempela batho. Ba bana ona le batho bana ba reng king wa thola je king ga ra batho jwale o ba re o etsa motho a hlole o bua a e bo bona hore velira mntse ba ke motho ya buang a holfela matsatsinyana mpitsetse ka thoko banna ha ba bui ka pela batho mo bitsetse ka thoko o mmotsere mtswela ka mara o tsena ke o bona o se hantle ho etsala o tla phuthuluwa me ba re hangata hape qala ka pali ya hao ha iba sa u jwetsitse hore bothata ke bona qala ka pali ya hao mohlomong wa tsiba le nankile ka feta bo emombono o bo bua he o mo beya hantle o ske wa mo ahlula mo mamele Musgara ye wena u dilaula o selallane motho tsa ba o tswela pele a ofe mo bontse re sena so a se buang le wena wa suthu bomme le lona ba nemba lona ba bashimane ba ntseng ba tla ba hola ke tsela eo go tlwa le montseng mo ka buang le wa mo bona ke ngwana hao gore ka mo ha hantle thabo ha hantle ngwana ka bua le yena fatshe skare o qadile jwalo ka dimutsi tsena tsa hao hey o monna jwang a tsama kwata kwata ikwalla ka tlung bua le yena mele yena bo me ya le kenya mona ba bana ba bangata ba hudiswa ke basadi bo ntate abayo ha re beng le tsela eo ya hore le bana ba bashimane le bona ba fumana attention hobane e nngwe ke yone batho ba bomme ba fa bana ba banana nako feta ya bana ba bashimane a re lukiseng batswadi ke bana ba hao bua le bona ka go lekana e le moshimane e le ngwanana e bang nnete o sa tsebe wa moshimane o le wena mme a mo godisang tswa o batle thuso ba teng di-social worker ba teng di-psychology ba ka le thusa gore mme tsela e hantle ya o bua le ngwana gago ke ena gore o kgone gore a phuthuluwe go wena jalo ka motswadi a o fe bothata ba nang le bona ga bo le teng ke ntho ya bohlokwa mme mo mamedi bangwe le monna o na le bothata dinomoro ke tsena tse o ka di letsetsang wa bua le batho motlhomo o na le kgatelelo a o tsebo ka bua le mang 0800 567 5 6 7 0800 567 5 6 7 ke dinomoro tsa bana ba thusang ka kgatelelo ya maikutlo e bang utlwa gore wa tseba vele jalo ka momamedi e mong a itseng vele re tshaba o bua batho ba tsamaisa taba tsa rona o tla o vele o mojwetsa taba tsa gore e monna ke imetswe vele ke yane ka leleme le le telele o mata ka tsona sadisa ka mane so dutlwa gore hela se ka mmona le jalo mosadi o moetsa jena ba re ke e nngwe ya ditaba fela mona o bua le motho ya sa o tsebeng o tla mofa fuba sa gago e be o fa dikeletso o beya hantle banna o kopa thuso a se bofokodi go kopa thuso ke sebete ha re bueng re ipoloseng banna mamedi ke a leboa re na re bua taba bohlokwa ka jeno me ke le buile ha ho le shimametsotso ka mara ho rena ya bona mogatlelo kwa o qetela wa nana o lena la dikalaneng ke manta ha ke di 21 tsa September dumela ngwana mme tsebeletso ena ke le sedi wena ya holanga tsebeletso ya le sedi ka jeno e re
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nana o la dikalaneng le mvolo
0: athi re tla boela re o fe monyetla ba bararo bo tswang o ba gopotse momamedi le bona o tla ba kopela mesong ena ya mantaga o teng itumeleng modise re tla o bua taba tsa botlhokwa mane metsetsong ya mašwa mararo ka morago rena ya bone go tswang diwai re ke bitse ka kapena banna Caiphas a re mmatswane.

0: Tsobedi ke mo mpela mazibuko ka mona ka petsana retse ke kopa o tsosa batho ba ba gago ba latelang pele ke tsosa mamogate ithwala ke tsose pontsho mokwena ka mona ka petsana retse ke qetela ka tila mazibuko ka mona ka petsana retse ke ga batswa batho ba tsosa ke mo mpela mazibuko ka mona ka petsana ke a leboa vele
1: e dumela vele use ngwana ngwana mme ke tiba tsosa ha ke kiri mme masime ma pijwa skone ha tsose o se ha ke kgile tshela mofukeng ka mane ka qwaqwa ha tsone ditlo tshepa le mamelo ka mo ka qwaqwa ke re khomotso mahlasang ka mo ka pelkomo ke re mme mala ga dipitso Virginia ke re mme tsa tsi rabeli ka hona ka mo ha tsobotse ke tele ka Julia Matsi Constant
2: admembololo e ke wa kana o tsa strate wena de hiwe bua le lefaso mme ka mona ka petana bololo ka mona ka petana hula bana ba mo sebedi mo ile ntabo mutaung ba la ka o fapana ha di le motsa bona bona ke o ratile mutaung ri le bule mutaung le o mole mo mutaung ke re ba hole ba go gobe ba tshetso ka mieta mdimo ba ruise mo le mo tsafeli ye ga la ka me tlamela matsatsi o tlhikire hashtag le sheri ke mollelo e ya bo ha ile hantle
3: khotso mvolisto go patsa sa bala telang mampiti thabana motswale thaka thekiso rabo sankuma fifi minyatso ba tlhotlholwane ba tsosa ke letlhonono fokase ka tlhotlholwane danke
4: kgotsovele ke kopa tsosa ba babedi ba latelang ke basebetsi mmogo ke Selina le Steven ba tsosa ke tsiso moetsebelone fijina ke a leboa veli ke a leboa veli
5: ee mafolofolo testrata o theatla jeno se ke ba tsose re ke tsose Zoro Dlamini o Comete mane ke tsose le Chucks kwa Dlaja ke tso se Daniel Maboye mo se itse mo le nna ke papi tsama ga mara le maska
6: op di le ho so ke go poe tsa batho ba na le tsatsi ha ke re Richard Maiki so mane maspalongwa go na masilonyana ke re Sister Selebano Maranta Clinic ke re le tshela mofokeng kwa matebeleng ke qetile ka baai botlhe ba Brandfort maja masimo e ba letsatsi le monate dance wa itebola thank you doka
7: outia strata ngwane o tswere ke batsose ke tsosa tsietse makgalanyane ka mane ka twakwa ke re tatsi ke a tsowe ngwaneso ke tsose basebetsi mmogo le nna ke re le bona ba tsowe ke sa lebale family ya ka yohle ya ha makgalanyane mo teng ya ba tsosang ke tsodisa makgalanyane thank you ngwaneso
8: monate bololo le kaya monate bololo tsoga makabelo ga ke tsose smafunta datokosa ke tsose mamotena ka meaton ke tsose smaka ka dishago tetele ka ntetelebise ka malebathone ke makabelo ka velkomo ke a leobatlhe bololo tsatsi le monate
9: kgotso mvolisto ba batsoe batho o ka ke tsose King Oscar ka fokolofo ka monana ka zegasi le ena ka fokolofo ka monana station 9 ke qetela ka ntate Phoka Mofokeng ka fana gane ka mo transtor mokete Khumalo Frilo Florida tango
10: dumelang ke kopa o tsosa bana ba latelang ke kopa o tsosa bana makweteng ka taung ke tsose ntate ga Ntheba ke qetelele ka go tsosa ntate Teboga Dikala ke a leboa ke ntate Tshokolo ka steke gam
11: ke kopa go tsosa bana ba latelang ke tsose Mmamotseki DJing ke tsose Mmathabang DJing ke qetele ka go tsosa Motsamaipela DJ ke Manthabele Mpela mo DJing danko
12: tumela mavolo botlha ka go ke tsose Michael Magdalena ka nna ka maputso ke go tswa mo sheng ya mme e shaidi ke tsose Thandi Magdalena bo thabutha magonwane ke tsose le bohlale Matela ba tsose ke bona go Matela ka mona ka box ba ke lo misela penke bo thabutha magonwane mo reneng tangi vele
13: le la mo rena vele dumela tumela sa ke te bompopo ke ntse ke le tsebetso mo na sa solve go mamisa ka 88.4 la ka tsa go tsosa Tefo Saki Segoto ke motswalle wa ka le mokete mphanya le siene segoto ke metswalle ya ga ke ga batsoe ba phatsime ba tsosa ke tebompopo ka monaga sa solvere ntse ke le tshebetsong tanke ntate o fedile
14: molisto ke nkgono se ka utlwena ga ko ntsosetse mpemasebele mogapi ka mona ka matlakeng o ntsosetse le Charles Mokoma o ntsosetse le mme wa ka nomtšhato ncenethwa ke a leboa molisto tanke bae
15: ka ngwana kgarepise ka mogao ke nkgole maphoka ka shadile sepetel sten ba re ke mekokoa ke tsose mmekoane mane mamphuthi mamphuthi o ko tsoe ngwaneso ke tsosengwe isiaka mmalegato mmalegato mofokeng ke be ke qetela ka nosi nosi gatebe tanke.

0: Ke a o dumedisa mo mamedi wa ka ho seng hona hwa letsatsi la ka jeno. Me ke rata hore o tle o tlo ba mmoho le nna tshebeletsong yona ena ya mafube. Me ke rata hore ke ntate Moruti Qaba wa tshebeletso ya Have Faith in God Ministries ka mane ka Phamrishi Ekuruleni. Me ke ratile re fumane thapelo ntate Modimo. Hlanofatsa palo ya lentswe la hao ke ena ditsebeng tsa rona ka Kriste Morena. Amen. Re ye lentsweng la Modimo lengolong lena la Jakobo kgaolo ke ya pele temana ke ya 22. James chapter 1 verse number 22. Lebe baetsisi ba lentswe e seng ba utlwe fela ba ithetsang. Lentswe la Modimo ho seng tshebeletsong ena ya mafube re utlwa ntate Modimo a sa bua mantswe ana. Lebe baetsisi ba lentswe e seng ba utlwe fela ba ithetsang. Lentswe la Modimo le tla ho wena ngwaneso. Lentswe la Modimo le tla ho nna hore re itekole ho seng hore re itshebe hore na re eme hantle le Modimo na. Le re lentswe la Modimo re be baetsisi ba lentswe. Ka mantswe a mang re etsise lentswe la Modimo. Re etse se bolelwang ke lentswe la Modimo. Re phele se bolelwang ke lentswe la Modimo. Re tsamaye ka moo lentswe la Modimo le re laelang hore re tsamaye ka teng. Re ska ba ba utlwe fela ba ithetsang. Ha motho e le moutlwi ya ithetsa utlwa lentswe la Modimo ona jwale le mogalemela. Yona ntho eo ye lentswe la Modimo le mogalemeletseng yona e pele tsatsi le dikela o se a etsa yona ntho eo ka lebaka la gore fela motho enwa ha etsise lentswe empa fela e le moutlwi ya ithetsang. O jwalo ka motho ya itshebang seiponeng e re a qeta o bona tshobotsi tsa hae e be o tlwella ho le jwalo. Lentswe la Modimo moo re le badileng tshebeletsong ena ya mafube, mafube a re ho wena e re seke ra ba baikutlwe fela ba utlwang fela ba shaetse. Re be baetsisi ba lentswe la Modimo. Ha lentswe la Modimo le re re ikokobetse re phele ka boikokobetso. Ha lentswe la Modimo le re utlwelane bohloko re fele re etse jwalo. Ha lentswe la Modimo le re re kgothatsane ha e mong a feta ka ra mathata le ditsietsi re seke ra tshehana. Ha lentswe la Modimo le re o seke wa utswa o utswetsa moaishane wa hao o etse jwalo. Ha lentswe la Modimo le re bana hlomphang batswadi ba lona o etse jwalo o hlomphe batswadi ba hao. Ha lentswe la Modimo le re bana bontate le rate bana ba lona le lona bomme le rate malapa a lona o etse jwalo. O seke wa ba moutlwi fela ya ithetsang ya utlwang lentswe la Modimo ona jwale e re a potela fela ka khona o se a le lebetse lentswe la Modimo o santse a etsa tsona ditaba tsane tseo lentswe la Modimo le mogalemeletseng tsona hore a seke a dietsa. Ke a le rapela baratuwa hore le be baetsisi ba lentswe. Lentswe ke Morena Jesu. Morena Jesu ke lentswe la Modimo le phelang e ka kgona hore re etsise Morena Jesu. Re tsamaye jwalo ka Morena Jesu, re bue jwalo ka Morena Jesu, re etse dintho jwalo ka Morena Jesu, re rekolohalane jwalo ka Morena Jesu, re utlwelane bohloko jwalo ka Morena Jesu. Hobane Bibele re ha re sa etse jwalo re tsebe hore nna le wena re ba utlwe fela ba ithetsa. Modimo a o thuse a nthuse re seke ra ithetsa ka Kriste Morena. Amen.
1: Re a leboha Moruti Qaba ka mafube momamedi Akisa sinyana ko gifitela jwalo bana beso moifo wa makumane a mona le mane mantsebua khaitseda motho kitseng.
2: Ke le buile ha holo khaitsedi ya ka o tsa strata mamedi ha re le kole hore re tswa ka difingo makumane sengona ibile re simulla beke.
3: Ha ke khone ho ifumana mari ha bana yona khale ba founela head office. Bano batla ne ba re he ba checka ke tsamaye ke gotlele hae batla gotlela ho bona ka di email ha o tle hore ba gotlele ho bona ka di email o Osmantsheuwa
2: si suti ha o file se alma sa ha o tlo gwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa bakumane le thuso e moifo o mofumanetseng yona a thotse ding ba lelapa metswalle ba aisane le dimathi ba bile teng ka bongata tsebeletsong ya lepato La simati sedi le motse mashume a mararo le motse robedi Elizabeth Tsontso mosela khomo re tla bua ka seboka sa o tshoya dilo motse mashume a tsheletseng 60 tsana ha ya lesotho tsa boipiso re tlo fa monyetla ba hore o ntse maikutlo wena ka mo ka harana ha mamedi Afrika borwa lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinahetsa machaba dumelang le be le phele nna le bitso la ka ke Mantsebua Mofokeng ha re tiane ka mo re itebatsena tsa hora ya bohlano tso re di balwang ke Kenny Modupi.

0: isekanga ayekeletsa hape le mo sena besfela a ya sebetsa commissioner me ka hono ga ile boa tangi
1: Osman Siwa re ke go leboga ke la ke be makolo ba go ke bua ke le ka Phabeng Bellfontein ho bona hala go jwale internet rampo o tsama ka molao o thata o tsheke wa go wa o mo papathei jiki jiki ha o sala mo papathei o so tshinchile o so ya ka khutela kona go mo papathei tseng teng o re o lo isa taba tsa bongaka ne ne nda se metse ka yona tsela yona eo ha bala la go ntate wa ipontsha tsa go jwala nonge hona ntho e a ba tang ho lukisa na go etla mme o qala ka molao ona wa ha ba papathei yona o sentse ona le na go ha ile yena ka mane ya duma duma ya tsama go tikolo ya Elia
2: Mamedi, re lebotse maikutlo a gago go tsena tse melemong ya batho go marandrang ka dipuisano tsa setšhaba social media re a di kwala.
3: Maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi. Mme Lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo.
2: E re ga jwale ke suthele mosebetsi mmogo le nna rape o Mokoena a re fetse ka setlhogong a sedi ka dikoeng sa kgwebo le moruo.
3: Re o beya sehlohlolong ka tsa moruo lenaneong la Makhumane.

0: tsang tsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepaetseng wa puo ya sesotho.
2: Tumela tsa mamira tsa beletso ya Lesedi FM. Ka monono Monday, la ka le bitswa ke monono ke o sola khazana. Ke twa sa tsa beletso ya Lesedi FM kwa mala jorka di atlatse mo futu. Ke tsapa ka nnete mafelo a beke a tsa maila hantle o gathuluile o ikemiseditse re beke ngena jwang ka pa jwa. Adilatwe. Mamira tsa beletso ya Lesedi le shumela metsumina metsutsu ka mara hora ya botshelela malena lena no. Ke tla go breakfast show. O le fumana ntle tsa beletso ye o rata ngo e fumana makhubung FM 87.7 so 106.6 megahertz au bana lwetse hlola matsatsi a makae wana thwasa e hlola matsatsi a mashuma ba bedana le motsuri mo bona le dikolo tse kwe tsimbeking e fitile ngona le tsetla kwa la kala boraro ba mara tsebe tso ya le sedi re ho ma dumete mo ifo felletse re sentse re tsho re a emantse wa mo ifo le le buile bana beso ba tsamaile lwana o tlo re nyane ya botlano go tsile kwa no re nyana ya botshelela au jwa le re tla eng ka herwe be a ntlo re nya borobo ho ha ka o bane ba ithabolle kamera tsebe tso le sedi FM no ba tsho ba re au di ba petse mafelo ngana be ke re di bone fela he mme o tla hlo di kwa kwa panele tsona hona kwano go tla go breakfast show ka leno ke ho ama dume ka monono Monday. Hello
3: Africa boroso so le fela tsholo le shoma le botse ba hlalo fela metso so re fela tse ora ke botsela the biggest of the drive ke tla go breakfast show le sedi FM Monday ba re jabula lova ka tsho jolo ba fela ka beke ke a tsepa lona o dumela hle di ntoli tsa ba ile hantle ba fela ka beke o kwetse mabaka o hlo lo batla wa kwala ba le bana le mesebetsi le sebeditse hantle o bana hlene le dipula di baketseng a tatse fapaneng le dipula fela fela ke a tsepa lona o dumela hle le sebeditse hantle rona re teng he beke ke ntsha le satsi ke le tsha ke manta ha ka jeno ka mehla le mehla ke tsho jolo ke re manta ona o batla o kere ka mafulufulu o hlo kere ka mafulufulu hangata ke hlokobele le beke ha o yo tsamaela ha monate manta o sa o imeli ha o le beke itsamaela bola tsha fela re mohe rona re felletse ke bana jo di toteng jalo ka mohlophiso le nanelo twasa batukada le chepate ke bana o fitlhelo rengane ya bo robong ka ba di go tsetsa ro ka ofela tsa ho ba ho jesa monate ho pa ditaba jalo ka ntse di etsa hala dingata ntho tsetsa etse le mafelongana beke ge tlata ka tlokoqa rutlo ge le wena dintho di tsamaile jwang are mo fitlhelo rengane ya bo robong kaka ke la academy tso tumela nhle
2: amara tsa bona tsa le sedi wa tseba re chepa tse di tswere e nna le ba phamisitse mohope mafelongana beke chepa
4: moro nga mo khaizela motho DJ Thwasa comrade Jonito le the disco dancer ka mo haule kae ga jene
2: ah khaizela ya ka ka nete re tshile ha monate le mafelo a beke a tsamaila ntle ke a bona ke mehope
4: hey ya no ba sebeditse masanda wana man ha bohloko
3: wena chapati bile tsekere ke tlo botsa mohope go ke wa he mo ma media o tlisise yang e ka re le a iketsetsa ba le mehope na chapati
4: bo ma
2: o ba ba pala le ala
3: ha ka re le
2: iketseditse
4: ona hey ona chemela u bitswa ka hore ke FIFA African Asian Pacific Cup
2: go re tala ka FIFA
4: he e tala ka FIFA
2: yeke
3: jwale ho etsala e mo di Sundowns e ba pala jwalo mo hopona ka mora hore e be ba mampudi ba Africa ba CAF
4: eh
3: oh
4: we tswela chemela
2: na lady ena ya bobedi
4: taba ke na lady ena ya bobedi
2: ibile ba yentse sona sehlopha ke sona fela sa kwa North Africa bo se ke la ka sa ha
3: hele jwale jalo ka ba ntshitse ba tswela pele ba tla ba pala le ba bang hape ho fitlela ba ba pala le bo mampudi ba UEFA
4: eh ho setse papadi le nngwe ke lebetse fela go ke ba lo ba pala le region efeng ha ba hlola papadi eno ba lo thulana di PSG
2: butle ke ba tla hutlwa ha ba ba pala le se setlang le sona sna le mohope ke batla utlwa fela taba ena mehope
4: a mono ba feta ba tla ba fetela e tla be e tla ka ntho ka semi final e ba isang hwane
3: o PSG ona se metse fela bo mampudi
4: e se metse Mamelodi Sundowns
3: PSG ke ane kileng yo fa mo ba media utlwisisa hantle ko botsa ka bo motjena
2: ke lwanela ho lo bapala le PSG
4: ke lwanela ho ya ho PSG
3: ko botsa tjena wena chepati ke batla mo ba media utlwisisa hore e kgolo ha kae nthwena e Sundowns e yentse mafelong a beke hobane jwale di hlopa tsena tse pedi tseneng di bapala ke tsona fela tsene di le pedi tsene di bapala mohope ngona papadi ke nana mafelo a beke ho lo bapala le bane ho punyeletsa ho lo bapala le bane ba nkileng UEFA e leng hore UEFA ga etse ba lefatshe ka bophara wena chepa tore ka nnete re ka bua le kefo e kgolo Africa mona fela UEFA ha e bapala e ka go bapala mohopo wa lefatshe
4: a yona e kgolo chairman e kgolo jwale ke yona ntho eno ene batho ba bangata ke bone ba ntsa ba supa le ba bangwe ba Pirates ba bangwe ba Chiefs ba le ka ga rata ga re mara Sundowns e se le boemong bo godimo ago
2: ke bokae o go kene bokae
3: ke mahala ne re ba bapalele mahala
4: a mona ke 35 million nyana
2: fela nyana fela hana leaky kwano Afrika Borwa e ntsha bokae
3: a e ngata e ngata ka nnete
4: e ngata ene le tena ke
3: ha 15
2: ne ke ba tla utlwa gore ba
4: tsama tsama a ya leaky se kwa leile
2: O hlakile ke utlwa ka HD Chepat. Utlwa ka HD.
3: A re kopane ka nakwane ya ha wena Chepat.
4: Ha be jwalo bana be.
3: Mabedi ditaba ke tsona tsebe. Ke ba shoma mabedi metsotso ka morara ya botshelela.
5: Shoprite e ufa matla ka pokothong. Ka nnane o la meputsa le ithommeng pele mzantsi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5,000 di beke le beke. O ka una hula me ufumane extra. Disolo tse jwalo ka 250 gram ya Nescafe Iri Coffee Instant Coffee ka $59.99. Le 175 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Lifebuoy Hygiene Soap ka R26 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.
6: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaloon. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 ranta kapa 250,000 ranta. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O se ke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka morao ra ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
7: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Sebokeng le lona le a ananelwa. Lesedi FM le leqhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke molelwa.

0: FM ke molelo.
1: Amara tsamela tsale se le FM sentse re kena o tsona ho setse metsotso e mehlano pele hora ya bo supa wena tsi lenhle o khanne hantle o so fumane ditaba akere re tlo buisana jwa le Dr. Ntabise Matla ka ditlamorao tsa tshebediso ya di steroids tabena tshebediso ya di steroids la tuma holo mehleng e leng hore tabena o jara ditshepe ine e kena fashioning and tena ya o ahamele o ahamisifa sifa holo ara banna na go nya o feta ke banna batho ba pele beleng go bana ba sebedisa di gym ha holo mme ra hopola re ba bang ba ne ba itlhaba ka di steroids ba bang rutlwa ka bo di pidisi ge sa tsebe hantle le go di steroids tsena ke eng fela he Dr. Ntabise Matla o teng o tlo re fa ditaba rutlwe hore di steroids tsena ke tsa o gym fela ka pa hona le tseding ke hopolanga ka engwe re pidisi tsena ke di steroids jwa le ke thola ke potsa gore di kena kae ho sina motho a gym Dr. Ntabise Matla dumela tlerao a moela o thagwa breakfast show ke tshepa mafela be ka tsa maila hantle
2: Kelly boha khotse tsasa ke di mise ba tshwara mo ipole ba mabedi ba tsha go ha breakfast show masana be ka tsa maila hantle
1: ga le boha Dr. Matla tle re kena o tsona di steroids hantle ntle ke eng
2: ha ina hantle di steroids ke maho ka pa di hormones tse tswang ke mmele tsena le mmele o etsa di hormones tsena ka ka pa maho ana e ka le bakala gore go be le tshebetso e ne ba hetseng ya mmele ma ba ka mangata e ka ba tabeng ya katiso e leng reproduction le kgolo sexual development e ka ba le taba ya go sebetsa taba ya metsi le diminerale tse kang sodium le potassium gore di nepagale mmeleng le taba ya go fokotsa taba ya kgatelelo ya maikutlo jalo jalo e le gore tse nanang ke tseretseng ke tse ba etswang ke mmele fela go ka ba le di-steroids tse sebediswang ka mabaka a fapaneng di mefuta e mmedi ke di-steroids tse goreng ke di-corticosteroids e leng tsena tse sebediswang go phekola mafu le di-anabolic steroids e leng tsena tse sebediswang gagolo jalo ka ga o buile go batho ba sebedisang go atisa maatla le kgolo ya mesifa ya bona jwale ke ka bofitshwane fela nka ka tlhalosang gore di-steroids tsena ke ka mofuta o feng mme di na le jalo ka ketšho tsena tse e tswang ke mmele di sebetsa ka mosontse o nepagetse go sena mathata a letho a ka bang teng ntle le gore go be le bothata mosomong karolo ya mmele re reng ke adrenal gland e bang gore e tlhaisa di-steroids tsena tsa tlhago ke gona go ka bang le bothata empa ha o na le bothata ba mafu mafu a kang a letlalo e kang psoriasis eczema mafu a kang bo asthma COPD ana a mang matshwafo mafu a kang ho tshwere autoimmune diseases bo di arthritis haholo rheumatoid arthritis ho ka etsahala hore batho bao ba hloke kapo bo di-sinus tsa nako e telele batho bao ba ka hloka hore ba fuwe di-steroids e ka ba tse hemuwang e leng di-inhalants kapa di-spray ka ba tse nowang e leng dipidisi kapa meriana ena di-syrup e ka ba tse hlabuwang e leng di-ente le di-injection ebe yena eo ho thweng ke di-anabolic steroids tse batho ba di sebedisetsang ho godisa kapo matlafatsa mesifa ya tsona ke tseo ha e le hantle ntle ho thweng ke testosterone ke tsena tse etsang hore motho ho be le mesifa e beneng e tiye e be meholo e ka etsa hore a be le matla e ka etsa fela bothata bo bong haholo ho bomme o fumana ho ba ba le bonna seemo sa bonna e le gore ba ka ba le moriri ba ka ba lentsi le tileng ebile di na le mathata a ka bang teng a mangata haholo empa mathata a ka bakwang ke di-steroids tsona ke tshebediso ya tsona ha e be e le tshebediso ya nako e telele ha e ba e ba di matla haholo re se ke potency ha e be e le tse matla haholo di sebedisitswe nako e telele di sebedisitswe le karolong e itseng ya mmele ke gona re ka ga bonang di ka ba kotsi haholo
3: motho na lo ipotsa Dr. Matla ka pele fela lena kwa rona serieme ampe ba di sebedisang haholo jwalo ka ho hlalosa hore hona le bana ba di sebedisang bakeng sa matla jwalo dina lo ama bophelo ba motho mohlomong ka tselanyana 18 dintho tse ha di sebedisa haholo
2: haholo batho ka da di ka ama haholo taba ya tension ya cholesterol batho ba ba le cholesterol e hodimo haholo ebe ba tlotla ba ba le bothata ba methapo ya madi e ka etsang high blood e ka ba etsa le distroke ba be le ho shwa wa lehlako e leng stroke e ka etsa hore le taba ya tswekere e phahame haholo mading a bona go batho ba bontate le ba bomme ka o tshwana e ka ama bokgoni ba bona ba go ba le bana e ka etsa gore bontate kana go tseding e ba magwa bona bona a tshewe kana go tseding go bo mme jelo ka se ke tshulo e ka ita go ba le bo le seemo sa bo sabotona tsene she di ka ba le botlhata ga golo ha di tsedi tsena go tlile ka ira mosae
1: ei Dr. Matla mamela la ka tsang go botsa dipotso ka kopana le wena kae ka pele fela
2: ba ka kopana le nna le tsepeng la ka la Facebook ke Dr. Matla mme ba se ba kene ka ding hang ba se ba kolo ditumediso tsa nako e telele
1: ho tlhakile Dr. Matla re lebotse nako ya gago ga ka jeno
2: ke a leboga ba mme ba ithute mme ba phele
1: kgotso mamela tshebeletso ya lesedi a ntlo di mahlo hora ke ya bosupa ena tshebeletso ke lesedi wa SABC re ballwa ditaba

0: basebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika Borwa pele
1: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Sibukeng dilonalia ananelwa lesedi FM le likhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa

0: se khurani entertainment and projects mo le lesedi FM ba o tlisetsa all white total praise and worship le le bo se khobela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona le bo se khobela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Ngongo Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Naoma Bote mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshume bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick and Pay le compu ticket cooler box di akena tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feleletseng o ka letsetsa
1: 082-365-6565. Ei ke bone Manchester City ana papadi e monate ene na le dintlhatse ngata wa bona ho bona sephetho sa papadi papadi e fela e le 5-3 go re ne le mokete wa dintlha Man City le Sunderland maobane 5-3 go re mokete wa dintlha ai a ke tsebo etsa lang ka mo ka Manchester United Hey mabe na tsela tsa sedi ai dingat tsala mabe re kitsa mosoma wa tle le kwano la peng di bapetse mohlomong a se hlopa sa heno se bapetse bone hlopa tse ka Rainbow Tears Galaxy hey ya Kaizer Chiefs le yona e bapetse
2: makosi
1: le ring
2: hey makosi balla makosi ke bone papadi ya bona chebane ba bapala hantle le baba ba fosa le penele e ke na
1: Africa
2: ya o tshwanetse ba nketse ditlhatse tharo maboya fosa penele jwale baba petse ka o lekana ba lahlile ditlhatse pedi ke mathata mabele re letsetse go utlwa bana o di bone jwa mafelong a beke dipapadi ka o fapana dipapadi ka o fapana wena ko wena o tsebang o robatla o bua ka difeng romela di voice note tseno 079-758-5066 mahlo ape o bafana bafana re tla bona gore bafana bafana re bapala jwang mafelong a beke ke papadi ya pele ya monghadi pitswa mosimane papadi ya pele ya bonghadi morena ra morebudi papadi ya pele bo ai ke mothabetse mfanelo wa rona kana ke mamona yena wa munyane a bapalang le ke ditejane a bapalang le puso e ke mothabetse man ke mothabetse le slopen sa bona mani ke hlokometso esele se seng sa dipapadi tse tshepuang a golo fela o tla opola o roqadile a sa bapale a holo ba pala TLB a holo ba tsa maili ba le babedi ho tswa ka Africa borao ya kamono ho qadile ba pala TLB a holo e bile batho ba bambare e ba ipotsa go tla fana monyetla ke hlokometso le mokotliso mo tshepa a holo ka nnete a ke makale ha monga dipitso mo simane ya mmitsitse tsena le seria from tubela
3: ta ke khosa ke boi mantwena
2: ba bi na ba bi ke tshilo o etsa ba
3: ke tsara
2: o etsa ba ke
3: e o ga ngara
2: ke tsona bo tsoa ka o jwa
3: e man o tshwere mo lithi mo ko ena ke o dire ka tsebe ke mo mantse go tlo go khang tsata mo
2: a o talivo
3: wa le sanda wana
2: talivo
1: ka boyelo papa
3: ka boyelo thasa ka boyelo
1: ka boyelo champion
2: talivo
3: a bona for life
2: Hey!
3: E magazwa le manesha mana I'm not happy manele ga go rwa mana a khona tsanna so morao mo le mana a khona re mnati man karatse man.
2: Hey, fela wa tsiba setlhopa seo se le se shapileng seo boso wa ka se bapala leaking e o dimo jwang.
3: Eh ah, se bapala leaking e o dimo ma eish, ona mana se tshebile mapola rona mana wa ntshosa na go etla na a khona. Morao mo le.
2: Tate.
3: Ba bana ba tata mo go ba apa le bolo, ba apa le sandang so e ka ke kgatla o qetela ke ba apa la
2: tata. Na ne ke le wena le nka thaba. A ne ke le wena le nka thabela fela re fitile. Ne le bapala papadi ya maemo a o dimo a holo boss wa. Kwa tsiba stopa se ne le bapala le sona si leaking e wa le bo Ronaldo.
3: I
2: get away, I get away.
3: Yeah, no, Lina, I can't give a little JP my finger on our ban or one. I didn't have a hula.
2: Thank you, Bosoaka.
3: Thank you, Karas.
2: Yeah, Taraso, Mushimano, not on Kaiser Chiefs. Ufita fela sa fitla papa ni ekala kana e thabotse
1: eke
2: hai kho
1: eke
2: hai kho nam se bile a fumana mohope a fitla fela
1: meda
2: ai ai
1: meda le mola meda le mola le
2: ai ai kho la ba dai kho le se di bala yelo a utlo ha le ho ha le se tubela
3: kare mdaga
2: yela kera kera kera kera kera kera
3: Pachuca.
2: Re tlo jwetsa jwa le bali re tlabe go otla tseding hape. E mafela wena mafelong a kgwedi a ne tlang o tla utlwa wena.
3: Ah, wa tsiba ntse ke re nkhara sengwana
2: mme. Eh.
3: Si ba ditendela ho mo.
2: Hantle tjeng.
3: So ba le sa ntse a dutla ka ka re sena ha e khona, se tsama ka parafisi.
2: Ya le khat. O bona ba thuse ba patetse ka ofela ntate re batle.
3: Tosa, le go bona tsa go nosu utla khala
1: go go ba no tsala le hi u ka tsala o pakela ga le tsebe se di tlwae
3: ke ntse re se bo fika nthaka lentle
2: thank you boso no re a pakela rona
1: paketse
2: re se re
1: paketse se go jetsa fela o re
2: ya le se di bela
3: go bo le kai
2: bodati
3: Hey, we are happy to make what?
2: Hey, ups and ups.
3: Hey, I corner.
2: Hey,
3: when you come here, now you have to see the spider. How about Papa? You don't care for coffee.
2: Coffee.
3: Hell, I go.
2: Kiss it.
3: No, come on, no. That's the first time.
2: Ke ba feng ke se tlhopa se feta de ke se feta
3: se ma kho sinda de kai kai chief
2: ba kho se rwale a itse rwa mo kwa tlisi le fumana panel le fo santa dretsa jwang a o le jwang
3: eh a mo ne ke phofo e ka nna nya e tswala nda ke ho manga po mang
2: eh
3: la ga o a ke ne ba tswa ba ba bo hali mo tshima na go a ba pala santa o fe
2: eh
3: o mo le seng ka ntle
2: he
3: Hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
3: hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
3: hey, hey, hey,
2: Hey, fella, lula ka thata, ma lula ka thata.
3: Eh, khata ma ho ka luka. Ke ne di tsoe ka ga mono.
2: Eh, eh.
3: Ba ka go ha, yo ha ba ye to ha di tsoe ona ka ntle. O tenya bana ba sa go
2: re. E no tsokala di ntla.
3: Ho tsokala di ngandadi.
2: Ha, o tla luka khosi.
3: Ah, ta tina mona te thafa.
1: Ta tina mona tindade. Bo strike ga ba sa strike ba le hizwa.
2: Le fubana penele le fosa.
1: Bo strikera ha ba sa strike mo mamedi. Ho etsweng jwa.
2: Le fela ke bona go utla makhosi a mangate motho ntso kopana le yona mo. ba dumela gore bana le mokotlisi fela ba lla ka dibapa ba re ai se tlhopa
1: mokotlisi ba mmo
2: ba mmo
1: ba bona ba bona ha le ka
2: ba tsho jwalo nna bentse ke qoqa le bona ba re ai bona ka nnete ntho ba tla ka le ka ngwe yetse
1: fela di teng na dibapa di
2: ka ba tsho jwalo ra ya re re
1: nna ke a botsa ka nnete
2: tsasa Kaizer Chiefs nna ho ya ka nna re ke ho ya ka maemo a bona ya ka mo motho lebeletse
1: ka matla a le bitso la
2: ka matla a le bitso la bona mali mangana jwa lo sa khona ba pala
1: hai kona ka mali mangke a e bo
2: hai mali mang khaitse ya
1: ka motho ba pala ka Kaizer Chiefs di le motse pedi le bitso la yontso le batla o ntse
2: ke ka ba tsebe uitlile
1: le motse pedi
2: ha ba tsebe
1: Kaizer Chiefs
2: yeah Chiefs ntate ha ba tsebe ene a se ena fela
1: wa tsiba ntho e seng yetswa ke Orlando Pirates hana jwa ke netswa ke Chiefs
2: yeah
1: Orlando,
2: Orlando Pirates
1: kana kwa mo re bua nnete
2: ha o le bitso ka peleng ya lafela
1: tabe ya branding mohlomong le gona hebo branding bana se ge ba bitsa fela ha ge ba tse mohlomong ha e sa mathaje
2: branding bo etsa
1: branding
2: oh
1: mm-hmm. Branding
2: oh branding oh hele
1: ha itse di aka mofokeng selemon sa ha sa pele o la tuma ha thola re tu ya bana lady le mo sa bobedi jwale jwale kunkela jwale ya bantho ese
2: 20 a tai bua nyeo ya hore askats ba di bapane ya bontsha mathata Kaizer Chiefs ya
1: mabai ai ko
2: ya bontsha
1: ba meri mo endumela
3: hello
1: le kai
3: o teng le kai
1: a re teng ke bua le mang kai
3: o bua le Parena mo Kenton Park
1: Parena wa le coast
3: wo Kenzo
2: ezimnyama
1: Happy people!
2: Nkani!
3: What was the clean sheet in that?
2: Yeah.
1: Clean sheet, Bob!
3: What was the clean sheet back to back?
2: Ah. Lona li ikwala ka di team nyana tsenya ni tse re tla le bona le kopana le ntsha tsa teng.
3: Ah, ya una ba.
1: Ha una ba to kai dad.
3: Talente ke ngata ngata. Kara skile ka o jetsa nini ngare.
2: Yeah.
3: O tsama ha bo mufukeng le bo mang bo mboga.
2: Yeah.
3: Ke munyeka ba di player a tsetswa go GDC hore ba ipontsha hore ba tshwere eng. Ha o ka sheba ni. Ha una mix e bona la gore batho ba le ba tsama. Ba fana ba le ka ofela wa tsonkwa. Ba improve. And how tiri dure go tlo ba pala mang go tlo ba pala mang.
1: Kore ya o thabisa ntwana ga o sheba bencheng. O ntso ka lwana.
3: Ha hulu ka re le final ya MTN ka re o tshwenye Clark. Ke bona ba tswana ba jump ba tswana ba kantle bana hore na ba tla gona na.
1: Lape mona ba tla e gona na.
3: Eh
1: ke ba tswela gaitsedi ya ka huwa nete fela. Orlando Pirates e hlaba dintla. Orlando Pirates ya thiba mogao.
2: Mm.
1: Ai ke ba tswela bana ba tlo re kopa ai ke ba tswela ke ba tlo thi.
2: Ai ya pele ba ba ya pele.
1: Ai Pirates ai ya pele hlakile.
2: Ba ba ya pele.
1: Ha ba hlakile ba hlakile.
3: Mokobodi.
1: Ha ba la.
2: Ai u bnate mokobodi o boso wa ka. Ai ya ya ya ya ya ntwane mo nate a holo.
3: Hey, ya mafilela.
2: Ya. Yey, kala o santse nona le masilela.
3: Hey, ya tsama tso bua go la pele ke se ba
1: bantsha. Ha o.
2: Ai, Pirates.
1: Ai, Pirates ba hali ke le bolona gaitse ya.
2: Ene jwale nna ntoki e ke Pirates thwa senka batho be leng gore ha bana mabitso a makane.
1: Yeah.
2: Fela talent ke ka o ke tshongire batho ba batlelang Orlando Pirates di bapane ba tsiba msebetsi
1: batho ba scoutang hana
2: jwa ba scoutang pirates
1: ba
2: tsiba msebetsi wa bona ke shebile hana jwa le ba ha o makale ha ba utwa othwe ba signe mamanga ba palang first division wa right back se ke metse fela o bona hore o tswireng pirates ntate a utlwa ka batho ba batlelang di bapane
1: Haitse raka ke ba shebile ke la ka e bua tabena ya pirates ha ba kena mabakane ha wa ba utlwa batho ba ha ba sa tshabale
2: tsentso
1: aba tshabele
2: ese mnya tsentso
1: arutle mamere mo endumela
3: fa sa le batho sa nale ka
1: ha mona tile kai
3: bua le pitse wa le khosi
1: eke
3: batho ka ra le tswa ke le tsompile le khosi le na di playera empa playera tsa Kaizer Chiefs ke te le ngore ha ba dimele hore ka bo tsela bona ba bapalla setsa sa Kaizer Chiefs de bakala ka gile na batho ka da le tswase ke la Kaizer Chiefs e ya bapala mara ha ba batho hore ba fanene di bola ba ka mo lomong ba tithebeletse
2: eh
1: Go le bile na khaitsela ka SLN kwa ditaba ntlo di mahlora ke a borobedi na tsebeletso ke le sedio SABC musi wa tsheo bala ditaba.

0: Bloemfontein nako e fitlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ibe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Serie FM Kufa Gospel Sunday Laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show me la bohlano la 9 October basadi ke nako ya lona Kufa Woman to Woman Sena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein Meka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Serie FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale re a Kufa sela reka tikete ya hao CompuTicket ShopRite kapa Checkers Kufa Festival 2026 Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye
1: so ke le se dia fam ta go breakfast show ma mera tsebele tswana se di ba ntsa tswa ke na ao mo khatlela se le wa o qetela fela thwa sa le khada re radio nga metsi tsungena le shumela metsi supileng ka mora hora ya borobedi ba tsi hlola matsatsi a mashuma mabedi ana le motsolo mo manda mo no no monday ao no ke tsepa o ke na ha mo nati ka nete baking ena encha a fela na baking di ba kentse fa paneng ne le batla le balletse ka nete batho ba ngata ke bone hle ba ya u dimo le tlase motho o shebile le taba o re ne le di 15 beke dileng jwa lona le batho ba leng gore ba monate le ditseleng mona ke tlokometse ka nete hore dikolo e dingata empa he e theko ya mafura mmamedi a ikona ya o ayayayay jwale motho a ile lo ntho tse ding hape le tsona di anyolo ha dijo batho ba ngata ba lla ka taba ya hore dijo e se le bokaya na jwale tjena na o kena ka lebenkeleng ka mane fumana motho sile sekete fela o ntso tswile ka plastic nyana ile ngwe o sa tshela le letho le lekalo le lengwe re ihlile le loetsa phapano ka mane e ka rakeng fela he ke mo maemo a re ditaba le nteng re tshwanela re bona hore re retsa meralo ya di chalete jwa hore ka nnete nne re phele le hona o thusana
2: shobala botsoro be di betso tsoko fela tsora ya bro be di mkhatlo lo go bora bi nyaimo ke tena wa the biggest about in five ta go ha break fa show go le se di fm ei mamedi Tres Copian Kings ba yentse mafelo nga beke ka nnete ka nnete ka nnete ya no bana le sebeditse FND stadium o re tlale jwalo a khona bana le sebeditse ka nnete e ke a le hlompha jwalo ka kile ka tsho kare e motho la feta ka mane ka thabantsho jwalo ka ne re itse re tla kopana le ke tla le ka kopana le serame sediti ho bile fela jwalo ka nnete ke la ka gona ho kopana le serame ga bua di ora tse ka bantse pedi we saw tse tharo e sa le re dutsi motho ba tla utlwisisa maemo a hae ka nnete ho buimanyana ho yena motho o bona ntho tse ngata le mathata a bophelo ona ka bona kgatello ya maikutlo ho ngata mme ntho tse jwalo di qetella di etsa gore o itebale le go romang qetella di etsa gore motho o itebale go romang fela ge re lekile re tla bona re thusa jwang jwalo ka ne ntse ke tsho le ho marangrang mane gore ga re tlhoke tšhelete gore motho a mo thuse ka tšhelete ntho ke batlang re etse ke wa gore re mo etsetse bekeng ena re tla le joetsa le mo etsetsa show ka mane ka packoffs mme tšhelete batho ba kenang ka yona monyako ke yona e tla mo thusa le go gatisa album obane ntho ke mo tsebang ka yona ke ena ya mmino mme ke dumela gore e tla gotlisa boitshepo ba hae e tla leka o mo gotlisa le mona le ena a leke o itlhokomela go ya pele ka nnete motho a lahlwe le a ka ba le diphoso tse jwang motho a lahlwe jwale re tla leka o kenya letsogo re tla nne re fane ka dintlha re leke o mo thusa le ena a leke o lokisa mo a leng a ja diphoso teng a bone gore ditho di tsamaya jwang fela ka nnete ga maemong a matle empa kelelo ntse feletse le talente ntse le teng e le ngata re tla nne re fane ka ditaba re bone re mo thusa jwang serame ka mono ka thabantsho
3: La Pitiki le kunutu le kgotso ya basadi Kufa e utlisetsa Pitiki 26 September 2026 mosebetsi o qala roeng ya tshomele motsolomong o seng o fitlhela lataga sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein o tla thabiswa ke digalala tsa Orange Farm Mahlapane dipopeng bo mme Malifi Dr Madikwena motseng le Ntswaki go ikatse motlongelo ka motsamaisi wa mosebetsi ge a Kufa sela ka Pitiki ha yetswe ke
4: Ebang ona na ho ruke ka wa khona ho lefella leqwetha na ana hape Clientel Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgethehileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
6: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi leo kgantshetsang tsela. Ka Sesotho se monate.
7: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng kgodisi.
6: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
8: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa.
9: A se tepe.

0: Chame quien a cue. Ey, ey, ey. Emos mama beda na metso metla metso tsopelo ra ya bo bon ke na kwa chepat.
1: Tipo pa, pa. Le serie fe, fe la kichia pa cha cha.
2: Ako lebo wa DJ, ako lebo wa Comrade Johnny, tuweka sana le the disco dancer, mamiri wa tsebelezo ya Lesedi FM, Moro. Hake kakale he, redile kule tena tsa Motsepe Foundation, se ile nza tata tuan, habu shoko mafala beke, kakile kalabatano, mon Real Natives, ila kwa panajolo le Venda Football Club, yaba ya feta he, Real Natives, kankate pedi ho noto. Haibiri, yankana luko mora, yaba tona di bapalaka noto ho noto. Ho feta mono he a kena ka mokobelo re fumana hore mokobelo mane ke mo Hope FC ine ka ne jwalo le Orbit College papa dia ne le ka mane ka Cape Town mme la feta he Orbit FC Hope FC ka ntla ile ngo honoto the bees tsang kana le kharakhara jwalo le Rumo Lions a o mamedi ile a hlatsa iketsa tsona tsa semana tsa ba pema ka ntla ile ngo honoto Northwest University yang kana jalo le Cape Town City ya ba dipapala ka noto honoto Appington City ine ya moetsi jalo University of Pretoria ya ba tlopatsena ka pedi mmamedi di hulana ha bohloko o vithela papadi le belo fela empa he ya fela ile gore se tlopaka seng se tlabile nthatse thago ho ya hai Leicesterford City ine ba pala jalo le Maitland Wanderers ya ba Leicesterford e otla jalo Wanderers ka ntha elengwe honoto maobane ke mo magezi football club ene ka njwalo le Hungry Lions tsona ile tsa bapala ka o le kana ka nngwe ho nngwe ha re tloela tsena tsa lapeng kwano re ka re mathela ka mane ka fora re fumana hore la botlhano ka mane ka France ho league 1 ke mo Monaco ile ba bapala jalo le tlhopasane sa Lens mme ya ba he Monaco e feta ka ntlhatse pedi ho ntlha e le nngwe ene le ona fela papadi eno ya la botlhano ka mokabelo Paris Football Club yang kana jalo le Strasbourg ya ba ya feta he Paris FC ka ntlatse pedi ho ntlha ile nngwe Limens ine tetse jalo ke Lorient ya ba Limens ba shapa habo e ba shapa e ba shapela habo yona ka ntlatse pedi ho ile nngwe Olympic Lyon ine ba palala peng e tshaketse jalo ke Rennes ya ba ya feta he Olympic Lyon ka tsenne ho noto Toulouse yone ne e tshaketse ke Le Havre ya ba e ba shashara e ba kenya thupa Toulouse ka tse tharo tse pedi Engas ine tshaketse ke ban ke tlhopasane sa Troyes ya ba ya feta he Engas ka dintlhatse pedi ho noto Mwawani ka tsatsila tshepe ke mo Oxe ine e bapala jalo le Brest ya ba mona he Oxe e fela ka ntlha ile ka ntlhatse pedi ho ile nngwe Nice ya paputla jalo le ka tsepe pedi ho ile nngwe ha ile paparinye ne le matla ya Marseille le tlhopasane sa PSG se bo mo ba botshelela lo kom PSG wa hopola ke bana ba tsigeletsang ka mane ka fora ba ile ba tlhola papadi eno ka ntlhatse pedi ho ntlha ile nngwe le ka mona ka la liga ine di diteng ka la botlhano Espanyol ine ba pala jalo le Elche ya ba ya feta Elche ka tse tharo ile nngwe ka mqobelo ya ba Osasuna e kopana le Rayo Vallecano tsona sa ba pala ka o lekana ka nngwe ho nngwe Athletic Club yang kana jalo le Alaves tsona sa ba pala ka o lekana ka noto ho noto Celta Vigo yang kana le tlhopasane sa Racing Santander ya ba ya feta he Celta Vigo ka dintlha tse hlano ho noto Sevilla ile kopana le Barcelona ya ba Barcelona mamedi tshela thupa ya ba e ba kenya dintlha tse tharo ho ntlha e le nngwe maobane he ke mo teng Getafe e ne bapala jalo le Malaga ya ba ya feta e Getafe ka ntlha e le nngwe ho noto Athletic Madrid ya tlhaba dintlha tse pedi Real Madrid ya tlhaba ntlha e le nngwe ao Jose Mourinho ba mo tlhabisa ka lena ka fatshe Villarreal ya feta ka ntlha tse tharo e le nngwe ya Levante Deportivo de la Coruña ya tlhaba ntlha e le nngwe Betis le yona ya ba tlhaba ntlha e le nngwe Valencia yang kana jalo le Real Sociedad mme ya ba Real Sociedad e tlhotlhoga Valencia ha bo yona ka dintlha tse tharo o tse pedi ke tsona tseno he mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM tsene ko o jagetse tsona mmanteng wa kajeno o be letsatsi le monate le tlhoke tshitiso re tshepe le ona o dumela go mahau o tla re jaga go gutentse re feleletse le bana bana beso ha o le jalo ntumele ke kgotlhele dipopsen tsa gaso tse tlo dutseng tlasa legalela Auckland Park
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. e ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Chesa wena jarara, phone e hanang ho shwa. Dilemong tse fetang tse 20, jarara e nepile ntho e le nngwe qha. E hokahantse lentswe la hao, tsebeng ya moratuwa wa hao. Mme he, ho, ho ne ho itekanetse fela. Empa ka le leng la matsatsi, lentsenyana le lesesane la ikopela. Nkgono, tebetsa camera. Camera, kae? Jwale he, re ntse jarara e mahla jana. E se tla ka camera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kang ka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
5: Rona re ba hamudise, re ithatela di-deal tse ntle haholo. Se ba bile ba re bitsa bo Modise. Ha re lebise diteboho ho Standard Bank MyMo account. Lelapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha le je. Malele le korosa e more le ditheolelo ha ShopRite. Hodima more, re foketswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more paneng ya hao. Tselo ka rona ba ha Modise. Bula Standard Bank MyMo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebetso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
1: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profensing ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Qubula 98.4. Kapa o ka kena ho SABC Plus app ho Mamela Lesedi FM ke molelo.
0: A go re khutla ngwana na weso a tsama ya mekete mafelong a be o gonne o tswana ka manta thole baby
6: dimelang dimelang dimelang ba re se le phila jwang
0: ntho di lukile thuli ho jwa
6: a a di monate di monate
0: di tsama ile hantle mafelong a be ho no le jwa mafelong a be ka blob
6: mafelo a be ke ka moqebelo ri le ga ya Harris Smith le ba sebetse mo ba bang the re lotsetsa lerato sirabele ntate wa ha ya ke rona hlokaitse
0: Oh,
6: e una patwa ka mqebelo jwa nerile mo. Pula e re tlile mona ka bo 4 sem pula e na mane.
7: Mm.
6: Impa re tsama ile hantle ga ba ga khutla bana ba Israel me santle.
7: O sebeditswa hantle, o sebeditswa hantle ba le ga tomo.
6: Ha
7: o re a
0: le
7: bo.
0: Le re emetse hantle tholwana ha le ya. Ha ona ditaba tse tla re sala mora wa ke.
7: Ai ma wena tholwana ka nnete wa tseba ha ke ga nka bua nnete.
6: Eh
7: hey. Wena wa tsietsa gaitsedi yaka ka nnete wena
6: bua ke rapela
7: batho
0: ah
7: tulwana wa tsipa
0: ohle
7: ah wa tsipa ho ka mafua mangata tulwana o dula le mo tulwana ai gaitsedi yaka ka nnete shano le lebe shano le lebe ene hanga taba le batsietsa ntjena tulwana wena ha o hlaitswe ke mahata ha re tlo
6: bona ntwe tina
7: u ba mo ke
0: O hlokene le stock fair.
7: Mthulwana yena ka nnete wa tshisa. E ka re ka bakile wena, ka bakile ikile je sa yona mohlaena thulwana. Ka ba se ke kena ke ne le le kai weekend ke thulwana. Ba ba se ba manjwa. Ha ini yena
0: o tsala. O tsala ke je ke le mongwe.
7: Ke je ke le mongwe.
0: Bala ke nna ke a letsa mae.
7: Eh.
6: O tshone re tla ja yona ntate.

0: tlo ntse ba tholwana. Ke ga ka ke tsaile hape ke le mong. A fela ke tshwentse la khaitsedi ya ka ka nnete ka nnete. Hape o tswantse go tshetsa neng wena tholwana.
1: Ha ho le batla ho. O
0: tswantse go tshetsa neng. Se ke le ba ho.
1: Ke tshetse jalo ha di hlaile batho ba batla ho le bona ba ba shebile ka lihlole le hore ba tla hlare tla ba bona ba babedi ba bararo.
0: Yeah.
2: Tholwana e bohlokwa o tsebe ba bang ba rona mahabo rona ka ha ba tsebe re tsebe ke ba.
0: Ya
2: ha so hla le tholwana ba re oh. Yena motho a sebetsa.
0: Ba motho a mbona o bona ba sebetse mmoho ke wena wa khothala.
1: Ha ya khothatsa ka nnete batho.
0: Nya jale le a sebetsa man. Mo e tholwana. Ba ya mo. Ke rata banana ba jeng. Ba ya mo.
1: Ke ha ke kere che ba tshwana le mabaka re keke nga ya ka ofela ba ka
0: keke bela ya ka ofela wena khaitsi ya fela yona e bohlokwa tholwana e bohlokwa ka nnete motho o bona batho bo batsebang a ile wena wa khothala wa tsana ka utlwa bohloko jwang wa utlwa bohloko jwang wa khothala wa khothala
2: ei ena ho tshwana le ha ba le siyo ho hang
0: ei wena thwa
2: wa elelwa
1: hey
2: wa elelwa wa elelwa go re la ho keke ngwa bua wa bona manore mmh hona le nthwengwe e sa dilang hanne
0: mme wa ka ona re kotse ya yeo ke a re nyakallo le tsama e mesebetsi ya batho ba le shebile batho mo sale ba hlokang le bona
2: ba tlo putha matso he tholwana o e bone mo semba puthile matso
1: jo
2: o fumane ho hlaile lifu ho sena motho a kokotang di pizza di dutse mane o sna motho a di jara ntse ba re re tla ba bo
1: ba tswa ba etsa makation mo house ba tsa house tsa maile batho
0: eh
1: batla aba qeta ba tswa mabitleng ba hlapa matso ba tsa mane
2: ba tsa
0: ne ke tholwana nna ke la ka bona ba tlile
1: ba ke le yena ha tsa maile batho
0: eh nna ke la ka bona ba tlile he re ne reng ke bodi ho ka tse tharo ho yetsa o katela move ka se la botse ai ka ba tlile
2: e ka ga di benya
1: ba ke ntse ma o tshoga di matso ka di poko
2: matso ka di poko tholwana ba tsho ba ntsha di pento se ba bona di eta ba no ka ba bona di eta ba bi
1: ai a ke mo
2: o ha u re ka ga di
0: Nna ke tlo itswa ka mogao tho re ne hlile re ba bontsha hore go tlile lapa le sa tsamae le batho batho ba re rona re tlatla fela he re lo shebela he tholwana ne re kobe man re kobe di buni le re kobe ntate mo go tuo ba nna ko lo a go satane
2: ba mo kentse 80 ba mo kenya 6 wa u tsho ga mokoti a hotlane
0: mokoti a hotlane
2: ba ka ga ba mokoti a hotlane
1: ba emela mane ntate
0: ba
1: ga re ditjene
0: ba o shebel
1: le ena ke re ba tate ne se tshifela sentse le
0: thai ke ha ke ka matswa di buhudi ba nna ke re panna e khona
2: ai popa
1: ai popa
0: ka matswa di buhudi a tsiba ke matswa di buhudi ya soft nyana to di man wa tsiba o se buhudi
1: yo ai khona
0: le ke go bitse ka bele ntse le ga ya mutupile a mutya go bele le kwa
2: mo so le moholo ngwane ba ba lla le theka le setse
0: ba ba putile matso ba ga ke
1: e ba bohluka e fitla bono ba
2: ke ba
1: sheba
2: ke ona taba na man tlwana o go khwae khwae le dzinga je
1: ke le bile bana ba so ka jeno re tla buisana le ntate ya leng ka ra kgwebo e bile e le motho ya qwadileng ntle le mono he rena le taba e o re tla bua le batho ba batsha hangata batho ba batsha ba dula le batswadi nako etelele o fumana hore o etsetswa ntho engwe le engwe ho fihla nako e o lokelang hore o suthepela bona o lo ikemela o fumana hore ha o tse bohlatswa wa shene ha o tse bohlatswa dijana ha o tse be letho re tlo utlwa hore na o ile wa qetella o nkile nako e kae ho ithuta ho etsa dintho tseo ntle le bona jwale mane ditemeng tsa bophelo re tla ke re tlo sheba mekgwa eo batho ba robalang ka yona hore ha o robetse ka lehlakore le itseng le ka ama bophelo ba hao jwang jwalo re na le ngaka mabapi le yona taba eo re lebile bana besi
2: sebetsa ha bana tiba na ngwaneso au mabira tsabela tsale sedi le shumela motsolo mo metsotso pelo hora ya borobong ere retsetse
3: ho banna bofe ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

bana a lo se mo engila ka ka motseba kha o tweke maletse marampwetse ba tla hela tswalo ene le ka jenule maletse marampwetse hey hey ya no amara tsamela tso ya le City FM and a ke black coffee ya tsamela Monique Bingham deep in the bottom hantlo di mahlo ra ke borobong ena tsebeletso ke le sediwe sa ABC ke ne mo dupi u balata batse

0: ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ga re itlhabolle
1: Mamedi e leshime le meso e medi e meso sukamara hora ina ya borobong ke betse hape ke o dumedi sahle ha iba ke hona o bulelang sealemoya sa hao ka jeno e hlile boemo ba le hodimo e ka re boka botlahlaka ka nnete ka re botlahlaka ba ne ba hlatsitse ba kantsha di washene tsa bona ba aneha wa tswa ha isa le matsatsinga na a o feta dipula dina batho ba sa gone le hore ba etse eng kapa eng jole ka re le hodimo le batla le hlaka ka jeno ha ke tsebe hore na wena mo leng teng maemo a lehodimo a jwang empa he ha re tshepa hore dintho di tsamaya hantle mamedi motla ke nako ya kgetho ya dipina tsa hao ke nako ya kopi ya tee kapa kofi
2: hanolla o nyae kokotho ke nako ya kopi ya tee kapa ya kofi lenaneng la itlhabolle

setso sa ka ke matla aka. Ole sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo. Ka botjhaba ba rona bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.

momamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le na tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o pala mmoho le nna lentswe la Modimo le re le fumanang testamenteng e ntjha lengolo ke la ba Roma kgaolo ke ya leshome metteng re bala ho tloha temaneng ya leshome le metso e mmedi ho ya fella temaneng ya leshome le metso e meraro mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e baleha ka tsela ke ena hobane moo ha o kgethwe mojuda le mokgerike ka hobane morena wa bohle o mong ya ruetseng ho sitsa bohle ba bitsang ho yena hobane mang le mang ya rapelang lebitso la morena o tla bolokeha lena ke lentswe la morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen re kopana le mapostola Paulose a ngola putheo ya Roma ya sokang a fihla ho yona a ngola a de Korinte a utlwile bothata bo ka hara putheho ena ya Roma a leka ho tlisa dithuto tsa morena Jesu tsa hore pholoso e fungwana ka tumelo ho Jesu le hore ha o so le Jesu ha o sana mojuda le mokgerike hobane ba dumetseng ho Jesu ba se ba phela ka kgotso o roba molao o ba Roma ba itshetlehileng ka ona ya hore ba leng ho Jesu ha o sana mojuda le mokgerike morena kwa bohle e momamedi ya ratehang o tswela pele Paulosi puteong ena ya Roma o reng mang le mang ya rapelang lebitso la morena o tla bolokeha e momamedi ya ratehang o tlisa Jesu ho batho bohle ba dumelang ho yena ha etse Jesu enwa wa batho ba itseng empa o bula le mati la pholoso ho batho ba lahlehileng ke nako e tshwanang le ena ya hore re bule le mati ho batho ba lahlehileng ba nkang hore Jesu kwa batho ba itseng fela e ka Jesu ona e re mo entseng wa rona ha fihlelle batho ba bang ke nakong ena momamedi ya ratehang ke kopang bula monyako wa ho tlisa Jesu ho batho bohle ba bang ba batho ba hlokang Jesu ke ba hore ba fetileng hoseng hona ba ja ka hara mekopo ba kopa mesebetsi pela diroboto bulela batho le mati hobane evangeli ha e kgese evangeli ha se ya maemo empa evangeli ke ya batho bohle ke nako ya hore re eme kuweng re

Mamesi, thank you, Mhlaba are remember me. Kime soso e leshume le meserobedi, pele hora ena ya leshume wena mo mamete motlhem. Re tlotla re kena metsoleng ya rona ya tsohang bateng le ka jeno ba hlophisitse ditaba tsa bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa me kya tseba he luna matichere mono di crèche o letsa mosebetsi motle. Heletsa mosebetsi o motle wa tseba ha o tla bona hore mosebetsi ona ha se mosebetsi nyana fela o hloka motho ya nan le lerato o hloka motho ya nan le mamello wa tseba ha o tshakezwe ke bana ba babedi ba ba go fela o le motho fela ba bang ho ra fela e ba lekane o santse ba tla bana bana ba tsamae ba e ma ha bo bona jwale Nahana he matichere a hlokomelang bana bana letsiere ka ofela ba le bangata ba bua ba bina ba hweletsa ba tletleba o tsiba ba ntho dingate kore nna ke batla o le rolela ga bana ka nnete matichere a di crèche ai letsa mosebetsi o motle ka tsela e makatsang ka nnete bane ha se ba bangata ba ka e gona nthweno ha se ba bangata le mafelo a beke fela batswadi ba bangata o tla utlwa sentse bare a ke tsebe tla ba mantane nengwe ya kritching jale e lwena kritching yena o nahana hore ka nnete o tshwanetse a etse mosebetsi o a le mong ai letsa mosebetsi o motle wa tseba ha o lolata ngwana ha o ka jenole o ko o jwetse motho eno ya sala le ngwana ha o hore o etsa mosebetsi o motle ke a leboga ha ke tsebe ke ne ke tla etsa jwang ha o ne o le CEO ba hloka mantsoe a tshwanang le ano ba hloka ha hona le nako ha o lolata ngwana ha o kritika jenole lebo ha mme yeo ya sala le ngwana ha o kritim mo lebowe batho bana ba etsa mosebetsi o motle ka tsela e makatsang mme le ha o sheba ho tloha ha ngwana ha o ane ya kritchi ho fihlela hona jwale ba bangata batswadi ka nnete le bona diphetoho baneng ba lona le bona diphetoho baneng ba lona tshe ho tla nne ho me le diphoso mona le mane empa ba leka ba etsa mosebetsi o motle mo lebohe ka jenu lena ha o lolata ngwana hao o re ka nnete ke a leboha ka o hlokomela ngwana ka ke a leboha ke a leboha ke bona phapang o etsa mosebetsi o motle mantsu ya o fela ao a ba khuthatsa hore ba sebetse hantle le o feta ke batho le bona ba tla etsa diphoso mona le mane empa ha o soka dula fatshe wa ba nahanela le mosebetsi o ba o etsang letsatsi le letsatsi ka bana ba rona ai ba etsa mosebetsi o motle ha re ba leboheng ka nnete ha re ba leboheng batho bana ke batho ba bohlokwa ere re fetele metswalleng ena ya rona ya tsohang hopola hla ke ditaba tse hlophisitsweng ke Ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le SADFM and Rich Minds and Rich in Lives ke bana ba se ba le teng.

dumela metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Lenaneong la kajeno re tlo shebana le tlhago. Tlhago ke ntho e nngwe e ntle gagolo ebile e ya makatsa. Bogolo ba rona re tseba dintho tse ngatanyana tseo e leng ditlholwa tsa tlhago. Bogolo ba ditlholwa tsena tsa tlhago bo etsagala ka dihla tse fapaneng tsa selemo. Jwalo ka ga re tseba, selemo se na le dihla tse nne tsa selemo. E leng selemo, hwetla, maria le hlabula. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0: ena le lepina e monate ka nnete. Dumelanhle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Matsheni.
0: Ke boetse ke a le amohela lenaneo lena la rona la tsohang. Nna ka lebitso metswalle hohle moo le mametseng le le hona teng ke mme Matshepi. Ka mona ka phaposing ya kgaso ke na le hloni mmoho le kananelo. Ke thabile haholo ho boela ke le bona le phetse hantle ha kana bana ba ka.
2: Dumela metswalle hohle moo le mametseng lenaneo lena la rona la bana le lona teng. Dumela mme Masepi moo lona kananelo.
3: Dumelang metswalle, dumela hloni le wena mme Matshepi. Utlwahale ka ditaba tsa kajeno ke tse monate haholo.
0: Ke a leboha bana ba ka. Kajeno re tlo shebana le tlhaho.
2: Mme Matshepi.
0: Ee hloni.
2: Le nna ke dumellana le kananelo. Mananeo ohle ao re kileng ra ba le ona mona ho tswa. Lena le utlwela e le le ikgethang ka ho fetisisa.
0: Ho jwalo hloni ngwanaka. Lona jwalo ka bana, ho na le tse ngata tseo le ka ithutang tsona ka tlhaho. Jwale he, mpoleleleng seo lona le se tsebang ka tlhaho.
3: Mme Matshepi, nna ke rata modumo o etsang ke dinonyana ka nako ya hoseng. Empa ho bua nnete, ke lakatsa ho tseba nako ya nnete eo dinonyana tsena di qalang ho lla ka yona.
0: Kananelo ngwanaka, atjhe, ho bolela hore o se o ntse o ena le mosebetsi wa hao wa hae he, ka thuto e nngwe ya tsohang. Le ha o le jwalo he ngwanaka, dinonyana le tsona ke mofuta o mong wa tlhaho. Mme le tsona di mefutafuta. Ho na le tseo re di bonang ka nako ya Maria, ho na le tseo re di bonang ka nako ya Hlabula, hwetla le ka nako ya selemo. Medumo ya tsona e fapana ho ya ka mefuta ya tsona. Bophelo ba tsona le bona bo ikgetha ho ya ka mefuta ya tsona.
2: Mme Matshepi, re sa bua ka dinonyana. Ke rata maeba haholo. Ke na le a mmala ao ke a ruileng mane lapeng. Hape nkgono wa ka o ruile dikgomo. Di behela mahe a mangata haholo. Tsatsi le leng la boraro. Ke ntsha mahe ao ka dikgobeng tsa tsona. Hape ke hlokisa hoko ya tsona ka moqebelo o mong le o mong.
0: Ke ne ke sa tsebe hore o ka ba mohlokomedi ya hlwahlwa ka tsela ena. Tswela pele ho etsa mosebetsi oo o motle ngwanaka. Bana ba ka.
3: Mme Matshepi.
0: Nna le ne le tseba hore ho le yona ke mofuta wa nonyana.
3: Shebo mme Matshepi. Jang jalo hoba dikgoho ha di fofe jwalo ka dinonyana.
0: Ka nanelo ngwanaka. Ha o ka latela bophelo ba dikgoho hantle, o tla utlwisisa sena seo ke buang ka sona. Kgoho e na le masiba jwalo ka dinonyana tse ding. E na le mapheo jwalo ka dinonyana tse ding. E na le molomo o motsu, o thata jwalo ka dinonyana tse ding. E na le maoto a mabedi a monotwana jwalo ka dinonyana tse ding. Ebile e na le menwana e nang le dinala jwalo ka dinonyana tse ding.
2: Tsena tsohle ke a di utlwisisa mme Matshepi. Empa ke hobaneng ha yona e sa fofi.
0: Hloni ngwanaka, lebaka le etsang hore kgoho e seke ya fofa jwalo ka dinonyana tse ding ke hobane. Yona e na le masapo a boima ho feta a dinonyana tse ding. Ke ka hoo e sa fofeng. Le ha e ka fofa ka nako e nngwe, e a hloleha ho fofela hole ka baka la boima ba mmele wa yona.
3: Jwale ke a utlwisisa mme Matshepi. Sena se tshwana hantle le seo rona batho re fapanang ka sona ka boima ba mmele ya rona. Ka nako e nngwe o ka fumana re le dilemo tse lekanang empa boima ba mmele ya rona bo fapana haholo.
0: Ee, ya ngwananyanaka. Ntho e nngwe e kgahlisang ka tlhaho ke hore ho na le tse ngata tse molemo tseo re ka di unang ho yona. Ho na le mefuta e mengata ya jwang, mme le bona bo na le mesebetsi e mengata e fapaneng ho ya ka jwang ka bong.
2: Aa mme Matshepi.
0: Ke eng jwale?
2: Ka nnete jwale mona wa re thema. Jwang bo na le mosebetsi e feng ntle le ho kgabisa seratswana ka nako ya selemo?
0: Hloni.
2: Mme Matshepi.
0: Kajeno re bua ka tlhaho ka kakaretso ngwanaka. Re tla ba le nako. Ya lenaneo le leng le ikgethang moo teng re tla bua ka mefuta ya jwang le mesebetsi ya bona.
3: utlwala e kae leo e tla ba lenaneo le monate me matshepi ke nagana gore ke tla lokela go tlhophisa buka yaka eo ke ngwalang ditaba tsa botlhokwa go yona gore ke tle ke igoleletse molemo motlhobong nka iphumana ke sebetsa ka jwang ka nako e e tlang mme ke iketsetse tšhelete e ngata
2: me matshepi dina le di le tsone ke tlhao na ga o jalo
0: go jalo tsone
2: ke reletse go tsona di na le mabitso a fapaneng le dinako tse fapaneng tsa go ganya ga tsona sepakapakeng
3: o bua nnete tlhone mane sekolong ka nako ya thuto ya natural science re kile ga rutiwa ka tse o thweng ke Milky Way
0: le mona leopile kgomo lenaka di na ledi ke mofuta o mongwe tlhago boholo ba tsona di na le mabitso a fapaneng jwalo ka ga o se o tlhalositse wena kananelo le karolong ena he ke nagana gore go tla ba molemo ga re ka ra bitsa motho ya tla re tlhalosetsa ga batsi ka tsona le mabitso a tsona le hore di hlaha kapa hona ho kganya ka nako efe. Metswalle, ke nahana hore ho sa lekane bakeng sa kajeno. Ha re tianeng lenaneong le leng le latelang, la tsohang ka nako e tlang. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela lenaneong lena la rona la kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang, mmoho le kananelo le hlone. Lenaneong la kajeno hore ne re bua ka eng?
3: Re ne re bua ka tlhaho, Mme Matshepi.
0: Bolela dintho tseo e leng tlhao tseo wena o di tsebang.
2: Nna ke tseba di na le di pula, moya le motjheso Mme Matshepi.
3: Nna ke tseba jwang ho fetoha ha dihla tsa selemo le metsi Mme Matshepi.
0: Nna wena wa dumela hore tlhao e na le molemo o itseng bophelong ba rona.
2: Ee Mme Matshepi.
0: Tlhao e ka ba molemo jwang ho rona jwalo ka batho?
3: Tlhao e kgabisana ha Mme Matshepi. Hape ho na le dimela tseo e leng dijo ho batho ba bangata jwalo ka meroho e fapaneng, e jwalo ka leshwabe, seruwe, pheo la kgoho le thepe Mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
3: tsamaya hantle Mme Matshepi
1: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: botlhe ba le CD FM. Ke Ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi le shume mesoso kamara hora ena ya le shume sebeletseng ya hao ya leseni. Ke le ka bona ha ke bua nako tjena, ke le ka bona mona marangrang hona le mo mamedi a reng le CD FM. Ke le ratela fela hobane ba dula ba re jwetsa nako gafetsa gafetsa. Ke hore le haibo ho nona le lebaka le o yang ho lona, o kgona ho bona hore na o morao nakong kapa o tla fihla ka nako moo yang teng. Ke re wa bona ho na le mamedi a e ratang tshweno ya hore gafetsa gafetsa ha o mametse le CD FM re dula re o bolella nako. Ke ntho ya bohlokwa, nako ke ntho ya bohlokwa, re tshoka mehla mo babedi motlhe. Mabedi haiba o bone Sepolesa sa Afrika Borwa jalo ka ha ba ntse ba tswela pele ho etsa diphuputso ka dipolao tsa basadi ba robong kaofela tse etsaetseng ka bana ka profenseng ya Gauteng, re bone hore ba se ba qhautse ba bararo ba belaelwa ho enwa wa borobong ho enwa ya ileng a hlokahala mosadi wa borobong jwale. Ba se ba qhauditse ba bararo ebile ka jeno ba lebeletse hore ba hlae ka pela lekgotla la dinyewe ho tle ho shejwe hore na ebe ehlile ditaba di tsamatsama jwang, ba tla hlaa ka pela lekgotla la dinyewe ka bana ka Boksburg. Ba ntse ba sebetsa ka thata Sepolesa sa Naha sa Afrika Borwa, mme ke thapelo ya rona ka nnete, ke thapelo ya rona hore ba entseng diketso tsena ba qhautswe ba shebane le letsoho la molao, ba shebane le molao mo mamete motle. Me re a tshepa hore ka nnete Sepolesa sa Afrika Borwa ba tshepisitse hore ka nnete ba tlo sebetsa ka thata hore bohle ba itse baketso ena diketso tsena tse sutu tsa dipolao tsa basadi ba tshwarwe. Ba fumanwang ba le molato wa diketso tsena ba tla etsa bonnete ba hore ba tshwarwa. Jwale re se re bone he ka nnete hore ho na le tema eo ba seng ba e kgathile, mme re a leboha ka nnete ka tshebetso e etswang ke Sepolesa sa Afrika Borwa. Mme re tshepa le hona ho dumela hore ka nnete qetellong toka e tla phethahala. Re tlo kena ditabeng tsa batho ba qhwadileng ka jeno, re bua le motho ya qhwadileng ya nang le kgwebo. Hang fela ka mora pina ena ya 047 Vosinova o buhle.

0: Mamedi e le shume le meso e robong a meso su kamara hora ena ya le shume ke manta ha ri ketlile ha monate ka hara le nane la e tlhabolle le mmino wa dumela wena mo mamedi motle o tsama le wena ha monate ka ne tikele tsatsi le letle ke letsatsi le letle la manta ha re bua le ntate le hlahonolo mo lebatsi o santsa le teng me ke mona he sekhutaneng sa rona mo re tshohlang ditaba tsa batho ba kwadileng ha eba mohlomong le wena o qala ho tloa ka sekhutana sena ngwane so setla ho wena manta o mong le o mong lenaneng lena la e tlhabolle
1: mmamedi na o utlwisisa tse amanang le botlhola ha re be mmoho re mameletse amang batho ba boemo bona Lenana o ke la itlhabolle. Kholisedi FM ke molelwa.
0: Ho fela ho le jwalo. Ntate le hlonolo mo lebatse dumela ntate.
2: Matulana le ba mang le di ba le sedi ke a dumedisa.
0: O phila hantle ntate mo lebatse.
2: Ke a phela mme.
0: Ke a phela ntate ke a leboha ha ho lo ha re buisana le wena ka jeno. Ntate mo lebatse ke motho ya nang le boswefe o phekile ke motho ya nang le boswefe mme he re buisana le yena tjena e le ragwebo. Ntate mo lebatse a go re bolelle ha ho lo nyane ho rena kgwebo ena ya hao ke kgwebo e o ileng wa e qala nining mohlomong ho baneng o ile wa bona ho lokela hore o qale kgwebo ya mofuta ona le hore kgwebo ena ya hao o etsang
2: ya le bua matibana ka kgwebo ya ka ke ho le little o ke le bitso le ke se go mo e phephetsa mo la le bitso wa influence go ba le phephetsa mo la go mo la o no so teu e ka bana o amana jang le ditshwanelo ka pa le ditabatabelo ke motho ana le tsona bophelong mme ka ga kgwebo ke bile ka ga mahao a ka ha letsatsi ke ntho batlang e le phephetso rona ga ke atlega gakale ke ne ke le motho wa mahao ga ke kala kgwebo ke ne ke na ditabatabela go tsena lekaleng la gaga mahao ke ke dilemong tse ka bang tse nne ka ba teng a tsaya yang se le tsa ka ba le ya tsuka ke thola tsa tsere gore ha o dilo di tsa tsere tsa tsi mme le bona wa tla o ba le la le tsa di a se ka mo re ka a tle ya mophilo mm ya wa ke dilo fa tsi ke ba le ya nna bona ha ile mona e ne ne ke la bala le la isa se le di ka di sa fihlile le go nna ke le le tse e leng ka nkalana le se ke ga ba le ya ka ya ka kena ba nke a ke tloa mono ka go tla kena mmuso a tsika fumana le teng tata isi a teng kapa tsela tse seng metheo e teng e sa amane le yane le o nna ke le lebeletse gobane ga e sale tsoa 98 ke lana ditokelo tsa batho ba sa itekanela bagolo ba nang le boswefe jale ga jale ke baleetse go tsa ditlotso le ntho tse sebedisang ka malapeng go konomaka ke tsona tse le yano le eng kgwebo ya ka e shebang le tsona mo ke lelekisang gore tlholo ya ka ko fumana setlotso ke ga re a maelanga le batho ba nang le boswefe gore e le sona se re tshireletsang tsatsi ke yone e ileng ya mantlha tse dingwe o thibela gore ntho tsena tse ga rena mantse re batla go balela mantseng a rona sesothompe ga rena mantse ga re tla go dintho tse bitsang di-parabel di-chemicale tse thibeletsang gore setlolo sa gago kapa thipa ya gago e se ka bona ebile nako telele ke tse e omeletsang letlalo la rona di teng ditlotsong jalo tsona di fitlha go rona ka ga rona re na letlalo le ne le kwaelang se a omelela ka moga sebaka jang wa o bona mongwebo ko na o teng letlalong ga o keta o sebedisa ditlotso tse tlwaelegile empa o phakisa wa baleya gobane jalo o na le metswako yane e thibelang gore di seke tsa bona ke ona o setisang gore tlalo la rona le lona le thabe jalo ka matlalo a mangwe bakeng sa mongwebo o tla ba teng thong tse itletsang ke yone ntho go batlang gore lantsha gore ka ditlamatlama tse re nang le tsona Aforika mo go jwang ga e ka ba tsona tse re gatelelang gore e be tsona tse sebedisang gore dintlafatse letlalo la rona ditabeng ya ditlotso
0: jale ke yona kgwebo ya ditlolo e o ileng wa iphumana jalo o kena ka gara yona ehlile o tshwara ka thata go yona
2: ke yona e ke a ikamantseng le yona ka matlha jalo
0: Jale, kgwebo ke ntho e batlang motho a fumane thupello ntate molebatsi hore e tle e tsamaye hantle o fumane hore na tsamaiso ya kgwebo ke efeng ha o se o na le kgwebo e kenyang tšhelete o laola jwang ditšhelete tsa kgwebo ntho tseo kaofela ke dintho tse o tshwanetseng hore o fumane thupello na e be mohlomong le wena o ile ka wa fumana thupello ya hore na kgwebo e tsamaiso jwang jalo ka o se o kene ka hara yona tje
2: e ga sona ke ya re ke go go tsa banke nyane le mahao la ga le mpa go tlisi jo ga na tabe tshe tama tshe di tshele tele ga ke ba le le go tlisi banke e se le ana fela PPJ ding ya tse di ntse di ntho ha di tsama ho ya ka mo motho le le teng ka teng e teng nya tlene ga ga di fumana tshe tse di tshele tele ba ka tsela di tsama tsha a se le ana la kala le ngona ba ne ba be amela wa bo ya le nna ke le ke sa hore go tse ke tlo se eta ga ba se ke tsita ho sona e be sena sa re tla la go a se ya mara ke le le bo ga tshela ke bo ga matsetse ba ntse ba le le ke ho kenya le tso ho bana ba bone le ntwe nang le le mmake le mara ba utla ke ya mpa mara ka teng ba so tshe
0: re ke botse botso ena hore jwalo ka ha o le ka hara kgwebo ena mohlomong na hona le mo e leng hore ha o qeta ho kopanya ditlamatlama tsena o etsa setlolo se itseng hona le mo o isang motswako o no teng hore ba o tshaelle monwana pele mohlomong setlolo se ka fetela ho bareki
2: o go fumana license ke go fela switche dilaboratori ya le laboratori ya nae ba tla tshelete ne nka go tetha gore e tlise karabo ya go ba go tsofetse ke ska matla ke ke ya mushu go go patse tse tsa di tshelete di teng ka mana tse ga ba di tshepiso tse ga lempa tsa go di nya bona go tlhela tsa dingwe ha e shebe ntwe tshelete mo nna
0: mm
2: ke ya tsena le tsana ha e shebe ke le empa practically sentse ke se be di tsa go tswa ho nna ngwana mme le ba bang ba mpotipotileng ka di sebedisa le batho fela ba famili ke ba fa wena ke sena setlotso ke kopa le tle le mphe dintlha o tsa o sona tse ditšha ba tsebe leano la ka ba di sebedisa bona ba di thabela mpa ba fane ka gona go bona e fitlha se etsang
0: kapaeebatho
2: bake ba latelelang ka dipotso jalo e batla e ba dima ga o itsepeng
0: obane
2: mega e mmedi ya gore setlotso se be le ka mogose se batlwang gore boleng ba sona ka teng ke ka motho le ka yona lebo le motho o tlamea bona samaja
0: taba ena ya ho ithela mosebetsi ntate molebatsi e batla e le taba ya bohlokwa haholo matsatsing ana a o re phelang hona le mmuso wa rona ka mananeo a fapaneng ba kgothaletsa hore batho ba ithele dikgwebo hobane ho a bonahala hore Afrika Borwa e na le bothata ba leqeme la mesebetsi jwale wena o seng o theile kgwebo ena na mohlomong ho na le a le mong kapa ba babedi ba ileng wa ba hula wa re tlong re tlo sebetsa mmoho hore le bona o ke o ba matlafatse mohlomong le bona ho be le ntho tseo ba ithutang tsona tseo ho sane le bona ba tla kgona hore ba ikemele
2: ke phephetso e kgolo haholo yena mme tholwana bane ba ga ba tsebisa batho empa ka ha bona thuto ya bona kapa kutlwisiso ya bona kore monyetla ko sebetsa e seng ho itshebetsa e ntse le ba le sefitheo ke lela ka ona ntho ya dithepiso tsa mmuso gore mmuso tlo baketsa gore okay nna ke bona le hana ka gore le ikenye kgwebong kapa le dinke karolo e ya mmusong ya ntho tse ke tlo tshela ka go tsona ebe lona le nrekelang tsona ke reke goloo a se batla ba di entse dikopo tse jalo gore ba thusetse empa ga di soka diphethagatso se ke itshokola ka tsotlhe morago wa ka kore batho ba tla ba ditsamaisa ntho tse tshelang matsogo a batho nka thobela gore e gola go fitlhela gore ke kenya bona batho ba nang le bosefe e ba bona ba nkantsa golo bane tla go ba sebeletsa ka moketing mosebetsi e mengata e re feta ka gore jale ga o le ka ntle go mogago e batla e le dima o sa bolokega ka tshebetso e jalo
0: ke utlwa hantle ntate ke utlwa hantle gore e hlile le ha le fumana mosebetsi mare empa ha e le mosebetsi o e leng gore o sebetsa o le ka ntle e hlile ha se mosebetsi o bolokeileng bakeng sa lona le bophelo ba lona jwalo ka batho ba nang le bosefe jwale o ka lakatsa o fana ka keletso e feng ho batho ba qhwadileng gobane bonnete fela ke a bona boholo ba bona ka nnete ho na le ntho tseo ba ikitlaetsang ho go dietsa ka matso a bona le ha ba bang ba sna mangolo a dithuto tse itseng tse ba fang monyetla wa hore ba kene digeong tse itseng tsa mosebetsi ba ileng hore bana le talenta ya ho sebetsa ka matso a bona o kalakatsa hore eng ho bona
2: Matlwana e mo bebe empa ithata ntse tsa ga tlhagisang ho bana le ka dipalopalo ka sale palo tse tlase le mmuso o so ka nka qete ya rona re ba le tshireletso jwa nka ga molaotheo e leng constitution ha rena disability act so ne ga tsala ke tsa go le tsoga batho ba bo rona ke ke re tsala ka di cooperative go le di cooperative tse tla a meta ha o yetsa sena kgeneletsane e se ka ba re di genetse mane le a di genetse mane bana ke nne tsa ba se se ntse ga mo mpa ka ra free state ha o ka se ba di palo palo ha mme ke nya mosebetsi ya dikgwebo ga re yo so re se kena le di ntlatsena ka ofela bana bona ke mo dilo studio ba tsana le mosefe ke le motshwa wa matlotlo na ha ka bophara so di palo palo tsena ke na le tsona ho hlo rena ntlafatso e ntle ha o le kae

0: Mamedi rena le gotana sena mo re buang le batho ba batjha ba ikemetseng ba sa tsa iphumana ba tswang dikolong motho a re ke sa lo ikemela jale nke ke tloe tlasa taolo ya batswadi ke bone hore na ke tswa jwang ka bophelo baka. Me kana ko ngwe he fumana hore thodi tsa maya hantle jwale ke batla wena he o kontetsetse wena motho wa motho ya ikemetseng hore o phetse le batswadi ba hao nako etelele ba bang batswadi ba bona ba ba etsetsa ntho engwe le engwe motswadi wa o phela wa o hlatswetsa ha o tsebe letho ka ho ya mabenkeleng o lo reka eng kapa eng. Ha o tsebe ho hlwekisa le ka tlung ka mona kong ke fela le fielo ho bane motswadi wa hao ha isale a o yetsetsa nako ena ka ofela e bang e se motswadi wa hao fumana hore lapeng mane ho na le motho ya thusang jwale motho eno ya thusang o le etsetsa ntho engwe le engwe ha ona mohlang wena o kileng wa tshwara le lefiero kapa mmopo fela jwale nako eo o yang moo wena o reng ae jwale mona he ke arohana le batswadi wa ka ke lo iphumanela sebaka moo ke tla phela ke le mong jwale o fumane hore ntho tsena kaofela ha e sale o sa tsebe ho di etsa o sa tlwaela ho di etsa jwale ha o fihla mona sebakeng seo e leng sa hao o le mong o fumana e le bothata jwale potso ya ka ke hore a ko ntetsetse re ke re utlwa hore na o ile wa kgona jwang hore qetellong o ithute hanyanenyana hanyanenyana dintho tsena kaofela tseo e leng hore o ne o di etsetswa jwale ke nako ya hore wena o iketsetse di shebane le wena o itlhatsetsa diwashene tsa hao o ya mabenkeleng o lo reka di-grocera wa hlwekisa ka mona ka tlong ntho tsena kaofela tsena o ne o sa di tlwaela jwale ho tlile jwang hore o nne o ithute hanyane hanyane bophelo bo bile jwang ka mora horeng o arohane le batswadi ba hao haholo nthong ena ya hore o kgone ho iketsetsa dintho ka bo wena 086 000 3084 086 000 3084 ho na le ba bang ba ke ba tsebang ba e leng hore le hona jwale le ha sa dula madulang a sa dule le batswadi ba hae o ntsa nka diaparo tsa hae le ha tlile le ha e ba o sebetsa hole mohla tlileng ha e utlile ka mokotla mokana o tlile ka diaparo tse ditshila hore ba tlo mohlatswetsa tsona ba mo ainele a tsamaye ka dintho tse ha se o tsebile ka jeno hore a itlhatswetse a ikainele mohlang a tshakileng mohlang a tlileng mokotla ko mokana sekeisi ke kana e tshetseng diaparo tse feile ba ntse ba le teng le ka jeno ba ke ba tsebona le ba ke ba tsebang. Jale o ile wa ithuta neng hore jale o lokela ho ikemela ka hohle hohle ka dintho tsohle me ho bile jwang ho jwang hona jale na hona le tsepeditse tharo tse reng a e jale thuli ke a iketsetsa ena ke ile ka ithuta hanyane hanyane hona jale tjena ke kgona ho iketsetsa ntho engwe le engwe ntle le thuso ya batswadi ba ka 086 000 3084 kapa romele voice note ya hao ho 079 758 5066 079 758 5066 ke nomore ka ya mohala hobane ka nnete ntho re llelang o fumane motho a dula mono a dula a rekile dijo a ja dijo tse rekilweng mehlaena hobane ha tsebe ho pheha mehlaena le mehlaena o lahla dijo ka mokomong dipampiri tsa dijo tsa dijileng tse tswa rekwa o tlo kopa ko reka tsatsi le leng le le leng Mo bona ha uti batswadi e ko ja e sa le metsi ke yona ntho e bolelwang hore ha o ile wa moruta a sa le monyane ha se a tswa a suta pela hao o sa kgona ho di etsa ntho tsena jwale re tlo utlwa ho bona hore na o kgonne jwang ho jwang hona jwang le na ke eng o se kgona ho iketsetsa yona ka bo wena 086 000 3084 mamete motle e re fela ke fete mona ke tlo nka mohala wa hao re ke re utlwe haholonyane ka tsona ditaba tsena e bonga re thuli o tsebile jwang ka go bua ka nna a re ka re o bua ka nna tsatsing lene ka re o bua ka nna re ke utlwe mo mamedi o santse a le teng mohaleng kwano Lesedi FM mo mamedi dumela 086 000 3084 le di-voice note mona e re kenke di voice note di teng mona kutlo rena mo mamedi o reng Eh, ho lo batho ba batsha.
1: Morning, boss. Morning. Morning, my darling. Ba e suru se ka constata. Ke go jetse nna ke kile ka tswa ka tlung heso mme ke sebake se le sebakanyane se le nako e telele. E le gore hae re ne re le banana ne, ne re banana ba i-5, banana ba mme wa, banana ba i-4 le moshimane a i-1 ka tlung bana fela. So o mo le mo nela mosebetsi wa hae, ne mosebetsi wa ka e ne le konomaka. A ka ntlo ne ke tla konomakela even now. Tsa tuti ka ntlo ntlo ke tseba in and out le o hleka ke a tseba ke hleka jwang ma bone ya ya ba nna he ke kuma ka ntlo ne ke sa tsebo hlatswa ne ke sa tsebo pheya ne ke tseba fela go konomaka go alola dibethe e ne le nna batswadi ba ka ba qeta go tsowa ke nna ke le bo alolela dibethe ntho ngwe le ngwe ke etsa o aiwane o etsa breakfast jalo kore mang le mang o ne e sa ntho sa gae ne ne ke alola fela ne ke konoma ka ntlo fela ke alola dibethe ke go a tseba mosebetsi wa ka tlong. So ya fitlhela ka gore ke a hula ke le ka fumana mosebetsi ke sa le monyenyane ka tlameya gore ke tsamaye ke tlo sebetsa ka ntle Belkom. Jo ga ke fitlha moo ga ke tse botlhatswa ba sheno okay o tla kenya ka metsing ka motlano o sentse o sa e boneng moo matsogo ga a tlwaela terateng ga ke tsebo le o aneya ne se ke ipolela fela ga di ka oma ga re epitseng mathata o pay. So mme wa ka o ne a tseba gore ngwana ka o ne le problem ya o tlhatswa le ya o phela o ne a tlowa constata mone ke constata o ne a tlowa constata mone ya o never com ga a fitlha mane o tla phea dijo tse enough fa ke nyeka fridging a ntlhatshotse a tlhatshetse tilobe ke ebile ke tlwaela tilobe
0: a ko ratela fela o ipuetse nnete wena ngwaneso yo a koda e re kenke e bo gape bo babedi motle.
2: Ke a dumedisa Thuli, ke a tshepa tsotlhe di aperese yamo. Wa tseba ka nnete gona o goleng a rona mme nna nka dikobo a di kenya ka ga bata ebile a re bitse re tlo di hata. Ee, jwale ntho eno e le ya re ruta, e le ya re ruta go iketsetsa diwashene gobane re tlhokomela gore ka nnete e se ka bantho gare re bana ba bashimane jwale re kekebe ra iketsetsa diwasheneng le gona go cleana. Ee, ya ka nnete ai re ithutile ka tsona ntho tseno ka jeno tse ke mogolo tse ke ya di tseba ntho tseno ka nnete ke potso ya botlhokwa e o e buang. Ee, ya ka nnete ke Popo Mofokeng ka mona ka Thobo sa Extension 5 ko Tlhomphile.
0: Ke lebile ga itsere ka gareng ke mong gape mo mamete motle o santse a leteng ke.
3: Hello Thuli baby. Dumela mme. Thuli baby ga o kutlwa mosebetsi o le monyane o tla re wa sotwa. Nna ke holetse ga malome. Malume wa ka ndi ha malume ndi sebetsa ka thata. Ndi sebetsa ka thata ha malume. Ke bona ka ke a shutwa. Ne man, ha no tsena se ke hudile. He, ke a bona ga malume ona sa nsotle. Malume ona sa nsotle. Malume ona etsa hore ha se ke le moholo jwa ka hona be se ke kemele. Ke kemele. Nna ke a kgona go ke ka thepatsi ntate a le teng ka tlong ka mo ke a kgona go ke tlame terata ke ye morung kwa ke le o nka dipalo ke tlo tlama terata a ntse a le teng ka tlong ka mo ntate.
0: Yo e re keng ke e mong gape o teng kwa nekutlwe.
4: Dumelang Australia baby. So nna ka nnete go pheya a se ntho aka. Ke tshwarana le mathata ka nako eo ya go phea mara go kolomaka yo nka kolomaka nka tlhatswa wa shini mara wa bana ga o tlwa nakong ya pitsa yo e ne re ke tlameya ke move ya ba ke mathata o tlwa pitse ka nnete ne ke ja shopong ne ke ja shopong go seng le bosipo.
0: Ke bao he batho ba ka ba mabenkeleng ba jang mabenkeleng dijo tse sentse di tla di pheuwe ba bang wa tseba o etsang ga sa tse bophe a lele baitse ba emo o lo reka dijo tsena di reka qeta tlo di tshela ka dipitseng le ja ga monate le nana ke ena a pheileng athe he o di rekile o di tshetse ka dipitseng ka mono gobane a kere jale ga tse bophe Hey, matata. Rikeke bo babedi bo gore.
5: Ai metuli, ai metuli wa bona taba ya go o sebediswa le mnyane ai. Ke lotla metuli, nna ke ngwana mo shimana ga ba shimana ga ba ga go Jesu. Ga setse ga le ba ga go le mme wa ka ntwe go hlokaetse. Mme wa ka ke o jwetsa bitse ke ai hata left to right. Ke re dikuku ke a di etsa. Ke re dipudding ke a di etsa. Ke re jedi tse ke a di etsa mme wa ka. Ke go tla go phehile mme wa ka kena mo. Ga a ke a tsamaya ka tsona. Ga a ke a mo tlotla mme wa ka mo wa teng. O te, ke a mo tlotla. Ke a mo leboga haholo mme thule. Ga a motho o rutile mosebetsing. Nou jine re setse re le bang. Ga a ke na stress sa gore ke loja eng ke etsa eng. Ke a iphehe. Wa tseba le ha ke mona ke mo phela le wa tse ha tle ha ya a tsa magoeng bona tle ha ya to phumula le ka ga di sembenje ha wa tse to phumula mona tempe ka be ke mo phela ke mo tshwarela mona le mane he
0: Hey, ke a leboga itse di ya ka botle bo bokalo. E re ko nkele pina mo mamedi motlhe. Ya Sidimo Thabane o tsamaya le Sanne re ruma rona.

0: Afrika Borwa re tshwanetse ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. Ha ba mmuso o busang ha jwale ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare, le metsi a hlwekileng. Barutehi ba hloka mesebetsi, ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriti, ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona, tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
1: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: E bina mading aka Sitso saka ke matla aka Ole sedi FM re kitika mo re tswang teng Ho tloha ka mmino di jole mo aparo

0: botle ba le CD FM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: babedi re ke nke e mong hape le sedi dumela
2: dumela mathu
1: hi ntate ho jong
2: ke re ngane tshuyu
1: ha monate ha monate ngwanese
2: wa le ke tshwalepe
1: eh hello
3: o le le kae
1: ke teng o kae
3: o teng nna ba tsaba u bua ntle ke hlolong ke jo tsa bana bana mehlaena mang nna bana ba ka ofela ka ofela bana ba iketsetsa le kwana ba iketsetsa ke re le ha e mona ba iketsetsa bonne ba bona bona ha ba tlo phela mona o ka re ke re student eng e kholo hampe mo ja ba ba swiwe hey
1: hey hello e o khawile re keng ke voice note mo na kutlorna mo mamedi o reng kwa no voice note ke
4: nna na le ba thata se di ona le o thata ba mo kholo bona re se bitsa ka mo ka nfa
1: re keng ke engwe ya o tsetela fela mo mamedi motle
5: ae tuli le kai a u tshulwana moletsana mametse sihlosa ha mo bo ntho bua ka yona le nna ke hudile ke hulela ga gadwa ka ne ke re ke a sotlwa mara ela go ba ke bona ho motho a hola le fatshe ke hudile no ke na le the age of 44 years ai natswa yo ka tlunyaka batla motho ha kena a bona go ya na le motho wa msadi na me ke tshwereng teng a ba bangata balla me ke sebetsa le dikitcheneng jo ba bangata na balla fela ke sebetsa ke thola mosebetsi a se thulana hai me ke tshwereng teng na ene ke batla go iketsetsa ka nna ke a kgotsofala e hlile a ketsetswa ke motho o mohle ke bone hlile ai ha khotsa fala hantle a nna me ke tshwereng teng ka ke tshoe ka tlung ya ka me ke dulang teng ha ke batle ho yetsetswa ke batla ho iketsetsa unless if ke tla re ke gathetse ka hira motho ke batle motho a tla nthusa ke ke gratore ke iketsetse ke khotsa fala ha me ke tshwereng teng ha hona tax ha tsebeng ntle lo pheo ke o tseba mara go tsebe ha ke o tseba mara ke so fihle mo me ke batlang teng mara bana wa shine ai ne kleni hai tla wetsetsa ntlentle tla wetsetsa ntlentle a ne tse re tshwara re le sa tshwara re le sa a na ke tshwarela ka matswa ka me ke fihlile nteng a ile na ke chapa sfuba ke chapa sfuba ke re yes moradi a mashinene
1: yes moradi a mashinene le nna ke a tshegere yes moradi a mashinene yo bo ba bitse botle ha ba bona tu qoqa le wena hle ha ba bona tu qoqa le wena jale ba tsadi emang ka motho rutang batho bana hore ha ba tswa ba suta pela luna ba gone hore mo ba yang tempile ba gone ho iketsetsa eh ska mo etsetsa nthongwe lengwe lengwe lengwe lengwe ya ba yena ha tsebile ho hlatswa sejana fela wa mosenya ha o morati wa mosenya o ba netsatsile leng motabolisiyo o tloetsa jwa motho yo horra ke le shimele motho mongena ke sebeletso ya lesedu SABC re ballwa ditaba

di ha re tswa ho tseo tsa mananga le di ghetho re le kola tse ding tsa ditaba re le kola tsa machaba re fumana hore di patlisiso tsa BBC di sa notse hore mo ga mo gopelle ya tumeng wa tumelo ya Islam na henya Indonesia o lokolotsi ditlamong ka segogo pele ho nako ya ha ya kahlolo yeo a lokelang hore a ihule mo gopelle yeo ya tsejwang ka lebitso la Becky o ne a hloletswe ho hula dilemo tse supileng Tshanganeng ka lebaka la ho hlekefetsa ka thobalano maithuti me a ho nya bodulo ba sekolo se ileng sa thewa ke ntatae.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Ho na le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
2: Kentucky Tuesdays ya KFC is a little tana.
3: Stop.
2: Fumana maqa a leshome a original recipe chicken ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Obe o iphumanele 1.5 liter ya Sonoma Poly sa mahala.
4: Stop it, I like it.
2: Boloka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I love it.
2: Le rona ro ratela yona. E tholahala ka la 22 September fela. KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.
6: Mamedi ke mesoso e leshome le metsimedi ka mara hora ena ya leshome le mosumong. Hey, hona le video e leng ya mathama randram mona mafelong ana beke ya etsa dipuo di hana ofela ya rakgwebo ya neng a tshosa basebetsi restauranteng ka bona ka Johannesburg. Hey. Wa tseba ka nnete dintho tse ding ha o tsebe gore na gobaneng di etsagala. Kore o ipotsa dipotso gore na gobaneng go tshwanetse go etsagale dintho tsa mofuta ona. Motho ga o le boemong bono bo bokalo o botlo etsa ketso ya mofuta ono. Bona gona jwale tjena ditaba tse seng di tlhaga tseo a amagangwang le tsona e se le ditaba tse ngata-ngata-ngata fela. Ka ntho e nyanenyana fela e a ka beng a sa etsa e qobile ka gotlhe-gotlhe. Ka nako nngwe go nkuwa ke maikutlo ga wa loka. Go nkuwa ke maikutlo mo mamedi motle. Wa tseba nne ke kere ga utlwa e kare o nkuwe ke maikutlo a ko thole seka bua letho. Seka bua letho, seka etsa letho. O kampa wa itswela wa lohatlhwa ke moya. Mohlomong ga o gutla maikutlo a gago a tla ba a kokobetse. Ho etsa dintho ka nnete ka nako nngwe ka maikutlo ho kotsi. Ho kotsi. Mme re bone ebile o ilebe a llelwa ke ditshepe. O fuwe diqoso, o sa qositswe ka ditshoso tseo a di entseng ho bo ausi bana. Ke ntho e ne e sa hlokahale ho hang. Jwale ke ikutlwe Mr. Cool a re motho ipitsetsa tshwene le ka morathaba. Ke bona ka nnete e le mongwe wa batho ba ipitseditseng tshwene. E le ka morathaba kona ke a utlwisisang mantswe yona ha ho etsagala diketso tsa mofuta ona ke mo o sebedisang mantswe yona gore motho a ipitsetsa tshwene e le ka morathaba e le hole le yena e leshome le metsemene metsotso ka mora hora ya leshome le motsemong ho na le mokete o moholo wa pitiki wa kufa e tsamaya le famo re utlwile gore pitiki e tla qala hoseng e be mokete wa famo o kenyeletsang bohle. One wa pitiki o kenyeletsa bo mme fela. Empa ona house o qala wa famo ka hora ya botshelela mantsibuya ka mona ka Old Grey Sports Ground. Ke moo teng he le bontate bohle ba tla be ba amoheleile e le mokete o moholo wa famo. Mme ha e ma o batla ho ya moketeng ona wa pitiki etsa bonete ba hore he wa ntetsetsa hona joale nomoro ena ya 0860003084 ke tonka pa mamedi ba le shume ba tla ntetsetsa kwa no ba re thuli re batla ya pitiking ba le shume ba tla ntetsetsa ke tonka mehala ya hau ka mana ka 0860003084 hona joale a ko ntetsetse mona he mo mamedi motla ko sete ka diteketi mokiti ona o ka di 26 tsa September Ukadi 26 September wa pitiki 0860003084 letsa mono he ha batla di tikete tsa ya pitiking ba le shume motho ka mong o fumana tikete tse pedi me rita nka mo mamedi he mono ka peleng yana fela ha ke ntse ke o bapalla pina ena ya mnqobi yazo inhlanhla

0: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e le nngwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
2: Hao, dipampiri tse ngata tje bakeng sa mang? Ha se tsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha o se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo Christeline a se ngotseng.
3: Mosadi ya neng a nthusa o mpontshitse mohato ka mong. A nolofatsa tshebetso ena kaofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
2: Etsa kopo online o joina maAfrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thuswa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.

0: Mamedi e mashume a mabedi le metse tsheletseng metsotso ka mora hora ena ya leshome le mosomong ke tlhabolle le sedi FM me untsoma metsi mawelele a tsama le questang yes fela. Haiba o kitiketsa tsela hao la tsolo ka jeno ere ke tla ke fitise molaetsa wa gao hle o ntetsetse kapa o rumele molaetsa ka voice note 0797585066. Haiba mohlomong wa ntetsetsa 0860003084 ke tshwere molaetsa kwa nehle Thuli dumela ka jeno re re happy birthday ho botla angwa ke mang Seleka ei le monate le bitso botla angwa ke mang Seleka o kopelwa tsatsi le monate la tswalo ke batswadi wa hae mami le khuitsi le granny Moiponi ramile ka mana ka phase 2 ba re hle a ketike le tsatsi la hae la tswalo ha monate nate nate a bone dilemo tse ding tse ngata ngata le sedi FM dumela
1: le actually
0: ke tengwa ka ntate
1: ha mme a tega se go tsena o hola mokgotsi ya ka o mpi mosaka ke ena a hola o kopela ke ntate tari ka matsantsang ka bonagang a hole a tshwaretse ding tse ngata ke a leba actually
0: ntate tladi ke lebile a holo ha se mo hello
2: hello skat le kae
0: tete le kae
2: le fike ke le tsontseng la wa hola ka disethe tsa September o tsa dilemo tse ngata ngata ke mogadi ya ka
0: ei
2: ke kopelele moaisana ya ka mona ke mmamolaba wa hola le yena ke kopelele moshe menyatso le yena na hula mogadi ya beke fitileng jale ka di 5 tsa October ho hola my lovely husband ke Themba Ntsingila wa hola ka di 5 tsa October ene ke kopelele mogonyana wa ka hola ka di 10 tsa October mogadi wa ke wa tsa ke ne ke ne fela mo ke fike le bo mogadi wa ka ke le buile
0: mme ke le buile mogadi wa bye bye
2: bye le tsile
0: bye le sedi FM dumela
3: ai tlile le kae
0: ke tengwa kae mme
3: a mo na ke tsela
0: ei
3: ke kopa go pela ngwana ka ke vuyo mmia o ka mane ka bosofo go pela ke mama nwa hae mama le sefi ke a hole a bo le tse ngata ngata fela
0: ei
3: thank you miss kat
0: ke le bile mme bye bye
3: thank you tlile bye
0: hello dumelang le kae ntate
4: hello mama tlile
0: ke te ntate wa ke
4: ha re tsile ke nna ke ntate mlo ka mo khuma
0: ei
4: e grata o kopela e tlo sa ka e mwana mo mwana mangwana wa ka ke tsofatso masoa ba hola ka otsane e tsa di mo tsenga tsangata ke re tsholo hola o hole o hole o hole ke se tsholo sa me mo buja itsona bona se hola ka di 24 ka heritage ke na se di ke go tsena le ke sa hola ke na ke tshwi ya ke na o tsa ba hola ka 20 thank you mama ntu
0: ntate ke le bo
4: Angie
0: Lesedi FM dumela
5: Thuli bua
0: ke tele ka ntate
5: e shapo Thuli ke tsile mo a tlhidi ka mona ga ramolo ke tsile skuruone
0: eh ntate
5: eh ke kopela ga itsedi ya ka ile mapule mo a tlhidi mo tsi a ha je limba o etsa 60 years today
0: eh
5: ke mo di mo a mo etse hantle a tla go gobe o fitlhela a ratile
0: eh
5: ya o lebo a tsana dipotso fo wena ke
0: thank you ntate ke le bui le sedi FM dumela
6: tsena le tshwere ga
0: le tele kae
6: ke ke le tshwere go bua le ke tshwale ke rata go kopela ngwana wa tswa ka kamanga Mpumalanga e leng kwa kwa le kwa lepi ke re a hola go le se ding ke wa ke go tswa ka go kopela ntate molo wa hae thank you ntate
0: thank you ntate ho le bile nna
6: thank you mami
0: thank you bye bye le sedi FM dumela
7: mela tuli
0: dumela mele kae
7: ama na tinna ke
0: re teng
7: mani tuli ke sande ke kopela ngwana ngwana ka hleng thembeka thembeka malinga ke re thembe u hola ngwana

0: yo ke ngwana ka hola hola a bone dilimo tsengata
1: eh yamme
0: yes ke di di ene ho hola le ngwana wa le tsena ke impossible ka mane ka masego ka le perele bona o kopela ke ntshabele ntlale ka mona ka basweni ya ha ke kuting ha ntho tuli
1: ke le bile hle moratiwa tsa sile monate bye bye
0: bye
1: hi tuli ka jene ho hola si pati mosole ka bona ke qibing vepenaf are ke mo kopela gapo gapo ya mahloho nolo ke nono ka bona ka Northcliff ya ring a kitike letsatsi la haila tsolo ha monate nate nate ka jene ho hola na hle tuli ke qeta ho fumana le setloholo hle e ditsela ka ke nna maditlamatau ka mona ka Moitloof re ke Pretoria ke kopa ntate modimo a ntlhonolofatse hle ke be le letsatsi le monate mmoho le setloholo sena sa ka ke teka monate ngwane se re ya leboga mamete re fetela hodima ka tsefolotsi ho utlwa gore na re ka lebelelang lenaneong la ditaba la imatlafatse ka jeno di bakisa ho dumela
2: ngwaneseke
1: phela o phela hantle
2: ke lebohile haholo mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka jeno ho imatlafatse tse ding tsa ditaba tseo re tla ba le tsona ke se buang ka gore banna ba bararo ba belelwang ka o bolaya letlhasipa la borobong la letoto la dipolao tsa basadi provinceng ya Gauteng ba hlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe la Boksburg ho sa le jalo re tlo lekola dintlha tsa diketso tsa ditlolo tsa diketso tsa ditlokotsebe sa botlokotsebe ka hari ho province ya Free State mo re tla buisanang le sepolesa ka lehlakoreng le leng hape commissioning ya madlanga le teng pakisantsane le teng bakeng sa ho teka bopaki re tla utlwa lenaneong la imatlafatso re ke mang eo e leng hore ke ena ya hlongwang dipotso ka jeno sena le tseding ho lena la imatlafatse hang ka morao ho ditaba sa hora ya leshome le metso e mmedi ke lebohile haholo thule
1: ke lebohile hle dimakso
2: sa tsilemana
1: ke monis ke lebohile Mamedi ke metso so e mashuma mabedi le metso supileng a pele horra ya leshome le metso medi. Ka jeno mona ditabeng tsa bophelo re bua ka mekgwa eo batho ba robalang ka yona hore na e ka ama bophelo ba hao jwang. E mong ke motho a ratang ho robala ka mahlakore ka bobedi. Anna fetu fetu he a robala ka lehlakore lena a robala ka le leng. E mong ke motho a ratang ho robala a shebile fatshe ka dimpa. E mong ke motho ya ratang ho robala ka kaletse nthotse o ka ofela tseo re tla ke re tlo bua le Dr. Sentsumedi ka tsona ha mfela ka morapina ena eo ke tlang ho fa yona ya ngida kwe uthando e ke khona ke tewe ke le rato ngida kwe uthando ire ke ofena mo mamedi mo tle ka bona mana he re tla bere kena ditabentse

ere ke bele ko kope wena ratepa ko kope matepa le ya bona re nthojwa le difetuile ka jeno a salema o bane ntho di fetuile bo hloko a holo ka jeno a salema o bane ke ka ho ibile leya bana ba le kgetho ba reng ba ile o kena industry ya ditekesi ba ile o kena ho emong le emong ya na le taxi ba ile o kena industry ya ditekesi ho emong le emong ya na le taxi ba tla ho yena ho bane ba batla le kgetho la bona ba re kgwebo yena ya ditaxi yena kgwebo yena ya ditaxi e etsa 100 billion ga ipeta hape 100 billion di billioni tsa le kholo ba re jwang ka pa jwang ba tlo kena ho emong le emong ya na le ntekesi

Lesson, pay our level.

0: Repostole.
1: Ya ba pina mona tena mutha mutha metsotso le shumele metsoro bong hantle fela pele ho hora ya pele ya ba pina mona tsa lo kele bo mona moshane so kantsileno le monate nate nate ya
2: ho bana bofe ho lekane ke ba sadi ba bakai ba lokela ho bolawa pele re re ho lekane Basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang Holekani Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM
1: Ke o taba Motho motle botata bona ho ntse ho bua ka bona ho hla Afrika borwena ka ofela Hona le ntate ya ile nga hla ho marandrang ona matsatsiana Hona le monna hla ileng ho marandrang o thweng o na le chelete a neng a jwetsa bana ba banana mono ba wa neng a ina le bona ho yenwe ya dibaka tsa kgwebo mona Gauteng gore ke ba futsana a ba bolella gore ke ba futsana yena o na le chelete kampanya sebetsa ngwe yona itse ho yena monna a se rona ba tswa o ska hlola o ile re buella kae kapa kae ba fumana di tendera Sanral Jwale megri suite di tle di shejwe tsona di tendera tseno he. Tsemetsa ngore a bue a re bana ba batho ba banana mono ke mafutsana. Ka re mafutsana lona. Kollantsi ano. Bua le bona mono a thiba monka a ke na taba le lona. Jwale hona jwale khona re ngo kopa tshwarelo tsa tsile diketse. Tsatsi le diketse maobane ba ile ba bua le mme machikunga ba re mme machikunga motho eno o ile a tshwarwa a lokollwa ba ile ba tshojwa le ho yena ba re motho eno ba ile ba re maponisa ba re se re tla o bona ka kgwedi e itseng a ra ke santsane ke lo etsa dipatlisiso rona jwale ho etsahala eng ka rakgwebo enwa ebile ke molata kwano lapeng mona Afrika Borwa ke molata khona o tswa bo Zimbabwe ha ke sa fose wa matha mona ho marandra kampani tsa le bona mane mo ba itse ai mona se yona tsela hona jwale ho hobe haholo polao ena ya basadi ba bangata ka mona ka ekuruleni e etsa lore mmuso jwalo o eme ka maoto jwalo e etsa hore le batho ka ofela ba eme ka maoto hona jwale ba lata puo ya mane pofadere mo mopresentaneng a bua teng gore motho ha ile a otla mosadi tshwantse a se ka fumana beile ha ile a beta le teng jwalo ha ile a bolaya a hlaye tronkong ho ya ho ile ba lata puo eno ya 2024 mo mopresentaneng a bua a le ka mona ka pofadere ho na le sebaka se ba se bitsang pofadere ke ka mane ka Northern Cape kgotso mo mamedin Re metso tsongela shumele metso mehlano hantle pilo re ya pele. Ho lona bakhanni ba di taxi. Itlokomeleng bashimane. Pheo bua fela le batho ba bomme go ba shapa ho etsa. Tlokomele mshimane, ka o bolella. Tlokomele buti. Ke tlo bua le wena mo mamedi o rena matsatsingana le tsamaile jwang nomoro ya mohala ke 086-000-3084. Ke a ipeta nomoro ya mohala ke 086-000-3084. Me o tla ntitsetsa re tla bua le wena mono nanong lena le o le ratang haholo la jwale ekenako le nnaneo la hao. Ka ke ke batle le ntate Mali ka taba ena ya lekgetho. Ke tlo batla ntate Mali gore jwale ke mona ba le kgetho le bona ba re ba tlo tisa letsogo jwale hona hona hona haholo ba tla mekgatlonga tlo tisa letsogo he industry ena yona e etsa tšhelete ngata bana 100 billion 100 billion gore batho bana ba nna ka 100 billion ha bana di hotele ka 100 billion ha bana makoloi yana a latang koloi tsa bona ha ile re koloi e shwelletse tseleng ha bana dibaka mo ba ka kobolla makoloi ya bona teng ha ke tlo bua ntate mali tla ke ke letsetse ntate mali hanyane feela ntate mali tshwara jwalo ntate wa ka tshwara jwalo ke re tlo bua le ntate mali hanyane feela ntate mali u industry ya di taxi ntate mali dumela ntate
0: khotsa ntate mshangu ke dumedise le ba mamedi ba le Sedi FM ka wotlo
1: ke leboa ntate mali ke leboa haholo ntate mali pele re kena tabeng nngwe ke qala ka taba ena ya tax ke a bona ntate mali ba le kgetho jwale ba re ai ba tla industry ya di taxi jwale ba tla bua le lona megatlo ba tla le ho beng ba thepa ba batla le kgetho la bona jwale gobane industry ya di taxi etsa 100 billion 100 billion asi tšhelete ao bapala yeo nna ntate mali le a bua le bao le sebetsang le bona gore e banna le lokise ditaba tsa lekgetho banna nna le a koka le bona le dula le bona fatshe le ba bolelele ka SARS
0: ntate mtaung ga ke lebo sebatha le metsosere ntate mtaung re a bua ka taba ya SARS mme re santsane re e tlhoka SARS gore e ketle ko rona mo e tlo totobala gobane go thwe go na le mekgatlhelo yeo e re patalang ka yona lekgetho le ne e tshwanetse tlhakisa gore a ntate mali a kgona go wetsa 350 o ya godimo o na le tšhelete a e patalang e itseng ga etsa ka tlase mo o patala bokana ke nnete ntate mtaung business e re taxi e etsa di-billion mara o ka e sheba tšheleteo ga e tule o rona e ya feta e ye go di-insurance e ye go di-tolment e ye go petrolo e ye go maintenance re qetele re sala re sena leto empa re ka thabela re ba be teng ya bobedi ntate mtaung jalo ka ga re thola di-permiti rona mona Gauteng ga o e fumane operating license o sena tax number le p o bontshang gore re ikamaganya le dintho tsa SARS ntate mtaung
1: ke leboa gagolo ntate gobane jwale ba se ba ngotse jwale ke ka makgetlho le kgetlho la boraro ke ntse ke bala ditaba tsena gore jwale ba tla jwale ba tseleng industry-ing ya ditekesi ka tax go molemo ebile go gotle ntate a le bua le rona beng ba thepa gore e monna o se ka balegela tax e monna o seke wa balegela tax gobane motlhang ba tlileng ga o ne o golwa ke a leboa ntate a le bua le bona potso yaka ntate mali go bolawa ga basadi go bolawa ga basadi go bolawa ga basadi ka mona ka bo ekurulene ke a kopa banna ke a le kopa mona go bo santaco ke a le kopa kaofela mekgatlhong e megolo ya ditekesi ke tla bua le bo NTA le bona ke kopa le bue le bakganni ba rona ba seke ba leka ba etsa phoso go gobe gona jwale ya go lwantsha basadi di-taxing go shapa bana ba banana di-taxing go shapa basadi di-taxing le tlameya gore jwale le tshware kopano tse maatla le bona
0: ntate mtaung re loketswe ka o wetsa ka gotlhe gotlhe ebile le dikopano tsa rona e qadileng ga o tlaletsha le bolawa basadi a re bule fela kopano re sa bua re bana le sebaka sa rotheng se moment of silence mo re ba etsetsang thapelo teng le borathipa ba le teng bo borathipa ba le teng re etsa jalo ntate mtaung le a re kere di-executiveng tsa rona re bana le that moment of silence because ntho e salang ka ro Gauteng ka moya o bolawa ga bana le basadi le bomme ba ikwetlisa e batla go tshelwa ka mathe gagolo gobane qetelong ya letsatsi bomme bane ba bolawang ke bapalami ba rona ba dipalamakoloi tsa rona ntate mtaung e re tshwere hampe yagolo ntate mtaung ebile re kopa sepolisa gore se nka ema ka potlako ntate mtaung ka potlako e sa fediseng pelo go wetswe diphuputso tse keneletseng fatshe gobane rona re na le lealo le na le re re sebedisang la gore re kgatlhano le GBV jale ena e sa le GBV fela e se le dipolao go batho ba bomme mme le bana ba rona re fitlha gae ba fitlha ba tswa dikolong ba banana ga ba sa phuthologile le go ya dikolong se ba tshabala ba dumedisa le ke ntate mtaung ka re a bona ngwana re wa ngwana na ra lo baby girl ngwana o sa bale ya lefile a nka ba tshaiswa le ke dikoloi. So re kopa re kenela holo re tlo bua le rona ka yona. Ntse ke bua le bomme ka re province ya ka ke tlo bua le bona haufinyana gore na ke eng ba ka etsa gore ba ntshe molaetsa o bontshang gore bomme ba kgatlhano ka otlolowa le nthwena ya batho ba bomme ntse ba tlhekefetswa ba bolawa ntate Mtaung. Re kopa mmuso wa rona o kenelele o etse diphuputso tse keneletseng gore ke mabaka ke batho ba feng bana ba na le mmatla a kana ba bolae batho ba bomme ba gutlwe ba ba latlhele mo ba ba latlhelang teo bane ga re shedisisa se gore ba bolaelwa dibakeng tseo ba bolaelwa samoe ba ile latlhwa samoe ntate Mtaung e re tshwere hampe yagolo nthwena le rona. Mme le rona se ke tshaba o ebeya ka botlolo gore go na le mo re tla tshwanela re kopanye di-patrollers tsa rona ke di shebe dintho tse e tsalang se sa tlwaelang ka rametse ka ro ditsela tsa rona le moo dikoloi tsa rona di fetang teng ntate Mtaung bane re utlwile bosoko o mo mme o thwe o nkuwe last week a theowela a ya mosebetsing ya ba wa nkuwa wa utlwa o na le o palama koloi ya rona a na theowela a ya le tseleng. Ke dintho tse re tshwereng ga botlhoko tse jalo ka industry rata gore mmuso wa rona o ka ema ka maoto a golo ntate Mtaung mo bona o tlhola ko joine di-operations tsa re ona le rona re bone re ka thusetsa ka e jwang o phenyokolola mathata a na teng a o bolaya bo mme ka re o setšhaba ntate Mtaung obane setšhaba tlo bolaelwang bo mme o bolawa buka moso ba naga eo.
1: Qetile ntate Male. Ntate Male wa tswa ntho engwe ke e lebowang gagolo ke ena yo o qetang o bua ka yona gore le kopile dipatrolara tsa lona le bona bana ba gannang di-taxi gore gotlhe mo ba tsamayang teng ka taxi tsena tsa bona ga ba feta mebileng mona ba ke ba bule matlho ba shebe gore na e thoteng mane be go na le eng ke ntho e re e bonang mane gobane ba tsamaoseng ka bo 4 ba palamaoseng ka bo 3 ba ke ba shebe ba seke ba feta fela la ba bona gore ba shebe gore na go etsagala eng ba leke le ba ruta gore matlho a bona ba le matlho a bona gotlhe mona ka bothoko o tsela le gona direnkeng mono ba shebe batho ba belaetsang gore motho yo e ka nna ba o palama taxi ena rona o a baleya go na le ntho a e entseng
0: ntate Mtaung ebile se re fumane molaetsa gore le ka gare go dimolo gona jwale ga mme a ile go reka molong kapa batswa wa nkuwa ka gara batho ga batho ba re ba kenela motho a ba re ga ya ke mosadi ya ka se ka la kena ntho tsa lapa laka ke kopa le mo security fitiswa gagolo bane ba banka moo ba nka re ke mofumadi wa haele ya kwa ke tsana o motho la kena re ntse o sa tlhalose re tšhelete ya sota mme a momaka la motsebi le motsebi petelong a fumana mme motho sa ba mosetse ka morago so setšhaba le sona a se a re buleng matlho ka botlholowa re bone na re ka tlisa thusa mofuta jwang gobane qetelong ntho e e lematsa setšhaba sa bo rona ntate Mtaung.
1: Ke a leboa ntate Male, ke a leboa. Mme bua le dipatrola tsa lona tle, buang le baganni, buang le bana ke di queue marshal tsa lona le bona ba buile matlho ana bona ba shebe le batho ba rona ba palamang taxi tsa rona direnkeng. Ke a leboa ntate.
0: Thank you ntate Mtaung.
1: Ke ntate Male he o tsebo re ntate Male o emetse industry ya ditekesi kwano Gauteng ke motho mogolo gampe industry ya ditaxi. Re qadile re bua ka lekgetho industry ya ditaxi ya ba ebile re kena tabeng ena e bohloko e e tsalang lapeng mona Aforika Borwa. O tshabe motho man o tshabe motho o mo tshabetsabang ya maobane.

0: Sabe mucho a Kaulika, o kenya tsitsinyene ya haisale. Ha o shabana ko hona jwale ke motsotso fela go leba horeng ya pele wena mo mamedi o tla ballwa a ditaba. Ha nka mo ditaba tsa hore pele re tla be re tswela pele ka lenaneo jwale ke nako. Ka ntle ka mona maemo a le godimo a ikgantsha hona a ikgantsha jwalo ka garebentle a ikgantsha wa sheba maemo a le godimo e ka re watswa hodimo lena le ka tloa lalla fela la theola meogo fela ha o sheba ka ntle ka mona o bona le tefile ka tsela ene e makatsang metseba hem ha le ro tseleng pula yana koloi ya hao ha e chate hodimo tlo nako ke hora ya pele. Ena ke na ka roba le ditaba le Sedi FM go tlhola gatso la Afrika Borwa ke mo si wa tswe mpa pele o tla ba le dihlotsa tsona.
1: Ragwebo o inehela sepoliseng ka morao tshosa basadi. Le hori o tswana le siya masisapelo na henga ya Japan. Mamedi tsena le tsedingwe kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di latela.

Mamedi aha re lekola tse amanang le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore mo president wa ANC Cyril Ramaphosa o bolela hore hona le batho ba dilongwe tsa kgiswa boikarabelo mabapi le mathata a amanang le lenane la bongkgetheng ba moga bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotla a metse. O tsetletse botlhe ba amegang puo papading ya kolofo e tlhophisitsweng ke mokgatlho wa Mekaubege bakeng sa go bokeletsa tšhelete Johannesburg. Polelo ena ya moporesidente Cyril Ramaphosa e tla nakong ena e go nang le dingangisano pakeng tsa ANC gammogo le komišene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC mabapi le go romelwa lenaane la bongkgetheng. ANC e qotsitse mathata a tegeniki le sesosa sa go tlholeya go romela lenaane leo ka molao fela komišene e latotse seo. Moporesidente Ramaphosa o bolela gore moga o ntse o tshotlha taba ena o fumana gore na go etsaetseng. Ramotse wa Cape Town e bile le moetapele wa moga wa Democratic Alliance DA ka bokhutshwanyane Geordin Hill-Lewisa o bolela gore masepala o theile mokgwa o motšha wa thusa ditšhelete e le karolo ya tshegetso ya matlafatsa ditšhelete bakeng sa matlo a theko e tlase. Hill-Lewisa o phatlaladitse sena nakong eo a neng a thakgola semmuso boitlamo ba go fana ka matlo a theko e tlase ebile bo le gaufinyana le menyetla moruo sebakeng sa Salt River gaufi le Cape Town. Mohato ona ke boitlamo ba botlhano bo phatlaladitsweng ke Hill-Lewisa e le karolo ya letsholo la gae la dikgetho tsa magotla a metse go tswela pele go ba taolong ya masepala ona. O tlhalosa gore sepheo sa thuso ena e ntšha ditšhelete ke bakeng sa tshegetso ya matlo a theko e tlase.

0: Mamedi ha re di pheteletsena tsa ga ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo mo thateng ona o botolo ha le naha. Re qala jolo ka province ya Gauteng le Mpumalanga le di male kwa etse ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a di aduma le no first tone tso tshwana le di male kwa etse ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Re le betjola province ya Free State mo teno di male kwa etse ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. No friend chape le kwa etse ka go kgetha dibaka o futhumetse le teng ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Western Cape le dimo le kwa etse ka go kgetha dibaka ho a chesa ka go le ka botshabela province Eastern Cape kwa etse ka go kgetha dibaka o phodile ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ona mela dikagolong tse bohareng. Re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal mo teno dimo le kwa etse ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya pele ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bobedi ke khutela wena tao.
1: Ke o tava mochemo tle ke le ba mshane so ke bona kwa no mona ha o bua le nompe ha ntle metsotsong le shume ka mra ho ra ya pele ho le se di FM mme na kwena e bolela ro ke tle ke hate mona fela ntodi tsebe holoka.

0: simo mutshomo tsa taba tsa rona dilo ka re tla be re kopana le ngaka Mafaiza ke wa tabula ke tla be ke na le yena gona tswale re ya moyeng o tla ba ditshwere tswa ba tshwere tabula Mafaiza tla ba ditshwere moshane so tla ba ditshwere ngaka Mafaiza matha le tsona dibaka gotlhe mo le fumananga moriano na wa gae o matla taba le fa dibaka go tloa mane kwa go ya tswa tlase matatiele o tloa matatiele go tswa ona teng kwano mona motsemono Gauteng o tloa mona Gauteng a di mathele tsona Mafaiza keneng peng ya Freestata a mathele tsona le o tswa ka boThekwini ke bua ka ngaka Mafaiza tabola Mafaiza re phele man ngaka Mafaiza
1: dume Tadoada.
0: Ngaka Mafaiza.
1: Tadoada.
0: Ho bintate kena ka mathungu kokote ntate. O ribile ha solo tsena muriano na o nwa le ke bomme ba ba hlolohadi ba hloka letswinga o nwa le ke bontate ba hloka letswinga ba nwe muriano na a se ka ntsatsa ma sukula a batla kwana tabula Mafaiza o sa kopantse nthotsa hae wei ha ndate Mafaiza kakata
1: ke le wanda dem ka u kidume di se kwa mame di ba le fedie fene ke ngata Mafaiza kale botlo la tabula Mafaiza he ba le moriano matla go le ba mamedi moriano o phidisang o phanisang batho ka patente tshisang ka patente ba tang e ba ke sa bophelo ba mamedi botlo na ya tabula Mafaiza he ba e thusa batho ka high blood

0: batsontsiwa ba hantle ho motho wa ntate. E batho ba siki ya lebanta, siki ya lebanta sebedisang yona botlolo ya tabola mafaisa he ba le intla haholo bakeng sa lebanta. Bomme ba sa tholeng bana, ha e ba le thole bana lapeng mono bomme, le sebedisa yona botlolo ya tabola mafaisa he ba le, e tlo kgona ho le thusa ka siki ena e bitswang selumi, e be e clean-a popelo ho motho wa mme, mme a tla tsebang ho ba le bana. Le ntate le yena lapeng mono ha e ba a bona ba sa thole bana le mme ba e kopanela botlolo ena ba e sebedise ba tsebe ho thola bana. Ke tlotla re bua ka bomme ba yang dinakong. Mme ya dinakong o sebedisa yona botlolo ya tabola mafaisa he ba le ha e le hore nako tsa hae ha di emise. Kapo nako nngwe o boela dinakong hangata kapo ha o bone dinako tsa hao hohang, sebedisa botlolo ya tabola mafaisa he ba le tla o thusa. Batho ba hlokalletsweng ke bua ka basolwadi. Le ka sebedisa botlolo ya tabola mafaisa he ba le ho tloha nako e le aparang thapo ho fihlella le ba le sobola le le babedi le ntate, mme le ntate la e kopanela la e sebedisa. E le hore botlolo ena e tlo kgona le thusa ka sikena e bitswang mafa, e tlo le thusa ka sikena e bitswang mahae, batho ba hlokalletsweng. Le batho ba kileng ba senyehelwa kapo ba kileng ba fetelwa ke bana ba sohlae, la e sebedisa botlolo ya tabola mafaisa he ba le e ntle haholo. Ebile e phadisa shole sa mmele yona ka bo yona botlolo ya tabola mafaisa he ba le. Ho na le motho a tlare ke ikutlwa ke fokola mmeleng, ke ntse ke theoha fela ke sa tsebe na bothata ke bofeng, sebedisa botlolo ya tabola mafaisa he ba le e tla kgona ho thusa. O na le bothata ba diphiyo kapo tlallana ka mpeng, sebedisa botlolo ya tabola mafaisa he ba le, mamedi tlo kgona ho thusa. Ho na le batho bana ba tlalang mathopa mmeleng a sa tsebe na bothata ke bofeng, e ntse haholo bakeng sa batho bana ba tlalang mathopa mmeleng botlolo ya tabola mafaisa he bale. Nako nngwe batho ba bontate ba tla re ntate ke na le sikena e bitswang tropo, o sebedisa yona botlolo ya tabola mafaisa he bale e ntle haholo tlo kgona ho thusa botlolo ya tabola mafaisa he bale.
1: Ngaka mafaisa
0: ntate,
1: motho o enwa jwang? O inwa jwang tabola mafaisa ena kore ka batla o mamele he mo mameditsele o tlamehileng gore o inwe ka yona e re ntate mafaisa o tlhalosetse.
0: Ke a leboha ntate. Botlolo ena ngwana monyane a qalang go hlaya go tloha selemong ya lemong tse pedi o sebedisa gaba go se mantsibua, e le ngwana wa lemo tse tharo go ya godimo ya go tse hlano o tla sebedisa gaba tse pedi go se mantsibua. Go tloha ka hodimo lemo tse hlano ya hodimo o sa sebedisa gaba tse hlano hoseng, ka mora dijo tse hlano motshehare, ka mora dijo tse hlano mantsibua, ka mora dijo eno ke batho ba ka hodimo lemo tse hlano le batho ba baholo ka tsela e tshwanang. Jale botlolo ena ntate Motaung ke hlakise le yona ka bo yona pele ke fetela dibakeng. Botlolo ena ke botlolo e tshweu e printiweng ka kgala e tala, sticker-a sa teng ha se tlowe ke pente. E na le phoofolo e kankatse mono re e bitsa mosha. Ha o thotse botlolo eno o thotse botlolo e nepahetsetse. Jale botlolo ena ntate Motaung ke fe bamamedi hore na o tshwarela ntate Motaung, re na le sehlahiswa se setjha sa bona ke salfo ya mafaisa, ke mafaisa Ultra Cooling Balm. Ke sehlahiswa se itlotsang, ke salfo kapo rubbing staff ka mokgwa wa motho a ka utlwisisang. Eno e itlotsa motho itlotsa ka yona jale ke bakeng sa serame, bakeng sa masapo, bakeng sa dipeine jwalo. Motho wa e sebedisa ha eba a ikutlwa na le mo ho opang teng. Ehlile e ntle haholo bakeng sa serame, batho ba baholo bo masapo jwalo. Mo e le goreng ho opa teng wa e sebedisa botlolo eno. E a raba eno, haholo ke rata motho ha a e sebedisa ha a tlorabala, empa ha e kgethe. Fela jwale ha o le motho a moholo jwale ka bonkgono, ke rata ha o e sebedisa ha o tlorabala jwale o tsene ka dikobong. Empa haholo ntate, o koko a isa matsatsi a mararo a mana, nnete o tla e bua.
1: Ntate mafaisa, re fe dinomoro moo ba ka o fumana teng le ba batlang go rekisa. Mamela he mo mamedi, ha o batla go rekisa o le motho wa kgwebo, o rata kgwebo, o batla go iketsetsa tšhelete ka matsatsi ana a thata, ka matsatsi ana a boima mo re tlhokang tšhelete ya kana, ha o batla go rekisa tabola mafaisa o tla o fa dinomoro dingole fatshe.
0: Dinomoro ke tsela ka temo tau, batho ba batla go iqalla kgwebo ebile ra ba posetsa. Dinomoro ba tla re thola nomorong tsena 078

0: 0663 55 90. Ke di peta hape 0786 663 55 90. Ka WhatsApp ke tena 0663 186 6554 0663 186 6554 Ka Lesotho ke +2 66 56 888 530 +2 66 56 888 530 Ke mo ba ka ntholang teng tate ha ba batla moriana ono le batho ba batlang ho iqalla business ba ka founela mono gape wa ba jetsana ba ka o thola jwang.
1: Ndate Mafaisa, ke a leboha, ke tla fana hape ka dinomoro tsena tsa hawa 0786635590. E ngole nomoro ena mothe motle, mohlomong, hey, ngola nomoro ena o tse o iketsetsa tšhelete. Double Mafaisa 0786635590. Nomoro nngwe ke ena 063 ke WhatsApp mona 0631886554 0631886554. Ke tla ba fa le nomoro ya Lesotho ndate Mafaisa, ke a leboa ngaka Mafaisa.
0: Kanki date motaung
1: hayate Double Mafaisa hebale a monnenwa sebeditse monnenwa o a sebetsa Abula Mafaisa hebale tsama o e batle kana mabenkeleng o hla rekisang ho mo ba rekisang fela moriana wa Sotho o ba jwetse Tabula Mafaisa hebale o motlile go le sedi FM tshwere Tabula Mafaisa hebale o moriana no thusang le bahlolohadi o thusang le bontate ha ba hloka letswe mabenkele kiana kia.
2: Ke nna Madibusemsimanga, Secretary ya Senenjongo Bafazi. Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa. Re maloko a ke zaka 3-in-1 stockvel. Re fumana cashback ka mora 12 months. Re thusiwa ka tsamaiso ya mokgatlo, hape re na le funeral cover e na le underwriter. Ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook, Jabulani Mole, office tsa bona di teng Johannesburg. CBT
3: 081 596 1065. Hoba sebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o ganna, o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang, mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Kentucky Tuesdays ya KFC e se e le betetshana.
5: Stop.
4: Fumana maqa a 10 a original recipe chicken ka 129 qha.
5: Stop it.
4: O be o iphumanele 1.5 liter ya senomaphodi sa mahala.
5: Stop it, I like it.
4: Boloka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I love it.
4: Le rona ro ratela yona. E tholahala ka la 22 September fela. KFC fela. Ho na le melao na dipehelo.
1: Motho motle na ko fihlila roma mele pale ke aba se ba le teng ke bana ba se ba le teng ei ha ba kena tjena ba batatile ke be ile manta be ile manta ke bana ba se ba le teng mona o bolindi butle ntate mta utla o be a stulong sa ngwanaka ntabise butle re nkile be handle he dulang handle ka kwa latse ba re ntate mta mo teacher ya kere me o ba tla re bana ba mamele handle mo mamedi ya ko mamele pale ha o kena monya.
6: Re boetse ra o mema ra o hohla re ikatametse o tlomamela tshwantshiso botjha o tshela wa rona e le monyaka ya ke tlhono gaolo ke ya dikete tse thago magolo sepile le mašwi ma manametsemedi le mongwadi e ntse le molele kwa marumo wa tumogo le bareti.

0: Silas. Silas.
1: Mm.
0: Go wena o tla go dutse o shebelletse bolo e sa tlo go tswela molemo wa next. O bone?
1: Ke bone, ke bone.
0: Fela ke re o tla bona jwang o dula o shebile ntho tse sena molemo wa letho.
1: Eish, mamato.
0: Mamela. Go thwe o tlo o tswile ka beke.
1: Oh.
0: Eh.
1: Hela mme. Ke ntho tsa nentse wa.
0: Hona ka jeno lena.
1: Atjhe. Nna go tlisa iso gona ka nete magotla dinyeba a re sebetsa jwang ka nete ba re sebetse hantle.
0: Oha.
1: Ka nete motho a kotse jwalo a lokollelwa gore a tle se tshabeng hape hape. Ha e khona.
0: Wena o gathatsile ka ntotse go le serious.
1: He?
0: Nna ke tshwile.
1: O tshwile.
0: Ke tshwile. Ke tshwetse bophelo baka.
1: Ha mamela wa tsake. Ke nana ha le jwang. Ntsa go tswa fela ka dipelo tse boima haholo. Wa bona. Ntho ke dumela ba keke ba e dumela ba le gotla la dinyana ke gore ba mo dumelle gore a nagathatsang le dipata
0: dumelwa
1: ka mo dumelela mane
0: ela wena o tsebe letho ntho ke pampirinyana fela e sa reng letho Silas ha o ka nagana o ise gong hantle motho waka ke batho ba bakae ba neng ba behetswe dipelo ba ile ba ditlola o ile bana ba tsa matla sa tsone
1: ba tsa ba bua mo mama ga ke bone ka mo pampiri fela e tla sireletsa
0: dipata e sa reng letho e sa reng letho
1: empa ba la kompolela re tlo bona re ntse jwang ha o letse
2: Modiei ke sile kopano e ke ne ka mane ke tatetse o tlo bona ntho ene e o llang ka yona o re ngwana o jewa ke
3: hai ntate wa kele ga robala ko jetse wa tseba ngwanana e sale a lla ko se o bona kaofela mmele wa gae le one wa jesa ga batle ga ke mofa letswele nna ke sa tseba gona ke etse jwang tle
2: wa tseba coming to think ka yona taba ena ya gago e sele bosigo ba bobedi jwale ba boraro o ntse o re ngwana ga o robatse e le gore bothata keng
3: nna ke tsebetlhe le meriana e ne ke fuweng ke ngaka mabanyana mona ga e sebetse kannetse nna ke imetswe
2: yaanong go tlakile gore o ne ga se motshiso fela jena go tlameya go na le bothata
3: bona fela ngwana ka o jwangtlhe o fokotse le mmeleng mona o bane gaje ashe nna ke sa rata ka ngwana katlhe
2: wa tseba ke eng mastrobery ke nana gore ka nnete re tloele ngaka ena ya gago ke mpe ke mo fumane le specialist ke batla ngaka e tla etsa diteko tse e keneleletseng
3: o tla bo nthusitse gabolotlhe ba tseba ntho ke e batlang ko bona ngwana ka le hantle jo
2: bolokile e re ke etse kgolonyana tse mmalwa fela ke tla o bolelela gore re tla etsa jwang go tlwa
3: ga mmare e le go motho a jwang mmare he kore ga o tlo mpotsa gore na nna ke ikutlwa jwang ke tlotse jwang maobane bosiu ke ile bana because ko tlhaloseditse go e sa le ke eme ka maoto e le gore mmare wena o motho a jwang
2: seng jwalo strawberry wa bona wena taba ke o tatela o tefa man that's the problem ke kopa nna le wena ka nnete re se ka mpara qabana ra qala ntwa go dumaretse re na le bothata bo ka matsogo mo bokanakana
3: empa nna ga ke lwane ke mpa ke botsa fela nna
2: bona ke kopa o bitse ausi a tlhokomelang ngwana a tlo o phomotsa ke tla mpatala ke tla bua le mpolokeng gape a ka o fe matsatsinyana fela o kgone o phomola is that good enough
3: o felela mo o ka nnete ke yone fela ntho e leng o kang ofera yone
2: ke sileng he morago mofomong le nna wa tseba golo e sekene
3: wow okay ai ke a bona gore na ga e le gantle metsi yana na phalela kae go hlakile gore wena ga ona maikemisetso gore a o ntlosa monana mogopolong wa gore nna ke batla go tsamaisa prize pele pelo ikalela bophelo metseng e meng ga ona taba he fela he ga be ke yone ntho e batlang ya gore ke tsamaye go lokile ke re ko jetse o bona godi ena e tlang e ka se fele ke ntse ke le mafong a gago ko jetse
2: wa tseba ntho eo ya gago ga ya ntlola ga monate
3: ao
2: e sale ke nagana ka yona bosigo bona ka ofela ga ke ya roaake yona
3: aqala le
2: but I just hope gore ga o etse fela gobane o batla gore mosomong ga ke tsebe o bone ke ema ke o thiba ke etsang and o ntse o tseba gantle gore ka nnete ga ke batla o bone o tlile pela ka ke
3: a tseba bothata ba gago o inkela o dile mo ma ntho ngwe le ngwe ya gagoa ga ke na taba le gore wena o ikutlwa jwang ka nna gona jalo tsena se ke se batlang ke ntho e le nngwe fela ko tlhaloseditse gore ke batla eng tlwaela o nna o ntse o nthetsa o bua ka gore hehe wena o batla ke be pela gago ga o batle ke be pela gago
2: mamela mastrobery
3: ga o batle ke be pela gago ke a tseba
2: ke batle go bona o tumile pelaka ke ntho e ntse ke o tlhalosetsa yona ga golo jwang ga e ba ka nnete ntho e ne e tlo tlisa karogano pakeng tsaka le ngwana wa utlwa wa tsiba gore na le dikemmatla le pela ka moe. Okay, yes, of course, le wena akere
3: go tshoko ga ke sakele ke ntho tsentle ne o batla ke dule monana ke duletse disente tsenana tse ke dulang ke lela ka tsona go wena akere ntatenyo dilemo tsa kgadi aemang qalong ke a tsofala le nna
2: ga ke sa tseba jale ka nnete go batla ke etseng gobane ke a o thusa ka thoko ka mona ke o thusa ka ditlhoko tsa gago.
3: That's my point, o nthusa ka ditho tsa ngwana e seng tsaka. Point ya ka ke gore wena ga ona nix e o thusang nna ka yona. Ga o tlwa fela ke ngwana, ga o tlwa fela ke
2: ngwanaka
3: saka dipalama dikoloi di na le matlo wa tseba ba dula ga monate ba bonagala wa tseba keng ba ikamaganya le batho ba nang le
2: di-connectionsbotnna o batla koloi o batla ntlo modie e le gore gantlentle o batla keitsengwa
3: ke batla ntho yane e o etseditseng ngwana o se lerato e leng gore o qala le o mmona fela o soka bo phamisa kere o mme ya kwa nna a ke re nna ke tshwane le ke ntho tsentle yane o fumana mosebetsi o gantle nna jalo ka mme wa ngwana gago nna jalo ka motho a nang le experience ya mosebetsi ke dutse ke duletse go kropela mpolokeng a ke se odimo le tlase a krope ka nna fatshe
2: aakonke seka tsona tsena ga ditshwane ka nnete o batla gore ke qoswe ka nepotism
3: e
2: oa tseba gore batho ba jwang
3: o ga e tla go nna sena le mabitso o se kgona go e raya mabitso. No, it's fine baby day, it's fine e re o jetse ge onkara watch the space
2: no ga ke batle o ka tselego
3: saetse ke nagana gore nkarabile mphile karabo ebile o setse wa lebisa le ka segoa ga o gana le nna ke tlo bona gona ke etsa jang and-e ke rata taba ore wa tseba ke etsa dintho di etsagae
2: nekes re ke o jetse ge ntho ke itsebang e ke le shoka yona ga o ka botsa ka surprise fele jame le mo o batlang ke o etse ke yona ke tlo etsa ka boso ntatisa probleme ke gore wena o tatela dino
3: o tla ba o tlo le positioning ena ya gago o ntse go tla ntlosa o tla ntlosa
2: re etsa diphoso
3: ngwana o sese ipati ene o kgonne o mo etsetsa dintho ka pele nna ke ka nna ke nnele gatlhe
2: yoke o kenya ka gara mafuka wena bo ganakela ke mafuka
3: mafuka na gao sedile a qhile
2: metswalle ena ga o ntse o bua ka gona dikoloi bo di eng ene tona ditu o tla bone wena bophelo o tlo o fa bona ke a bofane nna ke mae ke last man standing o tla
3: jale ka go jotsitse kgwedi e tlang ga e ka fela ntse ke le mo o tla mpala dikoranteng
2: o maaka o tla bo ntse o ntshunatshuna bona o thabile
3: o
2: tla bona he allright he my strawberry.
0: Silas, o tla tshwanela go fetola mona le mane motho wa ka go bona gore na ke bolokegile.
1: Ke fetolang yone mabaka
0: mamela koele ga ke tlo kgona go tsamaya ke le moo ya sekolong ke be ke ikgotlise o tla tlameya o nkisa o seng o bo o ntate ka
1: oreng
0: hela
1: ka mao tsa mangwe o bolela gore ke tlo tlamaya ke tswele go seng kwa mabaka
0: gantle gantle ke tla isiwa ke mantle le wena Silas ga ke re ko wena mogaa tsaka
1: no go lokile no go lokile ke tla bona gona ke etsa mame
0: ke a tseba o tla bakala go utlwa ntho ena e tswa molomong wa ka Silas empa o tla tlameya gore o fumane sethunya sane
1: gapesethunya
0: ekgona
1: setsweng ke gamola ga se nna a tlatlatlotse a matha ka ntho eno mabatho ke re le kgale
0: sethunya
1: mabatho
0: o batla go mpolelela gore o tlo ntshireletsa ka lebetlela molamonyana fela o otileng o dulang o bedi tlasa setulo sa koloi sela sena o segatse
1: mabatho ga se na tlo o tsamaya ka sethunya se seng molaong nkutlwantl ee wa tseba keng ga e ko a etsala go ke e tshwara ka sona sethunya seo ke tlo o kena mathateng a na a ga e sa le mabatho nonomamela
0: mona ga o ne o selata o le kgatlhano le nna o ne o sa tshabeletho akere o ne o sa nagane go molao ka nna wa o sala morago jale ga o tlameya go ba le sone gape go go tseba o ntshireletse oa balabala ante mokgwa gao ne o naganang ka nako o ne o ntatela
1: sonamamela ausi o kampo a re ka balabala ga ke batle go bala ka ditlhole le leng nonono aikone mabatho sethunya gape yo
0: ke a e bona tabe
1: efe
0: ga o tlo kgona go ntshireletsa ke ga ke re Silas motho o mong fela yaka kgonang go ntshireletsa gobane dithunya tsa gae di molaong ebile di tletse lebota gae mane o di notleletse ka
1: sefemabatho gantle o bua ka eng
0: ke bophelo ba ka bokotsing mona Silas ha ke tlo phutha matsoho ke ntse ke tseba hore hona le batho ba ka nthusa ha ke wena wa hlulela
1: ha o ikemontse gore batho ba ka o thusa o bua ka bomang hantle.

0: Ke nane gore nna le wena monna re buile itire golane monna.
1: Ke ntse ke opola gantle ke itseng wena ntate wa ka. Empa ke ile ka inagana.
0: E? Oi? Monna, wa tseba kannete wa bua jalo ga motho a tswang sekolo mošhang a eso monna. Ore go a bonagala kannete jalo go mona go palame stage wa bewa melamo otlhogo monna ga nato. Aripoe! Aoma ka melamo monna.
1: Taba ntle ke wena ne jeng kekewe go nna le ntho tsene ke batla go igodisa tsona pele jale ke iponetswa
0: monna mpolele gongwe na ga ka okgetsa tle mona
1: oa kore ntho e nngwe le nngwe e ompeleletseng yone e fela e le jwang
0: ga thaba ka buka monate monna ka ba ka buka ore go kokololo monna wa tsa ga ka goa ntho e di fika mahetleng a ka mona o re monna
1: gore a ile ntle ke yone ke utlwisisang gore o ne o buisiwa ke gopane o nkgathalle
0: aa ke rata eo yo ke yone ke e batang yona eo
1: o bua nnete fela gore ne ke sa lebelela gore ntho e jalo e ka tswa go wena
0: ao monna empa he thabiso se ka kgathatela se ka kgathala ke motho e mogolo monna ga ke tshware bana ka pelo ke ba godisitse wa nkutlwa ke nna le wena mona bona e ke moso le tjena bona
1: mohata wa pulaeaokeleoepadie
0: jale monna o re monna bua taba tsa go di felele kutlwetlhe monna ke utlwa ake
1: ke nagana kengke monyetlo o ne wantete mo gore ke bolela ona ba nana gompha ona wa bone ke bone gona ke ka ntsetsa bophelo ba ka jwang
0: peleaeemanthabiso thabi bona thabi ga e ke wena monna tsong jalo nka se o tibile bao ke le dume le o tibe ta
1: le dumme ndeteng ke kebe empa jale
0: ke a tseba ke a tseba o bone ganneng wena se ka kgathatsega ke na le leano ga gona motho le a monnye a tla tseba seabo sa gao letsholong le na la mane ake ntho e e pakeng tsa wena le
1: mo ke a utlwa jale ga ke a kgothala ga o e beya tšena thamelan ga ke batle ga ndete ba fana ka utlwa gore lebitso la ka le ntse le kopana le mogale oba e ke tla ba ya šweleng gotmane
0: bona tlhapiso nna ke ka le o molwetsa gore o dumetse o mo thusa ka tsela ya gago go tloa moo ntlo e nngwe le e nngwe e tla ba pakeng tsa ka le wena fela
1: a ke a utlwa
0: wa tseba le wena o monna tšhelete tšhelete ke moleko tšhelete ke satane ya matlhola di etsa ko jetse ba re mokgwa yone mo bo etsa baileng teng e siameng ya boketso o tlo e bono e le a feta mona jale ke tla tima mehlala eo molemong wa gago wankutla ke tla amogela moputso wa gago ke nto o neeletsa ona o le jalo ka nka ane go noka go sa bone o tshekesekele gore balwetse ba tsagone sa gone
1: a jalo o e planne grotman a ke a utlwa no e o e buanye a ke a e rata ke a e rata ke le lwetenke no re shapo jale ke re jale re mehata yane gao ya dipudi are gantle le o
0: kotmalelakashaporathanke
2: Mosotho go khomoa enye boloko ka ofela.

0: ke o taba motshemotle e re hana ko ye metjena ha e borra kgwebo le bona ba teng kwano ke tle ke shebane le bona ka ho tlolwa hona jwale
1: e bang o nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Ana o thatafala go le fela ditshebeletso tsa mantla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsa meisho di khorekhore. Matshabeng local municipality me mamala pa tshonela go ngwodisa lenane la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditshelete sa 2026-2027. O ka tshwanela ya haeba o dula ka hare ho matshabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le mangantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala. Mme tshelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa matshabeng tsa haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Halang Matshabeng local municipality it's a hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
0: re metsotsong e mmedi hantle fela pele ora ya bobedi horeng ya bobedi ya moratswe utla re balla a ditaba me ka mramono he re tla tsola pele le wena re kakate fitlhela mane goreng ya boraro go na le ngwana mona a ileng a re ngolla kwano mona he me ke opola hantle ngwaneno ha ne a re ngolla kana nelo mohlolo khauhelo ye monna khauhelo ba re ba nentse ba patala mona ba re tshelete ba ne ba ikenya maybe le ba ngotse mona we have been making payments me ba bile ba mpontsa mona hore ha sa le bona ba ntse ba patala ke bona 2026 sa le ba patala direct ke bona sa le ba patala monna Jwala ke tse borona bothata bone bo le kae. Ba patetse le ho fitlhela kgweding ena ya Agostos, April ke ena ka e bona, March ke e bona, February le yona ke e bona, wena kananelo mohlolo. Karabo ya hao ke eo e kgutlile ngwana mme ya NSFAS. Mme o na le mongwe a re ngoleletseng a le ka kgutlo tharo ya lekwa le yena taba tsa e re tla di sheba. Ke ka moo re sebetsang ka teng. Mona re tshwere ka thata mona. Nako ke hora ya bobedi. O mametse le sedi FM. Ena ke na kwa ro ballwe ditaba. Me o tla ballwa ditaba ke mosiwa tshweu.

Some way mucho mucho pina monate liveta kiamrata ban Nigerial liveta wow. Watswa ona tsama tsama botloko me re re hona jwale re nentse re sheba le thabang kwa mona he a gore ke re tshware ntate mona ke re tshware ntate Saki Mokoena re utlo rena re a gona go mofumanana monna weso monneso Saki re ntse ro leka mushana re ntse ro leka mo shopisi wa le nane o kwa mona re motau monna a ke re moleke Okay, butle mtaung butle. Maha. Okay. Aha. Outwa he. Ramatawana timo. Outwa. Dwaler tawe na mun nase. Okor arabe. Or arabe ribone kiw he. Mer araba jolo. Remota kamahala. Remota kamahala. Walla mahala wana jwale. Malono re ke bona kwa mona mane ke na go re tseng re tlo buisana le yena ka yona fela ha ha re sa mfumane hona jwale mo mamedi re tla feta ha re sa mfumane hona jwale he re tla feta hona le mo re yanteng hona le monne mo re tla mfumana ke utla mo shane sumona o re tla tlamea re fumane ntate Manku, me cafe time onum. Du melan tatem down kerata le leboa. Keleboa holo ausnum tandazo bo abutisello bo fusikaba leboa ha holo. Ridera tu se a ha holoka budulo mane placing. Le huale ne lebata rinza. Katsela e simula wong. Kamrawa joalo we can etabena. La kuta le kuamuta wong. Le sele botsa hore na e be re ka batla bokae hore re khone o tswa mo nna ka re sa lo ina hana ntate wa ka le ntate mogolo ba sebeditse mo ka dilemo le dilengwana ai so ka hla yena mushane nwa ha ntate re a leboa re leboa ha holo o re thusitse ha Meka jeno re bona go le betire go feta pele ke le CD FM re a kena le maplasi motho motle fela so tsuka ha so tsuka motho ndumela ke du medisa lena ke le ka sebetsa kae kae morafong ka mane ka bo fente sposo ha sale ke le ka fumana di chalete tsa ka le ka jeno la makajeno a kso di fumana o a bona he ngwaneso tseba re hona jwale ke se ke na le ba onka bua ne bona ba provident fund ne ke bua le yona le kgaitsedi ya ka ka jeno ne ke bua le kgaitsedi ya ka ka jeno lo wella jwale o ngotsi mona wa sia di nomoro ro no sebetsa mining jwang e mpa na a ke hloki nomoro tsena tsa o tsa bo 073 tshwantso mphe makolo skopo Pe wena mphe makoloskopo o mphe kapa idea hao. Re ba romelele tsona. Jwala wa etsa ntho eo. Ke a o kopa he. Wena le bone. Seala hore o romele dintlha tsao ka botlalo. Ke se ke na le bona. Se ke na le bale hape ba bo 1970. Ah, ke ditshwere, ke ditshwere. Ke mobe ke a baba kere he. Ke tshilisi ke ntho tsena ka ofela. Ntate ke le ka... Etsa kopo ya ID ka 2024 fitela hona jwale ha o nkotswa le mina o hokae mamela ke bona o ngoletse kwano o yentse kopo ya ID hokae province ngifing mphe province wena lizi ke bona ke lizi ke bona ka bona ke shaba ke bona mamatu ke leboa re ke fete ho yena he me ya ke fete ke se ke bile ke buisane le yena mona he o tla dumela ke re ke bona o meletse mengathaka na banna 2025. Ndata ngwana o ile a dumela ro tla patala o tla ka di 31. Ya ba ha patale. Ha ke ya khotho ke lo tla leha ba mmitsa. Ka re yena ha sa sebetsa. Jwale ngwana a fumane tjhelete. Me ndata ngwana yena a fumane provident fund tsa hae. Le hona jwale ke ntse ke matha di khotho. Tjhelete a isotswe. Ntata ngwana o ile a sebetsa ka Kronstadt. Ke o mametse hantle ausi. Ke o mametse hantle. Jwale ha tjhelete e sotswe.
buisana le ntate wang le seke la lwana bathong le seke la lwana le seke la lwana gobane ha ne le ya kwana la ka ne ntsa pao ntwa ena ene e le sio ena e kana kana le seke la lwana gore le tsebe o thusa ngwana o wa lona jwalo ka rona sebetsa mono ha no o re file dinomoro tsae ka ofela mona ha le dipampiri tsae mona ne re tla botsa mono rena tšhelete e tswile na empa ko wena a re bolelelang gape ore araba ore tšhelete ya ntate a e sotswe mme seo se llelang kore a support-e ngwana wa bona lakane ha e bapale ha e bapale lakane Ntate Motaunga, UIF ya kakia sokola, na kidula di plasi matsiri iso kwa mofukenga. Ora kia fumana UIF ya kakia, tseboro na kete kete joa. Kia uta wena ausi matsiri iso maplasi mono, ere kete kikopane le wana memona hem, ke moza ka UIF ya hao, moshane so, eke moshompang haholo ndate bolofo. Ke la tetso ntate bolofo hem ora tla khutlise ditaba mphe karabo ntate bolofo ke ngwana mme o lla ka UIF o maplasing a go mothuse hle mona 5 and 20 minute hantle ka mora go ra ya bobedi o mametse le CD FM ka ntle ka mona motho motle wa bona hala hore ning lo duma le ka nna la duma ka ke tsebe di bakeng tseo le leng ho tsona ke be le hape ke re ha roboto e sa sebetse ema Ha roboto isa sebetse ema. Ema, usike wa feta fela. Usike wa feta fela. Ha usina license, tewa kului. Tewa kakului. Tewa, ha usina license, tewa kului. Utla amea kutimono roba kele matata. Tua kakului. Ha usina mangolo. Itua. Hape usike wa kane la batu. Wakena katiksi usina mangolo. Tewa kului yeu. Hona juali. Bati imba emikae kae muna. Tua kupanel roadblock. How no hall? Sankomota Papa.

0: Hello.
1: Motsotsongona ke na le kwena mphatala tsane na le dia meso. E ka hata ka maru jwang kwena e ho shaka mpa fatse hlabathele itletse mokoko. Mongkhodi tswana mo holo wa metsi banna. Ha ke na meeting. O fumana bokudubete bona. Bo pasa pasa. Ebe e fihlile kwe. A kwena madiba maholo. Kwena.
0: Taule ka ya ke dumedise le ba mamedi ba le sedi na ka bophara.
1: Ke le bua kwena. Mo mamedi motle o mametse le sedi FM. O tswa re kgwedi ena ke kgwedi e kgolo mmusong. Ke kgwedi ya ditshebeletso. Mmuso re kgwedi ena o e beile le kgwedi e kgolo. Kgwedi ya borobong e le kgwedi ya ditshebeletso. Ha re ke re utlwe moramo kwena. Ke a utlwa gore ka Sontaga ka tsatsi le legolo la tshepe. O ne o etetse ka mane ka motseng wa Zenzeleni Warden. Ha o file Harrismith, ha o file Friede, ha o file bo Cornelia. Re fe ditaba mokwena.
0: Tau ha ke lebowe ne re na le setšhaba sa mane Zenzeleni. Re kopane le sona holong ba e bitsa Sdudu Hall, ke hall ya motse mo ne re

0: makhukwa rona rafa 100 tao ke re beletse ka thoko rafa makhukwa rona rafa di pampiri tsa ona mme ra tloa he rafa batsha bana ba malapa a santsane a qeta o theya melenta dimubile na santsane beletse le siya ba ne re batla go thaletsa eng re go thaletsa re tshireletse nthwene re bitsang a family unit ke ba nyalani ba batsha he re ba file ba mashume a mane me ba fumane ditokomane tsa bona le resite tsa bona dukae ba lo phela kae tsena e tse magolo a tsheletseng a nang le metso itseng e tao ke tsene re di fa setšhaba ya kaofela mme monae mo ke leng teng tao ke kgotsofetse obane list tsa teng ka gara setšhaba a re bala ne re kgona go bona gore no ba teng batho mme ba nka dinomoro tsa bona be re ba file dipampiri ba fumana dipampiri tsa bona bo o na le ba mmalwanyana ba neng ba le siko tao e re itseng re tla ba fa nako ke a gola beke go ya o tse pedi mo re ba fileng nako teng and then ha e le gore no ga ba tholagale ka mora nako eo tao re a dinka re tlo di fa batho ba di tlhokang gobane re na le batho ba tlhokang ditsha bodulo ba gaye metse ba gaye malapa ba ele malapa a bona batho solo re le motse wa Freestata re kgotsofetsa golo tao gore no re kgonne go tlisa phapang pakeng tsa maphelo a batho ba borona ke bone botlhoputswa mono tao o bone gore mosadi moolo ga a thola setsha o mongwe ba re wa o na renta tao a rentisetsa ntlo ya mobu re re ga o tlo bapalwa tsena ka batho ba borona ntho e re e kopang ke e kopa gore no re ba potlakele ba fitlhe ba kene ba bene le boga bona ka tlhakoreng la ka e tao se ke eme ke tshwere projeke ya matlo a legolo e ke lo kena ka yona moo ke lwantshana le makhukwanaka mara ga ke tshwara le bana ba batšha be ke reng ke family tse ntšha tse qetang go theya ke mme le ntate ba nyalane ba nkane semolao a se bo mafatenset a se bo baby ke a jola ba nyalane ke malapa ke bona gebe re ba rapelelang le bona rereno ke bona bodulo ra e metse ga ra e makešene a o bene le matlho a o bene le maphelo maemo a betire kapa a phethaetseng batho ba rea mo ba phelang teng ka leeto la rona la beke le beke ta
1: e ne e le kamane ka warden mo mamedi ya buang gona jale ya ntseng a phefomoloa sealemoeng sa gago sa lesedi fm ke tona la rona la mato porofenseng ya Freistata monghadi Saki Mokoena mphatlalatsane naledi ya metso o na le kamane ka Zenzelene warden ka sonta sona sena jwale botlhoputswa bana bao ba boneng ga o ba sheba le qeta o ba fa ditsha tsena metsi dikgwerekgwere di teng eng ba bile jwang mahlong mona kore ga o ka tlhalosa le mong fela fatlhao sa e se bile jwang ka mora dilemo a emetse go fumana setsha mme a tseba gore le fitlhile letsatsi la gore ke tlo agelwa ntlo jwale
0: bona se batho ba dileng ditlhogo utlwa ka modidietsane utlwa ka thapelo utlwa ka o jumpa motho a thabile a goletsa o mongwe a le boa le Ramasedi gore ka nnete modimo o bo baballetse gore a fitlhe mona maemong a leng ko go ona so ba leboa gagolo tao ba leboa gagolo o mongwe la ba re ke kgotsofetse tla re ga nka tsamaya ke tla tsamaya ke tswela haka ke gale ke batlana le bohaka o mongwe a re mogatsaka o tsamaile o sansile mara ke tlaya ke lo motsebisa gore no o tsebela nka tsamaya ke sia bana bana le boga bo bona ga ona ntho e thabisang tao o feta eo ga ona ntho e mphang maatla o feta eo ya gore botlhoputswa batho ba thaka tsaka ba tlang ka raka ba seng ba nyetse re ba lokisetsa gore ba bene le bo batla supang teng ba re mobu ona ke a bo rona mobu ona ke ga rona mme ga ona eng kapa mang kapa mang a tla bonka re fuwe bophelo re fuwe ditshebeletso re fuwe saete ke mmuso se le rona re ijare re ye pele
1: kwena ke leboa gagolo mme o na le tabe nngwe gape kile ka e fetisetsa le go lebomane ya ka mona ka sa solo ya mo mme mongwe a neng a lela sealemoeng mona gore go na le batho ba keneng matlong a batho ke gola le tla e sheba ke file lebo dintlha kao fela le tsa mme a neng a re letseditse
0: tau tau tua ka di ti har

0: ena ka ara sa sona go na le baka tse tlamehile a re kena more o tla utlwa fela ka ditura a ba fitlhile go na le tse tlhokang o lokiswa tse e leng gore no di ngata di wrong and-e re a tseba le gore no di etsaetse jwang mme re tlo fitlha tao go na le di-flate motlhe tsa mmasepala batho ba di haisekile ga ba qeta ba di kile ba di hirisa ba ipile matlho
1: le mo Freistata mo e teng ntho ya go haijeka matlo jalo ka Gauteng
0: e teng tao mme ba bangwe ba tlo utlwa ka bima ba ne ke tla fihla mo se ke tsamaya le ba molao ke tsamaya le maponisa re tshwara tsotsi ga ona ba wanka ntlo ya me ma tau o boeng ka o iriseletsa puseletso puseletso a patale wena ga patale le mme mamtaunta ke ona mathata re dubanang le ona so re tlabe re kene mane metsi magolo mathata a teng kwa tseba gantle mara e o e buileng ke romeletse mangosa ba buile le mme ra e lokisa re bone re beya matsoo jwang le mang a umale di-flate tsane tsa bo brandwag masepala mo le wantateng thatisi ba lona le yona ntho eno o thole gore motho o patala rente o e patala ka nako ngwe motho a lesotho kwane kae ka re file motho setsha o gauwe na le dirumo ka morago motho o patala rente o motho a kae kae Mozambique ke mathata a mangata e tsalang tau bathong ba bo rona mo e leng gore no re lwana ka thata tse dingwe tsa dintho a di fitlhele di ya le moyeng re leka go sireletsa batho ba bo rona ane mo re ba thusitseng ga ba tshireletse thepa eo ba seke ba bapala ka yona bane ke lefa la meloko ya bona e tlang
1: e tshware mo ntate nako ya rona ya mabenkele e fitlhile ke a leboa ko ena tata
2: o rekile data go tshwanetse gore o tsamaisane le go bua go na le bao ba sa fumanang memo fela Telkom ke o fumane gobane mona data e a bua reka 150 megabyte tsa data di le pedi ya di-network tsotlhe ka 27 ranta fela e be o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala na e be network ya gago yetsa seo dial *180# kapa downloada my Telkom app go na le dipehelo Telkom possible begins here
3: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gokela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
4: Swaipa o ipehe monyetleng wa go gapa seabo sa gago go dibiriwa tse 3 million ha Boxer. Reka Albany Brown Bread 700 gram tse tharo ka 39 ranta. Kellogg's Noodles 5 spakana tse 4 ka 99 ranta. Fumana 1 gig data mahala ka Boxercom ha Boxer fela.
1: Ke o taba motho motle e re motsotsong ona ga ke tle ke fete ke kopane le moshana e mo lelele. Ke bua ka ntate Makume. Ntate Makume dumela fe. Moshane molele
5: ke dumedise ntate motaung ke dumedise le bamamedi botlhe ba lesedi FM ke re madume le mahlonono ke yang
1: ha yate ke utlwa go sane le na le taba tse kgolo banna jwalo ka mmuso o tshwere mosebetsi ka tswa re kgwedi ena mmusong ke kgwedi ya ditshebeletso ke kgwedi o le reng ena he ya September ke phano ya ditshebeletso re fe ditaba go sane go etsala
5: Okay rona re le lefapha la tsa ntsetsopile ya muruwa na ha le tswelopile re na le tsa bohahlaudi re na le kopano ka hara motse wa manga u mo teng ke tla beng re na le pitso re bitsang ka gore ke Free State MSME compliance and support indaba yona e tla be ile mane holong ya Bloemfontein City Hall qala hantle ka hora ya borobong
1: e kala ka hora ya borobong
5: hosane ntate motaung mo he batho ba ile mba ingodisa ba ile ne ba ya fitlela mlaetsa ona ba ingodisitse mari ke kupile o rosane o bene le malwanyana fela ke first come first serve ya batho ba 50 ba tla dumelwa gore ba kene ho tlatseletsa dipalo ma already ho tletse ane ke bala dipalo palo tsa batho ba ngodisitseng ba itse wa already at 95% tolo ka o tsiba hore molao ha o sa dumela go batho ke 100% dikopano tsa rona hobane bana ba tsa tshireletso ba batla go bane ba bene le tsela ya ho sireletsa dikopano tsa rona mari he ke tse please ke kopa go ba dumelle batho ka hobane ke tlo bua le wena ka hobane hape ona le balatedi ba bangata ho bene le batho le rona ka ba dumella ba 50 ba sa gona go bana le titla go ba ka ingodisa marangrang go sane ba fika o seng mari bona he re ba fa o tloa ka 8 ho fitla ka 9 ha ba qetile ka 50 o fela re qetile le la ka fitla ka mogana ene re so ka getsa 50 re tla be se re kotse tla bo se o dumella ba ngodisitseng gale
1: ndate makume ere ke botsa ka tsatsile leng kile ka o letsetsa o le kopanong e kgolo Gauteng mane e le hore bo makgwebo le bo rakgwebo ba kgwebo tsena tsenyane ba tlile mona ba tletse bona le gotleng la gaso la Afrika Borwa wa romela batho ba ha wa ba letsetsa bo ntate Sehularo wa letsetsa bo diphapang wa letsetsa bo phume hore ba tla mona botlo bua le setšhaba na taba yeno ba ile ba o fatla le hore na ba feleletse kae
5: ba mfile tlale o ntate thuso ntho re batleng hore re etse ke hore re kopane le batho bao ntho ba sokang ba ifumana he ke date ya ka ke letsatsi la ka gore ke tsatsi le finga ntantle le ka beng ke le teng officing batho bao ba bitswe re tle go tlo kopana ke wa ne ke batla gore ha re rarabolla mathata ra rarabolle e fela bana ha se fitle hone e fitle mane mo thunki stop station ke mo di ntho di felellang teng jwale ntho e batho ba emba etse phoso golo ba e ba qale ho nna jwale ke go etse motho ke ha nka re a ha o sana mo tlo balelang teng so bitira o qadile hona mo o batho bana ba sebeletsa mmuso bona bo so buile ka bona ntate Sefularo Mmephumla ntate Sengkhanne ntate advocate CB jolo jolo ha o qadile ntate ba bona ntate Magele tisetso ha o qadile o bona bona ba ka ofa botheo ba dintho tselong wa dihloka e be ka morao he ya ke gore go dumelane ka hore mo nna ke tabeng ke le teng ba tla tla ba itse ke tla go qetela taba eo re fane ka ntla ke media ya bohloka ya hore go tlamile o etsaleng
1: ndate ke le bua mohlomongwa ha ona tse re di sileng wa kwala
5: jwa e teng ntate thuso ha re bua tsena ka jeno re buletse hape batho ba le ba batlang ka dima ditshelete ke batla go hlalosa gore this time re buletse le batho lo reng ba rekisa sena se metsi ya dihlabi re buletse le batho bana bana leng di funeral undertakers ka pa bana ba lo reng ba bitswa ka gore ke ba gana di mortuaries so re ba buletse le bona this time but ntse le category tsa ane tse 3 but re gona go bakeng ntse go sa tlo yetsa ntate thuso ha re tlo gona go rekela motho stoko sa metsi ya dihlaba le batho bana ha re tlo gona go ba letsa dintho tse di mare ha motho a batla re ketse mohlala if ke na le moshari mare ke batla go ke rekelo fridge ke ya wa ikenyeletsa ka o ka apply la re buletse tseo le wena motho ya want to wa metsi ya dihlaba ha o batla fridge kapa o batla go wetsetse boto kapa o batla o extend ona le ba motho a re wa tanda tema kumi ke le business ya jwala fela mara se kreisa di jo mara ke na dintho tse kitara ntse ngata pizza stuff sa ga se jolo jolo le tona tse wa di apply la ke extension ya kgwebo ya hao ena on tong yetsa but dintho ka o fola totlameng o yetse ka go tlamile ba be compliant so ha ba ya website ya rona ka jeno ba ka di fumana ditokomane tse leng di abatluwa ba tla bona le re ka dile o tloa ka jeno ka di 21 e lo kola ka di 9 tsa October ntho sa tlo yetsa ntate thuso this time around ha re tlo gona re rebule le ghetlo la bobedi go re qala ona tsena ka di 21 ha e kwalo ka di 9 tsa October tla ba ikwetse ke go biela ape ke kope tshwara le ntate thuso gona le batho ba bangata ba ile ba apply last year ba sa kam ba fumana hore ho etsa hetse eng ka application ya bona ntate thuso wa opola ke itle ho yena mo ka mo jetsa ka this time around ha motho a apply o tlamela fumane pele acknowledgement receipt bongata ba bona ba itse ba di fumanetse ba ne ba nyotsa ntate makumi ena ya acknowledgement yona re fumana mako go sephetho ke eng ka application ya ka ga e fumana ke kopile tshwarelo ha holo holo bane ho tlamile batho ba tsebe so that ba gone hore ha ba sa fumana ba gone o apply hape no re ne re na le di application tsa 2034 in the 2034 ho na le batho ba bangata ba loreng ha ba fumana ke le feng le baka le ntseng ke se ka fumana thuso o tlamele mmuso mfe yona ene ke hlalosetse batho re di thuso tse ka go bane ke tsa mmuso ke setlamo go muso yo o hlalosetse go buthatha ga o kifeng nne motho ana buthatha next that it thutse go batla hlalosa ne application handle everything handle ma go fumana gore o tlile ka morama kume ma ga chelete se batla haello because the money that you have ka pa chelete rena le nyone ha ile kane di tlhoko ka o fela tsa bo ga go potlane ba free state tlo re ntse re banka hanyane hanyane ba le ba fumaneng last year le ba fumaneng dilemo tse tharo tsa o fit this time they must not apply ha wa tlamela ba apply jwang ka pa jwang hobane system e tlo ba raela ka ntlo hobane bona ba se kile ba thuswa tlo le go tlo thusa batho ba mbatsa ba batsa re le motho na mpotsa re ba nna se kinyane khaletse ke la apply ke re ke nnete mara o ne ho polo re hona le batho bo loreng ba se ba fumane ha ba tlo ba queue ya hao e ka nna tsala this time wena o tlo gona ho fumana ska ba le ba fumaneng last year but monyetla wa nthona ke ya hore ha hona motho loreng o fumane thuso e di monte tsa go tse fitileng ka pa bana ba selemo se fitileng polo go batla fumana thata ke fumana batho ba batsha fela ene di category tseo di ntse di le jwalo di le tharo di a hlaella mo website nya rona monate wa taba rona ya pende te thuse ke hore application ena online e sebetsa pele ka sotho this time around motho a ka kena ka puo ya bona generate for batho ba le bo ileng wena ntate thuso wa ntlhalosetsa go magama kume ona le batho ba sa rutea ngo reng ka bona so re yentse re etse ka sotho ntho ntse re le ka go yetsa pele click nyana le re tlang re etse ke hore in future e gone o bua le wena ka mantu a mang ebe auto audio automated
1: ndate makume ka le bo ebe ka tsohle dikatsa mahantle go bane ha batho ba sa fumane thuso mmusong ba fumana re mmuso le shano ba re mmuso ha ona nete mmuso ke maka fela nthotso ba di buang ebe ka le basebeletsi ba mmuso ha le ba file mo sebetsi ona lona le le matona ba ka etsa mo sebetsi ka bokgabane bona ba haisale ka bokgabane bona le boqhetseke
5: ntate tshuso ke buya ka bona ka thata holo ke ba bontsitse la ka kwa sa ba leqhepela ka la ntlo la bo di Facebook ka la bo eng batho ba hwakana mo mari ke yotse batho bana ke a ke na taba le ditlhapatsena ke warriti ka batho ba sa etse mosebetsi bana ke rwakelwa batho ba sa etsa mosebetsi simple o araba motho re ha ra gona ho fitlella ho wena le ba ka le ho lokela hore chelete e fedile motho ka o tlhusisa batho ba Africa borwa ba o tlhusisa ntho ba tinang ke o se fumane dikarabo ke yone etsang ba re re mashano and re ke ka ba qosa ba re re mashano nke ke ka ba lwantsha na le gale ntate thusa batho jalo gobane ke tseba hantora ka fana ka karabo o tlameleng ba e fumane ke ka go ke ileng fatshe ka fitlha ka gumama ka kopa tshwarelo gore tshitisong eo e re entseng o bone re kopa tshwarelo ntate thuso ntho ene e tshwana fela la motho yo applyelang for mosebetsi a ke batle gore ke applye de ke sa jotse gore ke tsamaile jwang kapa a ka fumana monyetla di-position tse di fitswe mtlho mongwe a di ne di le tharo tsena tse tharo se di kentswe ebe re saletse morago mara ke jotse ke ntho tla etsa gore ke apply gape kase ke moshimane mo mputse gore ntate makumi ntho tse lebaka le tla etsang nna ke apply ke sa tsebe gore yane ya pele e sebeditse jwang so go botlhokwa gore mmuso o arabelele dinthong tsa batho ke re la e ka ba karabo ke gore tšhelete e fedile e botlhokwa ntho batho ba etsewa okay ke ne re ntse lenane la tšhelete e itseng re ketse mohlala selemong sena sa ditšhelete ke 19 million so re beile 19 million ha e fela ke gotlhele bathong re la applyile re dithotse di-application ke tsena mara re kgone gore re di etsetse ke batla go hlalosa le ntho engwe apentate thuso ga re kgone go sebetsa ka di-application tsa selemo se fetileng sa ditšhelete gobane auditor general o itse ga e molao ntho eo o nkgalemetse ka matla gampene ke batla o etsa a nkgalemela a kgalemela lefapha re le seke le etsang ga e molaong lefapha le ntho selemo sa ditšhelete se sengwe se sengwe le sebetsa ka di-application tse ntšha a bile nke tsa motlhala fela ka ona ntho ena batho ba iriwang gore makume ga o na le diposo tse tharo o bo di tlatsa o keke wa re ga o bulela diposo tse dingwe gore ke nka di-application tsa ntsa gale batho bana ba ne ntse ba applyile re ae batho ba applya botšha because ka nna ba wa etsala gore e mongwe wa batho ba bogeng o batla ba apply o sa iphumanetse mosebetsi kae kae so ke ka go ke kopang go batho botlhe ba sa kang ba fumana le dikarabo ba sa fumanang le tšhelete ba sa fumanang dithuso ke kopa tswetswe ba apply gape selemong sena sa ditšhelete re tlo improve maemo wa gore ga re qetile tshebetso re kgone go ba fa dikarabo tsa bone ke a leboga
1: ndate makumebe ka o ka ba jalo ho tsika ba palwa ka batho le batho ba utlwile wa tswa le ha ndate ya nenga bua mona komisi ya ndate madlanga ya nenga bua mona ke mo professora so matota fikeno na bua ka mmuso ona bua ka mmuso ar di chelete di temmuso a bua hlalosa are mpa botata ke mochino na o mathe hantle ar mochino na gore ke ntho e swabisang ha ka ka ngore batho ba nne o ya swabisa le rona batho ba batso re ya swaba ha o thwe mmuso ke mmuso wa batho ba batso o le shano o sna nete ha bana nete batho bano ba bapala ka batho ba tla bua they will reason until the sun sets kurumta ba tshojwalo batho ba bua le rona ka sego a sa bona hore ha ba tla reason a bona ba tla reason letsatsi le be le tshabe le be le dikele empa re ba o fen nete yo e be ka ona jwale jwale ka so buletse tsena ntho di ka tsama hantle me ba araba batho
5: ntho go ntate thuso ke yona e ha batho ba ka fumana molaetsa wa tsa ke ditse batho ba bangata kere ha o le moetapile ko o itlhaise sechabeng le ha wena o sna ditaba mari sechaba sna le ditaba so etsa go hlaise sechabeng sechaba so jwetse ga re batla look se 1 2 3 so o tlo ba botlhoko go le rona re monitor re dumelane le bona ba le fa pore district engwe lengwe re tlo batla motho ya le mong ba tlotlang ba re monitorela ga olo batho ba tshokolang ka system already na le santse no sontse o na le bathoseng ba santse ba nromelaore ntate ma ikumegile ka o kena ntse gana ka founela lefapheng lefapheng ba ba founela ba ntse ba le ka o ba rarabolela mathata wa bone ba bangwe ba khutletse o nna gore a ke nnete ke kene systeming ke nnana ntse phoso ne ke sa kenya di-ID ne ke sa etsa eng so ge batla gore re thuse batho jalo mmuso o maikemisetso a one ntate thuso ko go thusa setšhaba a se go tlatlapa setšhaba a se lo hle ke fetsa sechaba a se lo gore thole dintho tse wrong sechabeng maikemisetso a bona go re thuse sechaba sechaba se khone o ikemisetse go bana mmuso re keke ra hira batho bana ka ofela ba Afrika borwa ka ba Free State empa ha batho ba tla ka maano le maqiti le maqheke a hore ba khone o iketsa mesebetsi jwang hore ba itshebetse ba khone o hira batho ba bang le bona ba tlose katse ifo e re thusa haholo nthwe hore ge khone ho lwantsha bufuma re khone ho lwantsha tlokolo ya mosebetsi re khone ho lwantsha so ge ke
1: ra
5: ya ba ke buiso ke batla batho ba re thuse ke ya lebonde te thuso ke lebo haholo holo ba mamedi ke a ipiletsa batho ba Free State ha re applying ka bongate ke ya lebo
1: ke utaba re feta ona timuno he motho motle re feta ona timuno ke ya lebo ke ema mona re buile le ntate re baske ba thetsa batho ba fe batho jwala ka ba ba ta thusa batho ka di challenge ha ba thuse batho baske ba ema selemo ka pa le motsepedi motho abe a anyalwe go ntse o thwe o tla thuswa motho botho a ke a o sanyetse a sa le a sa dula mona e se batho ha ke re tse mosebetsi rona ebe mosebetsi o motle ha ba bua ka Afrikaans ba re ordentlik ordentlik o motle ha go le bo thabang re ema mona hona mona re ya ema rona jwale go bane thabo mokoni ke nwa ke mona o salteng ka papusing ya gaso ke bona lebo mawela ke bona mora chabalala re ke se bisitse hantle o le kagiso ke ba bona ba se ba le teng re sentse mo mamedi ho le kana ho sane ke letsa tsere buile le utlwile re buile le ntate makume le utlwile re bua hore batho ba lla balla ka hore dintho ha di etsa hale ditshepiso ha di phethale ba ema hore aba bua le yena re na ko nguduma ditlhapa bo social media eng harfe mbatunne re bue nnete la re le moyeng mona.

setso sa ka ke matla aka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Re khantsa ka botshaba ba rona. Bo ri kotla sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

0: FM.
1: Ho jole fela bo bedi ke mollelo wa botle ba ba hulu le ba banyane tsheletse metsotso ke mora hore na ya bona ra sentse ga dubedisa ha jwale ke le bomawela topi topi wa FM ha ho le bo a holo gaitse da motho ke bua jalo ka mosi wo tsweu ya ba letsentsa hore na bo ra ka hetse ke bona ba haisa le me o tla go bona lena hore nyane ya bona ke le bo jalo tsho motaunga o na tsama le sole provider ho jwale ke nako mo bedi ke na kwa TLB manta hengora ho tsama le wena ya lwana hore nyane ya botsilela refeletse
2: ke nne tere feletse a top la ma 7 ma mere motho o dumela tsone ke tshabo mokone ke bela ke khutla ke thabo e kgono ho bela ke ba le wena hape sala mo ensa hawa sala city fm le nana o kire ya tell afternoon drive ke manta ha ka jeno go di alo etse leng go di ba robong a tsala matsatsi a mashume a mabedi a le mosolo mongwe ke dumela mafela ba ka bile mana tin thodi tsamaile hantle motho e mongara nthodi tsamaile hantle the bundle of joy e mongare thaba di a tsama hantle rene re me ka mekana le taba ka mona ha hona taba re teng he re le city fm o tsaba nnete ba hore ha o tsamaile tele o le monga re dula re tse di tseka dina go tsohle mamile motle dumela hle re kera ka tlhomphegolo le lerato mo leng hona tenga tafleng ya dipapadi jwa lokage di bone di bapala mafelong a beke ka bongata re be le mshengwe shabalala mshengwe
3: ke le bua bundle of joy ke le bua lo wena topi topi mo mamedi wa sebeletswa le sedi hohle mo mametseng le tenga dumela le bitso la ka ke bongane wa chabalala go tsaletse dipapadi jwa lokage a hlalositse ngwana mmedinga ta di bapetse mafelong a fitileng a beke mefite nye fapaneng re tla sheba sephetwa thi jwa lokage a beke na le khutshwane ho ba bangata dipapadi mona ke beke batla ke hlile kgolo sheba e kwa nna nya Afrika Borwa jwa ka ha di hlopha tsana tse mmalo di bapalwa hona be ke nyina hlopha sa rugby re a tseba hore se tlotse Indian Ocean Miss Man in Australia bakeng sa ho itukisetsa jwalo papadi e matla e se tlo bapala mafelong ana a beke bafana bafana le yona ya bapala mafelong ana a beke athi hlopha sa netball sentse se le tlhodisano nyane ya Africa Netball Cup ka ho le leng re a tseba he hlopha sa rona sa the Proteas se amoela sa Australia hona be ke nyina jwale dingata tseno le tseding ke tla ho shebela tsona re kopana metse nya mashuma mararo kamara hora ya boraro ele shume pele fitla hore nya bohlano ka ha ke mantaka jeno hona le khutlana sa nka ka re sa thuto ibe ba hetsa o qetela go neletsa tsona metsotso nya mashuma mararo kamara hora ya bohlano dumela
0: lena no gila ria tella afternoon drive show
4: na ke botata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemombo o sabatleng o hlaiswa ho bona na mohlomong phuthe o di lokela re di sign se di form re tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hla iskapa kereke ina le tokelo ya re camera ya rola ha kereke e qala o ruba tla o hlaka pa o batla o hlaya ba secret
5: o so hla o bona le ntho le timona mono o so wa je le bakai wena ntsa ga re 8 se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re re mo ne jona o tshwana ntse se ikitse
4: re mo thabo ke ba ba je ha o tsena le mo mutu ho tsama ba tsetse
5: ba sale
4: wa makalo so ri so bonga ti ha bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le botlhabo ba itse ha o inkelishwe

0: Schemes are drive. Thabole ke u bongani. Melamba na biso. HIV ya sala re metse wa rena ya boraro. 326 sa re hore nya botshelela le mametse ke papi bu ma ba vision. Le tlhubela 89.4. Thank you bana biso.
1: Hashtag ratella. Ai. Ke na kwela ya batho bale. Batho bale be ke ba ratang ka pelo ya ka kaofela ba petu. Ke lebza porokotwane ke tibosi Thabo Mokone bundle of joy bongisito a re kaofela ba fethu 88.8 ke nna traffic masangane ka moka tswatswa Thabo bosiu
0: schemes are drive Thabo le lebu bongani dumelang bana beso HIV ya sala re metse wa rena ya boraro.
2: Afternoon, Tibosi le lebo TLB boraro bo kopane le kae le kae le kae le kae. Ah, ke a utlwa tsela se di chifti a lona e be no. Ya, so, ke a tsela ke ketane ntho e la e tshwarisa ne le nna. Ne se gale le nna go thoma chifti ya ka, so ya. Le ka mandi be ana ya re tsaba se le go tshwaka mo muzika ke re ke mo tsapeka bona ka pitiri ya tango.
3: Out Thabo le lebo Thabo le lebo e bi. Ka dipapadi mo a buele hodimo a kenye le chiefs mo ao ya

0: re a tshella ho le sedi FM bekelebek.
1: Hola Sean X.
2: Mashamele mitsutsu ga mashamele amitsimira ra mitsutsu America bra ho rena ya boraro ke ra tshella afternoon jura ever me here mo America jeno ke letsatsi la lefatsi ka pala machaba la gotswa.
1: America jeno ke letsatsi la machaba la ho futhaletsa gotso gotso mesebetsi impakeng tsa basebetsi mo khotso kerekeng apakeng tsa bakereki mmoho khotso bophelong ba gago o le motho ga o na le kgotso o tlo kgona gore o efe mothemong kapa o efe batho ba bangwe
2: mme tsatsi le la moamedi le latlhowa jalo ka selemo sa sa 1981 le tlhowa jalo ke UN General Assembly mme e ne kgotheletswa kgotso lefatsheng ka bophara gore dikgotlhano diqabang meferefere e ne e tsagalang mmogo jalo le bonokwane le diketso tsa dipolao go sa natse gore ke efeng ga fela e le gore ga ena kgotso ka gage di tlwelwe mme o letsatsi lena ka o fela 24 hours ka o fela go tshwanela gore go sebe le ditlalego tsa eng kapa eng e sa kenyeng kgotso ka gare
1: o tla gopola pele go selemo sa 1994 maAforika borwa mangata a ne a ena le tebelelo ya gore tata Nelson Mandela ga e tswa tšhankaneng re ne re batla go utlwa gore o tlo bua a reng na o tlo bua ka boiphetetso na o tlo bua ka gore re busetsa molao mo sefateng kapa o tlo bua a reng mme o tla gopola le dibini tse kang bo Sello Chikothwala ba ile ba ba qapa pina e reng peace in our land e le gona go bontsha gore tata ga a tswa papa tata Nelson Mandela e nngwe ya dintho tse a tlo bua gagolo ka tsona tse a tlo ditobokgetsa ke taba ya kgotso mme batho ba bangata ga ba ka ba golwa motlha tata na bua a bua ka kgotso gore re tswa diqabang re tswa dintweng tse ngata ke tswa tšhankaneng nako e telele mme ke nagana gore ke nako ya poelano ke nako ya kgotso
2: go jalo fela ga isera motho mabedi ka jeno ga re tlweleng dikgaruru ke letsatsi la go sebele dikgaruru go sebele dikgotlhagotlhano wa tsa go kgotso fela ke yona ntho e tlhokwang mme re sentse re tsho jalo re shebile le diketsalo tse ntseng di etsagala ka gare ona ena Africa Broche le dinageng tse di mmogo le kontinenteng ya Africa ga o be le kgotso
1: ga o be le kgotso bana beso ga na le tshwao la kgotso ke lena la makgosi
2: ga
1: re etseng kena kao fela re re peace in the world kgotso lefatshe ka bophara e fela peace ke tlhokomele lebo ke ntho engwe boima e go leng thata gore motho a fane ka yona a sena yona go yena ka gare ke tlhokomele go na le motho ya la o ka wa etsa phoso fela ya go phoso ya go mohatile phoso ke ntwa e nngwe ke ka lebaka la gore le ena o ntse a sena kgotso a le mongwe so go a tlhokega gore o ko itšhebe gore na wena o na le kgotso na
2: go itšhebe
1: ka jeno ke letsatsi la kgotso nna ke na le kgotso na go
2: nnaolapine nngwe mo nana e reng South Africa, we love you.
1: Wana ke re selo tshiko thwala peace na wala
2: nne ke re mamela ke re khona etlang khona etlang hi fella let's you love even after we can bring peace in our land a ke re kona pina e tla ke ona pina e tlang ho nna ene nna moya ha ho bina ke a bina e na go tsena ya rula o tlo ba le khotso jang re pa go
1: ba re ke tsabo le modie e

0: Ya friendship Monday. Le buri re bone mosebetsi mo holoetswa ke batsha. Mafelong ana beke mme ba etsa dinthotse tse sa tswaelang ka ba etsa ntwe ba thaba ngata ba neng bana na hore ke thaba etelele. Ke kholo ke ntwe buima hore o ka ifithellela. Mme ba gotsi metswalle ya bontsha hore re ka yetsa ba yetsa. Ya etsa hala ba tlatsa FNB Studio mafelong ana beke.
1: Ho jole fela ga itse daka.
0: Rena le metswalle mengata. Nining o tla fumana le 443322 ya ke best friend aka ke njaka le nna le lebo re so na bagotsi rena le dipale tsengata tsa katlego ya tsa kgwebo tsa bagotsi
1: rena le tsona wa leso. Rena le tsona yone ene ketang ho etsa le mafelong ana beke ya papta le DJ Maphorisa. Ke e nngwe ya dipale tse leng gore di kgolo haholo. Scorpion Kings bone ho tswa bleke bone na le mo DJ Maphorisa a tweetileng teng a re njwetseng hore na ntse le batla re etse hape selemong se tlang. Ka mantswe a mae ka nna ba sentse ba dutse majwana ya ba hona le ho hong hape ba batlang ho utlwisa ho hotja. Ke shebile hape wa hopola hona le Spain Naves. Ke metswalle e ileng ya etsa brandy bono mo e leng hore o no ke ke ngwanka Naves wa tlwella Spain. O no tsanela go banke ba le babedi hohle mo leng hore ba tsa mate. Mme ya ba brand bo boholo haholo ka rona in Africa Bowl.
0: Lana jwa ba ntse ba etsa radio show ba le babedi. Ha ba gone hore ye mo
1: a itswe kwane mo itswe kwane.
0: Para ke a bona ntshu ngwanka. Hangata ho uthwe ai majita ka pa metswalle ha ba le ka o qala kgwebo kasi re batlatsa saloon re bo a u sirele babedi. Re metswalle. Hona le dinthotse tsa halang setswalleng sa rona tse amang kgwebo o tla fumana kgwebo ya rona e putlama e soka e ya kae kapa kae. Dipale di ngata tse mo o tla fumana teng a nthwena ya rona ya business ya setswalle ha e sebetse. O na o relaile ho nna a ke nna kenyang efforto haholo fita e mong nna ebile ke ngadile ke tlwetse. Na dipale di ngata tsa katleho tsa dikgwebo tsa setswalle.
1: Mme re batla utlwa go tswa go wena momedi e bang o na le yona paleno gore he nna le motswalle wa ka re ile ra e qala ntho ene ntse tswela pele kapa e bang re ka etsa le motswalle wa ka e ka ba ntho e tshwana le ena ke na le idea e tshwana le ena gore re ka ntshetsa pele nna le motswalle wa ka jone go fa monyetle ga jeno 086 000 3084 kapa 0797585066
0: o ntse botlhala ka Jay-Z
1: Le Kanye West.
0: Yeah. Fela hayaka ya atle, hayaka ya tswella.
1: Chene ya atle ile fela ya ba ho ba le dinthotse e etsang hore fela bona pele ho mo.
0: Ba ne ba le mona.
1: Ne ba chase.
0: E ne le sharp. Fela ntho entla qeteletse felletse fela. Hona le manje tsa mangata, rona le paletse ngata na jwale mo muthatla re a ba fethu nna ke le ka feila. Re le ra feila le motswalle wa ka ho qala ntho entla, qala kgwebo. Tswalle sene se le sharp. Ra tla ka mohopolo wa re tsa ntwe ntle mo ya ska tsa mahantlo bane re yetsa re le babedi mo ngara ka mora hore re tlohelle ho yetsa re le babedi ka yetsa ke le mong ya tle
1: ka bona go ngwe tibla o na ntse ka ngwe bua hore le a shebana hore ha ke nna ke nna dlanga ya tsa ntwe tsena ke ile mo o tshwanela ngebele dula fatshe le arala hore wena hantle ntle o motho ya matla mona nna ke fokola mona mme e re nna mo fokola nteng e be nna tshwarang mo wena o le matla ha e be wena mathang ka yona khona nthonya ha re shebe pogile le papta papta ke motho a ithuletseng ha se le motho a media eng fela o fumana gore pogi ke yena on the limelight ke yena dulang a tswile a bua etsang fela ha ba dutse ke yona ka mantswe a mang ore mona mo wena o le matla teng matha ka yona nna ke tla tshwara mona mo wena o senang.

0: ntho ya rona ya ske ya gona gore itle ya tle ka lebaka la gore yona ntho eno ya gore ba bang ba hulanya maoto ne re le bararo ke ya gopola ba bang ba hulanya
1: maoto
0: ke yone yane ya SARS ba bang ba hulanya maoto dinthong tse dingwe jalo go qetelela go bona gore ai man metre ke etse ke le mongwe gagolo ntho e shapang batho ba bang ke yona taba gore batho ba tlholo ya go aroganya tshebetso le setswalle ka nako nngwe folokela gore utlwisise gore taba setswalle e felela setswalleng ga se re le mo ge basebetsi mmogo re sebeletsa ntho ena ge ke re le balhanyane ka setswalle ba setswalle ga sa reka sekenya re tlo tsetelana re etsetsana di-favor re batla utlwisisa le dinthonyana tse dingwe bane ke motswalle wa ge ke lokela ko utlwisise go tsena o fitlha lata wa e bona tabeo ga lokela a etse mosebetsi o itseng ga o etse o etsa lata ntho tse kaofela gangata ke bone gangata ke yone e kareng e batla e senya ntho e ntle batho ba lekang e aga e le ga ba e kopanya le setswalle
1: a ke re le Africans yatsho re don't mix business with pleasure
2: Atadi papadi horiatella le bongane chabalala
0: ke le buile ha ho bana beso mo mamedi wa tsebeletswa le sedi ke tsapeletsa dipapadi manteng ona ha re ditlale ka tsa cricket ba sadi eng hlopa sa Proteas women se petetse le toto la dipapadi tse hlano tsa T20 international kgahlano le sa Zimbabwe ka note o di mumane bulwa wa yo mafelo nga fitleng a beke mo se apile mpapadi ka di ranetse le shubelena le metso emile e le mse hlalo sa ngore hlopa sena sa mo kotlisi mandla mashimbi se apile dipapadi tso hle tse hlano ntle le ho lahlelwa papadi le haile e lengwe se pa disi a khatseng ka bagabane hlopeng sa Africa bora mafelong a fitileng a beke ke nthabiseng nene ya entseng di wicket la tlhaka ya di land wicket tse tharo di running tse le shumelena le metsoro bong e ka sitana le Ayanda Hlubi e o leng yena ya elongore o dile di wicket tse elongore di tharo le yena ka tlhako re le leng fela yena a di dile jwalo di running tse mashume a mabedi yana le metso medi ho etsa hlopa sa Zimbabwe se felle fela di running tse le kholo le mashume a mahlano se la hletswe ke wikete tse robedi lo ja hoile wa bona le ka setla sitlile na go nye o seneng se dutse di ganeng tse le kholo le metso e meraro se la hletswe ke wikete tse pedi empa qetellong so pasena sa Africa borwa sa iponahatsa sa qetella se apile papadi the Proteas women na go nye ba nemba otla ba ntse di ranetse le kholo mashume a tsiletsingana le metso mine ho ile wikete tse tsiletseng ho latela tshebetso e tsotehang ya Kayla Reinaka e ga tsana le Anika Bosch Reina ka he wentse di ranetse mashume a mararu ana le metsumine ha Bosch a ntsetse mashume a mararu anang le metso e miraru hotsa papadi ya bolo mo kotlisi wa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso o lebisitse tlholo ya bona ka dintlhatse pedi ho ile nngwe kgahlano le sehlopha sa Al Ahly Saudi ho se bapadi sa bona se seng se hlokaetse e leng Jaden Adams ka mora hore ba hape FIFA Continental Cup mokabelong o fitileng ka manaka Loftus Versfeld Cardoso e o le letswalo la mane Portugal o re ho thata ho yena ho amoela ho hlokala wa sebapadi seo se bile le seabo se seholo mpeng ya lebala mane ho thusa hlopha sa Masandawana ho qetella se hapile CAF Champions League se hleng se fitileng e leng se ntseng gore ba iphumane ba bapala le hlopha sa Al Ahly Saudi mafelong a fitileng a beke o re seo ba se fihlelletseng ke ka lebaka la boitelo ho inehela wa dipapadi tsa hae e ka sitana le tumelo mokwetlisi Cardoso ya dilemo tse mashome a mahlano a na le metsumine o re e le sehlopha ba boetse ba beile kontinente ya Afrika mmapeng jwalo ka ha papadi eo e ne e shebelletswe jwalo ke dimilione tsa batho potulwa le lefatshe ha jwale he Masandawana ba phunyeleditse ho ya ho FIFA Challenger Cup mo ba metseng bona gore ba tla thulana le sehlopha sefeng sa mane South America Atla re sheba he hlopa sa Afrika Borwa sa baka tlase ho dilemo tse mashome a mabedi sentse se bapala dipapadi tsa ho phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya AFCON ho baka tlase dilemo tse mashome a mabedi mme hlopa sena he mafelong a fitileng a beke se kwetlisang ke mokwetlisi Raymond Mdaka se sebeditse hantle haholo ka meqebelo se hlotse sa Lesotho ka dintlha tse tharo ho noto ha jwale sentse se bapala papadi e matla kgahlano le sehlopa sa Angola seo e leng ho sona mafelong a fitileng a beke se atlehile ho hlola sa Eswatini ka dintlha tse nne ho noto ha jwale papadi ntse palwa mane na Mozambique e se ba petse na kweka etsang metsotso e mashuma mararu ana le metsoro bong hlopa sa Africa Borwa se itlhomme pele ka ntha e lengwe ho noto ke tla ne go shebelela ke gutla gore na be papadi eno e ba palwa jang ho di hlotsa ditaba tsa dipapadi tsa bobedi ho tsa di athletic khala la mabelo a mibileng e leng Gerda Stein ke ba sa di mona he o thabetse taba hore o tloba le kabelo lebelo le leholo la province ya Freestata le khatlo la pele e leng la Absa Radio City mangaung 10 km la pele ha isa le province ya Freestata letlo mathwa ka la mashuma mabedi yana le metsona hlano go di nyamphalane 20

0: Tiki Tiki 2.0 ke Oskido le Salima Chichi le Ben Shafa ho le se FM tso ke ntse ke metso se le shumele metso e mene ga re lebile hore nyane ya bone mincha Tiki Tiki 2.0 nnate
1: okay ha re utlwa hore tabena ya setswalle kgwebong ya sebetsana
2: a ste kra tella le bultibos ke ma metsi so sa lona tse ba ke traffic masangane ka moka tswa tswa thaba bisi wa tseba nna ke ho lukile nna ke a dumela wa bona ka e bula kgwebo le le mo le mo tswalle empa a nna ke a betsa ke a tlapane a ikona a ke be a tswele la lagadi e ka re sa tswele lona le ngwanelo ngwanelo a ikona ke a hana nna e wena ko ga o le motho e tsa itoro tsa o tse o fuwe ke dimosao o kgaobane le gore manka ee a ke gane thuso e teng mara atshe nna ke a leboa bana ba geso ke nna traffici masangane ka moka tswatswa thabase
3: hae hantle goga nna nkile ka tsena ka gantsho ya nne re le banana ba 5 le bontate ba babedi so nne re batla go etsa chatering fela ga re se re ya go ngwanana e ne a kgara go bona a sebetsana le bontho tsa tsebang de corridor ke go bona ne re tsala ka bolela gona re tlo sebedisa mogopolo wa gae yama ke tlapile matsogo nou tsena ke batla go ipulela business ya ka ke le mmong ke ikemela ke le mmong ka maka dira batho ba batla ke a leboa tanko
4: ela lesedi a o lebza bafetho a o malwera a o tibos a o mokone fele dintshang bongzito o gandad me brur a ke tebelelo ka boxbag chose line fele house amane a le tlo tala lenano ka pina eno botlempe di baje jwang ntho tsa bona bana bang ba drowile di baje jwang le batla goreng come on up the box halala
5: bagotsong bagolo baka thabo le lebo le wena tibonse morago mo ntse go tshwere monate wa dipapadi ee ya bagolo nna ke la nna ka e qalatse ba business le baga tsaka ne re le foso business ne le monate e tsamaya shapo re rekisa di-vegetable se da re botse maraka rekisa mazimba problem e ga e qala mona mo e leng gore majita sebaka di mašhelete teng a ke re ga tse ba dula le nkgono o seetsa nkgono lebaka ga gona da gona motlakase ebinto motlakase o le teng laebe o ne o le seibo sa mannete tshwapano or le nna se ke bone as advantage wabo so ntlhola di ya business kenono bagolo baka danko ke a leboa ke tshepang dibe ka mona any park botshabe
6: hi thabolile botlhe dumelang ke sebola lebalelo ka bepenari ke le mametse ka 826 ke le rata jwang ke kopela puleng
7: hello chibla hei ke utlwa santsana le tshweka masanda wana ka mone the way ba bapetseng gantla ka kang ke a ipotsa gorena modieo o thabile go le go ka ga le bua ka
8: Tibos, lips are lady. Ngwana ka singona makwane bafethu ke thabo makwane yo na bua mona bafethu ke kodesa bafethu le re fela re ngore nya o qetela bafethu la tseba lona le dipilisi
1: ke batla sa topic wa tsama di voice note ona taba he 0860003084 na iteng tona ya setswalle kgwebo setswalle tshebedisano mmoho re atle re bone ka Scorpion King me le bontse mehlala mengata ka bagotsi ba bangata ba ileng gore ba ile ba tswelela ra boela gape ra etsa mohlala ka Jigaman le ye gore go ile a tsama ka kae dikgitla leswe taba ya bona ya kgwebo setswalle kgwebo and ba bangata batho re ka ba kollang
0: a ba bangata golo gaitsela mo motho beleng gore ba ile ba e sebedisa tabe na bona setswalle e ya ba sebeletsa ba ba le dicompany tse emeng Casping Everest mmogo le lethile manager ga ke metswalle megolo fela ke mona ba ntse ba utlwana le ga e se e le ka jeno fela ke e sebile le kgwebo e golo gadi
1: le bafana bane ba 2.1 bake metswalle ke bagotsi mme re bone bankile ntho e ba re tla e sebedisa gore re letse re le babedi motho ka bala ba bangata mane batho ba nkileng ka setswalle be ba itlisa kgwebo e seng ba sebedisana mmogo fela ba nkileng ka setswalle mavele le touch le bona ke ba bangwe ba bone
0: ka opola le thulipangolo kile e zama le ntho slender the dancing DJ fela se ka sebetsa
1: okay a rutl
0: moyeng kgotso
9: ke tla o le le hulu ka
0: re re tle le kae
9: ra go tenga ya se re tla nne
1: Yo, askies. All right. We bona ona mo. Wa bona ba ne ba qala kae. Ba ra re qale hanyane. Ba ne nna ke a sebetsa. Wena o teng o ka gona gore o re pushetse. Nna ke tla sponsora ka chalet di ntse tlhokeyang. Ah.
0: Fela bo fumana gona go ngwe ke taba ya a ke na tshiso tsana le ha. Me hape o di ba ke sna tshiso tsana le ha. Ke motho a lakatsa. Ngwa tsana le motho a ka jang French ya skambane.
1: A re
0: tlanne ke ikwale. Eh, a re tlanne ke ikwale. A tshe business ya. Allah. Bo ya khatsa.
9: A re le kae?
0: Re tle le kae?
9: Re tsentse a tsela bo ka kopa sengwe le shumpela ka thoko.
0: Se go be ile motswana.
1: Se go tsara ka khiso mme. Ra le boa.
0: Mo ya khatsa.
9: Eh, le bo le tsimo,
1: Kwa la se mo. Ke
9: ne ke tsholo lo ke ha ya lo ka go hanya business e kopanela.
0: Mm.
1: Ile hana
9: a ya luka ona mo lukileng teng ke mo hlabele le go qabana le mogotsi wa ha o ipitsetse le ga o tsatlokagale
1: o la ile ka ile ka wena
9: hai ha ke swa ile ke nyana
1: he mo hlomongwa tsa le
9: ka se bona o ha ya hantle hle o bakela dira o kenye tsa metsi ka moedi ke ne ma thabiso damane ka mona ka force bill extension 99 ke ya lebo
1: me ma damane re lebuile
9: thank you that
1: thank you
0: o ma enkhatsa
10: eh gidi
1: eh
10: ke bo sa go nna ngwana nna ya lo ka taba e dipolisi
1: nna
10: e go le ha ho
1: ei
10: e ha e go le ha ho ngwana nna ka bo wena o ga yetsa
1: he ntata ono tsi se se se beletse mo wena le motswalla o se ka nsebeletsa nna le motswalla ka
10: o tshe a tshe ha ba ha jena ke ba ngwana nna a tshe ka go nna e bi
1: thank you ntata waka
10: ntata le ba go se ne re
1: thank you ntata le fela ke nnete se se sebeletsa ngwana le bo tsola bongane ho kaetsana nna le ka khiso se se ka re sebeletse ho kaetsana ka pa se sa le sebeletseng le maka le rona se re sebeletse
0: ka nnete moeng khotso
10: le ha e tbolebo
0: ntate
10: hai a zwa ke ke re sebetsa ha ma le ai e za nya tene re buang ka re thate hai e tle a sinje ga lokang
1: ho bane
10: Hai bi motse se sentwe se le batho ba ngata ba nna ke ba bona la ile re tsaya senyetsa halle and le di we ke feela ka teng ke feela dilo ka motho re re nge tsene zela o tlo ya pele I never will tola tla u feel wena pra
1: thank you rodman
10: sharp
0: yo
1: na ona pale ya katlego ba nna o ka re tshwetsang yona na jalo re ba fetse botshabelo mona thabo le lebu re ba bona ha yo
0: yo
1: awu abani
0: o fela ntse la se betse mme ngotso
11: le ka o tlo.
0: Ke le ka ndat.
11: Ke teng u wale jono mawa ka mona ka welcome ka mona.
0: Eh ndat.
11: Na ke na le ona ya script ya arte. Ana le dilo tse ka fetang le shume rele. Le ka le motswa le ka le miraro. Go mongwa hlokala ga ke ya mosadi wa ya hlokala. La ke nya ngwana a e atswa. Na re yentse. Ana ke ka dipeto. La tla ipela ga le. Ke re ke di nganga go khwebo. Ke ka bona tsare ka tuka ha di kene ka khwebo. Yana ke na sa tsa mo tinyo go buisa ke ba tlhalosa go le tsebe se rena ba bang ba batse ke re le tsebe go ne di tabang tsa rona ka re ne re ka le ra go strate go kae kae mara ka ra go ba di ke
1: e fela hloka discipline
11: ka nne di mane
1: yo re le bo andat
11: ke le bile re tsama
1: ndate go na re bana le script ya ba ne ba le bararo ba ne ba ba be di bantse ba tshwere bile ba ikeditse ka ba bang
0: ba bona ke ntwe ntle jo
1: ntho tsa rona tsa ka ntle tsa maobane di biring ha di kene go e fela e tlhoka discipline
0: e thata ngwane se matla e matla e matla
1: a tsantho e tlhoka discipline yena ya balekane ba babedi ba etsa mosebetsi le mo ka pa bana le kgwebo be ba ba le ho sutlwane kgwebo bodroom ha ba fitla ka tlhoko
0: ke la ga tlhoko
1: jo ka pa be ba sa utlwane ka tlhoko ha di fitla mosebetsing e tlhoka discipline
0: o mo eng khatsa
12: Hi,
0: how's it going? What's
12: it going? Hey, Tibos Kamo.
1: Hello, ma.
12: Na bana leso ntho ya tsaka inketsa halala na ke bone ka 2016 ke sebetsa company nyu ke clean a teng. abanda teo ne ke mosebetsi aba bitsa ha ke ha ke re ke sebetsa botile a botithaba ke e ya botithaba o bitsa a usilebo wa sebetsa mo motsa director go bela kwalo ela wela ka batala la director ene ke nka tsho na la sibo kwa motho ha monna ga ga tsho se sa kenya motho business nya ka
1: ai
12: ba nna man ba nna man ka kona ka moka lindeni
1: re le bula go le motswadi wa ka utlwa
12: ka lebo
1: le bula go le fela re lebo kanale ena ya television ya ditaba ya Africa News Africa le yona ha o ka hopola ile ya qalwa ke
0: metswalle
1: mmedi mme ke le mosena ka pacifici le mo re le ga bona e mong
0: a qala ntho ha ka thoko
1: a tswa eh a tswa eh bana
0: moya ngkhotso
13: le kae bona le
0: re te le kae
13: a mina ke mplebo a tswa ho tsa kore ho ya ka nna ho tsa kgwebo le motho ka po o na le kgwebo o bo batla motho mona a sa sebetse jwale ka ha o sebetsa di-auto o kore eish lekena le dikolobe mme wa ka eish nna di fane ke mme wa tsewa ei wa tsewa mme ne di le ngata wa tsewa ko yetse motho ela ka mmatlela fike ena ke mo patala ka kgwedi mme wa ka ke nna o ele wa tsewa ela ka pelepele mosefele ka ke se ke setse ka godima 28 ya ke se ke setse ka tsetharo
0: entate
13: arme ke ya ka nnete ka nnete mme wa ka
1: a re di ile kae
13: hale o a e o go ma ba sengane ba di tswa
1: oh
13: ba ba ka ma ba hlala le masiwa ga ke sa dina ma mona mme wa ka ke la ka iphumanela ka mora mo ke ga ya ona botlhaka e ke tla qala fase hape
1: ntate wa ka
13: ke motho mme ka mo jwana se ke ntate le bo le ne mawela le ntate thapo
1: ntate le bo
0: yese ngile bo
1: ntate ha o mo ketile ma
0: Vo
1: 28
0: out 3. Amo sia 3. Mm. A fela ntlo tswala tsona tsona 28 happy sel fetal mo.
1: A notla go tlape a gare a sa di bona sedilengata.
0: Mm.
1: Tla go tlape a gantse ke ka go re tlolle ke tla di tshela.
0: A ga mo dumela tshe.
1: Fariki.
0: Mm.
1: A tshe no na jana ma mutshina le batho bana ba ha. A ga ba slagela thuti.
0: Mm. Ona ba slaga ba sentse
1: ba yetse. Ee, ba tsama ba gitsana ba se le na. Na na yeno na na le

0: na go ntse tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Hela Bloemfontein, itukisetseng ditsheho tse sa feleng. Kufari metswe basadi comedy show. E tla be tshwere All Grace Convention Center ka laboraro la 7 October 2026. Mashabela Khalani, Tall Esmo, Trevor Gumbi, le Ronnie Modimolle, ba tla re bolaisa ditsheo. Menyako e bulwa ka hore ya botshelela mantsibua. O tla ditseba jwang o sa ditsamaye. Potlakela computer kit hana jwale, o reke ticket ya ha hopola, re ya kufasela.
2: Atadi papadi, hore ya thella, le bongane tshabalala.
3: Ke lebule a holo lebule tibo se mamedi ke tsa bobedi kwa no re ya thella ka jeno ha re dikale ka tsa di athletic ba sa di nkhalala ya mabelo a mibileng Gerda Stein o thabetse taba ya hore o tlo ba le kabelo lebile le leholo la ka bana ka province ya Freestate a le kgetlo la pele e leng la Absa Radio City mangaung 10 km la pele ha isa le province ya Freestate le tlo mathwa ka la mashume a mabedi yana le metsume hlano go dinyetlang ya Mphalane Stein ya holetse le o kena sekolo hona province ya Freestate o re lebile le na le bohlokwa ho yena ka a soka ba le kabelo lebile le finka pa le file leholo la province ya Freestate na go nye fitleng motho wa lebile la Absa Radio City 10 km Michael Maya ore ho ba le khalala e tshwanang le Stein e holetseng hona mangaung le bile leo la pele la mangaung ke ntwe kgolo ho ba tsietsi le ho di mathitsa sele ha etsentseng di hola Gerda Stein ma media se se mathifela jwalo ka ha a ile ha pa two oceans magetlo a supileng ha comrade marathon yona e hapile magetlo a mahlano ka ofela ha re ke re mamela hore ibe o reng ha bua ka ho ba le kabelo hona ho hae le bileng la Absa Radio City mangaung 10 km le tlo mathwa go dinyetlang ka la mashumo a mabedi
4: As a freestyle girl myself who spent my entire young years growing up in the Free State, who called Mangaung home for many years studying there, I can't really think of anything better than to now run the Absa Radio City Mangaung 10 kilometer race there. I feel like that it's a little bit of a full circle moment. When I lived in Mangaung and studied there, I never envisaged myself as a professional runner. So now to return to the city from a complete different perspective, feels really, really special. I'm sure that I will recognize every corner and every turn, and I'm sure that I will also recognize a lot of familiar faces there. So it really is exciting and special, and I can't wait to line up.
3: Ha re kena o tsa papadi ya bolo mo kotlisi wa Orlando Pirates Abdul Samwadu o arabetse se buweng ke me ka ubere ya hlopha sa mabakhania e utlwaetseng se olla maikutlo a hae mabapi le magabane a fetelletseng a atiswang ho etswa ke dibapadi tsa sehlopha sa Orlando Pirates ha bua ka mara papadi ya league e o sehlopha sa mabakhania se hapileng ka dinthlatse pedi ho noto kgahlano le hlopha sa Marumo Gallants maobane ka mona ka Royal Bafokeng Sports Palace mo kotlisi wadu o hatelletse taba hore magabane a lokela ho tswela sehlopha molemo e seng fela a yetswe ntlele le ba Wadu e o le mo kapiteni wa mehleng wa hlopha sana ya Morocco o hlalositse ha di tshollo tseo di sina nnete ebile di nyatsa tshebetso ya hae sa le a fitlha hlopheng sa mabakhania jwalo ka re tseba o fitlheletse ntho e kgolo jwalo ka ha ile a thusa hlopha sa Orlando Pirates ho hapa league le kgatlo la pele ka maka dilemo tse 14 sehleng se fetileng ha re sheba tse bapetswe mafelong a fetileng a beke ho Betway Premiership hore na be di bapetswe jwang le hore loko e se e fetuile jwang ha motho o e beya leihlo re fana hore ka maqebelo sehlopha sa Richards Bay se hlotswe ha bo sona ke sa sekhukhuni ka dinthlatse tharo tsepedi ha amazulu e hlotswe Polokwane City ka nthla elengwe ho noto Stellenbosch FC e hlotswe Kruger United ka nthla elengwe ho noto hona ka maqibelo ya re maobane ka sonta ha Lamontville Golden Arrows e bapala ka noto noto le hlopa sa Kaizer Chiefs ha Milford e bapetse ka 1-1 le Durban City FC Orlando Pirates papadi nyengwe ke o hlaloseditse e hlotse marumo ka lantse ka dinthlatse pedi ho noto ha Chippa United ile ya hlola TS Galaxy ha bo yona ka nthla elengwe ho noto mme a re sheba jwalo ka ha hua kgefutsong ka ha di league boholo ba tsona o potulwa le lefatshe di tla kwalwa tsena tse kgolo dipapadi di tla emiswa nakwana jwalo ka ha dipapadi di tla lokollwa ho ya dinaheng tsa bo tsona jwalo ka ha o tlo bapalwa dipapadi tsa FIFA tsa matšhaba fumana hore ho betwe ikwano dintho di emetse nahe maemong a pele ke hlopha sa Mamelodi Sundowns ka dintlha tse 20 ka dipapadi tse 8 maemong a bobedi ke sehlopha sa Orlando Pirates ka mora dipapadi tse supileng dintlha ke tse 10 amazulu maemong a boraro ka mora dipapadi tse supileng dintlha ke tse 10 ke top 3 ena he ha re sheba mahatle mane maemong a boraro ke hlopha sa Marumo Gallants ka mora dipapadi tse supileng dintlha dipedi maemong a boraro ke hlopha sa Siwelele ka dintlha tse tharo ka mora dipapadi tse supileng hlopha se seng se bapetseng papadi tse supileng ke se dutse maemong a boraro sa Richards Bay ka dintlha tse tharo ho tse sa tswa kena he hlopha sa Richards Bay se tse ba ditse ha Dimitar Nikolaev e se le mokotlisi wa bona ya motjha mme yena o kena dieteng tsa Ronnie Gabriel ya be ile mejafatshe bekeng e fetileng mokotlisi yona he mamedi ya o le letswala la mane Bulgaria o na le lengolo la UEFA A license ebile nakong e fetileng o ile a nna kotlisa dihlopha tse kang sa Simba SC le sa Joaneng Galaxy re tla bona hore tshebetso ya hae hlopheng sena se maemong a boleshomelemotso e mene lokong gore e tla ba jwang ho tloha jwale ho ya pele ha ke dikwala ka tsa papadi ya tennis ya hlopha sa Afrika Borwa se bile le mafelo a beke ya monati ka mona ka Centurion Irene Country Club jwalo ka ha se hlotswe ka dipapadi tse nne ho noto ke sehlopha sa Bosnia and Herzegovina papading tsa Davis Cup World Group 2 ka mora ho iphumana se le morao ka dipapadi tse pedi ho noto letsatsi la pele se ile sa etsa diphetuo mona mo sileng sa pana Philip Henning e ka tsana le Alec Buckley empa le bona ba hlolwa ka skoro sa 6-2-4 le 6-2-4 ke Mirza Basic yani nga bapala mmoho le Neman Fatic ba hlopha sa Bosnia e leng se ileng sa fa hlopha sa oketa pele ya dipapadi tse tharo ho noto papading ya di single sitting Neman Fatic o hlotse Thandolongwe Smith ka skoro sa 7-6 le 6-1 dibile ha kala tso ke neng go tshwara tsona tsa o qetela di metsotso nye mashoma mararo ka morao re ya bahlano ka tloka pala le Neo Pohe mmamedi wa sebake mo tswalo wa rona bile ke mokolotsi wa tabatsa papadi ya bolo a ka tloka bolela ka kampo ya hlopha sa bafana bafana jolo ka ibile ka jeno mo kotlisi pitso mosimane a bile le seboka sa pele sa semolao sa boga ditaba mo aneng a bua jwalo ka boitukisetso ba bona ya etsa diphatlalatso nyana tse dintse mmalwa tsa sehlopha pele ba le ba dipapading tsa ho phunyeletsa bakeng sa 2027 AFCON tse thakgwang mafelongana a o reyang hona beke re tla utlwa hore na be dintho di tsamaile jwang sebokeng seo sa bora ditaba se neng se tshwerwe ke mokotlisi wa sehlopha monghadi pitso mosimane ne o pa o tla ba le teng hore neletsa hore na be di tsamaile jwang metsotsong e mashome a mararo ka morago ra ya bohlano bana ba e sukitseo

0: ditaba tsena tsa gorra ya botlhano di felela mona boela ba monadiba tse dingwe ga gorra e tlabele ya botshelela di bile dikolokotsana le tsa bolepi bakeng sa ka jeno le o sane.
1: Setso sa ka, puo ya ka, seteišene sa ka, Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelwa.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Hao, dipampiri tse ngata tjena ke nsamang. Ha setsa hao. I need to cap fin. Send a house with Lacarona. Ru amela fela hanyane ka so Christeline a seng ntseng.
3: Mosadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dollar for that service ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tse ngata.
2: Etsa kopo online o join am Africa Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: Seto saka Puo yaka Station saka Lesedi FM liketika wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa
5: Helele skin sa try Helele skin sa try Ke mametse ka mona ka botshabela ka di section 88.8 dikeledi mo ya rata lauka tanko le
6: IT la touch aw lebza ngwana topi topi la ma 7 aba na be ke ketlelong la ha monna tsana ka 87.8 FM ntse ke itjella mphutse monna to ba ke birthday boy le tsore fusi ma pakisa ka boss tao
7: skin sa trap tabo ya tabo ya tshi ko be le tsobile ka tipe mpsa 18.4 skin sa trap skin sa tibana ka monday jabu

0: Everybody needs somebody. Kabelo tsama le the errors. Ulo seri FM abeni metso tsuki le shumele metso mitlano. Kabelo hore na ya botlano. Kasenze wa mwela jalo mogatlhong ona wa qetela wa rethela afternoon drive and cool MC DJ Mapori sa focalistic sit. Ila ga ba e otla ka mane ka FNB.
1: Wasine.
0: Jo. Ah, ba o nyenyana. Watse ba ya ka gire ka ga club. Fa le stadium mo.
1: Lena le bonota mo.
0: Na le bonota lo lungata. Wa le batho sa nane go bakatsa bantho so.
1: Right, le shamele metse tsela tsenga mara ho ra hashtag
0: Mogodi.

0: dumedisa ke molenghen ke meng ka tumelo paraisi se ke emetse nako ya mogodi monday mogodi monday ke monday ke monday re batla ntho tse hlabosehang tangos
1: schemes are dry schemes are dry le bua le e se litetsana class break session 2 so it ntse ke le mametse ka 88.4 Arian scheme until 6 o'clock on the Blomeli scheme sack. Malehanya Ramokot. The remembered scheme sack drive. A topi to Glama 7 and the Tibetas, Lay Bongan and Lay KG. Danko scheme.
2: Ah, scheme sack drive, Tabal Lebu. The guitar a little Nike Lekamona Kale Rubel is so too hard solo. Tinahala Nela too. Sanza ne ke di tsetsa tsa mantsi go ya ha jwa rechina. Ke na go ya te.
3: Tsimelang di melang skim sa drive. Ke khala mo le feka go depot sa mo hodi Monday. Tse leng tshwere hantle tsa nko.
4: A skim sa drive, skim sa drive. Ah ba fetu. Ke na go mo hodi Monday ha fihle ba fetu re emetse ka mahloma go bedi. Lejele ka tsebe ke le ka mona ka 057 Velcom mo tshabong ka Hani Park ba fetse ke ke iso aka e motho moratuwa
5: tela yela lo yela lo yela sa ke lagata ke lagata ho re fe lagata ho feta la e khuetse thabo di lebu di bonga di ke le dingwe la ka botshabelo tanko
0: hi hi skims to drive le bua le re thabile bile ka mo ka qwaqwa matsikeng ke la mametse ka mmino lona mnati ka 88.2
6: ke mohodu Monday Mikasa Music this street la tela jalo Harrison Crump no no no le DJ Pepsi le Monique Bingham ka pride di tharo ka tatelana bana ba sokeleng jetse wa gone hore motho o bue ntho bue goba bue ntho ka fela bo ho sane boelelo a man ene se nna na bua man ene ka ke na le mafufunyane ke na le moyanyane o mo bi nyane o nkeneng a se nna na bua ntshotse ya gone ya bonga ha go go ho sane ha o phaphama o sheba ntlo fumane go no man a khone ibile le puene ke bua kutlwe ke kholoma etse zulu ene nna ke mutatse ba ntse zulu
7: ba tsa etsa
6: ya tsa
8: mo sheba
7: ke lang ke tsalla ke kgwedi e fetileng ke a gona
8: hai bongane
7: nna le motheneng re thusana ka nthengwe itse makhelano wa ka ona na le bothata ba go kenya motlakase jwale ntse re leka mona re a leka re a leka ntse e sukudisa tse connecta e sukudisa e etsanyetsa a be a founela mothemong a rae bua sezulu puti khuluma nalo muntu lo akutshele ukuthi uyenzeni hayi motho yena abua le nna a bua le nna ya ha o kata o pressa mo o presse enter a ke tsebogile wa e tsala ga re fela fi ga re ntate ke le mokana ka laona ga ke tsebe go ke lokela ke presse enter
6: wa mojabe
7: o bua ka sezulu ha se ho sane ke a man ke zulu sela se ke se buile a se nna motho yena ene ha ke tsena
6: ene ke ke
7: ha se ka ke ga go mphena nomoro ya ke kope tsware ke kope tsware ha ke tsena wa
6: ene ha o tlwa le ka puo ya se o bua sezulu go noa ene se nna
7: ke utlwa ke tlhasa ke bua sezulu ha ke tsena ba
6: ono na le moenya no nkeni
8: yo
6: ya khone ya ntwe
8: nga bongane wa khona ke ya kitse
6: ho go phapa mo ai no ma ke ska be mhlomo ne ke keno ke ya pagetswe ke moenya no seng o seng rege man a se nna bua ntwe
8: ka bona ntwe tsontu
7: ba bang ha bua le puene Africans ka go alwana le ha salwa o tloelela a mo nwa alwana le a o a man ke tsile ke bua go puene ba tla e ka re ke
6: ha ke tse
7: thata ka hanong ha ke tsene
9: A tadi papadi horiatella le bongane tshabalala
7: ba medi wa tsebeletsa le sedi tsena ke tsa ho qetela tsa dipapadi kwa no riatella papadi fedile hemane Mozambique bashimane ba monghadi Raymond Mdaka ke mokotlisi ba amachita ba hapile papadi ya group B ka dinthatse pedi ho noto ba hlotse jwalo so hlopa so ba ne ba papala le sona sa Angola me o sheba loko ya group B he dipapadi tsena tsa Khosafa tsa ba ka tla sudile motse mashoma mabedi hlopa sa naha se se le maemong a pele ka dinthatse tsheletseng ka mara dipapadi tse tse pedi ba tla bapala papadi ya o qetela ka laboratory lena le o riang ho lona kgahlano le sehlopha sa Eswatini me ba shebile he hore

0: fana bafana me hona le diphatlalatso e bile phatlalatso e yentseng e golo mono mona mahlaleng jwa lo mokotlisi wa dithiba thibane neo ha re dumedise re wa moele kwa no re ya thela ngwane so le kae
1: ore me yinde munye tsa go dumedise ke dimo sa tlhame le tsa tsa di FM le ra thela pele drive team wana me kere madume ke yao
0: mokotlisi o qadile bo ikotliso le sehlopha sa hae se se tsha sa bafana bafana e bile a sehlopha se se tsha ke yena mo sha hlopensela sa bafana bafana ha o sheba ka mo di papa di bapadi tse wa dipitsitseng e le di bapadi tse leng khale di bapala sehlopha sa bafana bafana ka teng e be di ntodi tsa maile jwang press conference tsa maile jwang le bo ikotliso ba pele ba ke sa sehlopha botsa maile jwang ka jeng
1: wana me kanetse ka yena ha o tsho ene le press conference ya pele ya mongadi pitso mosimane o le ka nete itse ha ke na ka hara kantoro ene ge le ka re o yona ka mane ka Johannesburg gona mo UJ grounds ka moka AW Mula ile ka nete ke mo kotlisa lone ka nete wa bona ala hore o thabile hore o mona mo aleng teng motsaring ona wa ka tseno pitso mosimane o buile ka re way bafana bafana tla meleng ba hlole Guinea ka teng le Eritrea ka ba ka re wa salosa hore ho thunyelletsa mo hopeng wane wa 2027 African Cup of Nations ke se tlamo ka tsela e makatsa ke bile hape ka nnete a hatisa hore papadi tsa mona se le haye e le ka tsela ke na e qalang mo qebelo against Guinea ke yona le ntlemile ba e wine ene ba e wine ka ho bona hala re ka nnete ke bafana bafana ba tso mmane mo hopeng wa lefatshe tse ding tsa ngata tse ala di bua ka ho so buile pejana hore ka nnete o la falosa hore technical team ya hae e se felletse ka jeno ka bana o tla bona hore o la soka a papa hore ke mang mokotlisi wa di thiba thibane ebe ka nnete ka seko mokotlisi pitso mosimane ke a bua hore monghadi Makasa Mashilo ke ena mokotlisi a mo cha cha cha wa thiba thibane ho tsena sa bafana bafana monghadi Makasa Mashilo ka ndiana ke mbone e tsa re ya ho tsena ka training session ya ba ka nnete ka bona re ka nnete ke motho lone ka ndi le yena o thabile ho ba ka harabo Sipho Chaina Ronan Williams le bo Ricardo Gosi jalo jwalo
0: ke mang Makasa Mashilo ena ho mmamadi ya sa tsebeng le hore ho lebelletswe eng ho tswa ho yena hlopeng sa naha
1: bana mme Makasa Mashilo ke mokotlisi wa dithiba thiba ene o reng ka nnete mangolo a hae a eme hantle ka tsela e makatsang ke bua ka eng ha ke sa bue ka o na le CAF A license e re reng ka nnete ke a coaching license ya CAF e leng ka nnete o la eqeta mane ha tlabe a sa ikwetlisa kapa ha tlabe e tse le mokwetlisa dithibathibane sebetsane sa Mamelodi Sundowns o la matha o Sundowns a sebetsa le bo ntate Wendell Robinson e leng ka nnete ka jeno o tla gopola hore o tse a sebetsa le monghadi Hulane Mokwena ka mane ka Egepeta ho Pyramids FC o la matha ebile hape ka mane ka Mamelodi Sundowns ladies team e leng ka nnete Andile Dlamini e hlile o bua hantle haholo ka yena a re a ene se ka ntate Mashilo e ka be ke se monana ke se thibathibane sa pele sa Banyana Banyana o na matha ka mane ka Golden Arrows a sebetsa le monghadi Mangaba Mnete o leng ka nnete le yena o na batla ho monka ga ne ya ka mane ka Yanka ka mona ka Tanzania empa ka bakalang ka mabakanyana a itseng ga gona gore a nyolowe le Mangaba Mnete ya ka mane ka Tanzania ebile gata ngwana mmetlapola o na le teng ka mane ka M Tigers which is Sundowns ya tse nyenyane tsa Sundowns tsa palang ka mane ka AB Motsepe League ka nakong tseo e laba yena ebile mokwetlisi wa dithibathibane selemong tseo ngwana mme ntate Makasa Mashilo ga tse ke bua le basebetsi mmo le nna ba mo tsebang ba re no bafana ba bafana ehlile ba tshwere sethibathibane sa mokwetlisi e le goreng ka nnete ga o tla go technical ability of building a goalkeeper ehlile yena o motle ebile gape ba bona mohlomong Williams Chaine le Ricardo Gosi e tla ba one of the goalkeepers o le goreng ka nnete mona Africa as continent ba tla sebetsa hantle under monghadi Makasa Mashilo so yena o eme hantle le CVI eme hantle le mangolo a hae a tsepame ngwana mme
0: ngwana mme ge le buile o menagane ka lebaka la nako ge tla ditshotlha ha di hlaelele gape tse di nnakong e tlang ge le boetse nako ya gago
1: ngwana mme go le bua nna ebile gape ke re ka nnete tanke gangwe tanke abedi tanke gararo
0: ke o taba mamedi dibile akalo a re kopane o sane gotlwaneng sa dipapadi kwano gore ya thelela bana beso
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000

0: rent, mme re tla se polisi engwe o lefella yona. Client Legal e o fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mora wa ka ha fumane mosebetsi. Atjhe, ebile jwale letsatsi le leng dikgwebo ka mona di a kwalwa. Jwale ke tshepo efe e nka bang le yona ha ntho e nngwe le nngwe ntse e putlama ka tsela e? Atjhe, ka nnete jwale ke batla hore toropo ya rona e re sebeletse bohle. Ke ka hona jwale dikgethong tsena tsa hona jwale tjena ke tlo voutelang Democratic Alliance.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
3: Ditropo tse fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale, motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
4: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa sebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: Hakule bo tibla mohole mo amere kena jalo ka N3 southbound ka Van Buren Road le pio le tunela mmila le kwetso ka moghana ga kelo hloko hona le kotsi mo amedi e bang o sebedisa mmila ono ka nete ganna ka kelo hloko ke kotsi a mamakolo ya mabedi ra fetela ka marika N1 northbound pelo fitla jalo a Golden Highway hona le kolo eneng le ka ro mmila e tlositswe ha jalo se phala ha monatsa na se pitipiti ka marika N1 southbound ka mara ho Rivonia Road le purel tuna la mila le kwetso ka moghana ga kelo hloko le teng hona le kotsi mo amedi ke ne go tshwara tsona tsena ka jeno ha re kopane le tsona hape ho sane ha metsotso ile mashume a mabedi a metsotso mihlano pele go fitla go nyane ya bone ke hashtag ratela traffic
2: tebeletso e ratwa le sedi fm
6: amedi ke le sedi fm station sa ne sankile mbeke tse pedi si rexa tikete tsa bale
7: Seli tu kisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paralyzing ha ba o tloeta le Seli FM ya Valiant ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke pekeke ifihile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mabopo a matla a le watle sweet a neile le tsatsing la mo ho ithuta ka botshaba bo iphetang le ho iketsetsa mehopolo e o keke wa le bala bophelo bohle ba hao ya se hleke hleke nse sabai e tlo re ha re papa la be re le boema fofaneng ba matshaba ba o R Tambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he mo re tsama yang ka di 31 October o fitlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya o lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena thomolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag Lesedi FM travel bakela

0: Mohokanyi wa ANC tikolohong ya bojanala Shiela Mabale Huma, moga wa ANC tikolohong eo ha mmoho le moga o ikemetseng wa SLK ba hanne ka matla diqoso tsa hore Mabale Huma eo hape e leng ramotse wa phethahatso wa masepala wa lehae wa Rustenburg o tshehetsa ka sephiri mokgatlo o motjha wa bohanyetsi ka ditjhelete. Dikganetso tsena di tla ka mora dipuisano tse matla tsa dipolotiki ka hara profense ya Northwest mo Mabale Huma a hokahangwang le mokga ona o ikarotseng. Mokga wa SLK o arabetse diqoso tsena le ho qhelela ka thoko menyenyetsi ya hore e fumana tjhelete ho Mabale Huma e re ke phatlalatso ya leshano e reretsweng ho senya lebitso la mokga. Thabiso Mose o tshwere dintlha tse feletseng.
1: Dikgotlang tsa sepolotiki di amagoletsa mo sedikeng sa bojanala. Dipego di tlhalosa gore Mabale Huma o tshegetsa ka matlole go tlhamiwa ga mokgatlho wa sepolotiki o bidiwang SLK Independent Party gore a tlhotlheletse go dirisana ga makoko mo khanseleng pele ga ditlhopho tsa dimmasepala ka Ngwanatsele. Mabale Huma o ganetsa dipego tseno.
2: Ga gona selo se se tshwanang le seo. Mo nakong e re leng mo yona ka nako ya ditlhopho o tla itse gore go na le mekgatlho e le mentsi ya dipolotiki, go na le batho ba e leng gore ba batla go bona batho ba ba leng kgatlhanong le mokgatlho wa rona wa African National Congress ba batla go bona ANC e sa win-e ditlhopho tse di tlang. So ba tlile go tla ka sengwe le sengwe se ba ka naganang gore se ka phatlhalatsa mokgatlho wa rona ene ga ba kitla ba kgona.
1: Baeteledipele ba SLK Independent Party le bone ba tsibogetse dipego tseno le go ganetsa fa Mabale Huma a ba thusa ka matlole. President Jale Koko Kagiso Seleke o tsibusa baeteledipele ba ANC gore ba se ba akaretse mo dintweng tsa bone.
3: Ke maragana teng a bana ba mpa ba African National Congress ga gona rona tota fore tsenang fote le rona re dimakalela fela mo mafaratlhatlheng. Mare se nka se bolelelang baagi ba ba re tshegetsang ke gore sengwe sa mothale o ga se teng ebile ga gona gore se ka phela, ga gona gore mme Mabale Huma tota ka fanda le koko le la SLK.
1: Le fa go le jalo, baeteledipele ba ANC le bone ba ganetsa dipego tseno le go tlhalosa fa di sena motheo. Sibueledi sa ANC mo kgaolong ya bojanala Thabo Molamu o tlhalosa dipego tseno jaaka maiteko a go nyatsa Mabale Huma pele ga ditlhopho.
4: Re belela gore dipego tse di ka tsa di tlhotlheletsa ke gore re lebile ditlhopho go na le batho ba e leng gore gongwe ba dirisa ditsela tse di sa siamang go campaigna. Modula setilo wa rona wa ANC mo sedikeng ke executive mayor gape ya Rustenburg local municipality. Yanong ka tiro tse dintle tsa di dirang go ka tswa go na le ba e leng gore ba rata go ka ipona mo a leng mo teng, yanong ba dirisa mekgwa e sa siamang go campaigna and-e ke seo se re se kgalemelelang thata as the ANC.
1: Dikgotlhang tseno tsa sepolotiki di tla ka nako e masisi thata go lekokola ANC mo kgaolong ya Rustenburg morago ga go latlhegelwa ke taolo ya mmasepala le go lebana le kgatelelo e bakwang ke dikgaogano mo go na le maloko a lerobedi a lekoko a ba gaisana le maemo a bomeiara. Ke Thabiso Mos wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg.
0: Tlela ho yore behantle metsotsong e mashome a mabedi le metsomeraro ka morao ho hora ya botshelela. Ha ra tswela pele re fumana hore motlatsi wa moporesidente wa mokga wa Action SA Dr. Mbahare Kekani maobane o eteletse pele letsholo la dikgetho la mokga wa habo masepaleng wa Metsimaholo. Ke lekgetho la pele mokga o nka karolo ya ho iketela dikgetho ka hare ho masepala oo. Mokga o re o ikemiseditse ho hapa masepala oo e leng wa pele ka hare ho profense ya Free State o ileng wa kena pusong ya kopanelo nakong e fetileng. Re buisana ha jwale le mongodi wa profense ya Free State wa Action SA Mmelerato Mosala. Mme Mosala, kgotso ha re o amohela matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM. Ntate Mosala, kgotso ha re o amohele ho matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
5: Ke o kgotso ho lokile ke dibedise ba bobedi ba Lesedi FM. Ke Lerato Mosala. O tswa mokgatlho kwa Action SA, ke Ntate Lerato.
0: Ntate Mosala, lekgetlho la pele nalaneng ya mokga wa lona le bontsha kgatlhego masepaleng wa Metsimaholo, e be mabaka ke a feng?
5: Jwalo ka re tseba gore lo Metsimaholo ke se dimasepala tse di tse e leng go lo di-strategic haholo ka ra Foreisetata, be ebile masepala o o la o tse o la le mathata. Di re bolo go le botlhokwa gore lo re le mokgatlho wa Action SA re bone gore na re ka kenela dikgetho jwa bolo setse re tlo kgona go thusa baagi ba Metsimaholo. and ha o le jwalo di kansela candidate tsa rona e bile setse di identify le mathata e le rona ba bona ka ra metsi ba holo jwalo ka ba ahi ba metsi ba holo
0: jwalo ka ho hlalosa hore le bile se bakeng seo ke dintlha dife tseo a neng a di tshwaretse bagetsi le hore diphepetsetso ba reng bana le tsona ke dife
5: diphepetsetso tse re kopane le tsona ha tse re etsa door to door campaign bo also le tse le go lodi le tsa tlhahiso le dikansela candidate tsa rona di tshwana le ba le bo try bo fubatsela gore lo go tso se la betsi go tso se la botlhakase di ditsela ha o dilela ka ba le ka phase 4 ke botata bo tletse South Africa ya ka ofela ke di controls se la di be be tsi ha pele le qobile le go lo ka ra betsi ba go go fa tsike gore lo ha tsire ye bo ro re la ra bona di traka tsa di botata ke di ka betsi bo lo o ipotsa rona o tla jwa khampani e bona le ka re ke a private e gabetsi fire station so ke di putse jona tsela go tloga ipotsa tsona e tsa ba ya ka ra metsi ba o le ke tsa ba ise ya
0: o bile ka diphepetso tsenana e bang bagethi ba ka getha mogha wa lona ho etella pele masipala o me le tla bagethi ba ka lebella hore seo le tla sararolwa ka morana go e kae
5: re kopa fela jwalo ka deputy president wa rona a la hlalosa re kopa fela dilemo tse hlano setse re identify le gore lo diphepetso ke dife re tla bala le 100 days program e le gore re tla re tseba lo re thakela diphepetso tsenana one by one target by target
0: re shebile ka re ho masipala na le boetse le kimiseditse hore le ka kena musong wa kopanelo e bang le sa o happy ka kotlologo
5: e le nnete jalo ka bo president wa rona a la hlalo sa rona re kimiseditse ho sebetsa le bogatlo o bolobo e le hore lo o di tsotsa rona tsa service delivery le di phepetse tsa rona di atswala le di policy tsa rona di batle di tabela
0: ntla le masipala ona wa metsimaholo ke bo masipala bafe ba banka hare ho province ya Free State ba le ba shebileng me le ke miseditse ho ba etelaneng
5: re contest abaga wibetso di hlabeng ba chabeng le botlhaka ha re contest Free State ka ofela re la le di masipala tse le go di targetile re lo re di contest re kala ha gale ha gale solo ka ho pula hore la lo kala actually se ha itlala ila kala i contesta Gauteng fela
0: me tibelo gore e be le ka le ba le ka re ho di provinces tse ding re se re shashe ge sa shebe province ena ya Free State le province eo ya Gauteng
5: ke le kopa pheta pele
0: na mogha wa lona ka boela wa ikitela dikgetho le ka hare ho di province tse ding hape
5: e le nnete o ikitela dikgetho di province tse batakala North West re iketa dikgetho Mpumalanga Limpopo le Gauteng le Western Cape le Eastern Cape
0: mhlompe ntate Mosala re lebetse nako ya hao ka o buisana le rona tsatsing la kajeno
5: ke a leboha
0: Mama Midi yone re buisana le yena ke ntate Lerato Mosala yena ke mongodi wa Action SA ka hare ho province ya Free State re fella mona ka ditabatse amanang le dikgetho.

0: e na lane ke ka la ma shoma bedi le motso lwetse selemo gidiketse pedi le le shomele metso meraro mahana puso a al shabab a futuhela setsa sa mabenkele sa Westgate Kenya ke batho ba balolwang ho mashume a tsheletseng a metso supileng ba bolawa ntlhaselong ena pele re phethela morena Afonso wa pele wa Congo o ngolletse morena wa Portugal John wa boraro mangolong ana o tletleba ka metjha e sa ikamahanyeng le molao moo bahwebi ba bokgoba ba nkang setšhaba sa gae ho se etsa makgoba Portugal. O boetse a sebedisa tumelo ya gae ya bokreste ho lwantsha boemo bona ba ditaba. Morena Afonso wa pele o boetse o tsebahala ka lebitso la Nzinga Mbemba o ne a busa naha ya Congo. Naha ena e ne e le e nngwe ya tse matla ka ho fetisisa Afrika bohareng. O busitse ho tloha selemong sa 1999 ho fihlela selemong sa 1543 AD. O ne a nkwa e le morena ya bohlokwa haholo ke setjhaba sa hae. E ne e le mokreste ya tlisitseng meetlo ya Europe mmoho le technology naheng ya hae. Re a phethela. Morena wa Aragon o bolawa ke ditsheo selemong sa 1410 ka lebaka la motlae o a o boneng. Sena ke ka mora hore a bone le dinyane la phuthi le leketlile sefateng e ka o na le motho ya lefang kotlo ka lebaka la hore le jele makala a difate. Sena ke ho ya ka tshepo ya morena a o banna. Jwalo fela ya ba morena o ke keteha hona ho o fihlela letshoba le la laphoka ya ba o hlokahetse a re itlhokomeleng ba heso o tsebang di ka re qabola hore re tsheheng re ntse re kgutla ha ebe e kgonahala ntho e jwalo hobane ke mona moetapele o sa re siile tlasa mabaka a motlae o a neng a qala ho bona. Machaba a fella mona a thakgolambeke mokgahlelo wa o qetela wa matshohlo e le o thakgolambeke o sa ntse o tswela pele.
1: Shume mabedi le metsumedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa e re nako rona he mona re fetele mabenkeleng re tlapela hape re tswela pele.
2: Dumelang, get a real deloaded chicken and spicy pie ho sa ho Debonairs Pizza. O ka mpisa me spicy. That's e o e ratang haholo. Jwale e tla ka nama e ekeditsweng habedi ka 35.90 fela. Ha o batla ho hapa 4,000 randa. WhatsApp a hashtag doing too much ho 0872405777. Me o re jwetse hore o isa haholo jwang. O ka hapa 4,000 randa ka lebaka la Debonairs Pizza ho Lesedi FM. Ho na le melawana. Debonairs Pizza. Try something amazing.
3: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hatile topo. Ebe lekunutu lao ke lefe? Lekunutu la ka ke Prosiding. Sehlahiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morolo ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla. Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang. Ke nnete, Prosiding e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara. Prosiding molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. Ha e sa re Prosiding. Hasil Prosiden.
1: Ke metsotso e mashome ya mabedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa.

Mabedi motle e dilo ho mashuma mabedi le metso medi metso so ka mora hore na ya busupa khile mabenkeleng he ke sa tswa hlalosa hla hore ne re le ka mona ka tsiame a re tsheditse mo sebetsi mo le rona o le sebeditse ka nnete hlele gato me masgabele e bo uswa ha onthabiseng ka mo ha ba hola le gale botato mo mabedi e sebedisano mo ho a tsiba o phidisana re le batho ho a thusa che ka mehla ke ga gona ho finyella ka ofela hona le amang mafu re ntseng re sa gone ho ya empa ha na ko dumetse re re ikagolo ga e yang bana beso le monga gona me manini nyokong ile a fitla ka mo le gomo wa gona me Amanda ba fihla ba nyuluwa bo Roger eh rena le bo ne ke nyulule le palesa tshubisi mo Medi ge le bangata ka mo dimakatso mo tshweni mo seletsi o motla ka lengwaneso o ile ngwa o yetsa e re a leboa ka nnete bo gaope o mokwene bo kidi ah ba tla ba bona bo kidi ka nnete gao ho sejetswa tjena go phidisana mmogo mme re a leboa hleng bamedi ba sebetseng botlhe ba ileng ba fitlha bo mantsheua he ne re le kaofela wa tsane re feleletse re le bangata chebo golo ne re le teng ka moo Tuli baby re le ka moo kaofela bo diengwane jo ga ke kgone le goreng nka bitsa babitsa gona kaofela bamedin paka nnete ra leboa tlhe ga nnobe fela jena re bontshaneng lerato lena le ka moso ee gobane tšhe ka nnete re a tseba gore lefu ke ngwetsi ya malapa otlhe.

0: selemong sena re bitsa sports festival o baneng e batla di le ngatanyana ka gare go tsona. Re tadile ka di-aerobics ntse di etsagala ka kwano ka motseng wa Forsberg Mashaeng. Ka mokebelo o ne re yang re o lebile, re tlabe re na le under 15, re na le di-senior teams tsa bontate tsa bolo ya maoto ba tlileng ba ya bapala, re tlabe re na le gape-gape le netball. Tsona ka ofela ngwaneso di le bapalela ka mane ka show ground ka ka stadium se ka toropong ka show ground di bapala ka di-26 e le moqebelo di fetele gape ka di-27. Gona ka moqebelo o seng go tlo ba le fanwalk e ko etsagala ka gara lekation la rona la Mashaeng Forsberg. Lemong senana re batla e phame gagolo ebile ga a tsamaya le mongwe o sebetsa le Ditlhabeng Local Football Association le Safatom futsanyana re kopane le ena mono re sebetsa mmogo le ena re ntshetsa tabena pele.
1: Ga e sela motho e tlile go a sebetseya thaselelo ke e kae ga o tlile go sheba batšheng ba rona dipapading tsene.
0: Ngwaneso ka mona ka Mashaeng kore tlhatlhe ke bua gantle fela ka Mashaeng ga o tla dipapading monana thaselo e ba golo gagolo kore strike sena sa rona sa thago mofutsanyana ga o tlila dipapadi mona e ba golo gagolo gobane ke twantsho ya ya tai kapo dithethefatsi batšheng gore ba seke ba ya go tsona. Jale thaselo e batla e le golo gagolo gagolo gagolo fela gagolo lemong senana ka gobane e phagame go feta lemo se fetseng e batla e le thaselo e ngata gagolo yone ya kgotsofatsa gagolo.
1: Batswadi ba kae wena ngwaneso banje le re batla le o sebetsana gape le gore batswadi ba beteng dipapading tsena ba tlo tshehetsa bana ba bone.
0: Ba tadile ka di-aerobics ke batswadi fela boholo mo di-aerobics ke batswadi fela sentse ge ba mema le bona gore ka moqebelo ba iponagatse ga ba lo shebelela bana le difanoko mane ba tle ba le teng ke a tseba ba tle sentse ba bonagala re tla ba bona gantle ka moqebelo ga dipapa ditala empa thaselo ya gore ba lo shebelela bana ba bona e batla e phagame le mong senana ka nnete.
1: Ga itsela motho a ko opotse moamedi gape mabala le bapalela mabaleng afe go tlo qalwa ka nako mang he re tlegetse bo ga entho di monwaneng wa botshelela.
0: Ka moqebelo ka gore ya botshelela go seng re kopanela Mashaeng Stadium pela gate fela monono gate e kgolo ya Mashaeng Stadium re tlo etsa fanwalk ga ka morra fanwalk ka gore ya borobong gobane stadium sa rona selekation ntse se le under construction ge lo sebedisa stadium se toropong se bitswang ka gore fela ke show ground ge dipapadi ya pele e le go qala mane goreng ya borobong jale ka ofela setšhaba sa Mashaeng setšhaba sa Ditlhabeng ka ofela setšhaba sa Thabo Mofutsanyana ka ofela ga re yeng ka mono ga re tleng ka Mashaeng ka kwano re tlo support-a ngwana bo rona Hletsa Mofedi.
1: Ga itse la motho ga le boatlhe mme re le boa le botlhe ba kentseng letsogo tlhakoreng la ditshietso ke a bona e fela e tlile go tse tournament obane le ditshietso ke tseo ntse di tlhaelela batho ba bangwe ba nane ka re development mona ntho di iketsalela fela o nka bana fela ga re bapaleng ba sa utlwisise gore helang le tshetso pele e tlhoka tšhelete ore dipapadi di tswelele go na le di-refree go na le di-administrator kore e tsamaiswa gantle jalo ka boemong ba naga mme le bona ka nnete ka lebaka la obaneng ba kenya letsogo ka talente tsa bona ka tsebo tsa bona go ntse o tlhokala mona le bane le ba leboge le tlhophise bo di-transporto jalo-jalo mme re a le bona ngwane so re re pele ya pele ke a dumela tsotlhe di tla tsamaya gantle o fitlhela re buisana gape nakong e tlang.
0: Re lebile gagolo ngwaneso.
1: Tanki ga itsedi ya motho mamedi ke tseo ge o ikutlwetse sona tsa Hletsa Mofedi Legacy Foundation eo e ne le mmuele wa foundation e leng Lekwa Victor tshebeletsong ya lesedi re ke etse tsena he ke a gutla.
2: Lesedi FM le tuka manaka be se hleng sena sa selemo ka mmino. Kaiso lesedi le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang.
1: Kaspina Zonke price drops ya Hollywood Bets. O ka hapa siabong sa 2.5 million rands. Bet ha ka 2 randa ka paofeta. Dipapading tse kgethilweng sa Pragmatic Play Games. Mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone. Ho tloha ka half past 12 ho fihlela ka half past 10. Bet ha hona jwale. Hollywood Sportsbook. Ke motsamaisi wa bet ha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho bet ha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa otobo maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Papadi ho lesedi FM.

0: silase silase go wena o tla go dutse o shebelletse bolo e sa tlo go tswela molemo wa next o bone
1: ke bone ke bone
0: fela ke re o tla bona jang o dula o shebile ntho tse sena molemo wa letho mamele go thwe oto o tswile ka beke
1: ke ntho tsa nentse wa
0: gona ka jeno lena
1: ae nna a ko utlwisise gona ka nnete magotla dinyeba a re sebetsa jang ka nnete a ba re sebetse gantle ka nnete motho a kotsiwalo a lokololelwa gore a tle setšhabeng gape-gape ae kgona
0: wena o kgathatsegile ka ntho tse golo seyase nna ke
1: tshwegile
0: ke tshwegile ke tshwetse bophelo baka
1: a mamele wa tsake ke nagana ga a le jwang ntse a tlo tswa fela ka dipelo tse boima gagolo wa bone ntho e ke dumelelang go ba keke ba e dumelela ba legotla la dinyaka ke gore ba mo dumelele gore a nagathatsang le dipakaedumele wa ka mo dumelela mane
0: ela wena o tsebe letho ntho o ke pampirinyana fela e sa reng letho seas ga o ka nagana o isa tlhong gantle motho waka ke batho ba ba kae ba neng ba begetswe dipeelo ba ile ba ditlola o ile a bona ba tsa matla sa tsone
1: ba tsa ba bua moo mama ga ke bone ka mo pampiri fela e tla sireletsae
0: sa reng letho e sa reng letho
1: empa yo la kompolelela re tlo bona re ntse jwang gao lee
2: modieng ke seile kopano e ke ene ka mane ke tatetse o tlo bona ntho e ne e o llang ka yona o re ngwana o jewa keng
3: hai ntate wa kele ga robala ko jetse wa tseba ngwanana e sale a lela bosu bona ka ofela mmele wa gae le one wa chesa ga batle ga ke mofa letswele nna ke sa tseba gona ke etse jwantle
2: wa tseba coming to think ka yona taba ena ya gago e sele bosuo ba bobedi jwale ba boraro o ntse o re ngwana ga o robatse e le gore bothata keng
3: nna ke tsebetlhe le meriana e ne ke fuweng ke ngaka maobanyana mona ga e sebetse ka nnetse nna ke imetswe
2: yaanong go tlakile gore o ne a se motšheso fela jena go tlameya go na le bothata
3: bona fela ngwana ka o jwantle o fokotse le mmeleng mona obane gaje ashe nna ke sa rata ka ngwana katle
2: wa tseba ke eng mastrobery ke nagana gore ka nnete re tloele ngaka ena ya gago ke mpe ke mo fumane le specialist ke batla ngaka e tlaetsa diteko tse e keneleletseng
3: o tla bo nthusitse ga bolotlhe ba se ba ntho ke e batlang ko bona ngwana ka le gantle jo
2: bolokile e re ke etse kgolonyana tse mmalwa fela ke tla o bolelela gore re tlaetsa jwang go tlwang
3: ga mmare e le go motho a jwang mmare he ke gore ga o tlo mpotsa gore na nna ke ikutlwa jwang ke tlotse jwang maobane bosiu ke ile bona because ko tlhaloseditse gore e sa le ke eme ka maoe le gore mmare wena o motho a jwang
2: sejalo mastrobery wa bona wena taba ke o tatela o tefa man that's the problem ke kopa nna le wena ka nnete re se kampa ra qabana ra qala ntwa godima re se re na le bothata bo ka matsogong bo bokanakana
3: empa nna ga ke lwane ke mpa ke botsa fela nna
2: bona ke kopa o bitse ausi a tlhokomelang ngwana a tlo o phomotsa ke tla mopatala ke tla bua le mpolokeng gape a ka o fe matsatsinyana fela o kgone o phomola is that good enough
3: o felela mo o ka nnete ke yone fela ntho e leng o kang ofaka yone
2: ke sileng he morago mofomong le nna wa tseba golo e sekene
3: wow okay ai ke a bona gorena ga e le gantle metsi ya nana phalela kae go tlakile gore wena ga ona maikemisetso gore a o ntlosa monana mogopolong wa gore nna ke batla go tsamaya surprise pele ke lo ikalela bophelo metseng e meng ga ona taba he fela he ga be ke yone ntho e batlang ya gore ke tsamaye go lokile ke re ko jetse o bona godi ena e tlang e ka se fele ke ntse ke le matlhong a gago ko jetse
2: wa tseba ntho eo ya gago ga ya ntlole ga monate
3: ao
2: e sale ke nagana ka yona bosi bona ka o fela ga ke ya roae ke yona
3: akala ne
2: but I just hope ore ga o etse fela gobane o batla gore o bone ke ema ke o thiba ke etsang and o ntse o tseba gantle gore ka nnete ga ke batla go bona o tlhoile pela ka ke
3: a seba bothata ba gago o inkela o dii mo ma ntho ngwe le ngwenana kaa ga ke na taba le gore wena o ikutlwa jwang ka nna gona jalo tsena se ke se batlang ke ntho e le nngwe fela ko tlhaloseditse gore ke batla eng tlwaela o nna o ntse o nthetsa o bua ka gore hehe wena o batla ke be pela gago ga o batle ke be pela gago
2: mamela mastrobery
3: ga o batle ke be pela gago ke a tseba
2: ke batle go bona o tlhoile pelaka ke ntho e ntse ke o tlhalosetsa yona ga golo jwang ga e ba ka nnete ntho e ne e tlotlisa karogano pakeng tsa ka le ngwana ba utlwa o a tseba gore na le dikeng maatla le pele a ka mone. Okay, yes, of course, le wena akere
3: go tshokona ga ke sa dile ke ntho tsentle ne o batla ke dule monana ke dule tse disente tsenana tse ke dulang ke lela ka tsona go wena akere ntateng eo dilemo tsa ka ga di a emang ka lemo ke a tsofala le nna
2: ga ke sa tseba jale ka nnete go batla ke etseng gobane ke ya go thusa ka thoko ka mona ke go thusa ka ditlhoko tsa gago.
3: That's my point. O nthusa ka ditho tsa ngwana e seng tsaka. Point ya ka ke gore wena ga o na nix e o thusang nna ka yona ga o tlwa fela ke ngwana ga o tlwa fela ke ngwanaka saka dipalama dikoloi di na le matlo batseba ba dula ga monate ba bonagala wa tseba ke eng ba ikamaganya le batho ba nang le
2: di-connectionsbona o batla ko o batla nna modiei e le gore gantlentle o batla ke itseng re ke tlo tswa molemong wa
3: ke batla ntho yane e o etseditse ngwana o se lerato e leng gore o qala le o mmona fela o seka bo phamisa kere o mme ya kwa nna a ke re nna ke tshwanele ke ntho tsentle yane o fumana mosebetsi o gantle nna jalo ka mme wa ngwana gago nna jalo ka motho a nang le experience ya mosebetsi ke dutsee ke duletse go kropela mpolokeng a nkise odimo le tlase a krope ka nna fatshe
2: aakonkeseras tsona tsena ga di tshwane ka nnete o batla gore ke kgoswe ka nepotiso
3: e
2: o a tseba gore batho ba jwang
3: o ga e tla go nna e sena le mabitso o se kgona go eraya mabitso no it's fine baby da it's fine e re o jetse onkara watch the space
2: no ga ke batle o e ka tsele fo saetse
3: ke nagana gore karabile mphile karabo ebile o setse wa lo ibisa le ka segoa ga o gana le nna ke tlo bona gona ke etsa jang and-e ke rata taba gore wa tseba ke etsa dintho di
2: etsagare ko o jetsege ntho ke etsebang e ke leo ka yona ga o tlo tsoka surprise fele jwanno le mo o batlang ke o etsetse yona ke tlo etsa ka bosontatisi probleme ke gore wena o tatela di
3: o tla ba o tlwele position ena ya gago o ntse go ka ntlosa o ka ntlosa
2: re etsa diphoso
3: ngwana o sese ipati ene o kgonne o mo etsetsa dintho ka pele nna ke kanya ke nele gatlhe
2: yoke o kenya ka gara mafuka wena bo ganatelela ke mafuka
3: mafuka na gao se dila qhile
2: metswalle ena ga o ntse o bua ka yona ya dikoloi bo di eng ene tona ditu o tla bone wena bophele o tlo fa bona ke a bofane nna ke mae ke last man standing o tlaba
3: jale ka go jetsetse kgwedi e tlang ga e ka fela ntse ke le mo o tla mpala dikoranteng
2: o maaka o tla bo ntse o ntshunatshuna bona o thabile o tla bona he allright he my strawberry
0: o tla tshwanela go fetola mo na le mane ntho waka go bona gore na ke bolokegile
1: ke fetolang yone mabato
0: mamela koee ga ke tlo kgona go tsamaya ke le mongwe ya sekolong ke be ke ikgotlise o tla tlanaya o nkisa o seng o bo o ntate
1: kaoreng
0: hela
1: ka montsho mongwe o bolela gore ke tlo tlamaya ke tswele go seng kwa mabato
0: gantle gantle ke tla isiwa ke mantle le wena selese ga ke re ko wena mogatsaka
1: No, Huluki. No, Huluki. Get a one on a case of a name. Key. Key,
0: my brother, come back, Allah, who went to it. It's a moon, Marcus. Import like a male who's managed to your sign.
1: It's a 2 year.
0: Yes, I
1: call as a drinking hamola. Has seen that at the time, Matakan Pinum about to get a lakal. I was a good.
0: Well,
1: see 2 year, Mabat.
0: What a humpler lorry. O tlo ntshireletsa ka lebekela molamonyana fela o o tileng o dulang o beile tlasa setulo sa koloi sela sena o segase
1: mabathe ga sena tlo tsamaya ka sethunya se seng molaone o utlwa ntlo ee wa tseba keng ga e kwa etsala gore ke e tshwara ka sona sethunya seo ke tlo o kena mathateng a na a ga e sale mabatho nonono
0: mamela mona ga o ne o selata o le kgatlhano le nna o ne o sa tshabeletho akere o ne o sa nagane go molao ka nna wa o sala morago jale ga o tlameya go ba le sone gape gore o tsebe o ntshireletsa wa balabala a ke mo khwao o no nahana ka nako o no ntatela sona
1: mamela a usi o ka mpa re ka balabala ha ke ba to go bala ka ditlolele le no no no icon mabatho se thunya hape yo
0: ke e bona tabe
1: efe
0: ha o tlo gona go sireletsa ke ha ke re siles motho o mong fela ya ka gona go sireletsa gobane dithunya tsa hae di molao ebile di tletse le bota ha hae mane o di notleletse ka sefe
1: mabatho ha ntse o bua ka eng
0: ke bophelo ba ka bokotsi mona siles ha ke tlo phutha matsoho ke ntse ke tseba hore hona le batho ba ka nthusa ha ke wena wa hlulela
1: ha o ikemontse gore batho ba ka o thusa o bua ka bomang hantle.

0: ke nagane gore nna le wena monna re buile edire golane monna
1: ke ntse ke opolagantle ke itseng wena ntepoako empa ke ile ka inagana
0: e oi monna ba tseba kannete wa bua jalo ga motho a tswang sekolo mošhang a e se monna ore go a bonagala kannete jalo go mona palame stage wa bewa melamo otlhogong monna ga nnatho alepoe aoma ka melamo bonna
1: taema ntle ke wena neteng ke kebe go nna le ntho tse ne ke batla go igodisa tsona pele jale ke iponetse
0: monna mpolele go ngwena ga ka otletsa tle monna
1: e kore ntho e nngwe le nngwe e ompeleletseng yone e fela e le jang
0: ka thaba ka utlwa monate monna ka ba ka utlwa ore go kokololo monna wa tsa ga ka goa ntho e di fika magetleng a ka mona o re monna
1: kore a e lantle ke yone ke utlwisisang gore o ne o buisiwa ke e gopane o nkgathala
0: ke rata eo ke yone e ke e batang yona e
1: o bua nnete fela gore ne ke sa lebelela gore ntho e jalo e ka tswa go wena
0: ao monna empa he thabiso se ka kgathatela se ka kgathatela ke motho e mogolo monna ga ke tswake bana ka pelo ke ba godisitse wa nkutlwa ke nna le wena monna bona sea he ke moso re tena bona
1: ke mogata wa pule ke ka go ke le monna
0: jale monna ore monna bataka tsa go di felele ko utlwetlhe monna ke utlwa ake ke
1: tenke kebe ke nagana ke nke monyetlo o ne o ndete mo gore ke bolela ona ba nana gompha ona wa bone ke bone gona ke ka ntsetsa bophelo ba ka jwang
0: pelemanthabiso thabi bona thabi ga e ke wena monna a tswang jalo ke ka se othibe bao ke ledu le otibe
1: le dumme ntetenke kebe empa jale
0: ke a tseba bone ganneng ena se ka kgathatsega ke na le leang ga gona motho le a monnya ka tseba seabo sa gao letshono le na la mogane oa ntho ena e pakeng tsa gae wena demoo
1: ke a utlwa jale ga ke a kgothala o e beya tena thamelang ga ke batle a ntete abefana ka utlwa gore lebitso laka le ntse le kopana le mogale oba ke tla beya sweleng gotmane
0: bona tabiso nna ke ka le o molwetsa gore o dumetse o mo thusa ka tsela ya gago go tloa moo ntlo engwe e nngwe e tla bapakeng tsa ka le wena fela to
1: a ke a utlwa gotmane
0: oa tseba le wena o monna tšhelete tšhelete ke modiko tšhelete ke satane ya matlhole a dietsa ko jetse ba re mokgwa yone mo e tsabaileng teng e siameng ya boketso o tlo e bono e le a feta mona jale ke tla tima metlhala eo molemong wa gago mankutla ke tla amogela moputso wa gago ke nto o neeletsa ona o le jalo ka nka a le gonoka go sa bone o tshekesekele ore balwetse ba tsegone sa
1: bona jalo o e planne gotman a ke a utlwa no e o e buanye a ke a e rata ke a e rata ke le lentengkekee no re shapo jale ke re jale re mehata ya neao ya dipudi are gantle le gotmanelaka shaponase
0: tanke

0: Sabo kwala hamonati sena selele kela ke KNG going home elimetso tso e mashume a mabedi metso e mene ka mora hora ya brobin mabedi segile ka ho wa madumehle wa boneteng ha fele ngwana gotso ha le baletsa gotso ka mehla le matsatsi ke go le tsibula lena la remoho fela ntse re bone re bile le beke beke re tswang ho yona bile beke ya diketsa halo tseng ngata haholo re ntse re shebile le television mona hona le emong ya sa tswa lokolla ka ho hokahangwa le taba tsena tsa ho dipolano tse ileng tsa bateng tsa ho bolao ha basadi jwale ke utlwile le engwe monana fela he ya re tsebe taba kgolo ke netefaletswa ke re statement ya se setswile se tswa ho ba seponesa he ebile ba ka ba phatlalatsa le ho batlisa ba eo mofu gobane jwale re naganne ntho ene ka bo ka nkane bo Kempton Park e ka re tla ka nteng kae kae mamang o ile a kgona ho tshopola o sa kwetelwa mono kore ke utlwa e ka ke etsa ntho e nngwe e ka reng ke fashione fela he re tla ukwa ha dintho di ntse tle di etsahala jwale re le tshebeletswa lesedi re la ka bona ho tlameya ebile ho lokela hore re le rona ke re phamise letso gore oye oye ho lekane ho lona batubi ba diketso tse
1: ho banna bofe ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM.
0: Mabedi e re ke tsibule sentse ke ya ho kineilweng ka mane ka Jamali, love me for me, what you see is what you

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete mamedi ke Lesedi FM ke molelo ha e mashoma mabedi le metsi supileng nga pele re fika go renga ya bo robong. Mme ka jeno ho IEC mona re bua ka molao wa boitshwaro wa bongkgetheng le bagethi, Code of Conduct for Candidates and Voters. Ntate Mankae Ntshetshe ke hlalositse ka roteng kwano mohaleng, yena ke Provincial Coordinator. O ntse sa lebale mamedi hlogo bakeng sa dikopo tsena tse special mo re reng ke di special vote. Special votes ho ntso butswe bakeng sa hore o ka kena ka mokanete o ingodise fela henta tenche jo tla re fitisa tabeng eo rutlo gona hana dintho dintse ditsa majwang ere ke buisana le ena go utlo rena ebe ke difetsa ga tshwaretseng tsona ntate ntshetse ke a mohela tshebeletso nya le sedi dumela
2: ere ke tsebudu ke ne ke le ke le se ba mme di go se ba le sedi FM
1: o phetse ntate
2: Repeat,
1: can neti, ya amohela, tsebeletsong ena ya lesedi ke ntse ke hlalosetsa hore ka jeno, ntse ke hlalosetsa mamedi ka jeno re buisana le wena ka molao wa boitshwaro wa bongkgetheng le bagethi. Eh, ntate, jwale ha re ke re sheba rona ke eng seo molao wa boitshwaro wa dikgetho o se kgothaletsang ka nako tsohle.
2: Kwanetsu molao wa motho ka bona wa boitshwaro wa dikgetho o reretse hore o tlo kgothaletse maemo a lokileng a dikgetho ebile a dikgetho tse lokileng tse senang le ene ga mmogo le go thea tikologo e beleng gore goba le tikologo e beleng gore batho ba mamelelana go yona le matsholo a dipolotiki a tsamaiswa ka tsela e lokileng le dipuisano tse beleng gore di phuthule bakeng sa setšhaba mme molao ono wa rona wa boitshwaro o kala go sebetsa tsatsi leo dikgetho di phatlhalatswang semmuso ka ona go fitlhelela go phatlhalatswa dipheto tsa dikgetho semolao.
1: Ee, ntate. Jwale ha ke re sheba gore na ke melao efe e ka sehlohong le dintho tse thibetsweng.
2: Bona so melao e ka sehlohong e melao ena ho netsa maitsang dikgetho wa pele ke hore bagethi kapa bona mekgatlo ya dipolotiki ba tlamehile hore ba hlomphe balaodi ba komishene ya dikgetho. Mme go sebedisana mmogo le bona le komišene ya dikgetho le go ganisa maemo a beng gore he a ka tlisa dintwa kapa ona ditshoso tsa sepolotiki go bagethi kapa bona bongkgetheng le go etsa bonnete ba gore ba sebedisana mmogo le batsa sepolisa go thibela botlhokotsebe bo e leng gore he bo ka amana le dikgetho le go amogela sephetho sa dikgetho kapa go se phephetsa lekgotleng la dinyewe la tsa dikgetho mme e le gona gore he ya oketelana ba tle ba tsebe gore go tlhompha ne ka go dilo sompo ya tikelo ya botho le go hlaitsa maikutlo a sepolitiki go motho e mong le mong gore ba tle ba dumelle motho mong gore a ite tikelo ya hae ya gore a nke a se bitse tikelo ya hae ya tsa sepolitiki mme he e thibeletseng he kapa tse thibelwang ke molao ona wa rona wa boitshwaro kore go sekeng go ba le puo e ka bakang dintwa go thibela dipuo tse ka bakang dintwa kapa gona ditshoso go bagethi kapa bagethwa le go phatlhalatsa ditaba tse e leng gore ga di a nepagala ka mekga yotlhe go kenyeletsa le metšha ena ya rona ya tsa marangrang le go tisa kapa go etsisa matshwao a mabi ditso matshwao a mekgatlho e meng ya dipolotiki kapa gona go etsisa mabitso a mekga e meng ya dipolotiki le gona gore go thibetse gore motho ka nkgetheng kapa mokgetho a ka fana ka moputso e le gona go kgothaleletsa gore motho a mo voutele kapa a voute ka tsela e itseng le go senya kapa go tlosa di-postera tsa mekga ya dipolotiki mme tsena tsotlhe di thibetswe ke yona molao ona wa rona wa boitshwaro o tsamaisang dikgetho.
1: Re a utlwa ntate, ha re ke re shebe

0: lefiswa diranta tse ka bang tse diketse magolo a mabedi kapo ba ka amohuwa tšhelete ya bone ya deposit eo ba ileng ba entsha ga ba ne ba kenela dikgetho kapo ba thibelwe gore ba ka sebetsa sebakeng seo ba tlotse molao sona kapo he ba ka nkelwa dikgetho sebakeng seo se beng gore he ke sona se beng gore ba ile ba tlola molao sona kapa mokgatlho wa dipolotiki o ka hlakolwa mmuso o tlose lenaneng la mekgatlho e meng ya dipolotiki e beng gore e nka karolo dikgethong tsa rona.
1: Re a utlwang tate fela he ha re ke re sheba gorena e be motho o dumeletswe go vouta boemong ba motho e mong.
0: Tšhe mme ke meile ga gona motho ya dumeletseng gore a ka vouta boemong ba motho e mong ka ga mokgethi e mong le mong a ntue fela tokelo ya gore a ka vouta gang dikgethong mme ga e beng gore motho o a etsela gore a ka vouta boemong ba motho o mong kapa a sebedisa mabitso a motho o mong gona ke tlolo ya molao mme a ka fumantshwa kotlo ka go etsa go mme motho e mong le mong ka rona ya rona Afrika Borwa o fiwe fela monyetla gore a ka kgetha gang mme e le etsa bonnete ba gore kgetho ya gae e ba kgetho e beng gore ke ya le kudutu e beng gore ga etsejwe ke mang kapa mang.
1: Eya ntate fela he wa tseba ka nako tse dingwe ga e tsala gore go be le mekgatlho e meng ya dipolotiki e batlang bopaki gore ka nnete ditho tsa yone di voutile ka mantswe mang ke mane mo e leng gore o ka nna thobang ke dinepe ga ebe ga o kgetha ka mo nebe wa shuta gore ee nna ke le ke neilwe ke ne ke kgetha mokgatlho o na nna ebe motlho mongwe re ka re tabe e dumeletswe nna e wela ka tlasa karolo e nngwe ya molao o wa boitshwaro ka pitlhile e fosaetse go gantate.
0: Ke taba e fosahetseng gaolo mme ke neilwe ka ga molao wa rona o tsamaisang dikgetho le molao wa rona ya naya rona Afrika Borwa o dumelela gore kgetho ya motho e mong le e mong kapa kgetho ya moai wa rona wa naya rona Afrika Borwa e tlamehile e be kgetho ya lekunutu mme ga ya tlameo bo e be kgetho e ka tsetswang ke mang kapa mang mme bakgethi ga ba dumelelwa gore ba ka nka dinepe ka gare go lebokosana la rona la dikgetho kapa tsona dinepe tse beng gore di ka tlhaisa pampisana ya dikgetho ebile gagologolo e be le gore e na le letshwao ga wa dumelelwa go gore kgetho ya motho e ka ba kgetho e beng gore e ka ba pepeneneng mme senana ke e ka ba tlolo ya molao mme yeo ya etsang seo a ka tobana le kotlo e beng gore a ka enewa kgatlhano le molao ona gore na o tsamaisang dikgetho.
1: Re a utlwang tate ganyane fela re ke tle ka mona ka mabenkeleng ke a gutlha.
2: Helang, ke nako ya Limo Fest gape, mme ga se mokete fela, ke nako ya diketsagalo tse sa lebaleheng. Go tlhoa ka laborobong go fitlhela ka 11 Mphalane, kwa na Limo Green Park, Bloemfontein. Re qalela botlhano ka golf open hoseng, re fete le Lovers and Friends bosigo, mme re boele ka moqebelo bakeng sa After Soul and Jazz, re phethele mafelo a beke ka Gospel Experience. Reka tikete ya gago ka jeno go Ticket Pro, Limo Mall Ticket Office, Kenworth Liquor Spa, kapa Pick n Pay e haufi le wena. Limo Fest re ya kasi, it's now or never.
3: Bumamputi ba bela nang tsetsengata o setlela boikemisetso tjantjello ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba di dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Sireledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetshe hlahala selumi ho bomme ha ba ile matsatsing o hlatswa madi le ho bea high blood le tswekere taolong le ho fana ka phalo hodimo ya madi majwana diphio a thuseha ka baka la sireledi e leng di-kidney stones o ntsha seso le nyoko le o thusa ka serame sa masapo le manonyeletso a opang gape ka bosona se maatlafatsa sesole sa mmele wa gago sireledi sena ba na le sireletsana e le moriana wa bana bo bosunki o sebetsana le o ntsha tshilana ngwaneng ga ngwana a qeta go tlhaga le o montlosa letsweleng go ntsha lebese le ngwanana le leleta le lengata le ngwana a sa goleng gantle ke o kgathatswa ke manyowa le o dula a kula kgafetsa ka baka la letswejane gape o tlatswa pelo ya ngwana a je gantle be go botlwana e sa haelweng ke phepo o ka di fumana gotlhe Afrika Borwa le Lesotho letsa kapa WhatsApp-ele ho +26 6212 0662 +26 6212 0662 kapa 072 0202 371 0720202371 sireledi Super Healthcare le sireletsana go tswa go ba dikgabane herbalist.

0: a ke nnete mamedi le sedi FM ke molelwa e re metsotso ha ntse me mona ntse le mona mamedi hle e le supileng re fogeletse hore ena re ke nne ko hopotsa hore re ntse re le kgweding yena
1: setso saka puo yaka station saka le sedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa.
0: Mamedi meso tsoke robedi re fogeletse hore ena ya borobong o ntshwarele hle ke mme ha ke tsebo baneng hangare ke ntate ke mme Gadebe tsebeletsong ena ya lesedi ka nnete hle re ntse re buisana le yena re shebile yona taba ena ya ka sithu ka si campaign re utlwele hore na hantle ntle mosebetsi wa haike ofe jolo ka bona hala hore ke acting communications manager mona Maluti a Phofung Water re utlwa hore na ebe ke di fetse re tshwaretseng tsona busumbo na mme Gadebe ke a amohela hle tsebeletsong ya se di dumela
2: dumela o tsangile kae
0: a ke a phela mme o ka phetse
2: a le nna ke tsitsa ntla ke tsi boena
0: a ke a phela ke o amohela tsebeletsong ya lesedi ka jeno o bua lekini o bua lekini a o standi chabalala ke na mo hlopisi wa nane o le na
2: no ke a le bua ke tsarele hlo skini
0: a ona botata mme o ka he le nna ke ne se ke ntse phoso se ke itse ntate Gadebe bo ntshwarela o lo fela hle
2: ke le bitse la tebo go batho ba bangata le ba
0: a nne Gadebe ka nnete ke o amohela tshebeletsong ena ya lesedi
2: ke le boskini
0: eh mme wa ka pele re kena tabeng tsa rona ka jeno ha re ke re shebe boikarabelo ba mosebetsi wa hao boikarabelo ba mosebetsi wa hao ke bofe
2: okay ke le nete bogogotswa Maluti a Phofung Water ke acting communications manager ke tsa bonnete ba hore ha gona le dipipe tse phatlohileng kapa hona le area e leng hore e tlo hloka metsi ke tsebisa setšhaba ka nako gore go tlo ba le tshidiso ya metsi kapa go tlo ba le maybe tshidiso ya metsi kapa ntho e nngwe le nngwe fela e tsagalang ka gore Maluti a Phofung e amanang le metsi dikgwere-gwere ke etsa bonnete ba go ditsiso tseno di fitlha setšhabeng ka nako mme kene
0: ee mme wa ka fela he ha re ke re shebe gore na hangata e be re tla re mohlomong diphepetso ke dife tseo e leng gore masepala o kopana le tsona bakeng sa o boloka le o ntlafatsa meralo ya motheo ya metsi
2: wa tsewa ka gare Maluti a Phofung ntho e kgologolo e re nang le yona ke go taboga dipeipi dipeipi tsa rona e se e le tsa gale gagolo so nako le nako di a taboga ke tsona tse e leng gore di refa mathata mara he go na le diprojecte tse e leng gore di ntse di ikena ka gare go metse go bona gore diphipe tsena tsa gale tsena di a ntshiwa go kena go kenywa tse ntšha and gape le bothata bo bongwe gape ke bothata bona ba phetolo ya motlakase re na le phetolo ya phetolo ya motlakase diplanteng tsa rona jalo ka velge system e leng gore e fetela mane Harrismith ke yona gangata e leng gore e re fa bothata bono ba phetolo ya motlakase nne
0: ee mme jalo ga re ke re sheba rona mathateng a ditšhelete e be motlhomong ka re ke mathata fe ya tšhelete a thekniki le ya tshebetso a amang phano ya ditshebeletso dibakeng tsa magaeng e be motlhomong ka re fetisa tlhakogong leo
2: tebeng tsa ditšhelete mme ga ke tlo gore ke ken gakalo gangata ntho e leng gore ra e sokola ke thipa gagolo ka nako ngwe tla tshola gore maybe typeta o ile e nka itseng thipa ke yona e leng gore ga rena yona and gape le ka ntlha go thipa re na le gaelelo ya basebetsi basebetsi wa rona ba bannyana gagolo so ka nako nngwe re nka nako gore re ka lokisa AP kapa storage sebakeng tse itseng ke yona mathata a e leng gore gona jale re na le ona ka ro masepala wa Maluti a Phofung
0: oho fela e be mohlomong ka re ke mehato e fe leng gore e kentswe tshebetsong bakeng sa o ntlafatsa boikarabelo le tshebetso ya phano ya ditshebeletso
2: re etsa bonnete ba gore re le communications office ya Maluti a Phofung gore re ntse re ya dikolong re ntse re ya bo ditliniking gore re kope batho gore ba boloke metsi because go boloka metsi ke ntlha e ntle gagolo ka ntle go metsi ga o na ntho e leng gore re etsa so re le communication department re na re le dikolong re ye bo ditliniking re etsa awareness campaign ena ya metsi gore batho ba boloke metsi le gore ba sebedise dikgore-gore gantle gobane gangata go ena e le gore gore re fumana ka nako ngwe o tlo tshware di-main hall di butswe ditsotsi di rutse tsa di-main hall gangata so ha community e bona main hall o butswe o tlabe a nka e shuleng a e kenya ka moo so ke botlhatlha bo e leng gore tse dingwe ga kopana le tsona e setšhabeng so and gape le ona ra ba kopa gore setšhaba a ke se report ga ba bona main hall o butswe ga ba report because ga ba tlameha gore o dule o butswe
0: ee ya mme waka jale ga re ke re shebe gaelelo ya metsi gore na e be ama jwang bana le thuto dikolong e be motlhomong ga ntse le shebasheba moo le fumana gore ka nnete ga e ba teng e ama jwang tlhakoreng le bana ba sekolo mmogo le thuto
2: yona e ba ama gagolo mme bone oa gopola gore ka letsatsi re tlameya gore re nwe 2 liter ya metsi so kana go mo totsa re bana ba ya tlhaisa sekolong ka baka la gaello ena ya metsi ba tlhola mo tshepofung re le ka ka bohohle ba rona gore ha metsi a le siyo e be re tsamaisa ditanga ge di sa mono dikolong di tlhiki mo ileng gore ha ona metsi window le nyenyana mara re tsa bonnete ba gore ha ona le gaello ya metsi re fana ka metsi ana a dijojo
0: ri a utla mme wa ka jela tlhakogeng la bohloeki hle le tlhokomela bophelo wa tsa metsi ke bophelo ka nnete metsi a le siyo le ka lapeng ha o sebetse hantle ho ba re batho ba sebedisa metsi gafetse gafetse jela ke batla ho bona gona tlhakogeng la tlhokomela bophelo bo bohloeki jwalo jwalo ho hlokisa ka tlung ho netefatsa go ntho di ba hantle tsa mehlena le mehlena e be mohlomong ka re e ama jwang
2: yona ne e re ama haholo ke re e ramang le cause bohle ke tshwenyo mo e leng gore e bohlokwa haholo but really mali tsa go motho re le ka khotle ba rona ba gore setšhaba ha re tlo ha se hloki metsi ke ntho e leng gore ra ietsa hona jwa le nne
0: e ya mme jwale ntlenya bapisong ya basadi le banna o ka re jwang taba e ya metsi ha o bapisa fela batho ba ngongora yang haholo ka re ke batho ba bomme ka pa ke batho ba bontate che hantse le sheba dipalopalo tsa lona mo
2: bomme ke bona ba ngongora yang haholo ba nwa hopela gore bomme go isa metsi ka mekgwa e mengata re phela ka ona re a hlatsa re a gore dintho ka ofela gore bomme ke bona haholo holo ba ile gore ba ya safara ha o tla ho ntleng ena ya metsi
0: oho ebe mohlomong ha le so ba botsena jo ba ka utlwa go ba safara ebe mohlomong ha o so shebe gore na ebe ba ka safarishwa ke eng ha bolo holo feta bontate ba re bothata ke bofe ha bolo holo
2: yona ho bua ne re re so ka re sheba ba the ka tshebo ya ka le mo re ke ntse ba gore le nna go ba na ke next week sa metsi ha holo
0: ho
2: bona gore ke ntse sa metsi ha holo so ba tsapa safarang ha holo ke re ke bona go ba le hore bana ba ikolo ka tlamela re ba hlapise
0: ke tshojwa
2: ba tsama e ba le hantle
0: ke ya utla jwale ha re ke re shebe ntleng ya ntshetso pele ya mogo wa le hae ho go nebe mhlomong re ka rata ba e ntse ama jwan le mo
2: yona e ama ha holo ho ba le kore le bo di fen ho na le fetse ding tse go mohlala generally le nando se ka man ntshweng ka mo so motlakase wa rona o ne ke motlakase gore metsi a rona ane a tsamaya gapetsa gapetsa so le ka go hong go tlhokagala go nwa metsi dikgwebo tsa rona tsona di safara gagolo ebile di a tsamaya ka baka la gore labona gore ga o na ntho e leng gore ba ka kgona go etsa ka ntle go metsi
0: re a utlwa mme ntlheng ya temo le mekgwa e meng ya ho iphedisa re a tseba re na le dikgwebo mo natšhee tsenyane metseng ya rona tse tlhokang metsi disalone diteng che re ka dibitsa ka mabitso le dikgwebo tsena tse rekisang bo dijo jwalo jwalo re a bona re tlile le sehla se a fetoa se fetuile re tlo hloka ho nwa metsi ya holo jwalo ba hlabula le yakena jwalo ha re ke re sheba gona ebe mohlomong hlakoreng le re ka re tshetso ya metsi tshetsa temo le mekgwa e meng ya bophidisa jwang
2: re tsa bonnete gore batho ba hloke metsi le di parekeng le tsona di agriculture tsentse re leng ho tsona gore re tsa bonnete gore metsi a ba siyo fela ha fela ile gore hona le thetelo ya motlakase ka pa pipe ta wileng ka ngata ha tsangata mo ileng gore batho ba ka etsa ba ka hloka metsi ha ke re hona jwale ntsha rona situation rona ntse ile hantle la le gore ba hloka metsi ha ba hloke nako e telele
0: re a utlwa mme wa go utlwa ke sa tsebe gore na wa ntumella gore ke botse ke fe mamedi dipotso ha e ba mohlomong di ka ba teng kapa o ne re ne re tswele pele mme wa ka Ha ona botsa. Mame di tlhekya kopa. Nomoro ke 0797585066. Mohlomona le potso ka bona le tshwaelo tabeng. Ena ke kopa hlere be puisano e hlwekileng. Ha ebe puisano e hlwekileng, ha ebe puisano e sna mantswe a bohloko kapa ebe re tlo nyenyefatsa setsebisa rona. Moedi wa rona ka jeno re hlomphe Megadebe. Ke kopa re hlomphe Megadebe. Ditabala re di bua re di bueng hantle. Ba kana go seng ke bona re futla tabeng tsena tsa o masipala. E hlile maikutlo a fapana. O fumana ma medila gena. E kopa ka jeno tshema ikutlwa ha be fatshe ka tsela e kgethileng re gone bona le mona le bothata teng gore na re bogagolla jwang jolo ka nthumela molaetsa 0797585066 ka ntanga wa ka fumana voice note seng hantle mona ke tlo itima ke o tshepisa mamete ke tlo itima ka nete ke itima ke batlo go sane ebe mme Gadebe o tsaba le utla moye mona ka poa tshwaro jo ke ne ka nete ba mamedi ba le sedi ya ba ka nete ditaba le ha di le tsena ba sa bua hantle 0797585066 re ke bona hore na ke tla jwang ka mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng mamedi hle ke tla be sentse ke nka mohala wa hao 0797585066
3: e bang una hana hore ke ka wa khona o lefella leqwetha na hana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Halala pitiki likunutu le khotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki ka di 26 September ke moqebelo ona ona mosebetsi uqala ho renya le shumele motsolo mong ho seng u fitlela lataga kwana ha ditloela magulo sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein dibini tse tlang hore thabisa re na di dikhalala tsa Orange Farm ba re ha re ya pitiking ho sa le bananyana mahlapane o re ke tlabe ke ipula ke ikwala molomo ha ona kgwele ipopeng bomme le bona ba tlabe ba le teng di Japone Dr. Madikwena ha sala morao ha go a lefalla kopana le malifu ka hare ho batho mme motseng a re wa nkokotela theko magaola le baka re tla le bona pitiking basadi ntswa ke go ikate motlong ke motsamaisi wa mosebetsi ge ya khufasela ka pitiki ithekele tikiti compi ticket.

0: Lesedi FM. Ke molelo.
1: Mamedi mesotso ke mashuma mabedi le motso le mong ka mara hore ena borobong ke itse o nthumele molaetsa 0797585066 ba keng sa moitwa gona go tlo gona ebe mohlomong wena hla kong la hauri o reng.
2: Eh ya skini ha go tsa skini. Hai ke mametse so sa ha le mega mono. O tsere traffic masanga ne ka moka qaqwa thaba bsi. Auskini metsi ke ntwa pele go pelong ane. Mara nna ke batla bua nnete auskini. Ke mametse mme mono ha re yena wa wa gona ga tsebe pele. Mo ile ngo re le king sta metsi di ba temmo. Mara nna ke batla bua le xa. Ka moka thaba bsi bu ka mo. Na ngwana ka ona le 12 years ino ke county le ka ngwana ka. Le no a re na metsi ne. And no che nan te ke batla ngwe bua fela. Ana wa tsiba na ka ntwe. Because no che ba ntse di pipe mo na ba re ba ba ntse di pipe tsa metsi. Ba nya metsi ga sa ba bona batho ba. Batho ba sokola ka moka thaba bsi boski. O tsere traffic masanga le ka moka tsatsa thaba bsi. Ke a tsepa mme o tsatsa ka dipetho.
1: Ntate Masangane ke le buile haholo ke le buile haholo ke a dumela mme o ntse ba metsi. Ntse ba metsa ke re me gadebe.
3: Ke ntse ke ba metsi mme.
1: Ke a leboa. Re reng ke mamedi e mong hape.
4: Khotso men le kae? Nna ke kopa o botsa o gana ha re wa lukisa o lukisa kae? Kana le beke tse hlano metsi a sa tshwe mo ha se thu. Ke nna mamfukeng. Le motlakase. A re tsebe ne se re bona fela so what 4 hours. King to be lukisang bana kona ka le tshaba ha tse.
1: Ke le buile haholo mme wa ka hle ke le buile haholo. Re ke nke mamedi mong hape.
5: Eh ya o skini ele kae bo. O bua le ma wa mona mona marakong. A tshikuka mme a na hona mo metsi a leng se go teng kwa kwa. Kwa kwa ga metsi re hloka metsi marakong mo a re na metsi. A re na metsi marakong. Ha isa hale. Na le di beke re na le go ile go ile re se na metsi marakong. Ka le mme a ga hona metsi kwa metsi a dula le teng kwa kwa cha go kusisa. A ka hla se ditaba tsa bana o jo mathadi jojo. Mathadi jojo fela mara ga na le dipompo ka majarete. Bothata ba go metsi a tswe dipompong ke a fe.
1: Ke le buile haholo ntate mme gadebe e hlile ka re dibakeng tse ding le ha lentse le ka o thusa empa kae kae ka re hlile mamedi o ntsana le ba ntse ba na le ditlhogo kae kae tjhe ebe mohlomo ka hlalosa hlakoreng le hore mosebetsi o hole bo bokae le tla ba thusa ba lebelle thuso mohlomong e se kgale kapa kona ntse le lukisa taba tsa lona ba ke re tseba go ntho tse di batla le dule fatshe le ba etapele le shebe gore na dintho di tsamajwa mme.
3: Eh ho jalo ka thaba botsi ka mane ho na le pipe e tabuileng so ke teng e tla lokiswang re ya tsiba ka yona ene hape ho na le contract le teng e leng hore e ntse e le teng ka mono ka hare ho motse e leng hore ke yona e tlo etsang hore area tse ding ka ro thaba botsi di fumane metsi ka sababu ke ha ke thaba botsi ka ofela e reng ho e leng hore e fumana metsi ke di bakanyana tse teng fela ka ro thaba botsi then bana ba marakong ho se tshunya ho na le ra kontraka e leng hore o ntse a sebetsa ka mono ka gare go motse so o na le gore a thule diphaetho tsa rona so le gana bekeng ena go tloa beke setseng le bekeng ena e le gore ga ntse a sebetsa o ntse a thule diphaetho tsa rona so ke ena a lokisang ka mono mona ga tshwenye le marakong bothata ke ra kontraka a ntseng a sebetsa ka mono.
1: Eya mme ka mantswe a mang ga la dula fela ka nnete le ntse le lokisa mamedi a beye pelo sekotlolong ntho di tla kopana.
3: Go jwalo nne.
1: Ke a utlwa mme gadebe ke le buile gagolo ge ke nke mamedi mong gapetlhe.
6: Hello ke ne ke re o tshwereng Denzene Brandford ntle le puo tse mpe kapa le go bua ka maikutlo mme a santsaneng a bua ka metsi jalo ke kopa a ka re qaqa hanyane fela ka a ka reng fela ka metsi a hlahang tepeng. Antsa nyamela e re ha hla abahla a le brown bile a kudisa batho teng me a ka reng tabenye ya metsi a hlang tipeng ka magana ko telele ga sokola metsi ha hla ba hla le brown bile a re kudisa. Thank you Denzwe itebwela.
1: Ke le buile haholo Ndenzi ke le buile haholo re tla utlwa mme hore na jalo kha ile communications manager wa maluta profu na ebe mohlomo ka re le Brandford o ntsa gona ho ikarabella ho yona kapa jwang fela he re tla mo fa sebaka re kenke mamedi mong hape
7: ha ho skini wa tsantsa ke mametse mme mo mametse memo gona mona bolata mo metsi ha yo motshegare mo tlhola ke kgwedi tse four jwana mara ha re bosibo ha o tsamaela o dimane pola ga mogabe mane bolata dikgansebolong pola tliniki goseng go tsoa go tletse metsi fela mo mara motshegare ga rena metsi bosibo metsi a ya tswa a felelana mo ka tseleng ka mo sekon di ke sese phaile gape se ke tangwetso ke metsi a thewang ka mo ae ke ipotsa go thweng ga o le jwa ke mpho ka mona ka bolata.
1: Thank you ntate Mpho, ke lebogile golo, ke thabetse buisana le wena. Mamedi ke thabetse, mamedi ba kgonne go kena le ba sa kgonang go kena, bakeng sa go botsa mme dipotso. Ke lebogile golo le ka tlhompho le o botsa taba tse e leng gore di a re tshwenya ka maikutlo a fatshe. Goba ka nako tse ding re lokela taba re e bue hantle, mme a kgone go utlwisisa a tsebo gore araba. Mme Gadebe, ke a tshepo ntse o mametse ba mamedi maikutlo a bona. Ba lla ka nnete gore e ke ne a ko bue le mmetlho santse o na le ena moo, gore ka nnete ka mona ka kwakwa re ya sokola metsi, ga o tima metsi go tlhaga motlakase wa gutla, a motlakase o tsamaya ke bothata, ke bothata fela. Jale ga re ke re shebe mme wa ka ga se re akaretsa ntho e nngwe le e nngwe re buileng ka jeno, re kenya le dipotso le ditletlebo tsa bamamedi gore na e be motlhomong re kare ke mekgwa efe e metšha eo e leng gore masepala wa e sebedisa bakeng sa o ntlafatsa phitlhelelo ya metsi, le gore na seabo sa salga sona ke sefe tabeng ena.
3: Masala gagolobolo kore re a leka ka bogotlhe ba gore re thuse baagi ba rona, and re etsa bonnete ba gore le ga e le gore go tlo bana le phetiso efe efe kapa ya metsi, re ba bolelela ka bonako gore ba tsebe gore ba ge metsi. And gape kore ntho e nngwe gape e re tlhophang ke yona ena ya motlakase, ke motlakase ka rotlwatswa ke mathata. Go tshwane ena ya bolata ena le yona re tla etsa, re tla e sala morago le yona, re utlwe gore gantle-gantle e ka ba bothata ke bokae. Gosane ke tla ya sebakeng seno ke lo check-a gore go etsagala jwang. Ntate wa Salga ne ke qala go sebetsa le ena ka tsaleng ke ga mpolelela ka programme ena e leng gore ge na le yona, mara ke nagana gore go tloa mona go ya pele re tlo sebetsa gantle le ena.
1: Ke a utlwa mme, ke lebogile gagolo mme Gadebe, ke thabetse go buisana le wena ka jeno. Ke a dumela nakong e tlang re tla boela gape re bua, ke re shebe gore na ntho ntse di tsamaya jwang, mathata a teng le gonne go a lokisa kapa jwang. A ke re
3: go jalo Austin, ke a leboga.
1: Ga ebe kgotso mme wa ka, bosubo monate tlhe. Ke lebogile mme. Mamedihle ke mme Tebogo Gadebe, yena ke acting communications manager Maluti a Phofung Water. Re bua ka tsona taba tsena tsa phano ya metsi, re sheba gona e be dintho di tsamaya jwang, masepala o sebedisa mekgwa efe e metšha bakeng sa o netefatsa gore ka nnete metsi a ba teng. Re a tsa metsi ha le siko ke bothata ba ke bophelwa, ke re dikgwebong tsa rona re a sebedisa, dikolong, ditliniking, dikerekeng, lapeng, gotlhe. Ga ona mo re sa sebediseng metsi, re na le diphoofolo tse tlhokang metsi. Jale ke bothata ba bogolo ga e le gore ka nnete setšhaba se tlhoka metsi, diphoofolo ka nnete di tlašwa ke komelelo, di tlašwa ke komelelo le o se fumane metsi a lekaneng mmeleng. Ke lebogile gagolo, ke thabetse go buisana le wena bosong bona. Lena lenaneo la rona la ka sethokase o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmogo le Salga kwano go Lesedi FM. Enriching Minds, Enriching Lives. Thandi Tshabalala ke ena mohlophise, nna ka lebitso ke Keneilweng Kamane. Mamedi ga re kopane gape nna le wena ka labone, mme ga ke nka thapo tsena ke di gotlisetsa jwalo go ntswa ke Roy Kat Motlou ka le monate lenane o la re mmogo go fitlhela goreng ya 10:30.

0: Kana o chema ki Yvonne Chaka Chaka tshebeletso ya lesedi le mogwaletsela e ke neilweng ka manana sadisa ka ona ke metsotso e mashuma mabedi metsi mihlano pele ho hora ya le shume mo haleng sentse ke na le bana ba magona tsohle ke na le Dr. Makwa ropo
1: ropo magona tsohle se ga sadisi ke mmburu wa mehiana mogela wa ntse re tlo mo ke re ho lwantsa go phekola mafu a tsejang le a sa tsejeng o le mogela keetsege ga o kokobetse o a fodisa ke mogela wa ntse re tlo mo ke re ho feta tsohle tse o ka di naganang mogela wa magona tsohle ke mogela wa o tlo o thusa o nyelela sona sa sa mmele o tlatswa madi o o thusa ka masapa a opang o o tlola mesifa o o thusa ka bothata ba letlalo o phekola bogogotsi o nthusa o na le bothata ba go tlalelana o fokotsa lelete le le ngata le sokolola asiti mogelela o fodisa mathopa o itshwenisa mafu a dikobo mogelela o tlhotlha sesolenyoko wa thentsa sesolenyoko le se setona sena senkgang ya botlhoko o tlo o thusa o na le bothata ba mofetse o kolo mofetse cancer ka mefuta yotlhe mogelela o thusa ka o beya tswekege le high blood di batla sa taolo mogelela magona tsotlhe o thusa ka bothata ba senya ditlio mosese o itaola o phekola magoto a tswang ka motho wa ka itlele ya kare mogelela o fodisa lebanta le o tlwetse otlhe mmeleng mona o boba o imaya o sa tsete ba theko fela mogelela o lwantsha malwetse otlhe a ke mmeleng ao go tswa dilaneng aloto wa tswa tlhong ya fela mogelela o thusa batho ba opelang ke maoto botlhoko bo ka se fuleng o thusa le bonna go ba ya dinakong gantle o fodisa selobi o thusa ka bothata ba tlala popelo mathata otlhe a bomme ba palo ya maobang di-period pain o thusa batho ba nang le bothata ba sejeso maqeba a seng a sa phekole o thusa bonkgolo bontatemogolo ka mekokotlo o bofokodi gololo mamonyeletso go banne ba phetse gantle mmelong le kelelong a magona tsotlhe nna ke ke ge bamamedi ke ge ga nowe magona tsotlhe.

0: wo hle wena ngona ka ba di tshibaba e ka ba di tlhalse e ka ba matsoba e ka ba diso e ka ba magopa sa tsone yang o go thusa ha go luka mathata wo hle wena ngona ma gona se se tshikile me tele di ya ba mandeli ba ka so tshile se di yo ge ka di tho ke ka rega le ka bula ne mole mole ka di tho sa tho ba promotion ye go luka mona ka ga di ya ba di tsiga mona go nka bula ta sa bula ne mole mole ke go para le nyaka ka mathata wo hle ne ngona ngona ka di tho sa tho ba ka di tri sa tho ba ke ka rega le di tshufi square man so three ke tlhale le tiangani tsi ya ba di tsibone ke tsela tsela promotion ya kholo di tho ja bua di mmala di tiri di tabe le re tsi mo le di di tsuf square man ba le bo tla tla ke go nna go ke tsore ntwane ke tsore ntwa tshalate ke tsore mo ri ala wa tshalate ntwa ba ntwa ka tla le mafono wa saka wa itlotsa ntwa le na bua tsara tsa yo ga tsa ba tlotle e tlotsa le nyama ya tsa sa mo le tshalate ba tlo ba ngata ba ba tlhano ba tsara so go rana tsheledi mo ri ala wa ntwa le go ntse ke go rana ba sudu se di fa mathata ntse e di tsara tsara bo phela ba di tsogo o tla bo phela tsara ka tshalate le ntwa ba tsara ya shapa ya itlotsa e bua tsara tsa le se se pa se tsentse se pa ka mahlono no se se pa sa ntwa ke ha o sa baka se pa sa ntwa go le ha o ka tsa pa o khala di tsira tsara se ba mathata a tsheliwe o sa pile ka se pa tsene sa ntwa e tsa mane le tswa ile mo hlono le tswa ile ntwa re le tswa ile tsa ntwa se se ntwa le yona le tswa ile bu dan tsara sa ha o le tswa ile tsa ntwa le ya tsa mantle le tswa ile tsa sang tsinyama le tswa ile bu dan mahlono le tswa ile bu dan masoba le tsalo le tswa ile ke mo tsamba tsa ho ka mbogo le tswa ile ho ntsantsa ka mo tsamba sa po le tswa ile thola stress le tswa ile ha tlhola le tswa ile bu dan masoba a le tsala le tswa ile ho ntsantsa le go di le tswa ile ho tsanga mo la di le tswa ile le a phekula nka le mo tsa go le o le le tswa 064-982-0967 Kidele
1: Rupo ntate makwa ke le bile ha holo mo fokeng bosi bo botle.
2: Thank you ma.
1: Ha se mo he mabedi ha ke swaya mo no ho ba magona tsohle se ga sa di siki magopola batho di patentsa tshisang ke boele kege.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelo, mollelo wa ka mollelo wa ha o mollelo wa sechaba. A go re ke bone fela na nthwena ke gopa jwa mona. E ke ke tse tsena. Hawe.
2: Seli to kisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
3: re leba paradiseng
2: ha e ba o tloeta le Lesedi FM ya Bali and ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle sweet a ne ile letsatsing la mo o ithuta ka botshaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o keke ngwae le bana bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se It's all how the papa. Tabe re le boema fofaneng ba matšhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhelela ka di 9 November.

0: re se re paketse ngwaneso a o di a fitla di 31 ya be se gal mamedi ke metsotso e leshume le metsi supile mpile ho hora ya leshume o reng ya leshume tsietsi mohala di utla gutla ge ba letsa o qetela ditaba tsa letsatsi e be he re wetla go wela hantle mogatlelong wa bogago wa nanulo na la re mo ha ba ke hona buile lang tswa ke ke nna monga le pitso ge ya o reng ya leshume le na le metse mbedi mamedi la bobedi le la bogago be ke ne re tswang ho yona ge ile ganelana ka ditikiti tsa kufa pitiki lena no lena la ke mmoho jwa le taba ke ena ho tloha ho sane ka labobedi ho fitlela ka labohlano labobedi ho fitlela labohlano letle diphapusing tsa gaso kwano mona magrafo le kelna le tlo nka ditikete tsa lona mme le hopole letle le bukana lona boitsebiso pa smart card sa hao tlo ho le boitsebiso ba hao ile ho tlo netefatsa sena se ngotsweng fatshe ka ha o itse o ntswa ke motlong mme ID number ya hao ke ID number ya hao ke 39 ke re rona re metsofe he 0 o tle le yona re tlo tla bona hore ke wena monga motho ya hapileng tikete batho bohle ba hapileng kufa pitiki tickets ka labobedi le ka laboraro le ho kgaitsedi ya ka moqebelo mane ponto etsa bonnete ba go tloha ho sane ho fitlela ka labohlano le buletswe matsatsing ao labobedi ho fitlela labohlano le buletswe go le ka tlola ta ditikete tsa lona nakong ye motho e mo ha o sentswa ke nna ke tšhaisa ka 4 ba sebetsi mmogo le gona batshireletso ba teng ba tlabe ba tshwere ntho nngwe le nngwe wena neelana ka se ke se tlhokang ba o shebe listing re tshwaye o fuwe tikete ya gago ke a gola e tlakile bafokeng morago mono e re tlaketse ka o fela tabe ena e re tlhalosang labobedi o fitlhela labohlano le fuwe matsatsing ano ga se setlamo sa gore ebe o tlholedi labobedi o se o utlwa ka laborago o ka tla labone o ka tla labohlano o ka tla moqebelo ga o na tikete e tsabentse fofa mona reception mona se re ntse re leba mane old kereke ya gola ka bakeng sa botlhe ga o na motho a tlo lata tikete moqebelo o ilata o fuwe manta labobedi laborago labone o fuwe labobedi laborago labone labohlano matsatsi a o ka nnete tsa bonnete ba gore o etsa matsapa ohle a gore o late tikete ya gago ke a gola e utlwagetse le ba hapile ba hapileng labobedi ba ileng ba hapa laboraro ba hapa le ka moqebelo ho kgaitsedi ya ka ponto o la nna neelana ka ditikete le yena tsa kufa pitiki tlo lateng ditikete tsa lona bana beso se ka tla o le matsogo o bore ga ke nna ntswa ke motlou le ga o ka ba re batla bopaki bo ngotsweng fatshe ba smart ID card ya gago ge o bone ke wena enwa le mabitso a mono ke ka ona ne re batla mabitso a tlhaelelang bukaneng ya gago ya boitsebiso ge batla ano a mono bo matshepiso ga se mabitso a ke re a teng dipaseng batho ba modimo go tla ntswa ke tlogo le ID ya gago e re ntswa ke motlong e seng bo matshepiso re tla bitsa re kopaneng kwa nano mabitso ke a gola e utlwagetse taba eno ka ofela
1: tshebeletso e ratwang lesedi FM.
0: Mamedi iri ki hametso tsidilo shemele metso mine pele ho ga le shemetse na ke la Teluda Vendrosa love the one you are with.

0: di tabatsena tsa ura ya le show maybe le tsa ukatela tsa letsatsi di fella mona mabela tabatsena sa no sing horeng ya bohlano koko
1: Mentsi ka ke le buile ha holo o go be hantle metsotsong ye mihlano ka mora hora ya le shume mo kgatlalo kwa boga go walana la re mo tshebeletsong ya lesedi ntswa ke ke nna ho ba ri yana konyane ya manollo ya dibuka mo etuwa ka o teng ka kwano ka dipapusing tsa gaso ke tlo buisana le yena hle ka sengolwa sena sa hae yo we ke ke re ha ona ntwe interview jwalo ka o ba le baiti kore ha mo etuwa ka re tlo bua ka fono che re ntotse di ka hoduma taolo ya go fela ha re ke atla ke a tseba re ja ka baiti le bo ha e ka nota thola ontshwa di elle ha ona le baiti o tshole go hlamasela ba le abtitumele modise o teng ka kwano go tlo buisana le yena ha ke gutla mona pineng le skelantsi ya maleng.

0: Skelancia, hele, hele, Skelancia. What's a kuru? Mutaka ba pala kala nchi amunate haka. Na kimele Skelancia mitsutsu ili erubong kamura horena yale shume mabidi. Watseba he na kwe fitile mutsutsu fitile bakensa manolo ya dibuka. Jwalo ka ha watseba manta umolo mungi tabo niti ba bahori. Ebe mungodi ye mungi ye bang u nale sengolo akitsebe ka sona. Ibe he ka nnete re a mo tshietsa ka tsela tsotlhe ke atla
1: re manolola dibuka le ntswaki Roikat Motlou beso balang ithuteng le ho ananela botjhaba ba lona lenaneong la re mmoho ho Lesedi FM ke molelwa
0: Mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba mabedi se ke ile ka hlalosa mono o hlalosise gaitsedi ya ka le ga tompopo re yei ka nnete mamela ithute bala bakeng sa go tshogisa kelelo yenu ya ho jwale ka tsela tsena ntsele le mogwa o tshogisa jwalo ka ha moedi wa rona a le teng ka kwano ge buisane le yena ha se mphile le bone le lefubedi jwalo e bontsha gore nna le wena re sea re se re le moyeng abuti itumele modise dumela gaitsedi yaka
2: le kae ao sentse wa ketle
0: ga monate tle
2: monate ke kopa le nna mfe monyetla fela ke ntse ke dumedise le ba mametseng hae barati ba thaselle ba Lesedi FM ke a le dumedisa hae mo le tla mo le mametseng teng
0: rasta
2: ini
0: ba u bitsa ka lebitso le
2: ke rasta ini
0: I-N-I. Hey, okay, fumana. Okay, ultra. Ahoy, Rastafari.
2: Blessed.
0: His last year the first.
2: Rastafari.
0: More fire.
2: Voila.
0: Hela. Now, because I didn't just know to MLM, but so.
2: I'm a chapel, I'm a Rastafari.
0: I'm a Rastafari. Ha hona ndo ntabisang jwa loka ene o tshwana fela line e ba ke bona ba tlileng kwano motswadi ya ba feleditse ba tsheditse wa thabisa hle wa thabisa ba ga papa ge ya le wena tsatsi jwa le ke bona sentse e zantho tsa bona tse smart sentse ge e tsa head locky di bo mogela
2: a ka locky
0: ga itlo ke la ntweno ga itsedi ya ka itumele mudise ke le tswalala la go kae a holela kae taba tse o ka ofela o ngwana wa lela peng la mme mang le ntatema
2: ke hlaela hona mona Bloemfontein empa fela ke holela masilo ka ho thenizene ke mora wa ntate mahlomola modise benete le me Agnes maserane modise ye longo le na ke letswallela hona mona Bloemfontein jwale ke le ka qetella ke kena sekolo kwana ka ho thenizene o fithlella ke be ke qeta sehlopha sa ka sa bo le shume ebe ke tlo kena dikolo tse phahameng hona mona University of the Free State. Ya ba he ke qala ke ka mosebetsi ona wa ka wa di arts. Ke tse ke le ka hona ka mona ka Bloemfontein.
0: Ha re shebe kgolo ya itumeleng kgolo motho mo le mona le pali ya ka ke qokelang ka kgolo ya hae e ka ba u qoqetswe ka pa tshela o sontso le mohulu sontso bona tema ya bophelo ba ha o tsama bang hula bang ho tse jwang taba tseno ka ofela ha o hlalosetswa itumeleng ene le ngwana ya ditlong ka pa isa le ngwana a mona watsa ona le bana ba mona ke kina ne ngwana ngwane so o mona o mona ke bana bano kholo ya itumela ene le ngwana ya ditlong ka pa isa le ngwana a gatang ho bua ngwana a seng stave
2: ho bua nnete fela o sentswa ke motho a ditlong
0: ka nnete
2: ke ho tse ke le ditlong ka tselengwe makatsang empa fela batho ba ngate bana ba sa mkutlwisisi hobane ha ke qala ko tloela o sentswa ke ko no tla bona ga motho na ona ditlong tsa letho mona o tsa patile sebe ya mona ha na ditlong jwale o bua nete fela ke ho tsikile motho nyana a sa gateng ho ba ka pela batho
0: alright
2: o fitlela be ke kopana le ntate ono ke ntate moki
0: o
2: na dula ka next door ka mona o nana le di na gana drama club
0: okay
2: because ke ne ke dula ke ba mametsa ba practice tsa ka garage
0: o tla bona mo haisane ka nqe
2: ke utlwa ba bina ba etsa tsatsi le ka bona di member ka dingadile ho lo perform na itsa ke feta tse ke bina pina ya bona ba re tlokwana ke kena ke re lenkisa ka ba ga ya entert o nka go di tseba ntho tsena o go di betse ke ba shapa ka tsona ba maketse ka tselengwa ba go botsa le shy o dutsi ka mona ka next door ka mona e ka re wa tseba tso sa ithuti le ya ba ke nana hore ke te moelong hore ke le ka qala ke le ratola ka four stage le qala hona mo le bi pitlelo ba ka lo ipona ho bua nete fela tsa kalane ke ya di gona mara ke sexy kalane o sintswe ke o ka ba ga a sena motho a qeta motho wa kalane
0: ke batho ba bidi ba fapane
2: ha ba fapana ho ba fapana ho e bile batho ba ba ga ke ke a ikhantsa o tla utla ke ra ke qeta ho perform batho ba tla ka lo ichuta bo dinete
0: o so se mo
2: se ke se mo ke a tsaba lo ke ho batho ba tla ba le batle a le jwa mabati ichuta na ke na confidence ka lo ke ga bona yo se tswe
0: ha ke shebe ba tswa dinse ba le teng
2: ba ntse ba le teng ka
0: bobedi ba bona
2: bobedi ba bona se ntswe
0: a o ga ke tlhono no fa tso ntwe no go betse ke tlhono no fa
2: ba mo di mo ntse a mpoloketse bona
0: ei ya hle ga itse di ya ka ho ngata ka wena mme ke kere se so se monate ha sengwa uwa ke monga sona o bontsitse hona nthwena tshiseo yena ya kalane ila ya runya kae mme bale ya ba wa kenella wa papaela bale kuri ha o sana muthijo le ho kena sekolo ha hao mwane mong le mong ha kena sekolo e be taba ya hore o batla ho ba o latela lekala le itseng a ithutele hore e be o tla sebetsa hore le hore jalo ka mwane mong le mo anang le togo eo ya mofuta o bana o nontsona le togo ye e o leng yona o ntho e phela ngona ba le kapa o nontsona le ntwe ngono batla ho ba yona bophelong tshe anti piso wa tsama o ka nna wa kwa nahana o ya kwa thagashisha ntho ba tlwa nini kapa o batla wena ni ba ntho ba tlwa thagashisha ntho ye ha ya o etsa halla kapa se se re se bonang ka itumene modise ka jeno ke se sa le ntse le togo ya ha o tlwa o le ngwana sekolo
2: bunyaneng a ke nana ha ke ne ke tseke le primary ke ne ke rata diphoofolo haholo ne ke rata ho sebetsa ka diphoofolo ntho ne ke e batla ke ho sebetsa zoology mara ke fitla high school hobane ne ke se ke palame kalana ya ba ke re ha ke ya kalaneng and ha ke tlo e thoa kalana jwale ke ya kalaneng jwale se ke se phelang hona jwale ke ka re ke phetse nako e telele ke itswetsitse ho ratch ke tlo se phela hobane lo re ke ye sekolong ke opola tsatsi le leng re tlirile ba ga kere ke di career exhibition ho tlo re nne re tsamaye batho bana kaofela re utlwe o ka gahlwa ke efe nna ke ile fela drumming ke a dula le bona ba ntlhalosetsa ya ba ke dutse mo batho mistress a tla nna nne mise a mpotsa gore hela jalo wa o sa ye o tsena tse ding o tsebe o ba o tsamaye ka letloa le lengatanyana o tsebe o lo kgethakgetha mo ke ra tshe mme o bua nnete fela nna se ke nkile qeto qeto kore ke batla o phela bophelo ba ka kaofela ke palama kalana ke etsa theater
0: mme over 15 years kaofela ke dilemo tse ngata o le sedikwa dikweng sena sa tsa boithabiso o performa o di di-staging o le kae seo se reng ka boiphitlhelo wa mofuta o je
2: o bua nnete fela ko ithuta ko ithuta haholo ke bone le maobane ne ke le shong e nngwe maobane hono le rata ka tselengwe makatsa mo batho ba se batla o manela o kilo wa bona batho ba bangaba tse ba performa mo
0: hontsona le rata le no ke itse ba ntwe o
2: ke thula ka sheba ke re
0: na lo hoposo
2: ona lo hoposo mo no tlamile ku lukisa ya ba experience ya kena bale ya dilemo tsena nana ka ofela hapa batho pele o ka ba fa pale ya hao ba hape ka energy o ba bitse ho ba nka se le balle buka ya ka le sammanela ba ne ke hloka tsebetsa lona ba le ke le ka dilwanela tsebetsa bona mo ba ne o sintswa ke ula manelwa ba thola ba re tu ka mora mo ya ba batho ba tla ona ba go gonne jwa ke re ke experience ba le bo iphihlelo bona nana ba ntsebeletsa ona jwa lo ba ne dilemo tsena nana ke wile ka ema mare ele ho ithuta sa bohlokwa ba le ke ithutiletsenga
0: Khaitsedi ya ka re tlo fitisa mabenkele ha re khutla mono nna le wena re kene ditabeng tsa rona half the site double the inside ke se nna le wena go kopaneng ka sona ke re ke etse mabalo pele re o tseba holonyana hona motho ka nana hana wa o tseba tiai go hona bua le ntse ke tseba go o mo ihleng o sena mbutsitso mo be mono ntho ditloloka o feta le wena o nnotlo di hela ga sa he jwale o re etsa re hlanye he jwale batho ba na le boiphitlelo ba bo feta dilemo tse le shumele tsimotlano ka ofela nthwena ba ietsa jwalo ka o tshogo hapa maikutlo a bona pele ka tsela ya o ba thabise pele gona le nthwenyane o tla ietsa e ba hukang e be ba le ha ba sa iphapanyetsa ho ha gaitsedi ka re hlae ka mona re gutle mamedi ire ke hlae ka mona ka mabenkeleng ha ke gutla mona ge tswela pele le moeti wa ka abuti itumele modise ka half the site double the insight ke buka ya hae ya engotseng go tlo kwa taba tsa go tsa teng ka mo ga mona fela ke atla
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: La pitiki le kunutu le khotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki ka di 26 September 2026. Mosebetsi o qala ho renya le shumele motsolomong ho seng sebaka ke Old Grey Convention Center ka Bloemfontein. Ke tlo thabiswa ke di galala tsa Orange Farm. Mahlapane o tlabe a le teng ka go batho ipopeng bomme ba teng ha ba salla morao malifu le yena o teng Dr. Madikwena ga ke sale ha go wa lefalla mme motseng a go nkokotela theko magaola ntswa ke go ikate motlong e tlaba motsamaisi wa mosebetsi ena ena taba ya o hloka ka sebedi thekele tikiti ya ha computer tikiti ge lo khufasela ka pitiki ge ya khufasela ka pitiki pitiki ye Leseria fan. Akimole. Ke tsona tsa nedi taba ile metsotso e ya le shume ke la re moho ke na le abuti itumele modise ke emong wa baiti ba rona ge shebane le buka ya hae e bitswang fela half the site double the insight. Abuti itumeleng ke boetse kwa metse hape gaitse diaka.
2: Ke a leboga tle o se tswa ke.
0: Buka ena. Ena we ngotseng. Ena le molaetsa hobane e bua ka leeto la motho e montjena mme ke ke se so se monate a sengwe wa ke monga sona. Ke na le diphepetso bophilong ho moipa hwa theosaneng u kwe ka ngwale mona ke a tloella ai na go u hopolo ga ai man ho ba neng hana ke batla nthwena. Fela o etse ka manganga ke ke ntho tse ding di batla manganga fela o etse ka ha utlwe di dipuo tsentseng di ka nna tsa hlatsa o nyahamise he wa itlama he ha ke ke re shebe buka yena na jwalo ka bo e ka ya bona hala e bile e bona hala go ke buka ya motho ye mong le mong ge shebile pepezo kapa experience ye e ileng wa tobana le yona e le e kholotsa bophelo ba hao ka taba ya accident e ileng ya bateng mme ho ba le maemo a mang e banka nnete e ka nna ba maemo a moshwelela kapa tse ding tsa dintho di ka loka a di fumana thuso ya dingaka a ko re fe half the site double the insight mohopolo ko fe mo o no leka ho fitisa eng ke bophelo bo ke dikholotso tse o fitileng ho tsona jwalo ka ke shebile dibuka e bile o go file ntho eno ka ntle e sentse e bua jwale la ka batho motho jwale mona ha o sa ukwe ha ke sa tseba bale e sele a ko re fe ditaba gaitse dia ka half the sight double the insight who is that thing
2: ho bua nete fela o sentse ke jwalo ka ke buile hore ho tloeng ha ka Alfatse la Masilo Tennyson.
0: Eh.
2: Ho fitla Bloemfontein mona ke a utlwa gore ke tlamile ke bona hore ke phela jwang ka di art. Jwale
0: e ke ka bile le ntho e ne dutse peleng ya ho e rata.
2: Ke ratang jwale ka ke kgethile ka ga di art. Ka ke kgethile le kala. Le lengwe ha le soka le ba teng ka go Bloemfontein ka bongata. La o qabola
0: comedy
2: stand up comedy. Jwale ha o le sicabudi ke a fumana hore ha ona menyetla ya dikabu di ka go Freestata tlamile ha o batla o tswela pele o tloye province ntsedi. It was very difficult uno le thathaka tselengwe makatsang go bane ke ne ke iphumane ka ga kintsu ka ga digo ke ne ke kena ka ga dipoete batho bana ba papalang ka mantswe itle re ha batse bona batse ba bua ka mantswe ba bua ka dintho tse bima nna be ke hlaka o qabola yaba batho ba bona ga a motho na o tlisa ntwentle e tlisa ntwentle ke qala ke fumana dipukimba ba qala ba mpitsa jwale jeneng ena ya ka tseleng ya ka ya bophelo wena o sentswa ke ke tsekele ka hui hore ke hlahelle ke a ke tla be ke kopane le kotsi ya ka 2010 ya ba ke a assaultuwa ke a otluwa he o sentswa ke le ka otluwa ma ke le ka otluwa hore ke be ke qetelle ke itshwisitse gore ha tse ke tshwisitse jwalo ke re jwalo tlamile ke tle ke bona go
0: ba ntlwe ba bona o sa gaya gaya ba re
2: motlwele ke o koma a motho na ntsa hema ona ba nne ba tswella pele jwalo itse ba qeta ngwe wa tla jwalo ke kile ka pholoswa ke molaola sephetephete o mong ke hopola tselena go thweng ke park road e ne kwetswe ka nako eo ga one tswetsiwa bridge bona ba di-pedestrian bo pela village so tsela e ne kwetswe so ne o sena dikoloi e ne e tsala godima bridge bo ka e le one ke utlwang gore modimo o teng because ke ne ke le unconscious ke a utlwa ba re ga re molatlhele ka
0: bogogong ke motsheage
2: ke bosio
0: ke
2: ne ke hlaya Male Tourism Center. Ne ke hlaya Pretoria di audition tsa honona le competition engwe ne
0: mpono ile ho yona.
2: Ba ne ba batlana le di actor.
0: Okay.
2: Eh jwale.
0: Pele sa le o le mona o le mona. Ao ke ka mona hi u zwe ile. Eh ya khene ke a dumela.
2: Ga le khutle nga ke khutle le go be se fitla bosiwa
0: o. Bosibu ha ho ho tlwa Pretoria.
2: Eh be ke re ke tla pala ma taxi ka bona manyana ka sa le kana.
0: Asa
2: nkopi go ke khone o ba tankisa ha ke gatshe. Mbe ke tsame ka maoto ke tla pala ma ke fitla downtown ya ba ke kopana le mathaka ya ba ke le malalihlo.
0: Ba ba kae kana go.
2: Bana ba le bane. Bana ba le bane.
0: Ba sa lo ka thuno ka go iteka o tlanela o tshwara le monti ke yena itlo o mamotle.
2: Ke ka o ke le ka nka qetwa go mona ke sira se pele mo bya ka ke inka. Ha ke inka na. Ke itsame isa. Itse ke fitla ke iti mo bya ga gutla a o swetse mosebetsi
0: ka lefatshe. Ba ka di ba batla mpile. Chelete. O ba ke ona ntho e ka motho o file chelete ba re tsa chelete.
2: Ba mpatile sigarette se ke sa tsubi.
0: She.
2: Ke ga ke na sigarette bontate ba re mo ntsa sigarette ha o sna sigarette o tla re fa chelete and o tla utlwele hlono lo ka pantho tsa mmupi ene ka tsatsile ha ona next ba inkile ha banka letho itsa traffic cop e hla fela ya ba babale ya ba ke khono tsa maka mekotla ya ka ke ya spetlele ka yona le di phone ke ya khona lo phone la batswadi
0: o tsebise ke la o so yeta itse chela
2: te twa ka utlile ka di hike
0: ao
2: ka fo outloko mme
0: a tsa ha go bala nna e botswadi
2: ha tla a skan qabola lena tla tshwere dipidisi tsa dipei ke re ke spetle le mo sala mo shimanaka ha ke tsebe go ke nkile fela ke nkile fela go re na ferika
0: a o nne ke a dume
2: ka mora mo sentswa ke nkile na go pele ke ka mohela ene le nako e leng go ithatha go lo no bane ke motho wa kalaneng jwale so botsi se tshinchile
0: ke a bona
2: ha ke sa gona etsa ntho tse ke ne ke gona o di etsa ke se ke ipotsa le hlolene ka ba ha ke ntse tse lona le
0: jwa
2: le jwa o ke ba bona se tswa ke so ka ke tloela kalana hanyane
0: wa imimi sa mo
2: ka fitla ke ema hanyane ka mora nako ka fitla ka gutlela comedy ng hape comedy ke ya tla be rasta ini a tswalwa ene tse le itumele modisi o tswetse ka mora tabena ya ba le di joke tsaka di tla ka mora tabena ya o tswalihlo eh bobane ke ne ke ba joetsa ke re la onka loser lihlo at least nna hona jwa le ke fumane lena le re reng ke artificial o tswa ke o sentswa ke khona lo lentsha ke le kenya ka bo baking ya girlfriend ha tsa mama le ke moetsetsa sms ke re I've got my eye on you ke o shebile ga itse di ska etsa mo fere fere ha bula beke o tabona le hlo le motonetse le hlo ke re wa bo ke a o bo ke hore jo ke re etse go go o ntwa dinato sentswa ke ditlile ka bakala le tlhole ke le ka hela lokere ba bana ha ke ne ke sa tswa le hlong ka be rasta a yena a le si
0: ya ya hona le ntsho tse tsa la mbophilo mba go no tse u tse u isang mane mo no sa o me ha u ha bobebe
2: ke neto
0: ke tlokometse dinthontse ngata batho ba bang mo baleng ha ba fitle ha monate ba bang ba ile ba go hwa ba bang ba ile ba bona temalo fela ya etsa re bone rasta
2: INI
0: ne re sa ntse re tla ko moziba
2: le letho
0: ya ne yo rasta ko wa ska wa bua ntho e botlokwa ho logo ka nnete lebe ke diketso tsa ha bana fela o la boloka bophelo ba hao a re ha le ka fela labe ba o le maditse moya wona ke so hloki bana monga wona o santsane nga tlo sebetsa lefatsheng monana mme bona o kgona ko go kika boile fela o santse o njwetsa o go a lentsha mamedi a kere wa mo utlwa ke seqabodi jale sentse kore ke utlwa e kareng ya re re tlwa mona ke tlo tsamaya ke ditlina ka mona bonnete ga re shebe ke bona chapter dikgaolo ka ofela di lesome mme taba tsa ga o di beile mono ke a bona the roots act 1 chapter 2 fighting for space in the industry yona ena o sale o le ho yona finding balance body language and breakthrough le chapter 5 ya hao ke u bua ka Loglogan audition and the golden ticket the news that changed everything ke ipotsa fela ka buka e mamedi sempa ko fa fela learning to see myself again seeing beyond the eye losing an eye finding myself lotta with a purpose ha re tlo teba ka tsona ka ofela re tlo qotsa ile ho gadisa hore ho sane ha tsatsi le tshaba e bo buisana le rasta e be o reka buka ena ke yona ntwe e ka sehlong ka ofitse bana ha re ka mo fatso hle ka mo a ke bone a ke go santsana le ntwe ngwe leng jwale tshwantse ke etse khangkhadi ena e motho a ka nangana e be ke ho bane jwale ha re ke re shebe u bile spetlele fela ka nako e khutshwanyane ka Paul a dula nako e ka fitleletse e ba lukisa ba operatana le ditlo motlomong ba se ba u fale ka Paul le o le thotsene
2: o sentswa ke yo ntwe tsa etseng
0: a o ke di ya
2: ke yona e ngopotsang watse ba ke yona lang atumetsa ho le ho ga masedi
0: modimo wa tseba o modimo
2: te ngati ko ke a tseba hantle bona ntse tseng a tetsetsa etseng kana ko yo ke ile pele nomi ka fumana di stitches itse le etene ka bukeng ha sister a qeta o bona o re ke lemetse lihlo bang referela national ka pele nyana fela lona tsatsi le o ke ya operation embusiwe tsatsi le latelang ka tsoa ha ke tsoa o sentswa ke tsoa so hona le rata la television e o sintse ke tsa tsa tsa ha bona kana le TV o noti e ibile ne ke opela ne ke ha ke e bala ne ke re ke nati onale kanti ke national la tse ke hola ke re nati onale ha tse ke hola ha ke bula mahlokere spetlele sna le TV exactly tswana le ya hae e ntse le rata ha ke hona le motho a dutseng ka pela television ena pela TV better yak o shebile television ka mahlama bidi
0: eh
2: ke ka eye clinic nna ka mahlama bidi o shebile o buletse volume full blast ke re eh batsa wena ngwana mme ke tso operationing ha ke na monate so tlo ntse le rata ke kopa fela o fokotsa TV o e shebelle fela are ha ke bone ke mametse ha ke mo sheba mahlo a hae a lukile o sentswa ke hana phoso ke mo sheba jena ke bone ka ke motho a bona a mpotsa go kwena maobane o nontsolla ke re ke ne doctor qetompella e bile aba mpotsa ka yona nako e doctor re kwale lihlo le ka parosa go batlele la artificial ka ke tla kopa artificial so motho na entse ke bua lena o sentswa ke ke motsa story sa hae a re yena o la utlwa ka tshepe phahle mo
0: okay
2: yaba o luza
0: eyesight
2: jwale ka mara mo wa talentswe le reng rasta o lile bosiu ka ofela o tswa o ntso sna monate empa fela modimo o romeletse lenyelo ile hae le tlo bontsha gore as much as wena ona lihlo le iwane wa bona nna ke na le mahlwa mabedi empa fela ke bo tswale khotso falla se modimo a o sileng le sona
0: le sona
2: se babatse o se baballe o se rate tswale ke le ka ithuta ka yona nako e wena o sentswa ke hore modimo ke yena elongo o la mfitisa hona mona ke na le jo ku engwe etswa hona mona situation nse kama ga mo ya ba ke ya hae nkgono wa ka o sa re sile yena me soul rest in peace
0: eh
2: ya bon kisa nga ho mo profeta ha ke bitse mo profeta o se dikgetsa me ke ga ke se ntswa ke na ke ke satsa ya lo ntshetsa e mora ntate mo rutitse o tle kerekeng a re le hlole le tlo bona ke re le hlola mmakole le tlo bona ke batla ho e bona tabene ke a ya kerekeng ke batla ho e bona tabene ke a le rapela o sentswa ke a le rapela a la bona ke ga le bone ntate a la bona ke ga ntate o tsone
0: ho ha
2: a le tlo bona tsama a ke tsama ke chika nkgono wa bo wa bo nkgono ko jwetsitsa ke re ko jwetsitsa ke a lo performa Swaziland ka betsa di joko tsena tsaka tsa lihlo ka mara show wa tla ntate o mong a re wa tsa ke na lihlo and now na mothatse ba ke ra ntate a re e ke fumane accident ke le South Africa e lo re draka e betsa seipone se betsa festere gala se dikena ka lihlo jwale be ke operationing family ke yone tse ba di colleague ya ba tsebe le metswalle ya ka ke dira ke go etse di braille jwale ka mo go buang ka lihlo la ha o ka teng
0: ana how part how na di ditlong how
2: eh o lu
0: eh
2: ke re ke le ka ithuta gore modimo hanka gona le sa o feeling sona nenneng ke patuwe e tlamile wena o ifumane ha o tseba le bitso la modimo ka pa o le bitsa jwale nna ke bile le hlono lo ke kopane le batho ba tswana le bo mojalefa o buteleng gore o ntsusitse ka television
0: yeah
2: so ka mo ga mo ya ba ga connecta le motho na ga bua wa Swaziland ke ntate Dlamini ya ba ga bua le ntate Dlamini a go tswa wana mme o kana nang ka wena ha o bone empa fela o so bonela ona le tshebelo pele e fetang pele ke nana le buka ye e tlile ka ona mantswa ya ba lentswela ntate mo ruti kona le gutla o tlo bona ha o tlo bona ka lihlo la nama o tlo bona ka lihlo la
0: moya ya
2: so ka elona ke utlwisisa nke re ntate na bua itsa ke gutlela o yena ka fumana lo le o sa bile hlo ke batla ho lo molebuwa ene ke ile selelata le hona jwale ke santsane ke molebuwa ntate ka o mpontsa ntwe ne ke sa e bone ka yona nako e mare ke e bone so ke nana hore e hlaile hona mota ba yena nana o sentswa ke ya hore e buka yena e tle data ba ya hore nneng o ka lusa ba ga modimo tlo fa o feta
0: ga itse dia ka fighting for space in the industry ho hle ha ho bonolo ha ho bobebe kae ka pakae wena mmona kuri mohlomong le haibe ka jeno ke di 21

0: ba ba bo bebe ha holo bane ya pele ine le taba go qala pele o ikamohele o itse o no ipusa o tloe mavanga pele batho o le jwalo e mo ga ka nna tloare itumeleng o shebi a ke wa bona mabulo o stand a go tsa go shebile nna ka pomang wa ke o tswana le batho ba motho a duma tonya na matho a inzetse a bokoka o ha o shebile o ipusa motho e o shebile ka pa a tshi yena wa tse ba o bona eng kana go hola ba bi makapa bonolo ha kai ho o botlwaele ge se re tla lebitso lane la INI jwale o so o re qabola ka lona e bile ku utlwa ho noetsa metlae ka lona se o ne se tlisa ngwena
1: ho bua nnete fela e ne le yona tsela ya boiphodiso sentse ke ba ne ha ka tloa ke fumane nako ya ho nka fola so ke anahana hore tsela e ne le ngwe fela ke re ka metlae ka ntwe ke tse bang e modimo a mfile nyona ha ebe yona tsela ya ho fodisa hantse ke ipodisa ha ke re papa batho ba bang ba ntse ba fola ke fumana gore batho ka mora show o na le o sekileng a tla le go nna gape a re a boti itumeleng ke tswile meno a ka pele ka mo jale ena se kgala tswile ha ke bua ke dula ke beile letsoo tsena mara ka mokgwa o buang ka leitlhola gago ka teng jale fighting for the space in the industry ka mora gore ke lemale leitlho go la ba thata wena o sentswake go la ba thata gobane ke ne ke se ke qetelela ke ikwalela ka tlong ke tshaba mare immediately ha o nka thwe tlo o tlo performa ke tla sokola ke tla sokodisa le wena o noka mbuka o sentse ke no tla sokola go mfumana no tla mina o tlo nlata mara ke qeta o palama kalana mo ene ka re ke ba lefatsheng le leng ene ka re ke ya lefatsheng le leng gore ke lo fumana pholo lona jwale itse ka mora gore ke bona gore pholo ke fumana dikalaneng ke temo ke le ka bona gore go tlamile ke nne ke lwane ke ya pele gore ke iphumana ke le boemong bo jwang kapa go etsaetseng bophelong baka ke tlamile ke lwane ha o no ba thata matsatsi a mang ke ne ke nka le bana ba banyane ba phutha dikolong tse ke ithutang tsona sekolong ke gotlela go bona lekeišeneng ke lo ba ruta gore ke ikhipe
0: busyaaeleoaotlolematsa
1: and-e ke yona ntho e lang thusa le yona eo because batswadi ba bona ba kgona go le o bua like o fumana gore ngwana ke mo thusang motswadi wa o tsebana le motho a sebetsang bopheko
0: samueo
1: na lengkapeo mo lekeišene moshimane o sebetsa le batho o na le bothata ka leitlho ya ba ke qala ke fumana di-bookings and ke iputsa tse di tlhaka e di-bookings
0: tsegobane
1: ke tse ke
0: kgola ebile le mekgwa yane ya gona jale ya maranga ke re ntse re bua le wena ka bagadi mo social media ke ena o ne o sobe o ebe o ntse o beya kae o ntse post ke gore wa iphatlhalatsa bona le page ya gago e ne o sobe nako tseno o ipotsa fele tse ke tse tlhang
1: kaeoditlhakae ke elelwa la tere kwana gore
0: ka banabana
1: bana banana o nkile qeto ntle ya gore o iphodise mara tsela o iphodise o tsebo o na le batho bo ba thusang so ke ile ka elelelwa gore go bua nnete fela go lwana le o fumana pholo ga se nna fela ke e fumana le batho ba ka ntle ba e fumana
0: mabedi ke metsotso e lesome le metso e robong pele go hora ya lesome le motso lo mong abuti itumele modise ke ena ntse ke buisana le ena ka kwano tshebeletsong ena ya lesedi mme o utlwile fela ke re ke ke bone bogolo ba lona batho ba na ba comeding ga lere tla rele a kwaga o kampane wa kwaga ka rona releje kapa ka ntho e nngwe e tshwareyang jale wena o la etsa ntho e motlholo o etsa ka wena mme seo ebile bona se kgona go etsa batho ba tle o bisetse le konutare wa tseba le nna hoe jalo ka o ne o bua ka ntate eo mme seno jalo ka o bontsha go ke maatla a modimo gobane o na ntse o isa leetong lena o tlo phamisa ba bangata o tlo tlabolola ba bangata ebile ga o kokere ke tseba fela o kampane go a etswa jo o kuka motho e mo a ka mono kapa o tlotlokele pale fela fela wena o ne o qabola ka wena le ke lese e lona
1: a
0: botse tshebele na a tsa ke tsebe di comedy ene di jwa mpho jwetse hona le ba serious e mong le o tshe bona o tshe bana wa rona re kiki ene o thola re kiki tee bile re lla ka mo yena o thola le serious le lona le tseba le tshe le a gona o tshe di jo o kutsa lona ka pa le tshe tsa batho di comedy ene tse di mohlomong
1: ho bua nnete fela sitswe ke nna ke qala ka ya hore ha ke kgone ntho ya gore ke kene batho ba fatshe ba ntshebeletseng ha ke kgone ntho eo mara di-comedy

0: tsenga taba khona go ba kwa ge batho ba kenelle ba
1: eh
0: na ya nhlola isa le nhlola ke ne ke bua ke reng ka mpe ka kenella nna go ba neng ka setsebe o tlile ka mathata a feta ntla lente ya
1: go bo wa mo kwa ga nthi wa mo go
0: tlo khopisa batho ba tlile ba tlo tsheya so ha ke a a bo ke papala go le yona taba e jwa
1: eh
0: jwale yena ya hore ratse ya dinne o wele te fela ora logo je ukwe lwana yo hlole stage ke opela last year ai ke le ka utlwele ke ke tsala ofe ke le ka baka wa stage go tso tsika ke a diwa ke di tsheo
1: eh ona lo we di tsa
0: eh ona lo ga ke ha ntso le mo je ukwe itseba ma ga ntso tla le ona utlwe nka re man mopi wa o nka ga e o go ise kwana re bona ha o ya le ona utlwe lwana ya o le matsa monga yona o tsheya ka tsile mo makatsang hante ke opela letsatsi le leng ke ntse ke tla Chenanana, a kire bare ha creativity e buler. Eh di tsho go ditla. Di a fitla ne ha di kokoti.
1: Eh.
0: Bona lengwe ene ke tle ka yona joko. Ke ntse ke tsama. Ke bona ntate o mongwa mo di isa di sitse di khomo. Ke a ke itshela. Ho tla yengwe ke re man o go ipotse fela ha ne. Nda Donald isang di khomo a sa bone mahlo. Kore we put a fella or auto service around. Kitata like it's here because Conan Tikala. Soon that don't want to get a kilomarel. Washan. Kiranta Taklan, Arab, so fitla coco, Catholic Ranoka, Tibor, Quenot to inspire a joke. We are coming. So I hold on a little nugget sales since Waki. Dirk, I will get a little Macatang.
1: Eh,
0: Cadubia.
1: Mamedi, Mizuzunian, Elishimele Mizimitano, Pilo Hora, ya, Lishimele Mutulumu. Watsaba hona lo hore o ka nna wa feta mathateng o lle fela hana go ntse yana kwa ntse ya di le modilo yana go go se bile motheno na nthwe ene mutlisa botlhoko ho yena e se le nthwe e bile a ikoka laibe ha o no ikoka ga tlo qala ke bona o thola dikeledi ne ne muso ikoka e bile o ikenyetsa o etswa ka ke bona o ka boleile o itse ke tla nthleng yena ya lotter with a purpose ke ona se ke wa bona se ke takala ditse ke se ke le ka ha ke ba ke ile ke etsa ka sepheo le morego ke ke o etsetse mohlala o tshware yang 2021 ka di 4 tsa January modimo ke anga mo wa molekane and selemo se ne kutlwele selemo se se bima e ka reng ke jareletse boima bo ke sa botsebeng fela go na le ntho e ne ntse mphusha e re pele fela ntswake ke re o ngamoile ena o ntshile ka bana magabunyana ka mabedi ke ana ngwanana le moshanyana ke re ke lokela ke be strong
0: for batho
1: bakeng sa batho bana le ha ebe ke tlolola ke le mo ke le mong ha ba mpona ba bone ke phamotsi mego ke smile ke ba haka nna ke lokela ke tiye bakeng sa molemo wa bona ne ke tlabe ke qoka a ke go tla bo qoka ha ebe o realize la bang wa hlalosa he motho kula he tshetse a ke go batla go hlalosa o ntsole mara ke batla go qokela hore ha di le motsentse di ke le motsetse hlano ka ofela fela hona tshena se ke ikoka ke yetsa kore ke gona ho ikoka ha monate ha ke bona motho e mong a hlaetswe ke botlhoko ke re mogotsi lifu ke lifu mpa re tsebe hare ha le re tshware botlhoko ba teng ha botshwane mohlo mong motho e mong jwalo ka o fitile boemong ba lilo o na bona ho ha ke na ha ona bophelo ba ke nsaka ibe ntsho ya ho ikwalla o ka nahana ntho tse ngata tse bang o sane re tshwere matso re a o itumeleng ebe a o ka nnete ke ya bona e mong o na ke be a loka ke mo ke le mong ke re modimo o tsebile o baneng o tlositse enwa so ile ngwa se kopanya o boela o se a rona mohlo mong o bone hore ke na le matla le ka neng go ke tlo ba mentate go re se ke nahana mo ke le mong ke re ine ka nna ba ebe ke nna tlwileng ebe o setse ntate e fela ke a gwala o bone hore wena ke o tshepetse boemo bona mme le boemo le ka jeno le na gaitsedi ya ka ke ntse ke le bo bane hona le dintho tse dingwe ke ngwa di fetola fela ke bona modimo ntse etsa tsela ntswa ke ntse le ntswa ke le ha ke tseba ntswa ke ya ka hare ha o bobebe hore a fole ha bobebe bona hona le ntho tse itseng tsa o thipa mangwe tse o tseba boemo bo motho eno a tsamang go bona gore o fila bankana ko eo fela ke enwana ko gore motho ola wa tlotlea ka mososo ke re ebe e ne le lerato leo le ne le dipakeng e be o tlotle o fitlela boemong bo fela bona ke ena ntswakiwa bona monatigatse ya gona jana ke ka gona ke tsho ke kgaitsedi ya ka ga re tle monana tabeng ena ya chaptara enana e leng ya gago sena o sengola o se fetisa molaetsa mofuta ofeng lotter with a purpose
0: o bua nnete fela ke yona ntho e leng gore o sentshwa ke kile ka elelela gore metlae ya ka e sa le metlae fela ke metlae e leng gore e tlisa diphetho bathong wa tseba le ga ne osjamane ang approach are raste ke mosangwe le buka yena publisher ya ka hai ke utlwe ka wa swaswa ke
1: raekele
0: ra metlaetse a re wena o ga o se o twisise ntho o e etsang
1: wena o shebile letlhakore
0: laneo
1: shapo ka lona ga ibale ke ngwala bankekele
0: ka moga mo ka ke mmotsa ke re o sešhamane ga ke ngwala buka ke ngwalela mang mare ke ikaraba ka moga moo ka pelenyana fele pele nkaraba ka ke ikarabile What I'm talking, you've performed go di stage in tsengata. Hona lore o sentswa ke ke na tlile empa fela ba tsa bakeng ke na le gaitsedi ha e kwa. E leng hore o misitse show ya rasta and ke yena na e hloka o feta nna. Na ne ke itletse comedy mfela mara ke a fukwa go motho na ntwa itswereng. Ke ntwe nka ka isa go gaitsedi ya ka. Ha ke tswa mona o ba dikelo mo qoqela fela ha notse jwale ka buka ye ke yone longwe ga o sentswe ke ya tswa shong a o tlile ga sta a yena o gona o tsama ka copy ya fitla re gaitsedi hona le motho ke kopaneng le o fitile through loss and o fitile through a lot mo ke nana go lwana o ka fumana go fitile mo ke nana o ka nka buka wa fitla wa sheba ebileng wa mosala ka morao wa mo follower marangrang mona jwale ke yona ntho e laetsa gore ke be le chapter ena ya laughter with a purpose di joke tsa ka ha isa le di joke fela tse ha re tsheye
1: ke se bile di hlabolla
0: ke ntse re hlabollo
1: yes jo wa tseba ge ka bua o fitleletse a ke tseba yang sekolong he bona ne ke tla bua o fitlela batho ba ba ya sekolong ka bona ke tse
0: re monate ka bona
1: o monate ga itse ya molemong wa mo mamedi ya mametseng motho a moholo ngwana ka ofela ha rona ha ke batle ke re buka ena ke bakeng sa e group e itseng fela ke bona re kenella ka ofela re ngwetswe le ka ofela jwalo ka o bontshitse gore dijoku tsena ha e sa le taba dijoku fela kapa seo o se hlalositseng ka gare o buka e se taba o phetapale ya bophelo ba go fela ebile o hlabolola le motho e mong a dutseng mane a sang a re batse bakeng a ke sa gona fela ga ka bala buka e go na le se itseng se tlo mo phamisa fatshe gore ga e ba rasta INI a fitleletse mo ke sitwa ke ke na le matlo a mabedi o setse ka le leng o itse modimo o na le ntho a entseng ntho eno ke testimony ke bogolo ba gae go tloile le le leng fela le leng le ntseng le phela la nama ntse ke le bona ntse o bona ntho ngwe lengwe go feta a ke o na batho ba bangwe o thole o tshwarwa ke matlho ebile o qetela a sa sa bone mpotse o ile a ba le monyetla wa o bona ga gopola go na bona eng tsena tsa sa tlo tlhola a di bona e mongwe o tlaga a sa ntse a sa bone go gang o utlwa se ntse le mokokela mme go la wa tloa leitlho le le leng ka taba tseo tse ileng na tsa tlhaga le leng le ntse le le teng mme o tlhoka o phamise bogolo ba gae o file monyetla wa bophelo mme talente ena o tshwana le batho bano mono tho bane ba fuwe dipeo kapa ba fuwe ditalente othoe ba tsamaye ba lo di atisa mme sena ke seo o tlileng o se fupege ga o ne o tla lefatsheng sena ke ka gona le go sana o ka thothoe ga o sana rasta fela ga re tlo oma mathe ko kaoka kane he motho eo tjena he buka ya ga e tjena e kenela mme ke dumela ga wa felela mona gaitsedi ya ka molemong wa batho ba mametseng buka ena o kare gore ba lo e reka e ikgethile ga e fitlha kae papisong di dibuka tse motho a ka naganang di teng ka o fela tse ba nagana gore di a tlhabola
0: go bua nnete fela o sentswake ha ke batla gore ke yetse ebe buka elong gore etlaetsa motho a ba le na go tle a gathale
1: o pula tsela tsa sekolo go tseteng ya bomang
0: ba tsane ba le lwantsa ba ke stukisa go phelo ba ka mathepe a makana
1: e kana nyana e ke shebi
0: ke re ke motho nyana a botswa lo bala ke re le nna ene jwale ke na le tlhole le leng
1: jwale wa gathala
0: jwale ne ke re yona e monate ka hore o e bala hona jwale o kgona o e qeta hona jwale o bo e digesta hona jwale ebile o bo sentse o kgora ke dijo tse sentse di lokile tse sentse di futhumetse ga e tshwane le tse dimo e le go tlabala beke e kao fela o nne o highlighte o lebale ore o etsaetseng chapter yao sentsewane
1: ga itsedi ya ka botlhokwa ba cover jalo ka ga ke bo bona jwalo motho e mongwe ga e shebile o tla tloa re o bona ga itlhwana
0: Isilo
1: Fula bo ba futhe kwa O go tsile burele fela ka golo ya yenwe o bo e be ya ntweo o fitisa go batsebe monga buka e go etsa lang ka bophelo ba hae le pele motho a ka kena ka hara buka
0: o se tswe ya ke le ne ke ba jwetsa le jo ke na le jo ke ngwe ke re ke motho wa 1985 so ke ne ke tena 41 ka di 6 tsa September no
1: Okay.
0: So ke re lena litlo lesetseng lena le 41 years. Lena le fumana ka 2010 ke le 2000. Ke AI yena ya bana bana ba se jwale jwale. Lwana ha bona cover mona o bona a futuristic AI e leng gore ke yona e leng gore e bona ha double. Mo no to ha ona letho. Modimo o beile mo elongo o tla bona habedi
1: o tsho e bitsa artificial intelligence
0: ke
1: thaka bona ene e ya tetse pika
0: ya bona ya la ke ba khalena le ke ba sheba ka lena le sa bone ba re yo le na le retonela le ihlole
1: a o hle fela he ke ya le bua gaitsedi ya ka kana go bona sentse ba le teng ha uno hlala ke ketsalo
0: a bana ba soka ba fitla o sentswa ke bana ba soka
1: o tsa ke re ba dipotso ha ba bona papa ke enwa na ba sheba mama ba ichebe ba o shebe a ke go tshwana le fela le taba ya ngwana ha ntsa hola ona le mmeli ntate ebe hona ngwana moshimane wa ngwa o tla ukwa sa gona re ba sadi ke o tsebe hona le ntwa e bona nge different tse yo ba e lona le ba shimane o tsebe hona le ntwa e ba nke e classify ya batho ba no ga ababitseng fela ba bone ba la ba wa ba fapale ya bophelo bona
0: hanyane ho bua nnete fela because nna ke motho a ratang hore ke be open ho bona
1: ya
0: ke ka ho kitleng le bona ka ho diphaposi tsa gaso ba ke ba bona ntate wa bona ntsa go thobola lo qabola batho ba tle ba bona go msebetsi wa o jwa o kilo wa bona ba tlile tsena ba tlo bona ho ba nene re na le ntho ya hore motho a tsamaye a khutle ba ga ntate o ile msebetsi a ba ga ba tsebe o sebetsa
1: o sebetsa eng ba lo u bona u bontso ya u lo fatafata kae
0: jwa ke rata ha ile jwa lo bona ke ba hlaloseditse ba tseba ene ba hotse ba tseba e bile ngo ha o sa tsama wa busiu ba tla nka mahlo
1: ga itse le ka molemo wa mo mamedi a mametseng a santsana le kgahleo ya ho reka buka ena ka pa ho fumana buka ena o kopana vandu wena
0: ke a fumane ya mona marangrang ka Facebook ke itumeleng Modise M O L I S E ebe ke na le page ke Rasta I N I Rasta I lihlo and I lihlo lilihlo ke teng o ka gona inboxetsa ebe re a kopana for pre order and then hona le batho be lengwe wena o sentswa ke ba hloka o kile wa bona motho because se ketsa le motivational speaking ke ntse ke le available if motho a kile a ba in such an experience e tswanang le ke fitileng ho yona ke available hore nka dula le yena fatshe ga le ka hore re thusane o kile wa bona bane bophelong ko thusana o kile wa bona
1: sotswa ke
0: if ba sa kgone ho mfumana di social scene jwalo jwalo di nomoro ke tsebeng ka
1: di bitse ga itse ya ka o laole
0: thank you sentswa ke di nomoro tsa ka ke
1: 063 0636577 8666 di pete wiki ke tsona la ntsa mathang ka pene mono a bula phone
0: 063
1: 063
0: 65
1: He's a real motivational speaker. Ke ratile taba tsa hae ke hloka buka yo. Mama Winnie 0636577866 buisanang le yena he le tse ditlhophiso le go buka e fitla ho wena bang ke a letse ba ke le tshepile ba mamidi ba lesedi boemong bona le ngwane no we suka o ka mane ka Limpopo ka Thabazimbi ka Limpopo umpa mametse fela ebe mona na ine le taba tsa gago ke seke ka tloa ka dikwalela ka thoko fela ntle le haebe e se tse tlang go gona ke tla feta.
2: All right, gape nna ke utlwa le voice. What's le voice? What's a voice ya mmino wa utlwa, voice ya reggae wa utlwa, ke utlwa voice ya rasta man. Ya re kopa fela ka shapele pele le nngwe fela man, ke romamele fela gao rasta man. Ebile ntse ke batla lezolo yaka monne man, a ka shapele pele le nngwe fela and then ya that's all bye tada. Thank you, Markini, man.
1: If you know what, what the lesson? Pina, Pina, ki, trading when I'm.
0: Hi, you're saying a whole lot of talents. Uno sali fuhu kuya dumela ka nako e ka nako ne tse ke na le enga ke na le tshotseng a tsa sa ke lo bokane mare ke ratile ka magamo ho fumana dinnete kilo a bona tsholo ka bo se ntswa ke ene tla ba bohlokwane ke ka iphumana ke trap ke le trap te bohlokombo
1: ya ho
0: bohlokwa o dile le kenye iwa no bane ha e botsa ikutlwela bohloko nako ntse ya pele
1: bohloko ha bo ske ba ema tswelo pilo ya ho ka pele
0: ke a dumela
1: se putle ke ke ke girl, bom, do me a lang se. Jare jo. Bashay bona ke tlo bontsha tsatsi. Ke mang anan a ka dile go shoot up in. A o sel a le sako. O go mphe meno ano. Ha o tsebe nan tweno ke ka taba. Pele Nike tla wa tla mphe ngwe e ka thoko e ke se ba tsa mo. Ho le biswa la ho mang girl.
3: Ke a mo het.
1: Atamela hanyane fela mo pela polantho.
0: La mike mo.
1: Eh. Ke a mo het. Oh, ke amohetse. Bitswe le sa tlwaela ke amohetse modise.
3: Motebele.
1: O motebele.
3: Eh.
1: Oho, le modi kae ke amohetse?
3: Ke 11.
1: 11. O kena sekolo kae?
3: Saint-Méris.
1: Eh. O grade ma?
3: Grade 6.
1: Ah, girl, man. O tla bo leng ha o so le kwana dikolong tse phamiwe ya university ga bo ya kae o lo study ya? doctor bo bongata o tlo batla o tlo ba doctor ya eng ya ba ya mafu batho ba kulang fela kapa ya menu kapa ya eng o tlo specialize ka ba tlo specialize ka bolo ba ya mako for papa ngana ka batho o gathetse ke ntweni wa bona ke ke ana hana itla go so le o thola doctorate ya hao mto papa tla ba sale mo kae Fela ntso tlotla matlongwana hae. Ke yona ntwe ntseng u ba tlo study ya u tlo ba doctor ya matlo.
3: Eh.
1: A u hlekya le bua. Mme o hae. Ke mang mama? Libiswa la hae. A u ko muhele. U ko libiswa la mme wa ho ke mang?
3: Ke Itumele.
1: A u tlo tsho ba le hone. Mo ke mang?
3: Ke
1: dumele mo ke dumele mo ke ba be. Wa o ka ile go tlhoka ga ke utlwa ntse ke. Ke ntate ke itumele mme ke itumele. Ho bo itumeleng ba ba da bone. A o mama itu mo haye. Ba tla go ba khotsi wa go no bua radio. O tsere tlo nka dinepe wa bone ntwe na ke a se monyenye o no le ka mona ke tlo shoota wa bone o no le a ko nka ngwane no wa ka ba mo bone o na le stilion o na le lesedi ntwe na se pa le fela o ba khoshetse o a ke ke ya tseba le tlabe le phu o share di status tsa wa bone o no le mona o bo gwa le ntwe mo shoota a gwa le gwa la ntwe di ha kolle mo o etse o ngwale ba o bona go no le studio o feleditse papa tla o batho a o ngwana mme tumile ntate itumele lona aute ever smiling save mara he ke bona setswa ka ile sa le fela o kena ka mono ntse ithela fela ke le buile ha o tlile le papa kwano a o swa o ja o thudi o shy ne a tabale a kwa go bo
0: wena
1: o jwan ke ka tu ke motho a dula nga thutsi
3: o dula thutsi yena
1: Eh wena ke o bona o kena fela mona o so ntsong ka phone.
0: Ka sa phone. Ba shoot.
1: Ba khotsi wa ke boma.
3: Best friend ya ga ke o thabetse.
1: O thabetse. Eh. Eh ke yena fela.
3: A ke na ba khotsi ba banga.
1: Ke yena to. Eh. A o hlo mo dumediso o mo bontse mati bona ne ke le ntho. Ne ke le nyong ke le ka radio.
3: Ke tla mmontsa.
1: O tla mmontsa. O shapo e o dumedise mama ukwa.
3: Ke tla modumedisa.
1: A o hle shapo. A o batho ba modimo jo. Wa tsiba keng? A o sia ema fatse gao ke ga a ka mpane nga shumte.
0: A ba le o sentswa.
1: A bo tshi itumele. Go re yena ke ke ntwe ke sa a ke tsebe itumele. Wa ukwikege. Ke o sheba kere e be ngwane. Ha o kwike Peter kere ke o re mme. Jale. Bo itumele mba kopane ba babe di mmele ntate wa thumhle ke la ke thebile ke gatile khothatso ya ntate itumele mono se mo ntsingila o range farm yo ke thabela metla ya hai hle o ikamohetse modimo ona le morego ka tsohle itu ke mme masehloho ka matopogong mme jwale ka ha o bontshitse hore e se taba ya buka fela hore ba buisane le wena le ha ba o hloka ba o ka o buka dinomoro tsona tseo ba di sebedise ka tsela e tshwana
0: go ebile go na le ngwa tsa o sentswa ke bohlokwa e leng gore le buka e na ntse re e tsamaisa dikolong mona wa tseba o na le ntho ya le ya bullying wena o sentswa ke dikolong o fumana gona re ke dikwago bana ba kwagana fela kanti se re bone le bana ba nkang maphelo a bona ka baka la dikwago sekolong jwale gona raya jwale ka ke le comedian e tsena go lwa ba ruta re a chapter nya la laughter with purpose ke ba ruta gore dijoko sometimes a se dijoko tse di yang tse leng gore di a nyefola kapa tse di yang seriti sa motho ke dijoko tse tlamele di phamise di tlise le thabo
1: pelegoseskaba taba e ka reng ye go bosa motho
0: ba utlwisise jwale sekolong o fumana gore ngwana ga ana gore a ka ba le bana ba nang le bona ba kenella bana nana ke lwa bona so ke mo re hlayang le rona as comedians ke lwa bona ke fitla lo tshameni ka buka yena nana ba bolela beso di joko dite empa fela na letse sa lokang ona letse lokile ke purpose ya rona ba ruta tse lokileng ke tse feyo
1: le memo nana bi rona re phethe le bitswa la buka go buka yo e bitswa mama mo ke memang like sabone di bitswa la haifela he ke half the site double the inside o go ntate modimo a wetse hantle o nka mepelo fela ke rata tumelo ya ha o ntate modimo aba phamisa matsoho
0: ke a leboga
1: praise the lord hallelujah
0: hallelujah hallelujah hallelujah
4: mentsa ke zimele mpe phamolo ngene man ke lebetse tshepiso modise bantu ya monate ka moelo ke ntho ya botlhokwa le nna ke bile le yona mathata a ntsha batla le re le iketele ao a hemage ntse ke phela le ona jale ke phela full force a ke tshabe leto metriki
1: ya re rata ntho
0: tsetse
1: ya se kgaitsedi ya ka ke lebile haholo a buti tumeleng le bo mogele le tumedise a itumeleng e mong ke lebohetse boteng ba gao haholo ka tlo le mahlono mosebetsing wa gao ona wo modimo a o tshepetseng ona ke kere ditabatabelo ke tsa rona batho empa phethagatso ke ya modimo go godise o feta mono nakong e tlang o gutle o se go qokela ntho e nngwe obane leeto lena ga le felele mona gaitsedi yaka ee mona o go file dikateng tsotlhe go obaneng go bona o le jena go na le ntho tse ngata bangwedi a ba kgathale go na le ntho tse ngata tse o tla gutla ka tsona lesedi le teng molemong wa gago ka karolo e tshwanang le ena mo go buisanang le lona bangwedi ka dibuka tsa lona tse fapafapaneng sebetsa gantle gaitsedi ya ka godise tsotlhe tse o di labalabelang ke kere modimo a re fe tseo re di tlhokang go feta tse rona re di batlang gobane ke ena tsebang ditlhoko tsa rona ke lebile gaitsedi ya ka bosiwo botletle le bo mokele le tsamaye gantle
0: o lebile nnatlhe o sentse
1: a tsemoe
0: buka e ke 200 fela yona price ya teng re tlo ba le launch kgweding mafelo a kgwedi ya October ke nana ba tla fumana dintlha ga ba se bang sala morago marangrang
1: monake lebile ngwana mme
5: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
6: Moho ho lesedi FM.

0: Love for Life Whitney Houston metsotso ile le shubele metso mihlanu ka mora hora ya le shumela mosulumong ibile le mogatlalo wa uqetela wa nano lena la remoho when I'm Amelia Kodisang ngwala fa se gato la ka o tsebe sena se o ke sebedisa ke tsebe o ka utypela tsona 063 ke khwala wa ngwala Amelia 063 65 77 866 ke tla bona ka reaction ya ha mo na WhatsApp ng ya rona hore o di fumane 063 65 77 866 Amelia ke tla bona ka wena o tse ke fitile he mogotsi ne ke re ke tlhalose di nomoro tsa botitumele modise 063 65 77 866 ke likile ka nnete se ke tla bona ka wena Amelia hore sharp mamedi ire ha idula o ye le shumele metso tsheletseng tjena metsotso ka mora hora ya le shumele nang le motso o le mong ibile e le mogatlhele wa ho qetela wa nana o lena la remoho ntswa ke ke nna monga le bitso ke lotijwa ke ho ga le shumele nang le metso e medi hona le mo ke batlang ho feta teng hona le mo ke batlang ho fetela teng ha ho le jena
1: Bloemfontein na koe fitile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ibe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Serie FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show me la bohlano la 9 October basadi gena ko ya lona Kufa Women to Woman tsena tsohle di etsa hala Old Grace Bloemfontein make a mqebelo wala 10 October re fitela Rose Garden ka All White bakeng sa Serie FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona kama khethe ka Sunday Soul and R&B finale re a kufa sela reka tikiti ya hao compute ticket Shoprite kapa Checkers Kufa Festival 2026 go o tla di tseba jwang o sa di tsamaye
0: ka nnete o tla ditse ba bang o sa di tsamaye ha re yeng re lo kufa sela ho tloha weekend ena e re e qalang jwale monate ke re le utlwile bomme re ya kufa sela ka pitiki e be ha pitiki tswa he e ba famo mo bontate he se le bontate le ka tla mo he bontate ka sikisi ha pitiki tswa he le ka kala kena tshe ha ke bone ho ka ba le ntate a ka batlang ho tla pitiki ntle le ha e tlo ba nkuya se hlabelo ba ri re bona tsohle re bona thipa re bona dibeso re bona le tsohle ha e le nkuya se hlabelo e ka ba le se ka iketsa nkuya se hlabelo o lo nyakela o botswe o boetse o bo le male ka mono re be re o nka he re kena handle se ka naitsa ntho tse phokang di Amelia Kodisang a re ke a leboa ke rata motho a gutlelang e ka be sa le ke ema mono ebe ke eme mono Kodisang gore ebe o dithotse kapo bang ke a leboa ena ngwaneso mamedi metsotso e leshome le metso robong ka mora hora ya leshome le nang le motso o le mong ke tlo fedisa mabenkele ka mora mono hebe sentse ke gagatha ke hahamala mane ho ya horeng ya leshome le mtsimbe di ple ke sa etsa kgoeletso hapehle bohle ba hapileng ditikete tsa Kufa Pitiki ka labobedi le ka laborago le ba hapileng mane moqebelo ho re ka ofela le ne le tsamaiswa ke Ponto wa Celeb etsa bonnete ba go hutlwa go sane ka labobedi o fitlela ka labohlano le tla kwano diphaputsing tsa gaso le tshwere boitsebiso ba lona le tlolata ditikete tsa lona ho sanu fikela ka labohlano moqebelo ha re yo kwano rona
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mechaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle ke plane tsa rona di theko e tlase re cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile di plane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

Mamedi e re ha idula ho ya le shumetse na metsotso pele ho ga le shumele botsu le mong ke fitise ditaba tsena. E ka be o gathetse ke o se gone ho thola di loans tla sa lebitso la hao. Na e ka ba le baka ke hore o tla sa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Wena so lokelang se tsa gore o romelle SMS e reng thusa ho 33351. Thusa ho 33351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa credit bureau. Romella SMS e reng thusa o tswilela ho 33351. Debt Clear SA ke company ya karolo ya consumer welfare e tlasa NCR ADRA2. Ho na le melawana le dipehelo. Dipehelo di a sebetsa ha o romella SMS e reng thusa ho 33351. Mamedi metsotso e robong pele ho hora ya leshemele nang le metsu e medi. Horeng ya leshemele metsu medi ke tlabe ke o sia ka kwano go kopana le kgaitsedi ya ka Ponto wa Selep. Ke Pitso Tsumane lenaneo ke re qhoba bosibu tla boqhoba le wena ho fitlhela horeng ya bobedi mao veli moloi a tlabe a dinka teng ka dikalaneng a ditheole dikalaneng ho fitlhela horeng ya botlhano ebe makumana a latela ke lenaneo la ditaba ba o ise horeng ya botshelela ho batho khwara thwasa. Kgaitsedi ya ka John Mehene ba tsamaya le Malaxene lenaneo le bitswa Thagoga ba tla thagoga le wena o fitlhela goreng go tloa goreng ya botshelela go fitlhela goreng ya borobong tholana moletsane a beteng ka lenaneo la Ithabo la tsamaya le motlhaisi wa lenaneo e leng Maletsatsi Sejake ba tla tsamaya le wena ba le go fitlhela mane goreng ya leshome le metse medi ga kampa motsheyage ga tadi ya ntsha ebe lenaneo la Imatlafatse le batemono di makatsofolotsi ke a dumela o tla hlaleng ke le moifo ba o be metsotsong e mashome a mararo ka morago ra shomele metso medi ebe ba sia lenaneo lane la jwale ke nako le letshebetsong go fitlhela goreng ya boraro maloma mafatla o tla ba le ganna tsamaya le Thabang the sole provider mogobane ba buise goreng ya boraro ebe kopana le Ufendala ke Thabo Mokoni Moleboheng Mawela Bongane Tshabalala le KG ba re ke TLB e fata ka moga o fata ka pedi ntse etsa mosebetsi o tshwanang ba buise goreng ya botshelela ebe goreng ya botshelela o kopana lenaneo la ditaba la matshotlho lenaneo la dintlha di diketsagalo tsa letsatsi ka leng ke di bone matshela o teng le moifo wa hemono ba obe goreng ya bosupa ebe sebidi molefe le motlaisi a izo motlong ba ba teng ka dipapa di be goreng ya borobedi ke boela ke bituwa gape ka lenaneo lena la remoho me e re ke etse taba ke ena go eletso o jwetse ba sa utlwang go sane go lena ka la moteo re tshesa re fu re a tuka taba ke gore ge batla ge hloka go tseba taba ena ya matshwao di birth mark hona le batho ba hlambana le matheba matshwao ka ba le dula mo lona le batlang teng e motho le motletse sefatlo e mong le teng ka mokokotlong sephakeng segoping kae mo kana gana wa itse bana letshwao la gao le dutse kae ge ke re tlo bona botlhokwa ba matshwao ano a tlalosang go motho yo a nang le ona e mong gana le leleng a mangata a mabedi a makao le leng o thole otho bana ba monage ba bona ka matshwao ano seo se tlhalosang ntate molala o tla re qhaqholela taba tseno ka ofelo se ke wa fetwa ho hang ke taba tseno tsa matshwao mathebano a mangwe o tla thola a ganya a mangwe a sotho a mangwe a fifetse o thole le ukwetse leitlho le letlha kakarolo le na leitlho e mo le bo seledung mona setsung ka mokokotlong ke a nagana o na le motho ke motsewa nna le dutse ka e bo sephakeng hela o thole a sa tlala he le ona e kare a ukwa ka ho gong ke tsona tsenbita mabedi ke lebile tlhenate fela ke manano otlhe a tshebeletswa lesedi a tlang go latela leratompopo ke lebile tle ka tlhophiso ya mmino kgetswe mona ka pine monate ya Melvin le Blue Notes wake up everybody funaneng

0: ha mamelwe ponto wa selebo ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumane sebeletso ke na paetseng ke ya lesedi www.lesedifm.co.za www.lesedifm.co.za DSTV channel 806 SABC plus rating o mamedihle wena etsa kgetho ya hao gore na o batla gore mamela jwang ha ba mosebetsing sebetsa ha monate hlompha mosebetsi o tsebe gore hona le batho ba sa robalang go bana ba hloka mosebetsi mme ba ka fumana mosebetsi o etsang e tla bole molemo le hlohono la o bona mamiri ya tshebeletso ya lesedihle sentse ke re letsatsi le monate ya mametseng a lelapeng ya tseleng ke mo kopela jolo polokego ganna hantle hle gannelang batho ba bang hantle modimo a letse hantle ka ofela ka tlolo mahlonolo go baithuti le barutwana ba tlang go ngola le ba ntseng ba ngola ditlhatlhobo tsa bona le ba tla ngola ditlhatlhobo tsa bona tsa magaolagang ke re go lona modimo ke eo ha e sale le modimo ke modimo e tla dula e le modimo mashome a mabedi le metse mere metsotso ka morago ra le shome le metse mmedi mametse ponto wa selebole sedi FM ka nkane go metsotso ya mashome a mararo ka morago ra ena le shome le metse mmedi ke motho ya sa rateng go ikwalla ke tlala fa monyetla nanong le nala ka le wena o tle o ntetsetse o qhoba bosiu le ba sa feteng ba bararo tla sebedisa dinomoro tsena tse latelang tsa mohala 086-000-3084 086-000-3084 ke leboa gagolo ka boteng ba lona botlhe ba mametseng jolo sena sealemoya sa lesedi FM lesedi FM ke molelwa o a rata o balela ke ketso ka metlhale matsatsi ke re e nngwe fela tshebeletso eo e leng gore a o e mametse ka nako ena o tla utlwa e ka o mametse radio motsheare hashtag o a rata o balela
1: wa ratwa wa le wa le sedi wa ratwa

0: ke mashume mabedi le metse mehlano metsotso pela re fihla goreng ya pelo mametse le sedi ya famo le sedi ya famo ke mollelwa wa ratwa wa llelwa ho thwe motho a sa sa rate ke bone hona le motho mona ke z zelda force o dula ka mana ka zirast a motho ena bitso la ye ke z zelda force ibile o tswa ka mana ka zirast ke bone motho ka mana ka makene le bitso la hae ke lucky mj mametse le sedi ya fm kamane ka Secunda Valentino wa meseledi ya FM papa ke le bua ke bona motho mona ya bitswang ka hore ke Muigantse PM kamane ka Pretoria a province ya Gauteng wa meseledi ya FM motho a bitswang ka hore ke Yvonne Mogotu o teng kamane ka Uizoka ke bona ntle ba nna mahlwasa nketsa jwang le Sotho Machache a nyamela bo Gauteng jwa le ba ngola ba le bangata melaetsa a bona ya nyamela matsoso matsoso ke leboa ka mokano first Potchefstroom ke bone molaetsa wa gao le wena ka mane ka Northern Cape ke bone motho re se go fetse o mametse le sedi FM welcome petia ka mane ka Johannesburg Edwin Randberg ke o bone tle makgwate ke leboa wena Yvonne Mogotu Fijon Scroon o na le motho ya mametseng kwano ke bone motho mona ke Onika Sasolberg ka mane ka Kirsten jo ba tema bangata batho bana ke leboa haholo ke leboa legato ke le bua khotso ke le bua khutso wa me re sebeletsa le sedi ka mane ka vessels brown ona le motho ma metseng kailesh ke ya le bua e ka mo ka ritz sa solbeck ke ya le bua le tsa sile monate hleng batho mo modimo ha ba o ke tekela tsa sile tsa ka tseno ya pip ka bo qala botsa ka mane ka filia se qwaqwa phutha di chaba dumelang ka mo ka bo makeneng sebeletsa le sedi ke ya tseba ma metse 086 000 3084 mamari ka ntetsetsa phase 2 batemba to grow start mamari ke a leboa ka bo tenesene ke a leboa ha holo senganyana e mashwe ba mabili le meso e mena metso so pele ho hora ya pele o mametse le sedia fm le sedia fm ke mollelwa wa rato wa le dumela
1: good morning pito tsimane
0: khwe more good morning san bonani ho jwa ke
1: tende
0: kai hamonat
1: hamonat ke le mollelwa ho ntumela ka timole ka se
0: e
1: ke go pa go tsena ma tshiro ma tshiro ra ka mana ka le ratswana a lentseni ke dikese ka le mo se ka ruje poti ke le mo esta ramanga lo ka le komo ke le bo ha o se tsa mana
0: ke ite bo hela letsa tsile mona ta utlwa
1: ke le bo
0: mamedi wa tsebeletso ya le city hey ho thwe motho a o hlile ha sa sa o gati ha sa na nthwene bitswang ka hore ke gauhelo ha sa o hauhela jolo ka ha le qala o kopana na hauhela ka nthonyana tse nyinyana ha o se ne time motlakaswa ha o fela dieta tsa wa di fela lake ho thwe nthwane e bitswang ka hore ke gauhelo e ya fukotseya ha sa sa o gate motho wa hao gauhelo ho thwe ha sa tsotella ho thetsa hangata mona mothetsong eo ba buang ka ona ho bua ka taba ya hore ha sa batla bo tshwaga letso e ga utlwe botloka o tshwagatsa ke le bona a o holde letso la hao ha sa sa o gate hape ho thwe ha sa etse ho thwe hape ha sa batla ho gamogo jo lo ka pele e bo bile tsebile tsela se di ho thia e khona ha sa na gahle ho ya ya ni ya ho ga dula gile mogogo e ha hla sa simoka wena jwale ke amang a matshwao ao o ka a elelwang ha motho wa hao a hlasa sa o thabile jolo ka pele mamelo ya tshebeletso ya lesedi ho thwa ha sa o ngolla jolo ka pele motho ile motho o mona tloetse ho ngolla ho thwa ha sa o ngolla le jolo ka gale ha sa letsa le haholo o sa letsa hanyana o feta haholo qalo mana ke go tseba nona letsa ha ka ka jwale ke a manga matshomo mamelo ya tshebeletso ya lesedi ao o ka a ela nhlokwa ao jolo mona ba buile ka taba ya physical touch ha tsa ka ta o khadlela

0: Ha ke utlwa ntle ntate, o buela o kae? O mang ho kae? Ka nnete ha ke utlwe. Ke bona ke utlwa ngwana jwale, hore ke mang kae? Ah, jwalo le katara jwale, lesedi dumela.
1: Pontole kae?
0: Hello, ho jwang?
1: Teng ntate Pontole kae?
0: Eo ke buang le yena ke mang kae?
1: Mme ka monga lo pele ko mo hlewe.
0: Eh.
1: Eh. Ne ke re mo lebogeng ke a lebogang tsa mfounela a tsa nkopela ke tse ke mo utlwa tlhe ke kgoba bosigo le yena le nna mo lebogeng timeng ka paraisi ke ka mogotsi ya ka mogolo ka mane ka fojing ya ka mane ka hena mane mme ba ntse ke o rata ntse ke gopola ke tla romela dinomoro ke re mme ba mosia mo letlwaka mole ba mosia wee ba mosia dumela ee ke mmaka mongalo ka mona ka Matshabeng thank you
0: o motseba mme ba mosia a buang ka pele mme waka
1: Ayo
0: ke botsi ke botsa ka le nna ke tsa tsitha ha ha mo ya
1: kwa.
0: Ke o fetha ha ha ke le botsa tsile mo nata utlwa.
2: Thank you.
0: Ke manye ke buang le yena o ho kae?
2: Ke nna ke mo tlhopong. Jona le nna
0: je. Ke mambe tsi tswala pele nda.
2: Ke khoba go tsile mo tswala ga maru tsi go puma le data bo so beje. Ona le mo hae ke malume wa ga ne ma tsugulo tegete ke ka mahala ni mo malume wa ga na di thapelo tegete ba e kuma ke simuli na nda di di ya le bwanda di
0: a ke le bwala tsatsi le monate
2: ka nyi le bonto
0: mame se le se di fa mo dumela hle ke se bele tswala se di ena dumela
3: mogodi
0: eh hojwa
3: heyo
0: hojwa yelo dumela hle ah o khawile ba sa mokolota hape ke le se di dumela hle
4: ola bonto
0: eh ke bua le mang kae
4: nda de bisa re ka ka phiri tona
0: eh motho a phiri tona
4: nda de ya nda de se ka ho la ka kwa mona ke mo lwana wa ka ke bagele he ke se ba pa di sa bolo ka mona na ho etsa tsa tingeng ka tsona ya re lo ke ra sa se se ba se ba sa no le me se me raro o sa taba ke jwa la jwa
0: eh
4: mo lo ani ke ga ho la ho la ga bo ba ma tsena lo ke ya na sala mo tsang tsire sa bo ka kwana
0: e ke le bo ha ho la bo ne tsedi tseng a ta utlwa
4: ka ntse mo ho lo ke na ga ka ke tona ga mo
0: lo ke ile e me ho lo re ke
5: tembisa ho ba tsho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke nka ba bahlano ba o qatela ke lesedi FM dumela lesedi dumela
6: eh
0: ke manga
6: Uwale kwa wane sefola ka sikuwe sikyo.
0: Hey.
6: Anda ati. Aaaa, zeku jile kate wentati, zeku jile kate wengu hauna tenikyo na tenga.
0: Kia le buwale sasile mwana ta utwa?
6: Da, njia utwa ka.
0: Arinke wabune, dumela le seri?
7: Ina, pokoto.
0: Hey, ngaka mkwe na bulata kwa ato?
7: Ayai, kye, woneti de kye, nae. O bo re ke re ba ga ni ba re ba di ntondo ke re ntse a magaba kwa molaleng re tsige re se be go kwa mole fugedi mo ke re mokhulu mo kwena kwa ga mona ka ga smithi magolo go ya le bua o oto
0: letsa tsile mona ta utlwa
7: wena sa ga ronda
0: re nka bo raro le sedi dumela
8: dumela ponto tsela
0: e ke bua le mang kae
8: go ya thala mo sa go da
0: eh
8: ke go pa ka ba simile so mo ya go ntumeng ka tsimolo pa ga isile me mama ga na mazo ka se ba tsantsa ke qetele ka ba a hi ba ka pa si go PC ke re ka le go ha ba re tshedi tsa mo ka le difuko kwa timo ke tobela pond
0: a ke le bo wa re nke ma meru teng kwa bobedi dumela re seri
9: pande dumela bo
0: mamusi ya qwaqwa ho jwa mme
9: ke antle antle pando
0: se go tse ba wa utlwa
9: a ke thabile ke re jwa
0: ke
9: ntso mo tsa a sa ga di botsala tsela mo thithete wena ponte gore ya ke mo ke mona mo kente ke ka ka ka ka mo ka mo tsa bo di ponte

0: o verifisha ka magadi mse na bra ke pasaka ba tsamela ke mahau thank you palto
1: tsatsi le bona tautwa
0: thank you
1: ba verifike ka wa qatela ke le sedi ya fa buthibe
2: we so motho hashtag ponto wa selebo ha ba mele ponto a ke jireng tate le go di ntwa le wa malebogolo ke sini kwa le sandawana ka bona ka chimal jireng tate peter ke la ka le le bitse no wa tsena ke ma ke tate le go di tswa ha ko su ponto me ke re sporo ka iwa sporo ka iwa no nya me se mona ke tsena ka tswa ke tla ka skwi matumane ponto ke motana ya breakfast le lunch ha ile tsa usu mo rena ra ntse ba ri o yo motho
1: na o go phele motho ao
2: ha ke a phepo nda o le sonta ke nna na phele
1: o kwa nna na phele sonta
2: e ba ne go le go tle tsela se bonolo e lana mo mo mkupu nyana yo le ke rata mkupu ke ponto ha ke di tsena mo mkupu ka sonta
1: o rata mkupu o rata ona le tshikire ka pole
2: o o tla tshikire na eso tho ina
1: ye le eso tho e bona ga tswa tswa sutwa tswa Ako mwetse bona ka go o bontate ka o hlokomela ka pa o phela batho ba bona ho molemo ho le ka yo phela motho wa
2: ho molemo ho le ponto ho mo rutse le rato le ka motsa rato di a tumela le ponto ba come communication e ba teng ka pota ka bona ba ba sa le ponto and why two ta bona me ba kana go ngwe wa tsala mme a kule ka mona ka tlo ka mona o bo satsena le tswa ile dula ka ho no kwa jwang bo di sala tin to tsenza ka ofela ponto
1: wo sa tsebe le fela go nna le tswa ile dula ka
2: o tsitse tswa ile dula ka
1: ke le bo kwa
2: ga ke tsa ponto
1: ke tsebe le tswa le sedi mo mamedi wa tsebeletso ya le sedi nna ka mogo ke phenga mona tekati ke tshwa gore hanga ka mophela hangwe ke lo tlo batla gore e dilelela ke bophele bohlela yona ba tla tshaka ka tobele ka mo ke ye ke di botla ba bile mo ba ne ke ne ke phehile di sweet corn ne ke phehile pone ke entse pone e creamy mamiri mo ba ne nna ponto wa selebo ne ke phehile pone e creamy he bale ke gira ka ka bophela ka taiko ha sa tla tshwara dipitsa ba bere se bere tswala seri letsa si le bona te hle ka bona sibinisa ka se ke se rata ka holo monna bi tsang ka re ke morena soya o tsebeletsong ya le seri mogana se yona le pine ngwe la la yentse monate le le mo o ka ya motho ila o mali themba e bi tsang ka re ke botle bo bokalo ke ngwa dipina tsa lona ka patseo ke reng o ile ka wa ba feature to ho tsona e monate ha holo e binwang ka puya sesotho mamelo tsebeletso ya le sedi pechinia ke o bona hle ho le sedi fm le sedi fm ke mollelwa wa rato wa lelwa ke itse motho wa qekwa ene tlameha re emise mokgwa ona wa ho etse ka ke motho wa ho sifela lokelang ho qela gona ga batla ho qekwa wa tla qekwa ha o bona ke hle ke a gabella tla sa ntumedisa o nqeke nna baby e ska ga ga dipalesa ga le ba o bona ga batla di watch ga batla kipa tsa bolo ga batla kipa tsa bafana bafana wa utlwa he dazi ba re hashtag ha mamelo ponto sello nyokong ka mane ka Bloemfontein Vista Park empa mo watswang teng ke mane matlwantlwang e le shomelo metso bedi metsotso pele re kena goreng ya bokaitsimane pele re kena goreng ya pele ke mogatlhelo wa pele wa ne monate re nane o le bitswang ka gore ke RQB ho le sedi FM re tlo utlwa monate ka jeno se ka ba fetwa re tshwere ditlabolane tse monate utlwa na re tshwereng he ke ha mmamorao.

0: Ekelesedi FM opinena mo mamedi e bitswa ka gore ke Sondela ke a Ringo Matlingo zerbe antle metso sunye tseletseng pele ho hora ya pele mamedi a ke ke rutaneng re go dinya botshaba ke kopa go njwetse mona hore na ha ho thwe homo ha dina motlwa pele ho bolelwa eng hantle ha ho thwe homo ha dina motlwa pele ho bolelwa eng 0860003084 ha ho thwe homo ha dina motlwa pele ho bolelwa eng empa pele re tlo tla re feta ka mo a go ntumela mameditle re etse tsena tle ke lukise ntho tsa ka mona ponto ke bona hore na di a ntumela ka patshe ke ha mamora mo mameditle ya tsa manako e metlhano metsotso pele ho hora ya apele o sontsa fitla pele song mogatlelo ona wa pele wa nana ola RQB kwa no tsebeletsong ya lesedi dingata tsetsetseng dintho wa hopola maobane re ne re bua ka e mong wa banna ba kwano kontinenteng ya Afrika eo ditlalego di supang ha e le letswalo la mane Nigeria le ilang la itihela ka festere setsing sa mabenkele mane Bloemfontein a ba a lahlehelwa ke bophelo ke tse ding tsa ditaba mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi jwale tlasa dipolao tsena tse ntseng di etsahala re utlwile rona re batho ba tshwereng ba bararo a le mong ke motho e motona ba babedi ke batho ba batshehadi jwale re a tshepa gore le ka dipolao tsena tse e leng gore ga e sale dintse di tlhaga mane Gauteng Kempton Park toka e tlatle e phethagale mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi go na le monna ya lebeleletsong go tlaelela ka pele go lekgotla la dinyewe ya nang le dikoso tse 66 o tobane le di-66 charges monna enwa go thwe ke serial rapist jalo o lebeleletse go tlaelela ka pele le kgotla la dinyewe la magistrata wa kamane ka Giane monna enwa ke molata mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi o dilemo di 32 monna enwa ya dilemo di 32 o amahangwa le ho qheketsa matlong le ho beta o amahangwa jwalo le ho qheketsa matlong mona le ho beta ho tloha ka bo selemo sane sa 2014 ho ya selemong sane sa 2020 ho tloha bo 2014 ho ya bo 2020 o lebelletse ho hlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi hara mahlatsipa a hae ho thwe ho na le dilemo di 70 a supileng le metso e mene 74 years old mahlatsipeng ana a hae jwale ho thwe ho na le qoso tsa ho beta tse 17 o belellwa ka ho beta makgetlo a 17 le ho kreketsa makgetlo a 16 le ho leka ho bolaya makgetlo a mararo le ho bolaya ka makgetlo a mararo le ho baleya tšhankaneng ha nngwe jalo o lebeleletse gore a tlatlhelela ka pele lekgotla la dinyewe mamare ke ile ka go botsa pejana mane ke re ha o thwe kgomo sesotho mona ha o thwe kgomo ha dina motlwa pele ho bolelwa eng lesedi dume
1: ondo
0: ee ho jwa
1: ga
0: mona
1: ntate bongane ka mona ka ditaweng maa ke a tshwane otsena ke feta mona ditaweng ana Bloemfontein
0: ee jwale o e builang ta gore dinaweng Bloemfontein o utlwile mo Aforika Borwa o rena o ka
1: allright goma dina motho a pele a kere aba o so fitlhe mo
0: a re ye ntate ke re goma dina motlo a pele o bolelwa eng a o tshwo jwang
1: ea
0: re ha re utlwe
1: o bolela gore katlego motlho mongwe wa tlaile pele le ba ba bang batlang ka morago ba ntse ba tlo atlhega le bone
0: kgomo ga dina motlo a pele
1: ee le batlang ba ntse ba tlo dithoro
0: ko gore ke utlwa gore na wena le batho ba bangwe ba bararo na le ka dumelelana ka puo ke lesedi FM dume ee
2: kgomo ga dina motlo a pele go bolela gore ke qadimong ke wena kekebe sala sa qetelelwa ke wena
0: ee
2: ke molebontemong ka tlinao tse kareng
0: a re ke re utlwa mamedi e mong ore dumela lesedi
3: ee
0: ga monate le kae a re utlwe tatempi
3: ga dina motlo a pele ke gore o ka qala wa sebetsa pele
0: Hona le momamedi mona a buileng ka taba ya hore ka lekoko re gona ho etsa diaparo re fumana lebese re fumana nama re gona le ho phetha mesebetsi yohle e hlokang hore re sebedise kgomo mme ho ya ka mo kgomo e neng e le bohlokwa ka teng e ne bapiswa le matla ao Modimo a nang le yona mamere tshebeletso ya lesedi a ha re hatele pele jwale ke tlotla ke ke o botsa ya o qetela. Tlo tla go botsa ya o qetela. Me ya o qetela ke tlo botsa ka yona re ma ele mmona re khomo mu selamoreneng ha ella motsaneng ho ya rona ya 0860003084 khomo mu selamoreneng ha ella motsaneng ho ya gone ya dumela le seri o ba le ile ara mo nke o teng kwano dumela ara fe 0860003084 re ithuta ma medo tsebeletswa le sedi a ke re jwale re kgweding ya botshaba ke ya kwala fela ka moraba ma medi ba ba raro fela ba tla ngo kena kwano khomo mu selamoreneng ha ella motsaneng ho ya rona ya 0860003084 emetla no metsotso ka mora go rapile mamedi uteng kwano dumela dumela e etsa jwa mehala ka kwano ha ke tsebe gona jwale enketsa jwa e batla mpha botata re ke leke ho bona rona ke tla ba fumana kwano ka pa jwa bothuti dumela le seri ai khona mamedi a re fete he ga tla e bona ho sasa tla bentse ke leteng e mehlano metsotso ka mora rapa le ke mogatlhelo wa o qatela nako re tabotse re tse tshina ponto re lukise dintho tsa rona.

0: In the middle of the night.
1: Hashtag

0: to you to Bellar. Hammer up on Brassel, Hammer.
1: Zero eight six triple 0 3 0 8 4. Dijo tsena tsa Basotho mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi tseo o ntseng o di rata na le di fumana ha bobebe mo lentseng le phela teng. Ke a tseba dibakeng tse ding o ntse o na le nako yane e leng gore motho a ka kgona go reka bo dipabinyana, o ka kgona go reka bo eng. Mabese lesedi FM, dumela. Ee, ha monate go jwa. Papang pakeng tsa nyekwe le tswana dikgwebo tseo tsa ore ke dikgwebo tsa mabele tse kopaneng le dinawa. Di bitswang dikgwebo tsa mabele tse kopaneng le dinawa.
2: Ee,
1: o bua ore nyekwe. Nyekwe fatane ke hojwa. Nyekwe fatane ke hojwa. Mabele a kopane le mokopu a bitsa nyekwe fatane.
2: Ke nyekwe fatane, ke mabele, ke dinawa, ke mokopu.
1: Jwale nyekwe ke eng?
2: Ke dikgwebo tsa mabele tse kopane le dinawa.
1: Jwale re qotele pale ya gao, o ne o reng ya wa raba?
2: Ke re nna ke rata go phedi dinawa le mabele.
1: Ee, re tlo di a o ithuta o ntse ore tsa mabele a kopaneng le dinawa. Ga batla go ruta mo mamedi a sa tsebeng nyekwe. Re tseba o botsa gore na nyekwe ke eng?
2: Nyekwe ke dikgobe tsa mabele.
1: Ee, o tlhalositse ke batla go ga o bua mo yeng ore wena o rata nyekwe, o rata go phela nyekwe.
2: Ke rata go phela nyekwe ndani.
1: O ntse o e fumana bobebe nyekwe?
2: I'm going to go to the house.
1: A re nke mamedi uteng kwano ke lesedi FM, dumela.
3: Ntate.
1: Ee, ke bua le mangkae?
3: O bua ntate Sokolo ka Setele ka mona ntate.
1: Ee, ya ntate Sokolo.
3: Ee, nna ke rata kgubu ntate. Ee, kgubu e mpha maatla. Ke ile ka e bona hantle le ha se ke kula ana a fijale ka bona e mpha maatla e ntsosa mangwele a sa hana. Ee, ke rata kgubu haholo ntate.
1: Ke eng kgubu?
3: Kgubu ke poone e pheuweng fela e sa tshelwa dinawa e le poone fela. Nkampa o ka e tshela letswai ke rata ke tshetsetse letswai e le poone fela e sa tswakwang ka letho ke yona kgubu.
1: Gobane e le ebitsa kgubu empa re tseba e bitswa dikgobe?
3: Ga e bitswa kgubu baneneng e tsamaya e le nngwe fela e le poone e sa tshwarang ka letho ebale ba e bitsa kgubu.
1: Aa, nna ke tseba e bitswa ka gore ke dikgobe.
3: A dikgobe ke tse tswakuweng.
1: Dikgobe ke tse tswakuweng kang?
3: Dikgobe ke ga o tswakile poni eno le dinawa ke tsona dikgobe tseno ga e le nngwe fela ke kgubu.
1: Ke a leboa wa utlwa?
3: Ee, ke ene re phela mashimane ga bona ba le maatla ba gwalela ke kgubu eno.
1: O le ba phela kgubu?
3: Ee.
1: And-e ke batla go tobolola matati le mo o go kae?
3: Monastery.
1: Ah, one of them would say, I guess I want to say,
3: I can say, I want
1: to say, you're holding your chap and take your wits over your lagata or
3: your move.
1: Oh, that. Ah, tell a balloon, say, I got a
3: Ee, o tlo tia bangwele o ya ka pati.
1: Ee, ke lo palama difofane ke a utlwa go na le di-helicopter tse na lofile.
3: Wena wa tseba ka moo.
1: Ke a leboa utlwa.
3: Thank you, ntate.
1: A re nke mamedi uteng kwano ke lesedi FM, dumela.
4: Ee, dumela ntate.
1: Ee, go jwa ntate.
4: Ke teng ra ya Malekane.
1: A monate, ke ntate mang kae?
4: Ke Pierre Mokoena, ke mo Thembisa.
1: Ke qala utlwa kgubu ntate, wa etse ba kgubu?
4: Kgubu?
1: Eh ntate o re qhubu mona.
4: Ai qhubu na ke tsela ka kapi wa le shamunda.
1: O go jwetse he wena di jwetse tsa basotho tsetse ontsong o di gata ke di fine na di fumana ya bobebe mo pelante.
4: Eh nna ke rata sbera la se se ke mona ona ba tswa sbera.
1: Ke ke eng sbera?
4: Sbera. Ke pore tshwenyeng and then I pay her.
1: We don't know how to do it.
4: Hey,
1: Eng di babi. Ah, dia fumane ya wena mo phela nteng di babi.
5: Ah, dia tholala gona ke go mo tsike mo na tsheng. Ntona lana kwa go kopana le tsona o itse.
1: Eh.
5: Ya. Maga jo ali a di ba ke u. Di gelo u tsantse e moya go lo. Ka o khwaela mana.
1: Jo tsa mo mamedi a sa tsebeng gona re bua ka dipabi re bua kang re bua kang re bua ka dipabi
5: ha re bua ka dipabi re bua ka poni e tsitsi ya be e tlwa a le lalwa go panya le se se ke re ke le tsanya na le nyane se le mo na tsona
1: ke be le a e koma le tshechisa pona le qatala e sile be le tsela le tswa ile le tswekere
5: Holo
1: holo tikere le tsaya nyana nyana. Ke le bo wa keng
6: ka ba ba bidiwa o qetela le sedi
1: dumela. Ke se motho.
6: Ka ho yele se ke le mona molo. Mme a sa le tshile ke rata le khoswane.
1: Lo khoswane ke.
6: Ke na le e tlwe e ntse ma sapo o pompo.
1: E ntse jo ma sapo o ntse fumana ya modula nte.
6: Ya fumana le ke go le ke tsena ponta o le ka go ke rata di portfolio tsa tsana yena. Ei ha mo na ta e kona ponta.
1: Oh tseba o iketsetse yona ke le bua wa utlwa
6: ba di kepontlo
1: di mamedi a tsebeletsa re se di go le gotlwana re pele re tle re bona rena re lukisa dintho tsa rena jwa ngo qatela qetedi mamedi dume
7: di pontlo a gele bo dumela
1: ha mona tele kae
7: re yonda a dinga jo mo thatu ha panda di ga tana Ratana magara gore go hapa nda definitely tone go hapa da se sotho
1: Mantatana
7: a
1: pere Mantatana so hapa se tsa pere
7: ke tsona nda
1: go ja pere
7: jo se o rolo
1: Ke a leboa ntate nako a ile utlwa.
7: Ee, ka sepriso mamedi ntate.
1: Ke ota mamedi ke sebeditse o le kana ke tswa mona ditheo wa dikalaneng o teng Veni Moloi go tla o reng ya bobedi o ya o reng ya botlhano Aforika Borwa. Good morning and a good night.